0: ano yun, umpisa na yung sentensya niya kaagad sa
1: normally kung ikaw ay adult offender, didiretso ka na sa ano, sa dadaling ka na sa iwahin.
0: So,
1: serve your sentence, so, final na yung walang apela, ibig sabihin. Pero sa bata hindi, automatic ang suspension. Automatic isususpend yung sentence. Sisentensyaan siya pero hindi mo na i-implementa.
0: Okay. I-implement yun after 18
1: after
0: na siya?
1: After ganito. Hindi. Uh-oh. May disposition muna
0: okay.
1: na gagawin. Ito, dito papasok yung disposition program.
0: Uh-huh.
1: Ang disposition program, katulad din ng diversion yan, i-rehabilitate yung bata hanggang nakasuspend ang sentence niya. Normally, ang suspension ng sentence umaabot hanggang 2 taon. Doon natin siya patitinuin sa
0: 2 years.
1: Ano na yun. Oh, pero kung halimbawa, nasentensyaan siya.
0: Okay, sige, sige. Maganda ito, ha? Kailan mag-uumpisa yung sentensya doon sa mga minors? No? Kung minor ka, sige po.
1: Ngayon, kung halimbawa, di sa tagal nung, ano, nung paglilitis, umabot ka na ng 20 anyos, pwede pa bang i-suspend ang sentence mo? Hindi ka na minor de edad? Oo, pwede pa hanggang 21 kasi yan.
0: Ah, okay.
1: Hanggang 21 yan. Basta importante na commit mo yung crime, minor ka, minor de edad ka. So, yung benefits ng RA 9344 as amended, makukuha mo yon, i-apply sa'yo.
0: Mm-hmm.
1: Ang tawag dyan sa program nila, yung mga nasentensya na disposition, patitinuin sila, palma, maximum ng 2 years. Pag sa loob ng 2 taon na yon, ay tumino siya. Palalayain na siya, di na siya dadami sa iwahin.
0: Sino magdidetermine no, na tumino siya yung bata?
1: Ayun. Meron tayong tinatawag na disposition committee.
0: Okay.
1: Magkikreate ang husgado ng disposition committee. Kasama dyan yung clerk of court niya, yung fiscal, yung abogado ng bata, at saka yung social worker. Tapos yung biktima. Yung biktima. Kasama kasi, di ba, it takes in the entire community, kaya pati biktima. Kaya
0: kasama.
1: Yung restorative justice, kasama ang biktima dyan eh.
0: Ayun.
1: So, hindi pwedeng itsapwera sila. Kaya pati yung pagbabayad ng danyos, pernisyos, isa na sama sa program yon na dapat magkaroon ng pagbabayad ng bata at ang pamilya niya, yung kanyang mga magulang o kung sino man sa pamilya niya yung may kakayahan.
0: Mm-mm.
1: Bayaran ang civil obligation doon sa biktima.
0: Sa biktima, okay.
1: O, ngayon, pag tumino siya, hindi na siya dadalhin sa
0: iwahig.
1: Sa iwahig. O, yun ang request siya sabi iwahig kasi dito sa atin local, ano?
0: Doon
1: sa iba, Muntinlupa.
0: Muntinlupa,
1: Ngayon, kung hindi siya tumino, incorrigible, ibig sabihin, talagang walang pagtino, talagang ano na.
0: Ganun pa rin.
1: Oo, masama pa rin yung disposition niya, no? Masama pa rin yung kanyang pag-uugali. Doon, bubunin niya na sa agricultural camp.
0: Sa loob
1: ng iwahi.
0: Ayun, agricultural camp.
1: Yes, ngayon, problema namin yan, mga judges, mga family court judges, nung panahon namin, kasi walang naita yung agricultural camp sa Muntinlupa. Basta lahat ng ano ng Bureau Corps, wala silang itinayo na agricultural camp.
0: Nasa batas yan na dapat
1: maglagay ng agricultural camp sa loob ng mga penal institution na pinapatakbo ng Bureau of Corrections, ng Bucor. Ang Bucor nasa ilalim ng Justice, Department of Justice. Kaya nga lang ito sinasabi, Department of Justice, pero walang justice dito sa aspeto na ito. Kasi hindi sila nagtayo. Kaya before ako nag-retire, nakipag-usap ako kay Superintendent OIC Superintendent Gary Garcia. Kaibigan ko yan. Itinis kami. Ayun, sabi ko, obligasyon ninyo na maglagay ng agricultural camp kasi hindi namin alam kung saan namin iladalhin yung mga incorrigible na mga CICN. Dapat dyan kasi, yung agricultural camp, Kaluwi, nasa loob siya ng penal facility pero hindi sa kulungan. Siya ay training institution sa loob.
0: Okay.
1: So, ibig sabihin, tuloy-tuloy yung pagtitrain mo. Tuloy-tuloy pa rin yung rehabilitation mo doon sa bata.
0: Eh, paano yung judge? Kung walang ganun, saan nyo po dinadala yung ano, saan napunta?
1: Ako, ganito kasi Kaluwi, ano, hindi inaalaw sa batas na manatili sa bahay pag-asa yung mga ganyan na disposition na.
0: Oo.
1: Kasi doon nga, pang-intervention yan, pang-diversion.
0: Oo.
1: Pero dahil kaysa ikulong ko siya, sa kulungan, I might as well just, i-confine siya doon sa bahay pag-asa para magtuloy-tuloy yung disposition.
0: Para manatili doon, ano? Kasi kung ihalo mo siya doon sa
1: hardened criminals,
0: baka
1: wala na,
0: ano?
1: Magiging academy nga para sa kanya yung kulungan. Academy, ibig sabihin, matututo siya ng iba't ibang krimen doon eh.

0: Kasi ang kasalamuhan niyo puro mga ano, mga matatanda.
1: So wala na yung rehab doon, natanggal na.
0: Kasi wala nang rehab doon.
1: Oo, tama.
0: Ganun lang.
1: Problema pala yan, Judge, no? Agricultural camp. Walang mapaglagyan.
0: Hindi lang doon, problema nga yung IGs eh. Doon sa bawat bahay pag-asa. Ang bawat bahay pag-asa dapat may IGs.
1: IGs, oo.
0: Yung intensive juvenile intervention, no? And support.
1: Sinong gumagastos pala ng pag-asa, bahay pag-asa? DOJ ba yan?
0: Local government yan.
1: Ah, LGU?
0: Nasa batas kaluwi na 1% ng IRA ng bawat munisipyo at bawat city at province dapat i-devote dyan sa bahay pag-asa.
1: May budget pala, no?
0: Dapat may budget. Dapat nag-hire sila ng mga yan. May doktor ka dyan, may psychologist ka, mas maganda ako sa psychiatrist. Masyadong mahal ang psychiatrist.
1: Kasi mabigat pala yung trabaho nitong bahay pag-asa na to para dun sa rehabilitation ng mga ganitong mga nagkakasala mga bata.
0: Yes, Kaluwi. Kasi ang pagpapalaki na isang bata, seryosong bagay.
1: Tama. Oo.
0: Diba, palakihin mo ang anak mo, seryosong bagay yan.
1: At saka mabigat na inaalagaan mo rito, mga, yan, nakabaril, nakapatay, ng rape.
0: Naligaw na. So, yung naligaw na, so para pag kinuin mo yan, medyo malaking trabaho.
1: Trabaho, tama.
0: Pero trabaho na dapat nating gampanan.
1: Nasa batas. Dahil nasa
0: kaya
1: batas.
0: Ilang ulit na ako nagpunta dyan sa konseho ng siyudad at saka doon sa konseho ng province.
1: Ah, city council. Pumunta na kayo dyan,
0: Ilang ulit na ako. Nakikiusap ako. Nagmamanikluhod ako para bigyan nila ng budget ang mga bahay pag-asa natin para at least hindi man full compliant, maging half compliant man lang. Nakapag-retire na ako. 18 years ako sa judiciary. Mula nung manligaw ako sa kanilang ganyan, ilang taon na natin na-establish yung mga bahay pag-asa, hindi pa siya compliant, unfortunately, yung IGs, tinan mo, wala nga IGs.
1: Hindi, kung ganun, Judge, ibig sabihin, kung naglalagay tayo ng mga ganyang mga minors dyan sa mga rehabilitation institution na yan, hindi ho mali kasi kulang sa tao. O kumbaga, maglalagay ka lang siya ng job order dyan o contractual. Which is hindi yun. Dapat professional talaga. Yun ang
0: papatakbo. Dapat professional. I-professionalize yung ranks ng mga dyan. At yan ay nagkakaisa kami ng CSWD. At saka ng PSWD. Yung mga head natin dyan ngayon, si Remy Beltran sa city, si Abby Ablanya naman doon sa province. Nagkakaisa kami ng diwa na dapat full implementation. Pero year in, year out, hindi naman nabibigyan ng tamang budgeting eh.
1: Nako.
0: Yung ano na yan. Alam nyo, yung sa totoo lang, sasabihin ko, patawad lang doon sa mga executive natin, na local executives.
1: Sige po.
0: Binabaliwala nila ito eh. Yung pagtrato sa mga bata, sabi ni Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan.
1: Tama, no.
0: Di dapat palakihin natin sila mula sa pagkabata pala. Huwag natin hayaan na sa magulang. Dapat may support system tayo dyan. Isang sistema yan, Kaluwi. Isang sistema, hindi kaya ng batas lang yan, ng kongreso na basta maglabas ng batas. Kasi ang pag-implementa niyan, executive na yan eh. Executive department. Mga local government na yan, local executive. Kaya nga doon sa batas mismo, lalo na yung 1060. Binasa mo yan, mabigat ang parusa dyan eh. Hindi lang sa nagkasala sa batas ng mga bata. Pati yung mga local executives, pwedeng kasuhan ng violation niyan.
1: Ganon? Pagkahalimbawa, hindi talaga na-implement siya, no?
0: Okay. Actually, pwede yung ombudsman ng mga yan para dyan.
1: Okay.
0: Hindi ako nananakot, Kaluwi, o hindi ako nagmamatapang. Pero that is the law. You know, you cannot bend the law, di ba?
1: Sabi ni ano? Sino ba yun?
0: Okay lang. Alam mo, you cannot bend the law.
1: Bend the law.
0: You can apply the law. Sometimes you can relax the law. Pero, you must still follow the law.
1: Tama.
0: So within the framework of the law, ang pagpapatupad mo, but you can never bend the law. Kasi bending the law is just like violating the law.
1: Walang ganon.
0: So ako, ang pakiusap ko lang, ngayon, siguro may nakikinig sa atin.
1: Meron naman.
0: Mga local executives, no? Sana po ipatupad nyo na yung RA 9344 as amended.
1: 9344. Mike, pakiano mga ito? Dali, Judge. Mike, 9344, paki-record mo to para maiano natin to.
0: As amended by 10630.
1: Okay.
0: Yan yung dalawang batas na yan. Dalo na yung 10630.
1: Okay. Judge, isa na lang po. Yung sa pamilya po, yung bata hanggang saan si nanay si tatay mag-i-intervene sa paggamit ng mga gadgets like cellphone kasi nga baka makapasok sila doon sa mga sites o porn sites na hindi dapat sila pumapasok doon.
0: Mula sa school age ng anak mo, mula 7 years old. In fact, you can start even lower than that, no? Yung pag nagkaroon ng kamalay yung anak mo, marunong magkalikalikot ng cellphone, mga 4 years old, ganyan, 5 years old, umpisahan mo na disiplinahin ang anak mo. Ang ako na gumastos ako sa TV at saka sa mga CD. Buibili ako ng mga CD nung Barney, nung yung mga educational materials. Yun ang pinapaano ko. Doon na natuto sa TV ang anak ko mag-English. So, ibig sabihin, may mga educational materials na pwede para sa kanya na. Hindi mo pwede hayaan sila sa cellphone. Ngayon, hanggang anong edad dyan ka, Louis? Ang anak natin, tandaan mo, pag may 12 anos na siya, meron lang kamalayan siya, meron na siyang idea nung disiplina, na disiplinahin niya yung sarili niya. Alam niya na kung ano yung hindi niya pwedeng, ano, kasi trainin mo na siya mula 5 years old, 4 years old.
1: Mula bata pa,
0: Oo, mula bata pa. So, masasanay na siya. Hindi na yan basta magbabiolate niyan. Tapos, ibawal mo absolutely yung mga violent sites doon sa bahay mo. Hanggang minor din, hanggang nasa poder mo, hanggang nag-aaral sila, pwede mo siya disiplinahin. Bakit? Eh, kasi nasa poder mo sila eh. Kung may sarili na silang buto, nag-aabot talang 18 ayos, ayaw na magpasabog sila, paalisin mo sa bahay mo. Magtrabaho na siya.
1: Trabaho,
0: di ba? Eh, sa ibang bansa, ganun ang ginagawa. Wala namang child abuse doon.
1: Independent
0: kasi hindi na siya child eh. Pag independent na siya, kung ayaw magpadisiplina na sa'yo. Pero ako, ang batas ko sa bahay ko, Kalu, hanggat nasa poder kita, maskin na mayorya na ang edad mo, hanggat nag-aaral ka at ako nagpapaaral sa'yo, papasailalim ka ng disiplina ko.
1: Tama. Nandito ka pa. Nasa poder kita.
0: Mahal mong anak mo eh. Di ba? Kung mahal mong anak mo, hindi mo siya papabayaan na mapariwara. Pero pag ang anak mo, pinabayaan mo dyan sa gadgets. Nung panahon natin, hindi ko sumali, mas bata ka sa akin, hindi ka makaluwi. Pero nung panahon namin, ang pati yung pakita magbarkada, pinipili namin. So sabi ng tatay ko, piliin mo yung barkada mo, huwag kang babarkada dyan sa mga agit, sa mga kasabulero. Piliin mo yung barkada mo, yung mga pala-aral kayo, yan ang markadahin mo para matautopang ka. Ganyan din sa paggamit ng gadgets, ng internet, kasi napaka-bilis ngayon, napaka-dali ngayon para sa mga bata, ang internet, no? Yan ang nagiging alternative na tagapagturo ng mga anak natin eh. Kaya makikita niya na dyan, yan ang matututunan nila. So, iwasan natin yun. Pigilin natin sila. Bakit?
1: May nabasa ako, Judge, na maputol ko po. Doon sa isang bansa sa US, parang game ito, laro. Nakatutok siya doon. Years na, no, na ginagawa niya yun. Yung laro, nagkukumand. Kinukumand doon, patayin mo nanay mo. O, tanaputol si Judge. Patayin mo nanay mo, pupunta ka na sa next stage. Patayin mo kapatid mo, pupunta ka na sa next stage. Para, Judge?
0: Oo.
1: Parang yung ano po, katulad nitong AI, artificial intelligence ngayon, parang pwede silang mag-utos doon sa may hawak ng gadgets like yung mga minors. Ano ba? Sabi niya, pupunta ka sa next stage ng laro natin. Magkakaroon ka ng points, pero mag-knockout ka muna. Ginagawa parang ganun eh.
0: Dapat nga, Kalui, ina-outlaw yan ng ating DICT. DICT ba yun?
1: DICT. Tama,
0: ina-outlaw yan dapat. Dapat merong...
1: Binaban. Yung mga ganun.
0: Binaban dapat yung mga ganyan. Kasi hindi naman ang kalayaan, no? Ay hindi dapat absolute. Ang tao, pag binigyan mo ng full na freedom, dalawang bagay yan. Mapapariwara or mapapambuti. Kasi depende doon sa i-feed mo sa kanya.
1: Tama, May nag-chat, sabi niya dito, if you defend your children misbehavior, one day you will hire a lawyer to defend their crimes. Discipline is not a child abuse.
0: Tama yun. Okay. I subscribe to that. Magaling yung nag-comment na tagapakinig mo.
1: Discipline is not child abuse. Okay. So, Judge...
0: Discipline. Matagal ng decision ng Korte Suprema yan eh. Kaya bawal ka mamalo ng bata.
1: Pinalo.
0: Bawal mamalo ka lo yung arating sa sakit yung anak mo dahil gusto mo saktan. Yung idea na yun, yung intent mo to hurt, yun ang pinagbabawal ng batas because that is child abuse. Pero kung ang intention mo is disiplinahin ang anak mo at tama ang pagdidisiplina mo, kasi pwede sabihin na isang tatay lang na hindi disiplina ko siya, pero punta pinapalo mo ng dos por dos.
1: Oo nga, disiplina, diba? Pa ba yan? Alos mabali na yung buto. Hindi na disiplina yon.
0: Correct. Hindi na disiplina. Tsaka, Kaluwi, sa experience ko, no, ano yung anak ko sabi ko sa iyo? Ang tatlo, napalakit sa talo eh.
1: Okay.
0: Yung talo, yung talagang sinisinturon ko pa nagkamali.
1: Ah, ganun?
0: Yung tatlo,
1: oo.
0: Sinubukan kong wala ng palo.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Eh, ano, mas disiplinado yung tatlong nauna eh, kaysa doon sa huling tatlo.
1: Yung, pero, yung napalo?
0: Oo. Pero walang, ano ha, walang, wala namang nag-rebelde dahil pinalo sila. In fact, they appreciate it. Sinasabi na ng unang tatlo na matanda na kami, napapalo kami noon. Kaya ikaw tingnan mo, antigas ang ulo mo. Pero ito namang anak ko, matigas ang ulo. Matigas lang sa'yo pag pinapasunod mo sa isang bagay na maliit. Hindi naman yung rebelde. Kasi lahat naman sila matino.
1: Tama.
0: So, ibig ko sabihin, kanya-kanya ng pagpapalaki.
1: Okay.
0: Pero pag pinalo mo anak mo, hindi na nga nahulugan na inaabuso mo na siya agad.
1: Oo, tama.
0: Pagpapalaki. Ang pagpapalo ay pagmamahal, sabi nga ng Biblia. Kung naniniwala ka sa Biblia.
1: Oo, siyempre po, siyempre. Okay. Sige, Judge Bunny, okay. Napakaganda po nang na-share niya sa atin. Baka may mensahe pa po tayo sa mga kababayan na napag-usapan lang na ho natin ito dahil yung nangyari sa Tacloban City. Inaano lang natin na kung mangyari dito, sana hindi. Eh, meron na tayong guide. May mga guides na tayo kung paano. Judge, mensahe po siguro sa mga kababayan natin.
0: Wala naman akong ibang masasabi kundi ingatan natin ang ating mga anak.
1: Follow the law.
0: Sinahin natin sila ng tama at we do not bend the law. We just follow the law. Maganda yung batas, Kaloy. Inaatake pero that's out of ano eh. Out of either confusion or ignorance. Kaya nakakapagsalita yung mga kababayan natin ng ganyan laban sa batas. Maganda yung batas. Ang aking laging layunin, lagi ko sinasabi, Kaloy, bigyan muna natin ng tsansa ang batas na ma-fully implement bago natin atakihin. Bago natin i-judge yung batas na pangit o hindi maganda.
1: Mm-hmm.
0: We have to follow first the law.
1: Mm-hmm.
0: So, ang disiplina, ang pagmamahal, nagsisimula sa tahanan.
1: Mm-hmm.
0: No? Tama, so, tama. We cannot expect the community and the school to teach our children right from wrong. Umpisa natin sa bahay. Pero siyempre, dapat complementary ang school at saka ang community.
1: Mm.
0: Okay. Gano'n lang ano. Ngayon, Kaloy, ako lang, konting plugging lang ito. Ano?
1: Sige po, sige po.
0: Kung kailangan nyo ng legal advice na libre, no? Medical, meron kayong karamdaman na gusto nyo, hindi nyo kaya magbayad sa doktor, pumunta lang po kayo doon sa Baywalk. Meron tayo doon sa Barangay Isidro ba yan? San Isidro?
1: San Isidro? Meron ba dyan?
0: Judge? Na meron kami ngayon yung kasi ako yung membro kasi ng MCDI dating daan, no?
1: Opo.
0: Pupunta ako diyan, dalawa kami ni Brad Jackson po para doon sa legal advice. May mga doktor tayo, alam ko may mga doktor kami diyan, may mga dentist na libre sa mga kababayan. Pero isang araw lang po 'yan kasi hindi naman namin kayang ano maggastos ng araw-araw. Maliit lang yung aming iglesia, mahirap lang. Pero gagawa tayo ng kabutihan sa ating mga kapwa sa pamamagitan ng mga libreng serbisyo. So, nandiyan kami ngayon sa Barangay San Isidro.
1: Anong oras 'yan, Judge? Anong oras po 'yan?
0: Na, alam ko nag-umpisa na sila, Kaloy. Wala lang ako doon kasi
1: alas 8. Alas 8 na. Malilate ka na, malilate. Sige. Judge, salamat thank you po. Judge Bunny.
0: Salamat din. Salamat sa iyong sa iyong pagkakataong binigay sa akin na makaugnayan ka sa kayo ating mga kababayan.
1: Okay. Thank you po. Salamat mga kaibigan.
0: Pagpalain tayo ng Panginoon.
1: Thank you po. Si retired judge Bunny Usman, mga kaibigan, no? Family court judge 'yan, matagal. Marami siyang experience as a trial judge doon sa kanyang court, family court, ibig sabihin mga tungkol sa bata na inaabuso, magulang, family nga eh. Family court. Kaya tinawagan natin si Judge Bunny, no? Merong sigurong sumasang-ayon doon sa mga sinabi niya, merong hindi sumasang-ayon doon sa sinabi niya. Pero judge po ito eh, no? Pagka magkaroon ng problema ka, no? Merong kang nasaktan, merong kang nasuntok, meron ka na baril, no? Pupunta ka sa, huliin ka ng polis, ikukulong ka sa city jail, magkakaroon ka ng hearing, sila ang kaharap mo. Na-absorb nila lahat yan, no? Yung judge, makikinig yan doon sa prosecutor, doon sa abogado ng complainant, sa abogado ng suspect. So binabalanse, tinitingnan yung ebidensya hanggang magkaroon ng mga ng conviction or magkaroon ng pag dismiss ng kaso. mga kaibigan, no? Particular naming pinag-usapan, alos isang oras, no? Yung nangyari doon sa Tacloban. Kasi yung isa 15 years old. Yung isa 14. No? So, yung 15, may pananagutan na pala yun. No? Kasi sabi 18, dapat 18, di ba? So, pag 15 years old ka, 15 years old in one day, alam mo, birthday mo yun, 15 years old in one day, bukas may kaso na. Kasi tatlo yung napatay eh. Tatlo. Tatlo yung napatay, 17 yung sugatan. So, ilang counts of murder yon. Pero itong 15 years old na suspect, yung 14, absolute, walang kaso yon. Doon yan sa bahay, pag-asang diretso niya. Diba? Itong 15, mayroon na siyang kakaharaping kaso. 3 counts of murder, homicide, prostrated murder, mga kaibigan. Okay, kailangan ma-establish lang yung ng police yung sinasabi ni judge, no, na kailangan pag murder, kasi ang murder kailangan mayroon yang kailangan may pagplano, pinlano mo yung pagpatay, mayroong ma-establish mo talagang papatayin mo siya, yung mga tao, yung tao na yan o kung sino. So kailangan ma-establish lang ng PNP yun, mga kaibigan. Tapos pumasok na doon, ano yung naging motibo nitong mga batang to? Lumalabas na talagang mayroon silang isang napasok na mga dark web o dark sites sa internet. No, nandoon yung mga nabubuli ng mga tao, mga ano eh. So parang ano eh, 'di ba? Kasi may mga pwede kang pagbasihan sa Colorado, 'di ba? Meron din yung suot ng bata, ganun din eh nung nagmasakit sila, no? Sa ibang bahagi ganun din. Meron pa akong isang nakita. Bon, laro 'yan, Bon. Parang laro. Inuutusan nung AI yung naglalaro. O bukas nasa stage ano ka na? Stage 3. May points ka na. No, meron ka ng dollar earnings, pero kailangan mo muna magnakaw. I-video mo tapos i-upload mo rito. Inuutusan sila nung laro, Bon, na itong gawin mo. Para bukas may points ka na, tapos nasa next stage ka na ng game natin. 'Di ba? Oh, nangyayari po 'yon. Meron na bukas hahanapin ko, ha. Meron ganun eh. Mga kaibigan, Discernment Calloway, 15 years old in one day, pasok na sa criminal liability upon determination. Kaya discernment. Thank you, Board Ryan. Board, bukas siguro baka pwede ka. Sabi ni ano, ha? Patingnan ho natin itong sinasabi ni Judge Usman. Ngayon ko lang nalaman na yung bahay pag-asa natin, Board Ryan, bahay pag-asa, both city and province ay hindi compliant doon sa batas na binabanggit niya. Kailangan pala yung nagpapatakbo ng bahay pag-asa ay hindi lang job order yan, hindi contractual. Meron niyang doktor, meron mga regular employee na nandun talaga naka-assign. At may budget siya, 1% of the ERA goes to the bahay pag-asa kasi nagre-rehab ka ng mga bata eh. No? Board, patingnan mo nga ito, Board Ryan. Hindi ako may sabi nito, Board, si retired Judge Usman. Nakikiusap siya na ipatupad nyo to. 1% of your ERA goes to the bahay pag-asa. Maglagay kayo dyan ng doktor, psychiatrist, 24/7 operation. Kasi, ano yan eh, kumbaga, ang pinapatino mo dyan, yung mga nakapatay na tao, ng rape, nanaksak, na mga minors. Oo, mga kaibigan. Sige po, Board Ryan, siguro bukas. Pacheck mo lang, Board, yung bahay pag-asa natin. Kasi si Judson nagsabi, non-compliant eh. Pati yung sa city, sa city council. Patingnan nyo ito. Yung palang bahay pag-asa natin is non-compliant. Doon sa batas na, paano tayo mag... kasi dinadala dyan, hindi ordinaryo yung ano, minor de edad na nakapatay, minor de edad na nakasaksak, minor de edad na nang rape. So, masyado siyang komplikado. So, patingnan natin ito. Siguro, patawag kayo ng ano. Ipapalo up ko ito, ha. Oh, ngayon ko lang nalaman na yung bahay Pag-asa natin dito sa province at sa city, hindi siya compliant. No? Hindi pwedeng job order lang o kontraktual. Regular employees with social worker, psychologist, board and educators para tuloy-tuloy yung rehabilitation ng mga bata. Maraming bata rito ho ang nakasaksak dito sa Puerto lang. Nakasaksak ng rape, nandiyan sila sa bahay Pag-asa. No? Which is hindi pwedeng banggitin kung saan, 'di ba? Confidential 'yon. So kung ang hindi compliant si bahay Pag-asa, paano yung mga bata na minors na dinadala doon na nakagawa ng mga krimen? Paano yung takbo noon? Paano sila mabibigyan ng katulad ng sinasabi ni Judge, 'di ba? 2 years kailangan naghihiring. Sabi, itigil muna natin yung hearing. Mag-rehab ka muna, doon ka muna sa bahay Pag-asa. Eh paano kung sino-sino lang yung naandun? Tapos may nakakatakas pa. Yung bahay Pag-asa dito sa Puerto, nakakatakas yung iba dyan. Sus, naku po. So ipacheck natin ito. Okay? So hindi ko ako may sabi niyan. Retired judge, court judge, family court ang inahawakan niya. Nakikiusap siya noon. Ah? I-complain ninyo, 1% of your era goes to the bahay Pag-asa. Both province and city. Ewan ko sa munisipyo. Ha? So, nakakalungkot. Kasi nangyari sa Tacloban. Sa Puerto, may nangyayari. Hindi lang natin alam kasi bawal ibalita rin sa amin yung mga ganyan eh. Lalo sa Facebook. No? Kasi ng mga criminal na minors. So, 15 years old in one day, pasok ka na sa criminal liability. Pero kailangan may discernment. Kumbaga, probable cause. Kumbaga, ebidensya. Pinatay mo yan. Ano ebidensya mo? Pinlano namin yan. Paano mo napatunayan yung pinlano? May mga cellphone conversation. Isa yon. Pero yung cellphone conversation, ha? Hindi basta-basta mo pakialaman ng cellphone ng isa. Halimbawa, polis ka o mga investigador. Hindi pwedeng, akin yung cellphone mo, tingnan ko, ilagay ko rito sa aking investigation report. Hindi ka nag-apply ng cyber warrant. Meron palang ganun, Bon? Kailangan mag-apply ka ng cyber warrant bago mo tingnan yon para hindi ka ma-technical pagdating sa court. O halimbawa, yung investigador, basta niya lang pinakialaman yon, hindi authentic yung mga walang authenticity, yung mga nakalagay doon sa cellphone. Hindi inauthentic nung may-ari. Oh, tanungin ng abogado ng complainant. Oh, meron ho ba kayo? Meron ho ba kayo? Nag-apply ho ba kayo ng cyber warrant para pakialaman niyo yung cellphone ng kliyente ko? No, Your Honor, patay ka na. Oh, eh mali ka agad procedure, not technical. 'Di ba? Oh, so tingnan natin ito. Actually, marami tayong nakita na basa dito. No? Maganda, magaling to si Judge Bunny. Napakiusapan ko lang kahapon. Dahil siya'y nakakaalam. No? Mga kaibigan. Okay? So, tingnan natin ito. Magulang, mga bata. No? Maganda itong na-chat sa atin. Ano? Board Member Ryan, sabi niya rito. Ang galing to. Ah. At sumang-ayon naman si Judge dito. Maganda itong binabanggit, no, na if you defend your children misbehavior, one day you will hire a lawyer to defend their crimes. Discipline is not a child abuse. Mga kaibigan, kahit mapalo mo pa yung sinturonin mo, basta't disiplina. Pero wag mo naman hatawin ng dos por dos. Ay pambira, hindi na disiplina yon. Di ba? Babalian mo ng buto, yan na disiplina yon, child abuse. Magbabalik si Bullseye pagkatapos ng ilang paalala.
2: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sa pula sa pool ang bawat Bullseye.
3: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
2: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang panalakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
3: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong-bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
11: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion. Sister
2: Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
12: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi nang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
13: Mga katropa, excited!

0: exciting.
1: 8:38. Eh, 38. Pag 38, sakto. 38. Ang inyo pong pala doon ang bullseye. At ito sa atin yan ang Yes to Hell. Your number one complementary and alternative medicine provider. Mga kaibigan, habang tumatanda tayo, ako, inamin ko, tumatanda na tayo. Ako, 54 na ako, 55 na ako sa November. Hindi lang yung katawan yung nagbabago, pati mata. Oo! Kasi yung lutein at yung zeaxanthin ng Vision X Plus of Gen, tumutulong yan protektahan. Tumutulong yan protektahan yung macula. Important part ng mata. Para sa malinaw na paningin. Plus antioxidant pa mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na ito sa iyong mata. Vision X Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda. Vision X Plus Soft Gel. Atid sa atin yan, produkto pa rin ng Yes to Health, your number one complementary and alternative medicine provider. Jerry Field! Oy, parin Jerry Boy! Sabi ni parin Jerry, pag bulok ang namamahala sa isang bansa, bulok din ang tagasunod. Parang sa kamatis lang na bulok na nanalo sa magandang kamatis. Parang gusto mo mag-isa, parin Jerry, ha? Maganda ang batas kung tama ang pagpapatupad at sinusunod at di dapat bendalo, sabi ng isang kumag na politiko. Kaya yung kumag na politiko na. Sige. Joel Abrugar, good morning, Kaluwi. Manuel Barum, morning. Idol from El Nido. Oh, El Nido. May follow-up tayo mamaya dyan, ha? El Nido, ha? Beach Bus. Bernie. Mamaya tayo, Bernie, ha? Usap tayo, ha? Bernie. Stores Malunay, good morning, Sir Louis. Roda K, Maria Jo Bartolay. Commit nito ni Maria Jo Bartolay. France, unfair na balita. Puro na lang sa dalawang suspect. Paano naman yung kabilang panig na nabully? Sana makuna ng reaction. Yung mga usapin doon sa may bahagi ng Tacloban, kaya atin hong hinook up yung XFM Palawan sa XFM Tacloban dahil nandoon ho yung mga reactions ng mga itong pinag-uusapan natin, batas na ito eh. No, mga batas, no, at walang ibang pwede mag-interpret niyan kundi abogado o judge. Si Manong Henry Santos ay mayroong reaction sa pinag-usapan natin. Nong Henry, good morning po.
2: Yes, good morning. Good morning, kasama Louie. Magandang baga sa iyo, mga taga-subaybay.
1: Medyo masyela nito, no? Magulang, anak, kaso, yun ang pinag-uusapan na Manong Henry. May reaction po kayo. Sige po.
2: Oo, sinasabi nga kasi ng Bible, train up your child in the way he should go.
1: Yan.
2: And he gets old, he will not depart from it.
1: Tama, nakalagay po
2: yan. Kaya nga nakikita natin, mga nangyayari ngayon, nasaan ba yung mga responsibility ng magulang, nasaan responsibility ng nakapaligid, responsibility ng pamahalaan. Kaya yung sinasabi kanina ni Judge Manon, na sinasabi nga na, unang-una, balikan natin yung pag-asa, bahay pag-asa.
1: O nga, araw, well, lakas mo nga yung audio niya. Taas lang. Sige, Manong Henry. Sige po. Bahay pag-asa.
2: Oh, nung araw kasi, natatandaan ko, meron tayong Boys Town na tinatawag.
1: Boys Town? Oo.
2: Oo. Nung maliit pa ako, naririnig ko niya.
1: Oo nga. Ako, high school. Boys Town.
2: Oo. Ngayon, ang nangyari nga din doon, hindi rin nasusubaybayan at hindi rin napupunduhan. Gawa namang hindi naman kumikita yun eh.
1: Oo nga. Non-profitable institution.
2: Oo, kaya gano'n na laging tingin akong gobyerno natin eh. Oo. Pag hindi kumikita, huwag mo masyadong punduhan.
1: Hindi, oo nga. May binanggit siya kanina. Nagulat ako, hindi ko rin alam eh. Yung palang bahay pag-asa natin dito, hindi siya compliant doon sa batas na nababanggit kanina. Tapos, 1% of the ERA goes to the bahay pag-asa dapat. Based on sa batas yung binabanggit.
2: Eh nga, kaya nga ang manugang ko kasi nagtuturo ng social work yan.
1: Ah, okay.
2: Kasama doon sa kanilang pagtuturo, yung sinasabing pagtingin sa pagsubaybay, yan sa mga bahay pag-asa. Talagang sinasabi niya talagang masyadong napapabayaan yung ating mga ganong klaseng institusyon. No? At sinasabi nga natin, so balikan natin muna. Uh-oh. Yung binabanggit natin kanina, from the time na lumaki ang bata, sino ba ang dapat susubaybay doon? Yung magulang.
1: Siyempre.
2: Ang dami nating nakikitang reaksyon ngayon, kung reaksyon kaliwat-kanan na sinasabing masama ang nangyari sa mga bata, pero hindi nakita, ano ba yung naging responsibility ng magulang nung pagpapalaki sa bata?
1: Yan. Oo. Tama.
2: No, ako naniniwala ko na sinasabi nga ni Judge na kailangan pinapalo. Ang mga anak ko, na lumalaki yan, pag nakakagawa na hindi tama, pinaliliwanag mo sa kanya, bakit hindi tama yung ginagawa niya? Hindi yung basta sasabihin mo na huwag mong gawin yan. Sila kasi nagiging curious, bakit hindi pwedeng gawin? Eh, meron gumagawa ng iba.
1: Oo nga. Palo.
2: So kailangan ipaliwanag mo sa bata bakit hindi mo dapat gawin yan at ito yung mga consequences na dahilan kung bakit hindi mo dapat gawin yan. And then after, pag nagkagawa siya na hindi tamang ganon, sasabihin mo sa kanya, paliwanag mo, the next time na uulitin mo yan, papaluin kita ha.
1: Parang,
2: so pag naulit yun, sasabihin mo lang sa kanya, di ba may usapan tayo?
1: Nulit
2: mo ayaw
1: naman.
2: Kitang paluin, pero may usapan tayo na have to do it para maunawaan mo na merong konsekwens yung mga ginagawa mong hindi tama.
1: Inulit mo na naman, nag-usap na tayo, parang ganun ano?
2: Correct. So ang nangyari sa anak ko yan eh, pinalo ko lang isang matinding palo na isang hagupit lang na sinturon. Hindi bugbog.
1: Pero may magulang na hindi kayang pumalo eh. Parang may awa eh. Kahit na mali.
2: Well, you have to do it. Kasi ang mangyayari dyan, pababayaan mo yung bata.
1: Yun lang.
2: Lalaki siya na hindi sumusunod sa'yo.
1: Oo, yun ang consequence din, ano?
2: Oo. Tapos sasabihin niya, eh lahat naman ang ginawa ko, lahat naman pagpapaano dyan, hindi mo ginawa yung tama. Totoo ang maaaring may pagmamahal doon. Pero yung sabi nga ni Judge, di ba? Pag hindi mo pinalo yung bata, hindi mo mahal.
1: Tama, oo nga. Oo.
2: So kanina nadinig ko, sabi ko,
1: wag mo lang yung papaloy, hatawin mo ng dos por dos tapos mababalian. Hindi na disiplina 'yon.
2: Wag bugbog. Oo, kasi meron din pag humataw ng sintron kahit sa katamaan eh.
1: Oo.
2: Mali rin 'yon.
1: Ang independent ang pagsinturon ba? Ano ba? Eh, ako talagang napapalo talaga ako pero dito lang sa may ano, sa may puwet, 'di ba? Pero pagka sa likod, magpapantal. Tsaka sa hita pag sinturon, di ba?
2: Hindi lang.
1: Oo.
2: Hindi lang yung kaluwi. Hindi yung sinabi mo, kagaya no, may usapan kami, papaluin kita, so inulit.
1: Inulit.
2: So pinakausap ko pa lang siya na sabi ko, di ba, pag inulit mo, sabi ko, papaluin na kita.
1: Oo.
2: Ayaw kitang paluin eh, kanya lang, may usapan tayo.
1: Yun.
2: So pagdapa niya, umiiyak na siya.
1: Oo.
2: Dahil alam niya yung ginawa niya. Pinalo ko na isang matindi sa puwet, isang beses lang.
1: Isang beses lang.
2: Sabi ko, yan. Dahil may usapan tayong papaluin kita, pinalo kita isang beses lang.
1: Oo nga.
2: Diba?
1: Oo.
2: Ano yan eh. You have to make them understand. Kailangan unawaan nila kung bakit ginagawa yon.
1: Nagulat.
2: At bakit yung...
1: Tama, oo.
2: Kasi problema hindi na nangyayari ngayon eh. Ngayon, eto nga. Interpretation of the law.
1: Oo.
2: Hindi mo pwedeng parusahan. Hindi mo pwedeng paluin. Eh sabi nga ni Jess kanina, mali yung ganon.
1: Oo. Eh siya na nga nagsabi, kahit judge na yan, on air pa, namamalo talaga siya. Namamalo.
2: Tama.
1: Bilang disiplina.
2: Eh kahit sa Bible, sinabi nga nun, spare the rod and spoil the child.
1: Yun.
2: Diba? Huwag mong paluin, huwag mong ibigay ang hataw, pero may spoil mo yung bata.
1: Oo nga. Pero ang intervention ng social media sa mga bata ngayon, grabe. Nagkukumand sila, sinusunod ng mga bata eh. Sa AI?
2: Kasi nga, ang nangyayari sa magulang, para matahimik yung bata, bigyan mo laruan. Kasama doon cellphone. Ako may apo ko. May apo ko. Hindi dito nakikita ko yung pagpapalaki sa kanya na anak. May disiplina. Mayroon mga control ng mga gadgets. Pwede mo i-control yan kung ano yung mga site na pwede puntahan.
1: Tama. Oo.
2: And then you have to give them the time. Kailangan ang oras mo ganito. After breakfast, meron kang oras ng ganito. 30 minutes, you can play. Then after that, ito gagawin mo. May mga tasks na binibigay sa bata. Homeschooling itong bata eh. Hindi pumapasok sa school. Homeschooling siya. So may mga assignments siyang gagawin, mga lessons. So you have to finish this first, gawin mo yan, ganito, ganyan.
1: Tama yung sinasabi mo nung Henry, no? Halimbawa, o sige, ito mo na sa'yo yung cellphone, itong iPhone. Maglaro ka dyan, magmamadyong ako. Para wag ka lang magulo. Parang ganun, di ba? Magmamadyong ako, ito cellphone, oh. Bahala ka dyan, mag-apon, oh. May pagkain sa rep. Wag mo lang ako guluhin. Nagmamadyong ako. Mali eh, di ba?
2: Eh, yun na nga. Yun na nga. Kaya nga pag nakikita natin ang mga reaksyon sa social media, ang dami natin eh. Kaya kagaya yung binabasa mo. Gobyerno, ganito biya. Ano yung role ng magulang? Doon anong gumpisa yun eh.
1: Bago si gobyerno, doon muna sa bahay. Bago si gobyerno.
2: Tapos papasok pa sa school, mga teacher daw. Yan. Mga teacher, pangalawang magulang. Eh, pangalawang magulang, ano nasa isip mo doon? Ikaw yung unang magulang, ikaw yung magturo ng tama. Yung mga... pinapasa mo sa school ngayon yung mga responsibility mo.
1: At saka yung mga teacher, takot na pala ngayon sa ano, kasi ang dami pala nakakasawa ng child abuse. Kurutin mo lang yun sa tenga o ano eh. Kaya yung mga teacher, limitado na rin yung pagdidisiplina doon sa mga estudyante dahil may takot na.
2: Hindi sana magiging gano'n ang mga estudyante dapat, kung naturuan sa magulang sa bahay.
1: Balik na naman sa bahay, ano? Doon pa rin talaga. Doon pa rin talaga.
2: Kasi tayo naranasan natin yan, di ba? Tinuturo ng mga magulang natin. Pagdating sa school, huwag kang maingay, huwag kang magulo. Pakikinig sa teacher, susunod sa teacher.
1: GMRC, good manners.
2: Ba't hindi nangyayari yun? Kasi sa bahay pa lang, hindi na sumusunod sa magulang yung bata.
1: Kaya nga eh. Pagka may ano sa bahay, paglabas ng bata, may takot sa Diyos, may takot sa nanay tatay, walang problema eh.
2: Yan.
1: Oo. Sige. Eh,
2: no, yung mga nangyayari, tapos papasa na ngayon natin sa gobyerno. Ito na mga batas natin na taken out of context, yung mga nasulat, hindi mo pwedeng parusahan, hindi pwedeng gawin ito, pagka gumawa, pwedeng makulong.
1: Grabe, no? Yung 14 years old, yun nandun sa ano? So, siya talaga rin yung talagang nakaputok ng ano. Pero wala siya.
2: Kanya yung Glock eh.
1: Oo, yung Glock. Talaga ang dami. Isang magazine. Nagkarga pa ng isang magazine. Pero wala siyang pananagutan sa ngayon. Dahil 14 siya eh.
2: Yun nga. Tingnan mo nga. Yung nagpaputok ng isang revolver. Isang bala lang puputok sa kanya. Tinignan ba nila kung sa kanina tumama yun?
1: Oo nga. Pero sabi
2: ni Tumama ba yun doon sa mga na-injure?
1: Oo nga. Pero sabi ni Judge, act of one is act of all. Parang gano'n. Damay siya doon. Yun. Conspiracy.
2: Totoo yun. Kasi yung plano nga nila, they planned that. Sabi nga, 1 month ago, nagtano na sila. That's already murder. Eh.
1: May discernment na siya. May mga probable cause na pwedeng tingnan para kasuhan to si 15 years old. Kawawa si... Hindi rin kawawa. Kasi sila yung ano eh.
2: Siya rin yung promotor eh. Siya yung pagtiling naman yan, di ba? May mga text sila, yung mga messages nila. Siya yung promotor dun eh.
1: Kaya nga. Pero ito pala, marami palang kulang ha. Pagka ganitong irerehab mo itong mga bata, meron pang tinatawag si Judge na agricultural camp, dapat yung Bucor. Meron palang gano'n na pwedeng paglagyan. Pag humatol na itong sila, yung mga judges, may meron ng conviction, wala silang mapaglagyan. Wala kasi agricultural camp si Bucor, katulad ni Iwahig. Dapat doon sila. Imbis na doon sila sa Bahay Pag-asa ngayon. May problema pala, no?
2: Yun nga, di ba, sinasabi ni, natanda ko yung binanggit ni Senator Pangilinan.
1: Mm-hmm.
2: Sabi niya, pagka nagkasala isang bata,
1: naputol si Manong Henry, no? Pwede kayong mag-react, ha? Pwede, maganda ito, mga kaibigan, ano? Na-educate tayo. Kahit ako, hindi ko rin alam yan, eh. Di ba? Mga kaibigan. Meron kasing magulang. Alison.
2: Ayun.
1: Namamalo ka ba noon? Pwede rin, no? Disiplina. Naman ng Henry. Yung kulang pala yung mga ganitong mga institusyon natin, no, na nagre-rehab doon sa mga bata na nakakagawa ng hindi maganda, no? Wala tayong lugar para doon sa pag bago nila ng ugali, no?
2: Kulang. Ang unang-una nakikita ko dyan pa kasamang Louie, pagka nandoon na yung bata, you have to, sabi nga, ayusin yung mindset nila.
1: Mm-hmm.
2: Kasi ang iniisip na iba niya, nakagawa sila ng krimen, paglabas nila, wala na silang pag-asa. Kaya nga tinawag ko ba yung pag-asa eh?
1: Kaya nga eh, pag-asa. Walang pag-asa.
2: Yung ituturo, nakagawa ka ng krimen, okay.
1: Mm-hmm.
2: Maaring you have to face the consequence, pero tingnan mo muna. Yung unang-unang tingnan mo doon is mapapatawad ba nila yung sarili nila doon sa ginawa nila?
1: Oo nga eh. Pero yun pa rin, sa batas, sinasabi, wala sila sa isip nila o ng ginawa nila, diba? Yun.
2: Kaya ngayon ang unang dapat mong ayusin. Bakit mo nagawa ito? Ano naisip mo?
1: Kaya nga.
2: Di ba? Hindi ko natanong
1: kanina kay Judge na itong 14 at saka yung 15 kung may pananagutan ba sa batas yung magulang. Yung magulang. Kasi mga minor, hindi ko natanong eh. Di ba?
2: Hindi rin natin alam yung mga background niya. Kasi tingnan mo itong 14 years old, ang kasama niya, tita.
1: Tita niya, polis. Yung polis. Diba?
2: Oo. Bakit siya nandun?
1: Kaya nga eh.
2: Maraming mga problema yan na pinagdaanan. Hindi natin alam kung bakit nandoon siya.
1: Kaya nga. Okay, sige. Nung Henry, salamat.
2: Kailangan huluhalukahin lahat yun eh. Hindi basta-basta natin inuhusgahan. Hindi naman natin sinasabing tama yung ginawa ng dalawa.
1: Kaya
2: pero maraming factors ang involved yan. Yung environment nila, yung bakit sila nagkaganon. Yun ang dapat busisiin. Yun ang dapat pag-aralan ng mga gumagawa ng batas natin. Ano ang dapat maayos yan sa mga yan?
1: Kaya nga po eh. Sige po. Manong Henry, salamat po.
2: Yes, maraming salamat ka, Luis, sa pagkakataon at muli magandang umaga.
1: Okay. Manong Henry Santos, no, isa sa nag-aanalisa, no? Both political, environment, no, magaling yan sila. Sila Manong Rod Saucelo, yan, magagaling yan. Mga analyst yan, mga kaibigan, ano? Okay, so na tanong natin si Judge kanina. Yan, sila Bitoy, kumapunta ron, di ba? Hindi natin... Sabihin mo, ha?
0: Oh. Bullseye! Bullseye!
1: Kabitoy, ilan taon na ba yan? Ikaw, makinig ka, ha? Toy Beach, ha? Oo. Oh. Bahay Pag-asa, alam mo yan? Oh, Toy Beach. Hmm. 15 years old in one day, may pananagutan ka na criminally sa batas. No? Hindi mo na kailangan mag-18. May proseso na yan. Ang naiiba lang diyan yung paglalagyan mo. Yung kulungan. Hindi ang Bahay Pag-asa hindi naman kulungan siya, parang rehabilitation institution 'yan. No? Mga kaibigan. Mike, saan si Mike? Ano natin yung ano? Yung sinabi ni Judge, yung Bahay Pag-asa ng Puerto, katropang Mike. Nadinig niya ba ako? Yung Bahay Pag-asa ng Puerto, hindi compliant sa batas. Reviewin na lang natin kung ano sinabi ni Judge. Anong yun? Hindi siya compliant. Kaya bago nag-retired si Judge Usman, nakikiusap siya sa City Council, Provincial Board, na budgetan ninyo ang mga Bahay Pag-asa. No? 1% of your ERA gusto Bahay Pag-asa. Dahil mga bata, minors ang dinadala dyan na nakapatay ng rape, nanaksak, nanuntok, nanampal. Dyan sila binabago. Eh kung ilalagay mo lang dyan, job order, contractual. Pag job order ka o contractual, yung iba kasi wala sa puso eh nila, di ba? Kasi 3 months. After 3 months, mawawala na sila doon. Which is kung regular employee, nandiyan ka talaga, yung trabaho mo, baguhin yung ugali ng mga batang ito bilang, binanggit si board member Ryan eh, social worker, no, tapos may doktor pa tayo, psychologist, no, mahal lang ito eh. Pero may budget eh. Di ba? Oh, so, anong masasabi natin dito? Hindi compliant. No, tanongin natin yung si Vice Mayor Jimbo, tanongin natin bukas, Vice Mayor, paki-check mo yung Bahay Pag-asa natin. Pa-check mo yung budget. Kung nababudgetan ba yan ninyo? Baka nakakaligtaan ninyo, 1% of your budget goes to Bahay Pag-asa. At sabi ni Judge Usman, pag hindi kayo nag-comply dyan, ombudsman yan. Di ba? Baka mami, may makasilip sa inyo, i-ombudsman kayo. Eh, retired judge yung kausap natin. Di ba? Kunin natin na reaction dito yung both city and the province, no? Mga board members siguro, no? Kasi sila yung nagbabudget ng at yung nagpapatupad yung executive, no? Yung Bahay Pag-asa ba nabibigyan niyo? Wala pa lang ano, compliant. Dapat 1% ng ira ng siyudad na pupunta sa Bahay Pag-asa. Hindi compliant yung city tsaka yung province. Ha? Si Jens yung sabi, oh. Hindi compliant kasi siya yung tinicheck nila yan eh. Oh, retired judge yun ang sabi. Tingnan natin na kung compliant. Kasi yan sila Bitoy, Doon ang baksak niya, eh, si Bito. Pag...
0: Bullseye!
1: Kawawa rin kung ano, di ba? Anyway, mga kaibigan, doon pa rin yan sa magulang. Kailangan sa pagpapalaki, di ba? Ako, tuuno, napapalo ako ng nanay ko. Talagang palo, tambo, sa puwet. Ang kulit no, Louie, ah. Sinabi magdilig ka, pak! Hindi naman gano'n, no? Pero yung pagdidisiplina, oo, oh, tama yun. Bago lumabas yung bata sa bahay, kailangan may takot sa Diyos, may takot sa magulang, may takot sa komunidad. Kasi pag wala na, wild na yan, eh. Okay? So lahat naman tayo medyo naapektuhan ng ating komunidad. Paglabas natin ng bahay, war zone yan, eh. Di ba? Kailangan makabalik ka sa bahay mo na maayos. Kung hindi, ay, wala. Okay! Ala na ang oras! Nais natin ipaalam, pasalamatan natin. Ano? O nga pala, akin na yung... nais ko lang munang pasalamatan yung si Kapitan. Si Kapitan Kapitan Abansenya ng Barangay Manggahan. Kapitan Russell Gloriani. Sino pa yung papasalamatan natin? Kapitan
3: Parangge.
1: Siksikan, Manggahan, San Miguel. Nagpahiram sila ng tent at saka upuan kagabi sa St. Peter Burol ni Kadamyan. Lakasa. Medyo nagtaas ako ng boses doon kahapon sa St. Peter, pero hindi ko sila pinapagalitan. Asan ba yung ano ni... Kunin mo nga yung video doon. Meron ka ba? Yung ano na lang, kadaber siguro. Biro mo ba naman alas 5 ng hapon? Hinahanap ko si Kadamyan kung saan nakaburol. Namatay, ano yun, 11:30 pa ng ano eh. Anak, anong oras ba yan? 11:30 ng araw ng Huwebes. Hindi. Merkules. Gabi. No? Kinabukasan, yung kahapon na. Dapat nakakabaong na si ano eh. Maayos na, nakabihis na, liguan na. Ay pambira, alas 5:30 na. Puntaan ko doon, inaanap ko, wala mang Damian Lakasa na doon sa... Pinuntaan ko sa morgue. Tinanong ko yung sino yun? Si Herbert Bautista.
3: Yan.
1: Hindi artista yun ah. Si Herbert Bautista, siya yung nag-iimbal sa mo. Isa siya doon sa nag-aayos ng mga patay doon. Si Herbert. Sabi ko, sabi ni Katropang Gerald, "Ba't Herbert ba? Artista ka ba?" "Hindi, sir. Ba't Herbert?" Kasi yung nanay ko, mahilig manood ng Flor de Luna. Alam mo yung Flor de Luna? Oo. Oh, si Herbert. Oh, si, ngayon, nasa si Damian, si Kadamyan. Sir, nandun pa. Nandun pa siya kadaver, 5:30 na. Ano pa ang problema? Yung pala, nagtagal sa isang ospital, ayaw silang parang dami pang ano, eh, may kulang, pwede naman mga GL, di ba? So nagkaayos din. So naayos din, kaya tumulong kami nila paring Rod Evangelista, yung asawa, no, nagtulong-tulong kami para maiayos. Si Kadamyan po ay naandyan sa St. Peter Baltan. Ano? At nagpadala ng tent si Kapitan Russell Gloriani, nagpadala ng upuan para may maupuan kasi maliit lang po yung kwarto. Para doon sa Burol, yun yung pinakamura eh. No? Kaya nagtulong-tulong na lang kami, mga kasama niya sa Anak Buhay, para maiayos yung upuan, pinahiram ni Kapitan Abansenya, Kapitan Russell Gloriani yung tent, Kapitan Parangge ng Barangay Siksikan, Lakagawad Mike, no? Nanghiram kami ng upuan para may maupuan yung mga dadalaw kay Kadamyan ngayon. 3 days lang siya dyan. So, extend pa raw ng mga 3 days, no? Mga kaibigan. Okay, so salamat po. At may mga konting pangangailangan pa, pinansyal. Baka makatulong ho tayo. Kung pwede akong pumunta dyan, nandun po yung misis niya. Alam to si Kadamyan, mga kababata natin doon. Dito kami sa Karandang eh. Sila doon sa may Karandang Street, Barangay Manggahan. Sila doon sa may H. Mendoza. Sila yung mga sikat

Anyway, matagal pa yon, pero ready naman tayo dyan. Pag gusto na ni Lord tayo kunin, eh, di, wala tayong magagawa. Diba? So, lahat po ng mga kaibigan, kakilala, si Kadamya nandyan po sa Baltan Street sa Barangay San Miguel. Yung mga kababayan natin, meron ba kayong motor? Meron ba kayong motor na gusto nyong meron kayong additional na pambayad? Gusto nyong ipasada? Kailangan ho ng override ng 100 riders. 100 riders, 100 na motor. Pakita mo yung form natin, Axel. Nandiyan sa mo, Messenger. Ito lang ang gagawin. 100 riders. Parang ano to? Parang parang Grab, parang, pero ito legal to. Ang kagandahan lang dito sa override, pag halimbawa ho may ayuda na binigay, katulad ng karaan, di ba? Ang nandun lang, Foodpanda, Grab. Sila ang nabigyan ng tagli-5,000 galing sa DSWD. Yung iba, hindi nabigyan. Di ba? Mayroong isang grupo na malaki dito, pero walang 5,000 kasi hindi sila nakalagay sa database ng gobyerno na legal na namamasada at legal na tumatakbo dito sa puerto, mga kaibigan. Dito sa override, legal sila. So pagka may mga ayuda, yung DOTR tatawag sa kumpanya, override. Sino ba yung mga miyembro mo dyan? Dahil ina-acknowledge sila, kukunin yung pangalan nila, bigay sa DSWD, kasama sila sa ayuda na mga 5,000 katulad niyan. Sayang eh. Di ba? So, acknowledge siya ni LTFRB at may permit, no? Ngayon, kung kayo ay may motor. Motor. At kailangan niyo ng additional na income. No? Pwede ho kayong mag-apply dito. Ganito lang gagawin ninyo, no? Pakita mo yung form. Punta kayo dito muna sa XFM for your recommendatory papers. Tapos dadalhin niyo doon sa opisina ng override para mabigyan namin kayo ng instruction. Meron lang tayong pipirmahan, no? At merong konting mga instructions, no? Tapos comply nyo yung mga kailangan, dalhin doon kay override, no? Para sa iba pang pagpaprocess. Pagka complete na yan, matik yan. Pwede na kayong bumiyahe. Open nyo lang yung apps, no? Pag naka-green light na kayo doon sa application, kung merong tumawag, biyahe na kayo. Yan lang ho. Recommending approval, this is to certify that the undersigned has reviewed the application of, yan, applicant's name, contact number, LTO driver's license, vehicle, model, plate number. After verification of the applicant submitted information and personal appearance before this office, the undersigned recommends the approval for the above named applicant for registration as a vehicle partner operator under the override transport system, subject to rules, policies, and further evaluation of override. This recommendation is issued solely for identification and accountability purposes and shall not be construed as a future performance. The final approval, acceptance, or disqualification of the applicant shall remain the exclusive discretion of override. Okay? Recommending approval. So, matik yun. Pagka dumaan dito, tapos napirmahan ko, diretso kayo doon, matik yan. Konti lang, may DTI lang. Meron lang kailangan ng mga dokumento doon.

0: na isasubmit. Tapos pwede na kayong bumiyahe. Kailangan din natin ng mga SUV. No? Wag lang po yung hatchback. Alam niyo yung hatchback? Wigo. Mga ganong klase. Hindi ho. Ito kasi, ang kinikater nito, hotel, mga local foreign tourist. Opa ride. No? Meron ho silang, punta lang kayo sa kanilang website. No, pwede kayong mag-upload ng kanilang may QR code para sa inyong ang daming biyahe. Yung kapitbahay namin sa Santa Monica, surrender sa biyahe. Oh, bayan, bayan, dito lang, bayan, Irawan, Santa Lourdes, Bakungan, pwede, no, mga kaibigan. Ang daming biyahe. Okay? Kailangan lang oh, mag ORCR, siyempre, lisensya. Okay? Itong operate, okay ito. No, legal siya at may license from LTFRB. Okay, 100 lang muna, 100 riders, motor. Kailangan siyempre bago yung mga ORCR ninyo. Okay, dali, punta lang kayo rito, pilapan nyo tong recommending approval, tas dali nyo doon sa opisina, hanapin nyo lang si Gerald o ako, para, si Kagawad Mike, kung taga-siksikan kayo, para doon sa inyong... recommending up. O yung lisensya ninyo, ha, kailangan professional driver's license. Okay? Oh. Trabaho to. Eh kung maayos mo to ngayon, bukas biyahe ka na eh. Oh. SUV, kailangan din natin, ha? Kailangan din ho ng override. SUV. Mga sasakyan ninyo, wala kayong ginagawa, no? Pwede ito. Apply nyo doon. Ipasok nyo. Maraming biyahe. Mga kaibigan, okay? Wala na ho tayong gaanong oras, mga katropa. Kailangan na ho natin magbalang Banza Mandala. Sa ngalan ng buong pwersa ng XFM News and Public Affairs. Ang inyo pong lingkod, Kaluwi La Rosa. Marami pong salamat. Magandang umaga po, Pilipinas!
1: Bullseye! Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye! Sa pula sa pool, ang bawat Bullseye!
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
3: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna! Nang mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
4: Ito ang XFM Palawan.
5: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
6: Exciting!
7: Samsung Plus Gold.
8: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawa sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
7: Santon Plus Gold!
3: ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
2: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
9: Ha! May pimples na naman ako!
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
12: Vision X Plus. Softgel Capsule.
11: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
12: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
11: Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
3: Santon Gold, live testimony.
16: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
6: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
2: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
17: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain!
18: Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
6: Sister Pain! Tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain!
14: If symptoms persist, call the doctor.
6: Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
6: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagawin. Kanta ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
20: Ako si John. Problema ko, pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
6: Santon Plus.

0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
4: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3.
7: Ako si Kayla Rivas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
6: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Kidney problems ba? O kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Coffee Mix. Ihalo sa isang lasa ng mainit ng tubig, inumin, at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sundown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Coffee Mix. Mmm, sarap.
11: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Ako po si Isel Komplikado, si Balam Antike. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
12: Santon Plus Herbal Oil.
14: Maaasahan
12: sa sakit ng katawan.
14: Santon Plus Herbal Oil.
15: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
17: Mga katropa, sa tumitinding init ng panahon, delikado ang pagbabad sa labas, lalo na sa oras 10 a.m. to 3 p.m. Magdala ng payong, sombrero o bagay na pangdepensa sa sikat ng araw. Magdala rin ng tubig kung kinakailangan. Kung wala namang gagawin, manatili lang sa bahay o sa lugar na hindi direktang nasisikatan ng araw para iwas na rin sa sakit ng ulo o heat stroke. Paalala mula sa inyong katropa, ka Gerald.

0: XFM Time 925 ng umaga.
1: Serbisyong Katropa, programang sumbungan ng bayan, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan, magbibigay serbisyo sa mga nangangailangan. Ihahatid sa inyo ang mga balita sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Tutulong sa mga inaapi at walang malapitan. Serbisyong Katropa, kakalinga sa mga ordinaryong mamamayang hindi binibigyang pansin ng pamahalaan. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan. Serbisyong Katropa. Serbisyong Katropa.
0: Serbisyong Katropa na.
1: Serbisyong Katropa.
0: Dito sa XFM Palawan. Kasama po ang iyong lingkod, Ka-Gerald Gales.
1: Serbisyong Katropa.
0: Ka-Gerald Gales. Hanggang alas 11 ng umaga.
1: Serbisyong Katropa.
0: Welcome dito ho sa public service program ng XFM Palawan. Ituring ninyong inyo po ito dahil lahat pwede. Kahit panawagan, humingi ng tulong, nasa tingin ninyo po pwede ito maging daan para ho makahingi at makapagbigay rin ho sa mga sobra-sobra. O kung di naman sobra, meron pong hangarin na makatulong sa ating mga kababayan. Dito ho yan sa Serbisyong Katropa. Araw ho ngayon ng Huwebes, June 25, 2026.
1: Serbisyong Katropa.
0: Isang ng araw, no? 25 na.
1: Serbisyong Katropa.
0: Limang araw na lang, magtatapos na ang buwan ng Hunyo.
1: Serbisyong Katropa.
0: Siyempre, sa mga nakikinig, sa mga himpilan ng XFM sa mga munisipyo.
1: Serbisyong Katropa.
0: Magandang umaga ho sa inyong lahat sa mga munisipyo, ha? Good morning.
1: Serbisyong Katropa.
0: Kahit yung nandito sa Puerto Princesa, mga nasa opisina, mga nasa bahay, mga nasa biyahe, ano man ang ginagawa sa mga oras na ito, maligayang pakikinig ho sa inyo.
1: Serbisyong Katropa.
0: Sali ho kayo sa ating pong pagtalakay sa mga usapin na ba, pwede ho kayong mag-comment, magpa-shoutout sa ating pong live program. Naka-Facebook live ho tayo sa XFM Palawan. Pwede ho kayong mag-comment dyan. Babasahin natin lahat yan.
1: Serbisyong Katropa.
0: Ang inyo pong mga shoutout, ang inyo pong mga pagbati.
1: Serbisyong Katropa.
0: Timonitor si Katropa ang Toto, ha, kung nandun na sa Honda Prestige.
1: Serbisyong Katropa.
0: Babalikan natin yan para ho mabigyan ng pagkakataon na makapagpaliwanag yung Honda Prestige. Yung pong mga nagre-reklamo kasi sunod-sunod na. Baka meron silang paliwanag. Diba? Shoutout ko muna yung mga nasa live natin.
1: Serbisyong Katropa.
0: Hello kay Florante Kuyaw Lungan. Good morning, Sir Jeff.
1: Serbisyong Katropa.
0: Florante Kuyaw Lungan. Lungan pala, hindi Lungaw. Lungan. Good morning, Sir Jeff. Good morning, Florante.
1: Serbisyong Katropa.
0: Siyempre kay Maribel Gaseta. Good morning po, Ka Gerald. Good morning, Maribel. Ka Gerald, gandang umaga po at pabati naman. Kami dito po sa Barangay Rarizal. Talaga ito nakasubay. Bye. Yung anak niya raw na sina Absari, Madnor, Madjinor, Michael, Madhamli, Hamnalin, Alyudin. Salamat po. Ganda naman. Ganda ng mga pangalan, ha?
1: Serbisyong Katropa.
0: Yan kay Darrell Bird, ganun din. Shoutout sa'yo dyan sa Tagbilaran City.
1: Serbisyong Katropa.
0: Nanonood din sa live natin. Thank you. Comment lang ho kayo. Binabasa ho natin yan.
1: Serbisyong Katropa.
0: Meron din CCTV tayo ipapakita o CCTV footage. Nako, meron pong mga magnanakaw na mapapanood ninyo.
1: Serbisyong Katropa.
0: Bibigyan natin ng parte na yung pong ipapakita natin ay medyo hindi pa ganun kaklaro. Pero mayroong CCTV footage pa na mas malinaw.
1: Serbisyong Katropa.
0: Baka kayo ito, ha, yung tumira kaninang madaling araw.
1: Serbisyong Katropa.
0: Panoorin ninyo, baka kayo yung mapapanood dito. Baka hindi pa klaro, gawan natin ng paraan. Kung ano man kinuha ninyo, pwede pa namang maibalik yan bago natin i-play yung mas malinaw.
1: Serbisyong Katropa.
0: Na CCTV footage.
1: Serbisyong Katropa.
0: Ang ating pong palatuntunan muna ay hatid sa atin ng Yes to Health Clinic.
1: Serbisyong Katropa.
0: Ito yung clinic ho na pwede nyo puntahan pagka gusto nyo ipa-check up yung pong inyong mga sakit.
1: Serbisyong Katropa.
0: Tapos pabalik-balik, Sabi na natin gumagaling, tapos isang linggo, yan na naman, nandyan na naman.
1: Serbisyong Katropa.
0: Baka alternative medicine ang kailangan. Meron pong naturopathic doctor na pwede hong puntahan ninyo.
1: Serbisyong Katropa.
0: Yung Yes to Health Clinic, nasa Barangay San Manuel. Meron pong building sa harap po ng Kain Na To. Kung alam ninyo yung kainan na binabanggit ko, Kain Na To. Diba, sa harap niyan, meron pong building. Second floor, nandyan po ang Yes to Health Clinic.
1: Serbisyong Katropa.
0: Yan, meron nakalagi no kinok sa baba. Yun, nakasum na, yun po yung Yes to Health. Alam nyo, marami mga produkto pa na pwedeng mabili dyan.
1: Serbisyong Katropa.
0: Yan, pinakikita namin sa inyo, lalo na yung mga produkto ho ng Santon.
1: Serbisyong Katropa.
0: Nandyan yan, pwede nyo mabili. Yung pong sabon na gamit natin, yung pong Santon Plus Herbal Soap. Nako, napakaganda ho nito. Pakiramdam mo pagka ito yung sabon na gamit mo, yung pong Santon Plus Herbal Soap. Pakiramdam mo, parang linis-linis talaga ng buong buong maghapon. So, paano siya, hindi siya malagkit sa katawan, di ba yung ibang sabon? Parang mga hapon pa lang, malagkit na kagad. Ito hindi. Oo, fresh pa rin hanggang hapon, hanggang makauwi ka. Itong maganda, Santon Plus Herbal Soap. Marami pa mga Santon product. Akyat lang ho kayo dyan sa taas ng Yes to Health Clinic, okay?
1: Serbisyong Katropa!
0: Aha! Lionel Osor Passion. Yan. Ganun pa rin, boss. Ginawa ng beach sa El Nido. Walang pagbabago. Anak ng bakaw.
1: Serbisyong Katropa!
0: Napakalakas talaga ng beach bus na yan, ha? Sino bang nasa likod niyan? Bakit patuloy pa rin na nag-ooperate kahit na temporary permit o mayor's permit yung gamit na dapat na nasa national highway lang? Pumapasok pa rin ba hanggang doon sa mga interior road, sa mga secondary road? Lionel? Ba't ganun? Mayor? Nag-text. Hindi yan, on the prestige. On the prestige, oo. Hindi siya, Honda. Tatawagan pa rin natin si Katropang Toto doon sa Honda Prestige. Walang text ngayong araw. Walang text ngayong araw. Kahapon.
1: Serbisyong Katropa!
0: Oo, kahapon. Nag-text kahapon. Pero yung ngayon, kahapon sabi nila may gift-giving sila Ngayon, baka may oras na sila para makapagpaliwanag na sila.
1: Serbisyong Katropa!
0: 9:32 na gumaga. Standby ha kay Katropang Toto dyan sa Honda Prestige.
1: Serbisyong Katropa!
0: Pakilaksan mo lang Katropang To para mapakinggan nila.
1: Serbisyong Katropa!
0: Financial assistant po ang dinulog ko, ka Gerald. Saan po yan?
1: Serbisyong Katropa!
0: Yung beach bus, standby lang ha. Tinatalakay po yan ni manager, ni Kalowi.
1: Serbisyong Katropa!
0: Pagka ganyan, para bang pakiramdam natin, palakasan na lang ang nangyayari niyan. Diba? Kasi alam naman na bawal sa interior road. Dapat nasa national highway lang. Okay, sabihin na natin, nakakapasok kayo sa loob, pero dapat walang sakay. Walang ibababa, walang pipikapin na mga guests.
1: Serbisyong Katropa!
0: So, ibig sabihin, bawal siyang mamasada na pipick up at magbababa ng mga turista sa looban kasi hanggang sa national highway lang sila
1: Serbisyong Katropa!
0: Hindi naman kinakapitan yan. Bakit ganun na lang yan? Dapat nga, natitikita na yan sila Yung tao nakikita, samantalang yung mga enforcer dyan hindi nakikita. O baka naman talagang tinatakpan lang ang mata para hindi makita. Pasampulan nyo naman kami dyan, munisipyo ng El Nido, LGU, nang makita ng ating mga kababayan na kaya nyong sige na yan. Sumaya na yung beach bus.
1: Kaya
0: mo na natin siguro si pasok na pasok na
1: Serbisyong Katropa.
0: Si Katropang Toto nandoon po sa Honda Prestige, di ba? Kahapon mayroong panibagong nagsalita si Ma'am Abigail. Noong nakaraan naman si Ma'am Emeline, yung pong kausap natin, halos pareho lang. Ano po yung kanilang reklamo? Yung kanilang hulugang motor natapos na. Pero yung kanilang ORCR hindi pa rin maibigay.
1: Serbisyong Katropa!
0: May mga text naman at binabasa ko naman to sa program. Ano po yung pong paliwanag? Busy raw sila, may gift giving sila. Okay, walang problema. Ngayon, si Katropang Toto, pinapunta natin doon para naman makausap natin mismo yung manager. Good morning, Katropang Toto.
2: Yes, magandang umaga, Katropang Gianno. Nandito nga tayo ngayon sa opisina mismo ng Honda Prestige. Regarding ka doon kay Ma'am Lucero at nabanggit na sa atin ni Ma'am yung ating manager dito, branch manager ng Honda Prestige dito sa lalawigan ng Palawan sa Puerto Princesa. So regarding doon sa binabanggit nung ano nung sinasabi nga na Pilipino na siya pero may bayad, may utang pa siya. So although hindi sila nag-unlock ng interview kasi may binaba na memo mula sa itaas na sila hindi sila na, pero pinaliwanag din sa atin Katropang J na yung kasi yung sistema Katropang J, halimba, kukuha ko ng motor ngayon, halimbawa, naka-ano yan sa isang bangko. So sa bangko sila nagbabayad. Ang nangyayari daw po kasi, halimbawa, may promo si Honda Prestige ngayon.
0: Okay.
2: Yung babayad ngayon ito si client doon sa bangko. So ang mangyayari, yung kasi yung promo nila hindi sa tuloy-tuloy. Parang halimbawa 6 months o 5 months, 3 months, depende.
0: Okay.
2: So yung halimbawa 500 yung magiging halimbawa mababawas kasi may promo sila. So hindi na
0: rebate, ano, rebate nila yun, rebate nila.
2: Oo. Hindi na ano ng bangko yun. Kumbaga, hindi ko alam kung paano, kung hindi na-inform ba, halimbawa. Pagkatapos, si client, siyempre, na-abil nila yon kasi siyempre promo yon. Ngayon, pagka, lahat napupulipid na ni client dito sa, halimbawa, sa Honda Prestige, yung presyo ng motor. Yung na-remaining doon, kasi si client, expected niya na pulipid niya siya sa kinuha niya ng motor. Pagdating sa bangko, nandoon yung balance niya, Katropang T, dahil nga doon sa promo.
0: Okay.
2: So natanong nga natin kung na-inform ba si bangko na si Honda Prestige, mayroon bang promo. So na-inform naman din daw, kaso lang sa system, nagkakaproblema minsan, Katropang J.
0: Okay. Kaninong system daw nagkakaproblema? Doon sa Honda Prestige o doon sa Bangko Makati?
2: Ang binabanggit sa atin, kasi ito sila, yung naunang na nasundan nila, wala na dito sa opisina. So, hindi alam kung paano yung pag-usapan, ano yung naging agreement nila doon sa unang client, sa client nung unang nakaupo dito sa kinukuhanan nila ng motorsiklo o ano mang kinuha nila, Katropang G.
0: Okay.
2: So, medyo si ma'am nagbabak.
0: Oh, nawala si Katropang Toto. Tawagan natin uli. Biglang nawala ito. Nawala. Diyan ka ba to sa ano sa loob mismo na papakinggan tayo?
2: Kasi ko si branch manager natin dito sa Honda Prestige kasi kung may kasi hindi sila pwedeng ma-air eh. So lahat itatanong natin lang pabulong.
0: Sige, di bali kung ayaw nilang magsalita muna. Pakinggan nila yung pagtalakay natin para in fairness naman sa kanila. Tayo rin ay nandyan para hindi sila siraan, kundi gusto natin na may address yung problema. Gusto natin makatulong sa kanila kasi nga may mga reklamo eh, di ba? Okay, sige, tuloy natin yung paliwanag nila sa'yo na ipinapaliwanag mo ngayon para sa side ng Honda Prestige. Go!
2: Although, nagkakausap na rin si yung binagsatin si Ma'am Lucero at saka itong pamunuan ng Honda Prestige. At napaliwanag na rin ang side ng Honda Prestige, Katropang D. So, mukhang ayos na kay Ma'am doon sa ano. Medyo okay na sila Ma'am Lucero. Itong binabanggit
0: anong okay, mo... Anong okay raw? Bakit pa lumapit sa XFM?
2: Nag-usap na din daw sila. Kasi pumunta naman daw dito si Ma'am Lucero, Katropang G. At mayroon na silang mga initial na pag-uusap. At although mayroon na rin silang pinakita sa atin dito sa kanilang system na inaasikaso naman itong problema doon kay Ma'am Lucero, Katropang G.
0: Kailan daw pumunta si Ma'am Emeline dyan? Hindi lang si Ma'am Emeline, ha? Dalawa na yung complainant natin. Si Ma'am Emeline Lucero at si Ma'am Abigail. Si Ma'am Abigail Heredero Indian ay residente pa ito ng Los Biminda. Bumababa dito sa puerto o sa bayan para lang i-follow up yan. Malayo yun, ha? Ang kanyang motor, 10 taon na ang nakalilipas. Hanggang ngayon, hindi pa naibibigay ORCR. Bulok na ngayon motor eh. Pero nandun pa rin yung hangarin nila na makuha yung ORCR. Dalawa to. Pero meron pang, sige, hindi ko muna entertain yung dalawa, ha? Kasi nag-o-observe rin itong dalawa na ito. Kasi napapakinggan na ngayon, parami na ng parami ang gustong magsalita. Di ko alam kung ilan, pero siguro yung bagong manager, baka alam niya kung ilan yung nalistahan na inabutan niya. In fairness naman sa kanya kasi bago siya, baka inabutan niya, baka mahabang listahan dyan. Di ba, Katropang To?
2: Mahaba. Tara, tama ka dyan, Katropang To. Kita natin dito sa record niya, mga papel, makapal. Ito nga yung ginagawa niya ng paraan. Dahil nga, although si LTO, yung si Attorney Makanilaw, yung sa Pinasarabi na once nga maris ang motorsiklo sa isang dealer ng mga masasakyan, dapat magtagal maibigay agad yung mga retro. So ito
0: alam na nila yon na may pinasara na ano na mga kasa.
2: Alam na ilang atropan sa dela, meron naman silang system na naka-coordinate lahat ng mga system nila dito sa mga sangay nila. So alam nila ngayon, inaalam nila doon sa pinaka-main office nila ito mga nagpapasabi ng reklamo na maibigay yung mga gaya ng war share, kasi importante talaga yan lalo pa ikaw bumibiyahe sa ating mga kasadahan, lalo na dito sa lungsod ng Puerto Princesa.
0: Dito naman sa atin, kailangan patas naman tayo. Kahapon ng tanghali, kasama ko na nag-lunch yung head ng LTO Palawan, magkasama kami ni manager, ni Kalui. Okay lang, di mo na namin pinag-usapan yan. Naniniwala ako na yung bagong manager dyan, kayang solusyonan yung problema sa mabilis na paraan, katropang to.
2: Oh, tama ka, katropang. Ngayon, nakikita natin na nabutan natin na ginagawa nga ni Brad manager itong problema nito, katropang. Yung hindi ka nila malaman kung saan sila mag-uumpisa, kasi nga yung mga dati dito ay wala na, nag-resign na. Maaring hindi na turnover na itong mga ito, gaya nitong tolerance na ito, problema na ito.
0: Oo.
2: Baka hindi na turnover na sa kanya na ito mayroong ganito may ganyan. Kaya ang sumunod, siya nagpapasan ngayon ng problema sa Tuapangge.
0: Hindi, simula nila sa ganito, patawag nila yung mga complainant. Ano bang hawak ninyo? Eksakto, mayroong mga resibo ito. Yung resibo na hawak nila, pwede naman nilang gawing basihan yon. Plus yung kontrata, hawak din ni Ma'am Emeline. Mga... ano naman yun, mga dokumento yon na katibayan na sila ay nagbayad dahil meron doon full payment . Tapos na. Tapos itong kontrata, naka-include naman siya doon sa rebate, 500 pesos. Pwede naman nilang pagbasihan yun, nagawa ng report. Dahil sabi natin, halimbawa, hindi nagawa ng dating manager o nawala yung mga record na yon, yung hawak ng mga customer, pwede naman pagbasihan yan. Di ba?
2: Tama ka, Katropanji. Yung sinabi lang kita tingkin.
0: Gawa niya ng report. Ibigay doon kay manager ngayon. Manager, ibibigay. Sabihin mo lang sa akin kung kailan ko papuntahin itong mga complainant. Yung sigurado ha, na kinakailangan merong move na gagawin. Napapakinggan ako ni manager?
2: Tama, Katropanji. Naka-loudspeak tayo.
0: Okay, sige manager. Ganito, sabihan mo lang po kami kung kailan natin papapuntahin ito sila. Padadala natin lahat ng mga papel. Hindi ko lang alam dito kay Ma'am Abigail kasi 10 taon na ito. Tagal na. Di ko lang. Baka inamag na yung papel na hawak nila. Pero itong si Ma'am Emeline, hawak niya kompleto lahat ng resibo, tapos mayroong full payment doon, may kontrata doon na naka-include siya sa 500 pesos, pwede sigurong gawa ng report yan. Pagkatapos nun, isend ka agad ngayong araw. Kung halimbawa ngayon, hintay natin yung report bago matapos tong araw na ito, baka pwedeng ganun. Pabilisin na natin, wag na natin paabutin pa ng taon-taon yan. Isang araw lang, makagawa ng report. May itatransmit naman kaagad yan agad-agad ngayon . Para makita ngayon ng taga-Palawan na ganito na pala yung sistema ng Honda Prestige, mabilis na sa pamamagitan ng bagong manager na nandyan ngayon. Baka pwedeng ganun.
2: Pwede, Katropanje. Pero ito, nakita natin kay Ma'am Ganon.
0: Teka lang. Tanungin mo muna kung ano siya, yung tutungo siya ng okay. Baka may pagsabi natin pwede, hindi naman pala.
2: Okay lang si Ma'am. Siguro, maaring gagawa ng paraan, siguro, Katropanji. Kasi itong pinakita sa atin yung mga listahan, medyo makapal-kapal ito, Katropanji. Napatingin ako, ma'am, ilang listahan ito? Ito? Ilan ba ito? Mga schedule. So maraming mga resibo, Katropanji.
0: Doon sila nagkakaproblema sa communication ng Bangkong Makati, pati ng Honda Prestige. Naapektuhan tuloy yung mga customer.
2: Yan kasi nakabangko kasi sila ang client kasi bangko. So, yan minsan doon nagkakaproblema. So, sabi nga niya kanina si Ma'am Lucero dito sa opisina ng Honda Prestige, Philippine na siya. Wala na siyang intindihan dito. Kaya lang, pagdating sa bangko, may utang pa siya doon.
0: Problema na nila yon ng Honda Prestige tsaka ng bangko, sila nag-usap. Ito naman yung tao, nagbayad, bumili ng unit, installment, ginagawa yung obligasyon. Mahirap kayo sa part ng halimbawa tayo naghuhulugan. Ambihira, obligasyon ko na bukas. Ngarag ka ngayong araw, di mo alam kung paano ka makabayad pero gagawa ka ng paraan. Di makikita yon ng Bangkong Makati pati ng Honda Prestige kasi nga naman obligasyon. Ginawa ng tao na kapag-provide sa part ng customer, nagagawa ng paraan. Sana naman magawan din ng paraan ng Honda Prestige at ng Bangkong Makati na maayos kaagad at maibigay yung ORCR kasi taon na yan. 5 taon na yun kay Ma'am Emeline, 10 taon kay Ma'am Abigail. Paano yung iba? Di ba?
2: Yun, yun. Nabaka niya katropang J.
0: Ha? To?
1: Serbisyong katropa!
0: Di ako nagagalit sa ano, sa Honda Prestige. Okay? Ano lang, gusto nating tumulong, gusto nating maging parte ng kanilang problema sa pagsolusyon. Di ba? Katropang to?
2: Oh, tama ka, katropang J. Ito nga, mayroon na silang ginawang kwan, parang may antawag na naman, may mo bang tawag nun, yung parang oo na itong si Ma'am Lucero nga, polyfeed na nga siya. So siguro,
0: Paki-paabot kay Ma'am.
2: Makinig ka, katropang J.
0: Ma'am, yung pong pangalan na ito, Ma'am, pakihanap sa computer po, ha? Please lang po, manager. Abigail Heredero Indian, residente ng Barangay Los Biminda, TMX155, color blue. Repo, yan po yung kanyang kinuha. Yung anak nito, Ma'am, nung kinuha yung motor, 4 years old. Ngayon, 10 taon na, yung kanyang, 14 years old na yung kanyang anak, binata na. Wala pa rin yung ORCR ng motor. Hinihintay nga na mag-asawa na yung anak niya. Baka wala pa rin daw yung ORCR. Pakicheck niyo po yung record na yan, Ma'am Manager, ha?
2: Oo, tapos yun. Nire-record ni Ma'am, no? Malaman sa tapos yun kung 10 taon, anong year daw yan siya nakuha? Hindi na makuha ko anong year.
0: Teka, yung conversation namin dito, inaano ko siya eh. Inahanap ko. Sa pagitan ng 2015 at 2016, yan. Ka Gerald, yung akin din kinuha sa Honda Prestige 2016. Mag 4 years old pa lang anak ko. Till now, wala sila binibigay na papel na CR sa akin. Mag 14 years old na anak ko. Wala pa silang binibigay na papel. Pabalik-balik na lang ako. Eh, layo pa naman nun. Paki-explain kay Ma'am, ha, kung gaano kalayo yung baka hindi kabisado ni Ma'am. Baka hindi siya taga Puerto. Yung Los Biminda at yung bayan, malayo.
2: Oh, kape ka tropan diyan no, na titiktok ni Ma'am yung Tagalog. Kay Ma'am Abigail no, kung 10 taon na ito, tumaring sira-sira na siguro yan o depende no, pero ito nililista siguro magba-backtracking si Ma'am no sa mga taon na yan sa tropang di para mahanap kung nandito na ba yung ORCR nito, yung kanyang motorsiklo.
0: Sige, meron pa dito, baka nandiyan pag tonight ni Ma'am Joanne, merong LG, merong Allen. Yan yung mga nandito. Eh, kung araw-arawin natin ito, pangit naman para sa Honda Prestige. Kaya nakasabi ko, yung isa lang sapat na at ibibigay ko na lang ibang record para maasikaso ng sabay-sabay. Ano yun na natin to? Pabilisin na natin. Tanggalin na natin yung napakakupad na tradisyon. Kung tradisyon man yan ng mga nakarang mga manager. So sana ngayon makahanap tayo ng kakampi. Ah, yung bagong manager ngayon para maayos itong mga problema. Diba, katropang to?
2: Ang baka dyan, katropang dyan, ano, tayo naman, mamagitan lang dito sa mga nagpaabo sa atin. No, nagtintulay lang tayo para doon sa kanila, maging sa opisina din ng taga-Honda Prestige.
0: Kailan daw babalikan? Kailan daw babalikan para makita natin kung matatanggap na nila yung ORCR?
2: May asura sa'yo, ma'am. Nainan. Nag-isip pa si ma'am, katropang dyan, kung para hindi...
0: Sanlinggo? Tatlong araw?
2: Iwan na siya ng number. Sige, iwan ko number ko sa tropanjo para i-text niya ako kay ma'am kung kailan natin papuntahin yung mga ito na babanggit, si Ma'am Abigail at ito si Ma'am Lucero para pagpunta nila, ready na yung kanilang ORCR na kailangan din talaga nila na makuha. Lalo pag isasangla o anong gagamitan ng ating unit katropang C.
0: Yun na nga eh. Yung iba gustong ibenta, hindi maibenta yung motor kasi walang ORCR.
2: Yun talaga ang unang hinahanap eh.
0: Yan, pwede rin yan magamit pagka mayroong pasyente sa ospital, di ba?
2: Pang garanti.
0: Yun, igagarantor yung ORCR. Yung bang ano na yan, yung bang ORCR na parang simple lang pero napakalaking halaga niyan doon sa mga pagka nagkaulian, wala tayong maipakita.
2: Yan. Siyempre, pag sasabihin natin, Honda Prestige, hindi nagbigay ng ORCR. Hindi namin problema yan. Puntaan dito. Itutulak ka naman dito sa opisina. So, siguro sa bago nating branch manager ng Honda Prestige, siguro mabigat yung kanyang nakaatan sa kanyang balikat niya, katropang siya, dahil nga lahat resolbahin sa mga ilan na nagpaabot sa atin ng katulad na soliranin. na iniwan dito sa mga naunang manager.
0: Sige, makikita ng taong bayan, ng mga taga-Palawan, taga-Puerto, yung reklamo na ito kung ilang araw tatakbo hanggang sa maayos to. Ayaw natin na masira yung Honda Prestige. Matagal na yan dito sa atin. Oo. Sa Palawan.
2: Dahil pa ako, dito na ito eh.
0: Oh, magandang unit yan, quality yan, Honda Prestige. Ngayon, yung kumpanya, baka mailang sila. Kasi may ibang mga ano na rin ngayon, may ibang mga company na rin na nagbebenta ng ano, ng Honda, di ba?
2: Marami na rin ng ano.
0: Marami na.
2: Marami na rin sa mga kataga-kompetensya nila. Oh. Pero yung hinahabol natin, yung proseso, siyempre doon na, kaya sabihin natin marami, kung dito mas mabilis, so dito pa rin, balik-balikan pa rin itong tindahan kung siyempre kailangan nila yung mabilis. Lalo pa't mayroon ng binaba yung ating LTO sa national na dapat mabilis mabigay yung mga warsier sa mga kumukuha ng motor.
0: Oh, ay papaano yan sa sitwasyon na ito? Nakikita na, pambihira yung Honda Prestige, ganyan pala? May mga reklamo pala dyan, naabot na ng 5 taon, 10 taon, di pa nabibigay yung ORCR. Huwag na lang ako bibili dyan. Ganyan pala sila. Yun ang ayoko. Yun ang pangit din, di ba?
2: Reputasyon ng isang tulad nito kung yan ang mangyayari. Pero yun nga sasabi natin, sabi din ni ma'am na nasundan na lamang niya itong problema. Siguro sa kanyang pag-assume ngayon, medyo mabahaba talaga kanyang tatrabahuin kung kailan mag-overtime para lang ma-backtrack niya yung record ng namuno o naging manager dito sa Honda Prestige sa Tropang Siya.
0: Kaya nga, sige, balikan natin. Pakisabi, ma'am, next week, balik po kami siguro, mahaba na itong next week na ito, meron ng resulta para doon sa hiling nito pong mga customer natin para mahikayat pa natin na pumunta at bumili. Kasi sabi nito ni Mama Abigail, hindi pa nga naibibigay yung ORCR. Sige naman kasabi sa akin, nakuha na kayo bagong unit. Sige lang tayo ka-oper ng oper. Pagdating doon sa obligasyon, wala. Sablay.
2: Approve kay Ma'am. No,
0: approve. Next week.
2: Next week. So mag-iwan pa niya ko ng number para makita din natin kung ready na nga itong ating mga nagre-reklamo dyan. Lalo itong 10 taon. Hindi mo tatagal na rin sa Tropang Siya.
0: Sige. Yung ano ha, yung reklamo ni Jomar sa M-Core noong nakaraan, ganito rin. Pero araw lang naibigay na yung kanyang ORCR. Hindi tayo papayag. M-Core nagawa. Tapos yung noong nakaraang ano lang yun, wala pa isang buwan yun, di ba? M-Core nagawa. Mas magagawa rin yan ng Honda Prestige. Di ba, katropang to?
2: Oo, kaya-kaya ni Ma'am yan. Nakangiti lang si Ma'am eh. Kaya-kaya niya yan. Oo. Siyempre, hindi naman siya magtatrabaho. Siguro, hanap niya ng katuwang para mas papabilis yung paghahanap doon sa mga gaya ng mga nagpabot sa ating reklamo tungkol sa mga ORCR nila katropang din.
0: Yan, okay. May bagong variant na ba ng Honda Click ngayon?
2: May bago ba ng Honda Click ng variant na, ma'am? Meron.
0: Meron? Talaga naman. Yan ang hinahanap nga ngayon ng marami. Honda Click.
2: Mangutang sana ako kung wala akong bang down eh.
0: Okay. Ayusin mo na natin. Tulungan mo na natin yung mga babae natin. Madali na lang kayo, ma'am, pagka nandyan na. Pera na lang ang kulang, katropang to.
2: Pera na lang kulang.
0: Sige. Thank you kay ma'am. Pakisabi ha.
2: Kasi nakilig din si ma'am. So maraming salamat. At siyempre, yun doon sa mga kaparehong problema. So pwede naman sila pumunta dito at ipapakita lang nila yung mga katunayan na sila ay nakahulog na para ma-verifika dito sa ground system kung sila ba ay wala na bang atraso lalo na sa doon sa Bank of Makati, katropa. Live mula dito sa opisina ng Honda Prestige. Ako naman yung katropa sa radyo, katropang Kuya Toto, XFM News.
1: Servisyong katropa!
0: Thank you ha doon sa kay katropang to na pumunta talaga doon sa Honda Prestige.
1: Servisyong katropa!
0: Sige, in fairness naman dito sa bago pong manager, ha? Ma'am, maasa po kami sa'yo na matutulungan mo ito pong mga lumapit dito po sa XFM. Kailangan lang nila na makuha na yung ORCR, tapos na yung kanilang bayarin, tapos na yung kanilang obligasyon. Kung kailangan ng mga resibo na dapat sana, hindi na pinapakita yan sa inyo dahil kanila yan. Record nila yan, resibo nila yan, kayo meron din dyan. Pero kung kinailangan yon, willing naman na ilabas at ibigay, ipakita ni Ma'am Emeline.
1: Servisyong katropa!
0: So, next week, mabalikan po natin ito, yung pong problema. Makita sana yung mabilis na aksyon at solusyon ng Honda Prestige. Okay?
1: Servisyo katropa!
0: Sunod natin, ito pong mga magnanakaw na ito. Iba pa yung kay Kirit kahapon ha, pero ito, kaninang madaling araw lang ito. So, commercial muna kami ha, tapos babalik din po kaagad. Saglit lang!
1: Servisyo katropa!
3: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
4: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
5: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
6: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
11: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
12: Ha! May pimples na naman ako!
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
14: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
15: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Mabilis sa mga butika.
18: Supple Plus Gold.
19: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
20: Santon Plus Gold.
21: Mabibili sa mga buto.
22: Boy, gising!
21: Ano ka ba?
22: Kaya aga-aga,
21: natutulog ka.
22: Lalamya-lamya ka sa trabaho.
21: Magkape ka.
22: Mag-Santon Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
23: Santon Plus Coffee Mix. Kape na,
22: gamot pa.
23: Mabibili sa mga butika.
24: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
25: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
26: Vision X Plus. Softgel Capsule.
25: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
26: Vision X Plus. Softgel Capsule.
25: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
27: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
16: Si Ronald Cuto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa anti-

0: Sanfon Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Ako po si Junelis, ang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sanfon Vitamin C. Tunay na nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
0: Sanfon Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C. Magbibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3. Ang bago na Vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
2: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanfon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
5: Ha! May pimples na naman ako!
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Sanfon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Sanfon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Sanfon Plus Herbal Soap.
8: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
9: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad na ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
0: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
10: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Sanfon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makakasin iwas sa ganitong pakiramdam. With proper diet, healthy lifestyle, at sa tulong ng Sanfon Plus Gold.
4: Sanfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Sanfon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
13: Ice yan!
12: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Sanfon Plus Herbal Oil.
15: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, para ating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sanfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
14: Sanfon Plus Herbal Oil.
16: Isang pahid lang sa puso.
14: Desminoria.
16: No more.
14: Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang bitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
17: Mga katropa, sa tumitinding init ng panahon, delikado ang pagbabad sa labas

0: lalo na sa oras 10 a.m. to 3 p.m. Magdala ng payong, sombrero o bagay na pangdepensa sa sikat ng araw. Magdala rin ng tubig kung kinakailangan. Kung wala namang gagawin, manatili lang sa bahay o sa lugar na hindi direktang nasisikatan ng araw para iwas na rin sa sakit ng ulo o heat stroke. Paalala mula sa inyong katropa, ka Gerald Gales, XFM Palawan.
1: XFM.
2: Serbisyo Katropa.
0: Pambihira o.
2: Serbisyo Katropa.
0: Naputol tuloy yung live natin.
2: Serbisyo Katropa.
0: O, real live kami ngayon. Nag-brown out eh, tapos bumalik din kagad.
2: Serbisyo Katropa.
0: Diyan sa inyo, may kuryente.
2: Serbisyo Katropa.
0: Wala yung kuryente dito sa San Pedro. Bumalik rin kagad.
2: Serbisyo Katropa.
0: Pinalakad pa si Ken doon sa solar namin, oh.
2: Serbisyo Katropa.
0: Genset namin, pambira, tapos aandar din pala kagad ang kuryente.
2: Serbisyo Katropa.
0: Sa ibang mga lugar dyan, ha, yung mga bang barangay dyan sa bayan o kaya dyan sa may Santa Monica. Kamusta ho kayo? Meron bang kuryente sa mga oras na ito?
2: Serbisyo Katropa.
0: Sa mga naghahanap po ng mga produkto ho ng Santon, yung naghahanap ng Santon Plus Gold, yung Santon Plus Vitamin C, yung Premium D3, yung Santon Plus Herbal Oil, yung Santon Plus Gold Herbal Tea, Santon Plus Coffee Mix. Ang dami mga produkto ng Santon, ano? Eh, mabibili ho yan. Puntahan nyo ito, mga babanggitin ko, mga pharmacy.
2: Serbisyo Katropa!
0: Nakalive na rin tayo sa Facebook. Nakalive na tayo, wala pa. Wala pa, di ba? Ipa-live na lang ako, liha. Okay, ito yung mga ano na pwede nyo puntahan, yung mga pharmacy. Pag kayo ay nandyan sa Nara, dito kayo pupunta sa Ching's Drug Store. Meron pang The Generic Pharmacy. Dalawa ho yan, ha, sa munisipyo ng Nara.
2: Serbisyo Katropa.
0: Eh kung nasa Kuyo ka, meron din. Merong Gracer Lean Drug Store. Pagka sa Taytay, merong Pest Drug Store. Sa Port Barton, meron din PharmaMed. Mga pharmacy yan, ha, yung mga binanggit ko, nagbebenta ho yan sila ng produkto ng Santon.
2: Serbisyo Katropa.
0: O sa Quezon ka, tatlo sa Quezon, at dalawa pala, yung pong The Generic Pharmacy, pati yung Santon Drug Store. Yung Rizal nga meron eh, Rizal Ragunton Pharmacy. Yung Aburlan meron din, pwede nyo puntahan to, mga taga-Aburlan, Aburlan Parinas Pharmacy.
2: Serbisyo Katropa.
0: Yung iba mamaya, babanggitin ko rin, ha.
2: Serbisyo Katropa.
0: Okay, sa mga nakikinig ngayon.
2: Serbisyo Katropa.
0: Sa mga nanonood sa Facebook natin.
2: Serbisyo Katropa.
0: Kung merong kayong motor na hulugan, problemado kayo, buwan-buwan kung saan kukuha ng pambayad.
2: Serbisyo Katropa.
0: Pati yung mga four wheels ninyo, di ba? Mahal yung monthly niyan.
2: Serbisyo Katropa.
0: Yung OPA ride nandito na ho sa Palawan.
2: Serbisyo Katropa.
0: So, pwede na mag-operate ito, OPA ride.
2: Serbisyo Katropa.
0: Ang trabaho nito, parang namamasada rin. Di ba dati, ang hari talaga, taxi, jeep, at saka tricycle.
2: Serbisyo Katropa.
0: Nagbabago rin ba? Gawa nang nagbabago rin yung panahon natin. Eh ngayon, motor na yung namamasada. Meron pa rin namang mga taxi, nandiyan pa rin mga tricycle, pero ina-upgrade eh. Yung four wheels ninyo, pwede dito. Oh, pwede yan. Pwede ipasada, parang Grab ba? Diba?
2: Serbisyo Katropa!
0: Yung motor naman, mas maraming motor dito sa atin eh, tsaka maraming pasikot-sikot eh. Diba, may mga eskinita. Yung iba talaga ngayon, gusto na door-to-door na ang biyahe.
2: Serbisyo Katropa!
0: Oh, namamasada motor. Kung gusto mo rin, pwede ka dito. Kahit mayroon kang trabaho, oh, i-off mo lang. Pag bakante na yung oras mo, i-on mo lang. Oh, mag-online ka lang. Monitor mo lang yan, may magpapabook sa'yo.
2: Serbisyo Katropa!
0: Ay, pambira, kahit makalima ka lang na biyahe, bawi ka na. Mayroon ka ng panggasolina.
2: Serbisyo Katropa!
0: Ay, kung gusto mo talaga na ito yung iseryoso mong trabaho, karirin mo talaga, walang problema. Biyahe ka. Hanggat kaya mo, OPA ride.
2: Serbisyo Katropa!
0: Meron pong form. dito sa atin sa XFM.
2: Serbisyong Katropa!
0: Sa dinami-dami ano ho ng mga radio station sa Palawan, ito pong Opa Ride ay nagtiwala sa XFM na maging partner. So, daan ho kayo dito, punta ho kayo dito, pwede na ba? May wala pa yata tayo na print, di ba?
2: Serbisyong Katropa!
0: Inaasikaso na ho namin dito sa XFM Palawan yung pong yung kanina James, di ba? Yung sabi ko ipapakita natin yung kanina, yung form.
2: Serbisyong Katropa!
0: Piprint ho kami ng marami dito ng form para ho mapilapan ninyo. Tapos i-prepare nyo na rin po yung makikita nyo mga requirements. Kabilang na ho dyan yung pong driver's license ninyo dapat professional.
2: Serbisyong Katropa!
0: Oo, oh, dito. Pag na-print namin ng marami ito at nag-go signal na si manager.
2: Serbisyong Katropa!
0: Paunahan na pumunta dito kasi ang slot ay nasa 100. 100 pa lang. Ano po sa ngayon? Yung pong slot para ho sa motor.
2: Serbisyong Katropa!
0: Ayan, yung pinapakita namin sa inyong form. Diba? Mayroong endorsement form. Dapat permado ho ni manager bago mapunta doon po sa opisina ng Operide.
2: Serbisyong Katropa!
0: Oh, dito muna yung endorsement manggagaling. So, nandyan, fill upan ninyo. Provide ninyo yung requirements. Bigay nyo dito sa XFM. Tapos pepermahan po yan ni manager, pwede nyo nang dalhin doon sa Operide office.
2: Serbisyong Katropa!
0: Oh, mas maganda merong endorsement ng XFM para sigurado na matatanggap ka doon sa loob.
2: Serbisyong Katropa!
0: Hanapin nyo lang kami dito. Ako, si manager, si Mike, ito ba pang mga kasama namin?
2: Serbisyong Katropa!
0: Para ho magkaroon ng trabaho. Baka meron kang... Baka yung mister mo nandiyan lang sa bahay, walang ginagawa.
2: Serbisyong Katropa!
0: May motor kayo, ipasada nyo na yan.
2: Serbisyong Katropa!
0: Oh, ito na, dito na yung form mo, pinapakita namin sa inyo. Print po namin ng marami ito, 100. Paunahan lang yan, ha?
2: Serbisyong Katropa!
0: Mga kabarangay ko, ha? Sa bangkaw-bangkaw, walang trabaho ito. Kailangan ninyo, yung sa siksikan, mga kabarangay ni Katropang Mike.
2: Serbisyong Katropa!
0: May kagawad, Mike. So good! Dito po sa XFM.
2: Serbisyong Katropa!
0: Para merong trabaho. Oh, motor-motor lang, oh, parang juju ride lang. Oh. Tapos meron ka na palang pasahero, kumita ka.
2: Serbisyong Katropa!
0: Okay. Pagka merong mga ano ito, ito maganda, nire-recognize talaga ito ng gobyerno, ng Department of Transportation.
2: Serbisyong Katropa!
0: Diba, nakaraan, DSWD, namigay ho ng ayuda doon ho sa mga, una, yung pong mga tricycle driver, yung may mga franchise, tapos yung mga multi-cab driver na meron po mga franchise.
2: Serbisyong Katropa!
0: Tapos yung mga nagtatrabaho rin gamit yung motorsiklo, yung Food Panda. Di ko alam kung lahat ba ng mga namamasada sa motor kung nakatanggap po kayo. Pero ito, nire-recognize po ito ng Department of Transportation, OPA Ride. Kaya kung meron pa ayuda, di natin masabi, baka mamaya, karoon na naman ng gyera doon, magkataasan na naman ng gasolina, magkaroon na naman ng paayuda ang gobyerno. Eh sayang din, 5,000 nung nakaraan, ikaw na namamasada gamit ang motor dyan, sa iba pa, kung saan man, nakatanggap ka ba ng ayuda? Eh ito, OPA Ride sa susunod. O pwede ka nang makatanggap ng ayuda. Ito naman, wala tong pilitan. Oh, ibig sabihin hindi ka obligado. Kaya lang wala kang kita. Pag hindi mo naman in-online yan at wala kang book. O pasipagan din. Kung gusto mo, konti lang ang kita, walang problema yan. Nasa sayo yun. Hawak mo yung oras mo dito. Oh, hawak mo ang oras mo.
2: Serbisyong Katropa!
0: 10:18. Nako, may pakitawak sa inyo.
2: Serbisyong Katropa!
0: Umalis lang po yung pong pumunta dito sa XFM. Ibinigay ito pong kopya na ito, CCTV footage. Pero, kinukuha nila ngayon yung pong mas malinaw at iba pang kuha ng CCTV. Yung isang ano lang to, anggulo ipapakita namin sa inyo. Meron po kasing apat na tao yung pong pumasok. Ito, ipakita natin sa inyo yung CCTV.
2: Serbisyong Katropa!
0: Oh, yan. Minibar ito eh. Diba? Yan sila oh. Ba, pambira talaga oh. Maingat din sila eh.
2: Serbisyong Katropa!
0: Oh, yan. Yung dalawang nakikita natin ngayon. May flashlight. Madilim yan. Dalawa, pareho silang mayroong flashlight eh.
2: Servisyong Katropa!
0: Sige, ulo yung nakikita dito, pero may tinuturo. Yung isa, naka-sombrero sila, maliban doon, nakatakip yung kanilang mga muka. Pero may mga tattoo yan. Ayun, aba, tumingin ka pa talaga sa CCTV ha.
2: Servisyong Katropa!
0: Apat sila na pumasok doon sa loob. Yan. Baka kasama ka dito ha. Oh, baka kasama ka dito sa apat na ito.
2: Servisyong Katropa!
0: Mayroon pang CCTV na kinukuha ngayon, mas mababa. Nasa kabila, nasa harapan ninyo.
2: Servisyong Katropa!
0: Ito, sa taas ito, ang pakay nito para makita yung ginagawa ng mga empleyado doon sa, ayan, yung pwesto na yan. Diba? Pati doon sa cashier.
2: Servisyong Katropa!
0: Yan, meron silang binubuksan sa ilalim. Ano lang ito ha, mahaba yung CCTV footage nila eh. Kinat lang ito para may pakita sa inyo na merong apat na nakunang CCTV na pumasok. Dito lang yan, malapit lang.
2: Servisyong Katropa!
0: Barangay San Pedro lang din ito.
2: Servisyong Katropa!
0: Yan, di ko man nasasabihin ha kung ano yung kinuha ninyo, pero pwede nyo ibalik. Oh, hindi kayo makakasuhan. Ibalik ninyo kung pwede yan.
2: Servisyong Katropa!
0: Ayan o, isa na yan. Nako, makikilala ka kasi meron kang tato. Tapos open yung mukha mo.
2: Servisyong Katropa!
0: Pag ikaw nakilala, ikaw na bahala doon sa mga kasama mo, ha?
2: Servisyong Katropa!
0: Pwede mo naman silang huwag sabihan para ikaw lang ang makulong. Payag ka ba na ikaw lang? Yung tatlo, pagala-gala.
2: Servisyong Katropa!
0: Pwede mo rin ilaglag. Para sama-sama kayo. Teka, tayo di apat tayo pumasok dito, apat tayo na kinabang, tapos ako lang makukulong?
2: Servisyong Katropa!
0: Yan ha. Apat ito. Yung pumunta ho dito, bumalik doon, kinukuha na ho yung iba pang anggulo ng ibang spot ng CCTV. Para mas makita ho kayo, mas malinaw.
2: Servisyong Katropa!
0: Sabi no, dami mga ganap na mga pagnanakaw eh.
2: Servisyong Katropa!
0: 10:21 ng umaga.
2: Servisyong Katropa!
0: O ito naman, talagang kilala. Kilala nyo si Kirit.
2: Servisyong Katropa!
0: Kay si Kirit ay nahuli kahapon.
2: Servisyong Katropa!
0: Malapit po dyan sa temporary shelter.
2: Servisyong Katropa!
0: Si Kirit. Diba, maraming beses na ito. Minsan nga, si Kaloy pa yung sumugod doon sa kung saan siya nakatira.
2: Servisyong Katropa!
0: Ilang beses na ho itong nahuli ng PNP dahil din sa mga kasong pagnanakaw.
2: Servisyong Katropa!
0: Ngayon, muli na naman siyang nahuli. Bakit pa ulit-ulit? Kasi ho, pagka na-recover na, yung pong mga ninakaw ni Kirit, yung mga may-ari nun, yung mga biktima, eh, hindi na rin ho nag-aaksaya ng oras ng panahon para magsampan ng kaso laban kay Kirit. So dahil doon, para bang lumalakas yung loob ng tao.
2: Servisyong Katropa!
0: Wala ito? Hindi naman ako kayang kasuhan ito? Tatama rin lang yung mga complainant. Sige, gagawin ko pa rin. Parang ganun.
2: Servisyong Katropa!
0: O ito, meron siyang pinasok na bahay sa Tres sa Westcom Road. Madaling hapon muna, alas 5. Bumalik ito, gabi, alas 3 na madaling araw, nalaman ho ng may-ari na nawalan na siya ng pera at dalawang cellphone.
2: Servisyong Katropa!
0: I-play natin yung complainant muna. Ito yung nagre-reklamo at desidido na magsampan ng kaso kay Kirit.
2: Servisyong Katropa!
0: Yung nakakulay.
1: Ma'am, ano po ang pangalan ninyo, ma'am?
3: Ako po si Aysen Spade. Katropa!
1: Oo. Ano po ulit?
3: Sama.
1: Ang first name ay?
3: Aysen Spade.
1: Aysen Spade.
3: Po.
1: Maganda pangalan niyo po ah. Tapos ang apelyido po ay?
3: Yung dalaga pa kong rubrika.
1: Rubrika?
3: Yung may asawa pa ko ngayon, Sama po. Sama apelyido.
1: Sige po. Kayo po ay ninakawan.
3: Opo.
1: Kinakilala niyo yung nagnakaw?
3: Opo.
1: Ituro niyo rin po, nandun sa lobby, sino po doon? Hindi, upo lang kayo, anong dyan? Saan dyan?
3: Ayun po yung nakaputi.
1: Yung nakaputi?
3: Opo.
1: Ayan, okay. Ano pong pangalan ng nakaputi?
3: Hindi ko po kilala.
1: Pero paano mo nakilala na siya yun?
3: Kasi no, kahapon po ng alas 5 ng hapon po, pumasok din siya po sa tindahan po. Tao ko
1: saan
3: lang doon.
1: Saan nga po pala yung tindahan ninyo?
3: Sa Tres po.
1: Sa Tres. Tapos, yung tindahan, bahay nyo na rin yan, di ba?
3: Opo.
1: Okay, sige. Di pumasok sa ano mo, tindahan mo.
3: Opo.
1: Tapos?
3: Tapos yung tao ko, busy sa ano, madaming customer kasi kami time na yung hapon, busy siya. Mm. Kinukulit niya yung tao ko. Mm. Ngayon, sumabay siya doon sa mga customer, pati sa nagdi-deliver po sa akin ng mga mangga.
4: Oo.
3: Dinasabihan siya ng tao ko na umalis na siya. Mm. Hindi siya nakikinig.
4: Oo.
3: Ngayon, tumayo ako galing doon sa hinigang ko, oo, saan pa ako nanakawan.
4: Mm.
3: Tumaya ko, nilabas po siya.
4: Oo.
3: Ginalitan ko siya. Sabi ko, bakit naghahalungkat ka ng gamit ko?
4: Anong gamit naman ang inahalungkat niya?
3: Yung karton po doon na malaki, pati yung washing po namin.
4: Saan yan? Nasa loob na ng tindahan ninyo?
3: Oo.
4: Umasok na siya doon?
3: Opo.
4: Pero yun, hindi dapat pinapuntahan niya ng mga tao, walang
3: hindi,
4: customer.
3: Hindi,
5: open area po.
3: Open ba yun? Pero
5: open area po kasi yun, kaya lang... Opo. Nandun yung mga gamit kasi yung...
4: Di ba may tindahan na pwedeng pumasok sa loob, magtingin-tingin yung mga customer?
3: Yes,
4: hindi ganun yung tindahan ninyo, hindi?
5: Parang buo po siya na ganun. Tapos yung kwarto namin, naka-ano lang,
4: trapal
5: lang kasi bago lang kami doon.
4: Pinasok niyo yun, yung kwarto ninyo na may trapal?
5: Wala, yung sa labas lang.
3: Sa labas lang po.
4: Sa labas lang.
5: Hapon pa lang.
4: Okay, sige, tapos.
3: Naabutan ko siya naghalungkat. Inatakot din ako lumapit sa kanya kasi may patalik po siya dito.
4: May patalim?
3: Oo, kaya tinakot ko siya, sabi ko, kung hindi ka alis, hindi ka lalabas, tatawag ako ng pulis. Kaya, pinalabas ko talaga siya, umalis siya.
4: Tapos,
3: hindi ko akalain po ng hating gabi, mga siguro alas 3 na madaling araw, mabalik siya doon para nakawang kami.
4: Sabi niya?
3: Hindi, yung sa akin po yun, kasi...
4: Di ba naghalungkat siya, tapos...
3: Oo, pinalis ko na po siya.
4: Umalis na siya?
3: Oo,
4: anong oras po yan?
3: Alas 5 po.
4: Ng hapon. Okay, tapos di... Madaling araw na, punta na tayo doon.
3: Oo, madaling araw po.
4: Ano nangyari nawalahan madaling
3: kami
4: araw?
3: Mga alas 3 po kasi pagkagising na mister ko, naghanap na siya sana ng cellphone.
4: Oo.
3: Ginising na namin lahat ng anak namin, wala na makita. Doon po yung uluhan po pati ng asawa ko, dito lang po yung karton. Ngayon yung bag ko po to,
4: yan yung bag mo.
3: Sa may baba, sa may uluhan po, na nakatago.
4: Ilan naman yan?
3: Yung cash po na tagwa 1,000, bago po yung na tagwa 1,000, nasa 16,000 po.
4: Okay.
3: Dito po yan nakalagay.
4: Tatanggalin niyo po? Yan.
3: Dito po. Kanina, nakabukas na po siya. Pero kung saan niya
4: kinuha? Ubos.
3: Ubos. Pati yung coins na... Na pinalit
4: saan
3: sa
4: nakalagay?
3: Vietnamese, dito nakalagay. Wala, natira po.
4: Hindi nyo narinig yun? Yung kinukuha kasi
3: wala,
4: makalansing man.
3: Wala, kasi sa plastic. Naka-plastic
4: naka-plastic din. Dami rin yun.
3: Wala siya, tag 1,000, tapos isa 1,000.
4: Bali, ilan lahat ang nakuha sa inyo?
3: Nasa 18,000 po, cash.
4: 18,000 cash, tapos cellphone, dalawa?
3: Cellphone, dalawa po.
4: Okay. Ang sabi niya, hindi raw siya yung kumuha ng cash. Cellphone lang daw ang kinuha niya.
3: Hindi, kanina inamin niya na rin po.
4: Nakinuha niya yung pera? Okay po. Anong plano niyo po sa kanya?
3: Kailangan po talaga kasuhan niya, nakakatakot po.
4: Tutuluyan niyo po?
3: Tutuluyan ko po talaga.
4: Pero alam niyo po na marami na siyang record?
3: Ngayon ko lang po nabalitaan po. Para hindi na walang tumulad. Saka hindi na dapat niya nakakalabas. Drug lord pala yan eh, adik eh. Kasi yun, nakuha na po siya ng ano eh.
4: Ang
3: mga droga?
4: Oo, sa bulsa niya.
3: Oo, dalawa sila.
4: Okay, sige, kakasuhan niya po. Buo na yung loob ninyo, buo na yung desisyon ninyo.
3: Opo.
4: Pailan niya ng kaso.
3: Opo. Yung pakiusap ko lang.
4: Yung cellphone, nabawi na, dalawa.
3: Opo, perang wala po. Yung cellphone, dalawa, nabalik na. Ngayon, binalik po yung isang cellphone, tapos umuwi ako.
4: Nandiyan na yung cellphone, isa?
3: Doon pa po sa polis.
4: Okay, sige, ibabalik sa inyo yung dalawang cellphone. Opo. Yung pera, ang hindi pa na-recover.
3: Yung pera, yun ang ano ko, mabalik sana sa amin kasi kami, nangangailangan din po talaga tulad kami. Pumunta kami dito para maghanap po, hindi malayo sa hospital ko.
4: Taga saan po pala kayo? Taga saan po pala kayo na lugar?
3: Diyan sa Prox po. Taga Prox.
4: Tapos dito na ako kayo tumira, gumawa ng tindahan.
3: Isang buwan pa lang po kami.
4: Thank you po ha. Ma'am, ano po ulit pangalan?
3: Aysan Spay po.
4: Okay, share kayo po ano pangalan, sir?
6: Richard Sama.
4: Richard Sama. Okay, thank you po.
2: Servisyong Katropa!
7: Yan ho yung interview ho natin doon ho sa PNP. Nandoon ho itong mga complainant o yung pong hinakawan ng 16,000 pesos papel. Tapos yung pong 2,000 pesos barya. Walang patawad o, pati barya. Pero yung ipli natin yung nakakulay blue siya, sige, yung pagharap nila doon sa may Pineda, ay sa Pineda sa labas ng temporary shelter.
2: Servisyong Katropa!
8: Kitang-kita na sa CCTV! Pulit! Lukuluko ka! Permiso binigay mo, hindi mo alam para saan yung pera na yan! Bagong opera ng anak ko, lukuluko ka! budget namin is 2,000. Is maghiwala yun ng plastic. Tapos yung 16,000. Tapos yung cellphone po, Infinix, tsaka yung dalawa po. Bali ang cash lahat-lahat. Itinta ko yan siya nung araw kasi may dalayan siya patalim dito. Tao ko tina, inatakot-takot niya yung tao ko doon, tindera ko, sir. Ako lumabas, ginalitan ko siya kasi nahuli ko siya naghalungkat. Hindi ko akalain na babalikan niya pa pala ako. Ating gabi, kanina madaling araw, nakita ko sa CCTV, tinignan ko, chinek, pinacheck ko sa may... Siya talaga, positive siya. Dapat yan siya ikulong.
6: Hindi lang pagkain.
9: Hindi lang pagkain. Hindi lang pagkain. Hindi lang pagkain.
6: Cellphone.
9: Saan mo sinangla yung cellphone?
6: Ha?
9: Saan yung cellphone?
6: Saan klase?
9: Anong saan nga yung cellphone?
10: Binabagit mo kanina.
9: Ito, saan mo tinangla?
6: Sa kalbo.
10: Cellphone yun.
6: Maliit lang yan.
10: Ay, anong klaseng cellphone?
6: Ano natin?
10: Hindi, ilang cellphone, ilang cellphone.
6: Isa lang?
10: Isa lang? Saan galing yun?
6: Sa kalbo po.
10: Sa kalbo. Yung sinangla mong cellphone, saan galing?
6: Sa kalbo.
11: Sige mo yung bahay niya, matalpon.
12: Saglit lang.
10: Anong klaseng cellphone?
6: Samsung.
10: Magkano?
12: Kain ano? Kaya ngayon Samsung na naman. Ano totoo?
10: Dalawang cellphone o isa?
12: Yung totoo. Kain ano? Kaya ngayon Samsung. Ano pang ibang cellphone?
6: Ayun lang po.
12: Ha?
6: Ayun lang.
12: Tonte, tonte.
6: Oh! Ay!
12: Ikaw, una karami ka na. Kala mo, hindi ka namin matatapura ka.
2: Serbisyong Katropa.
7: Yan na yung paghaharap, ano po, ng biktima, yung pong ninakawan, pati po secret.
2: Serbisyong Katropa.
7: Bago yung secret, yung tinutukoy nilang kalbo, si Ed yun. Ed. Ed ba, yung pangalan?
2: Serbisyong Katropa.
7: Oh, si Ed, yung nakakulay dilaw na damit, nakita mo dyan? Nakakulay dilaw na damit, yung video. Yan, si Ed yan. Edgar.
2: Serbisyong Katropa.
7: Ikaw to, Ed eh. Sa'yo itinuturo ni Kirit na ibinenta niya yung cellphone na ninakaw. In-interview natin ito si Ed. Inamin niya rin talaga.
2: Serbisyong Katropa.
7: Oh, inamin niya na sa kanya nga dinala yung cellphone. Pero paano nangyari yon? Merong tindahan doon nakasanla. Siya muna yung tumubos. Ngayon, kulang. Naghanap ng paraan ito para makabuo ng 1,000. Ngayon, nung hawak niya na yung cellphone, ang sabi naman ni Kirit, para kompleto na, para quits na tayo, dagdagan mo na lang. Wala ng pera si Ed. Oo. Ang ginawa, item na lang. Sachet na lang ang ibinayad o ibabayad. Ito yung paliwanag, oh. Tignan nyo. Panoorin ninyo. Ha?
2: Serbisyong Katropa.
7: May 'di ba may ano may send ako yung pagkakasunod-sunod. Bali, play natin yung huli kay Kirit. Biktima nakakulay blue siya na damit, sunod si Kirit sa PNP, si Edgar naman sa PNP at si PNP si Mayor Manalo. So 'yan yung pagkakasunod-sunod na ipi-play natin. Naka-post din 'yon siya. Si Edgar. Nandiyan din. Yung nakakulay dilaw na damit. Kita ninyo?
2: Serbisyong Katropa!
7: Kasi gusto natin ipakita, i-play yung interview natin kasi mabilis na ito. Pa-interview rin naman kaagad siya eh. Para makapagpaliwanag din daw siya.
2: Serbisyong Katropa!
7: 10:33 ng umaga.
2: Serbisyong Katropa!
7: Sige, scroll ko ito ha. Na-post na rin eh. Na-edit na rin yun eh, di ba?
2: Serbisyong Katropa!
7: Scroll ko ito para makita ninyo, mapanood ninyo pagkatapos yung paliwanag ni Kirel, ganun din. Ilalabas din natin yan.
2: Serbisyong Katropa!
7: Ayan o, tignan mo ha. Ito, isend natin sa iyo ha. Yan na, nasend ko na sa Serbisyong Katropa.
2: Serbisyong Katropa!
7: Yan, yan yung panayam natin kay Edgar o Ed. Nasabi ay napagbintahan ng cellphone tapos nung kinapka pa nito, nakunan din ang sachet. Oo. May offer nga siya, palit ulo daw eh.
2: Serbisyong Katropa!
7: Yun ang sabi. Kursunada niya talaga. Oo, yung cellphone. Aminado rin siya doon sa interview natin, kursunada niya.
2: Serbisyong Katropa!
7: Tapos prepare mo ha, kasi si Major Manalo, isusunod natin pati yung kay Kirit, i-prepare din natin yun.
2: Serbisyong Katropa!
7: So, play natin, panayam po natin kay Ed. Kay Kulot.
2: Serbisyong
7: Katropa. Ay, kay Kalbo pala, kay Kalbo.
1: Edgar, Coach Edgar.
13: Opo.
1: Kamusta ka na, Ed?
13: Okay lang po.
1: Ano ba nangyari sa'yo?
13: Hindi, gagawin. Ako ang nagbili ng cellphone.
1: Ah, tanggalin mo muna yung ano mo. Bakit mo binili yung cellphone?
13: Wala na akong alam, sir.
1: Pero alam mong galing sa nakaw.
13: Hindi ko po alam, sir.
14: Pero kailan mo secret?
13: Kailan lang po, lagi nagapasok dyan.
14: Kailan mo yung nakaw, sir?
13: Hindi ko kilala ng nalakaw, kung sa baba.
1: Ano na? Hindi mo kilala ng nalakaw? Nababalita mo yan siya?
13: Hindi. Ayong alam ko, pero hindi ko kilala po.
1: Okay, sige. Paano niya? Paano napunta sa iyong cellphone?
13: Ngayon po, kusunada ko rin cellphone niya. Nakasangla po yan sa tindahan po.
1: Oh, tapos?
13: Nakasangla sa tindahan. Ngayon, nagsabi siya na ano, may cellphone ako doon sa tindahan, tubusin mo 1,000. Ngayon, si binanggit ang pila ko, nag-inam ako doon sa tindahan ng 300 para mag-inam ko 1,000.
1: Oh, tapos?
13: Tapos, wala din akong cellphone.
1: Oh.
13: Para magkaroon, di. Sinubos ko.
1: Ngayon, oh.
13: Nagsabi siya sa akin na ano, tagdagan mo. Which na tayo.
1: Which na, oh.
13: Ay, ang sabi niya, ang ipadagdag ay siya buman.
1: Siya buong pinadagdag niya? Ayaw niya ng pera?
13: Binigyan ko na para bigay ko sa kanya
1: para quits na kayo. Eh, ilang
13: sa... Yung pala may kunti, yung pala, dinala na sila, dinala na siya sa bahay ko, may dugit ng mga pulis. Nagulat na ako eh. Kaya nga, ako lang.
1: Eh, sinabi niya.
14: Sa yung galing sa sabo, sa'yo?
13: Binili ko sa tao.
1: Oo. Kanino yun? Kanino mo binili? Kaya mong isumbong yun?
13: Sama, sinasabi ko, magpalit ulo na sa'yo. Baka maano.
1: Wala. Hindi payag sila palit ulo. Pero galing loob lang.
13: Mga pabalik-balik na sa
14: mga
1: pero ikaw ba gamit ka?
13: Hindi naman sabi na lagi ko lang yung ano, may time na bakante. Ano wala.
1: Yung lagi kasi, yung lagi mga nahuhuli, tatlong beses.
13: Ng pira na loob yan.
1: Yung iba kasi pag sabing lagi, tatlong beses sa isang araw. Ikaw ilang beses sa isang araw ang gamit mo?
13: Wala. Wala. Tapos si Kepember na ako.
14: Pero yung nakuha sa'yo, sa'yo talaga yun?
13: Binili ko nga sa tao para ilagdag ko kay
14: Kepember. Pero may nakuha ko sa'yo.
13: Para quit sa, yun na nga. Yung dalawa na yun, idadagdag ko sa'na kay
14: Kepember.
13: Oo. Kasi yun ang ano niya eh. Para. Binili ko na lang din para...
1: Ay, yung tatlo na hawak niya, galing sa'yo yun?
13: Ewan ko, wala na akong pakialam doon.
1: Ay, hindi galing sa'yo yun?
13: Yung nang ang dalawa, yung hawak-hawak ko sana, binili ko sa tao para ibibigay ko sa kanya. Wait na kami, wala na pakialaman na. Yun ang ano niya. Pero nagandahan kasi ako sa cellphone din.
1: Magandang cellphone.
13: Gusto kong ano... Kusunada ko ba?
1: Kusunada mo.
14: Ang isang cellphone, hindi niya niya sa'yo?
13: Wala na akong pakilam, basta yung isang cellphone lang yun sa akin. Yung isang pag-aalam ko, banggit niya na rin, pangalan GR na ba natin.
1: Baka naman may mga dati na kayo mga ganyang usapan, may mga nakaw, tapos binibenta sa'yo, wala, bibenta mo rin. Wala rin?
13: Wala rin. Wala talaga.
1: Padrug test ka raw, kailan gamit mo? Uli gamit mo? Kailan uli mong gamit?
13: Wala.
1: Kapon.
13: Sandinggo na po ito.
1: Sandinggo na?
13: Hindi man ako nag-aadaan na ano, ano yung patya. Wala man yung kwenta.
1: Wala? Walang kwenta? Eh, ba't gumagamit ka?
13: Paminsan lang kung may time na ano.
1: Bakit ka gumagamit?
13: Para lang kasi pagpamasala po. Pero kasi hindi lagi-lagi kasi mahirap hanapin yung pira. Buti ko makabili ka ng 200 mahal, pinakamababa, 300 mahal.
1: Mahal na. Anong epekto sa'yo pag nakagamit ka? Halimbawa, talagang, oops, nasubrahan ako sa gamit. Anong
13: sipag
1: epekto?
13: Sipag
1: lang.
13: Ang masada.
1: Malakas daw sa ganun yung pag nakagamit?
13: Ayaw ko sa kanila, basta ako.
1: Sa'yo?
13: Ako, kaya ganito na yung tsura ko, nag-stress na rin ako kasi yung asawa ko nasa ano, mild stroke na kasi. Gabi-gabi ko rin sa iniisip, hindi ko sabi na ano siya, yung pamayaan ba, parang naka... ilan years kami sumama.
14: Pero ito, sir, kung ano masasabihin sa mga tao na iba na gumagamit pa rin ng droga?
1: Hindi, ganito siya.
14: Okay.
1: Kasi sabi mo kanina, magastos yan. Di ba? Wala rin namang kwenta, di ba? Ano ang payo mo sa mga nag-a-addict?
14: Yes, mga taong gumagamit yan.
15: Serbisyong Katropa!
7: Yan yung paliwanag ni Ed. Si Ed yan, si Ed. Sa kanya binenta yung cellphone.
2: Serbisyong Katropa.
7: Na-recover din yan. So habang habang na-recover yung pong isang cellphone, yung isa pang cellphone, dumating na lang doon po sa PS1. Nang hindi namin namamalayan, mabilis eh. Pagbagsak ng cellphone, nabanti na kaagad yung tao. Hindi yung pong ninakaw na dalawang cellphone, okay na, nabawi na. Ang hindi na lang nababawi ay yung pong pera, yung pong 18,000.
2: Serbisyong Katropa.
7: Yung 2,000 na barya. Kaya niya naman nakuha yung barya na yon kasi nakalagay yun sa plastic. Oh, eh, biruin mo kung magnanakaw ka tapos titiray mo yung mga barya-barya, 2,000, wala, matatagalan ka.
2: Serbisyong Katropa.
7: Kinuha niya yung kasi naka-plastic na kagad yun. Yung pera na 16,000, tigi 1,000 yun. Oh, kinuha niya. Sama kami, punta kami doon sa may tres. Sa may bakanting lote. Pagpunta doon, wala man.
2: Serbisyong Katropa.
7: Kasama niya raw. Wala na, hindi na natin ako kung saan, dinala na siya sa PNP.
2: Serbisyong Katropa.
7: Magulo kausap si si Kirit kahapon. Sabi niya, doon niya raw dinala sa may likod ng HTO.
2: Serbisyong Katropa.
7: Punta doon sa kaibigan, kakilala, wala rin doon, wala rin doon. Sabi niya, doon daw sa bakanting lote, doon tinapon. Sa may tres, punta rin doon yung tropa, pati na rin si Kirit. Pinuntahan yung bakanting lote, wala rin.
2: Serbisyong Katropa.
7: Ito yung paliwanag ni Kirit. Tignan nyo, panoorin nyo yung paliwanag ni Kirit.
2: Serbisyong Katropa.
15: Kumando? Kumando ka, Kirit? Kumando ano ka?
16: Ano naman eh? Kumando ka, Kai?
15: Kumando ano?
16: Ano ka, Kikai o ano?
17: Kumando lang po.
15: Wala nga. Kumando loob. Ha?
16: Hindi ka, Kikai.
15: Sige. Kwenta mo sa akin, ano ba nangyari? Bakit nuli ka nila?
17: Nakupo lang pa ako doon.
15: Tapos, ba't kanila inuli ko na ako po lang?
17: May reklamo daw.
15: Oo, nakaw. Sige, pinasok mo yung bahay, mga anong orasyon. Huwag ka na magyoko. Huwag ka na magyoko.
17: Gabi.
15: Gabi?
16: Gabi.
15: Sige, pinag-aralan mo ba yun? Na-trip lang kaagad, pasok.
17: Pasok po agad.
15: Pasok agad. Tapos, ano yung mga nakuha mo sa loob?
17: Cellphone lang ko yun.
15: Ayun, pera.
17: May kasama ko siya.
15: Sino yung kasama mo?
17: Matanggap eh.
15: Siya ang kumuha ng pera o ikaw?
17: Siya.
15: Sabi ikaw daw.
17: Sir?
15: Magkano ang pera nakuha ng kasama mo?
17: Inawala na ang pera.
15: Ha?
17: Inawala na ang pera.
15: Magkano ba yun?
16: Magkano yung magkano yun?
17: Ano sa babae ko yun?
16: Pero marami, marami yun.
17: Marami daw?
16: Hindi ikaw nakano, hindi ka nang gumawa yun, hindi ka kumuha ng pera. Ang kinuha mo lang doon?
17: Cellphone lang.
15: Cellphone lang, oo.
16: Isang laga po na natin, isang nasa kwarto lang yung ano eh.
17: Hindi ko po kinuha yung bag, cellphone lang kinuha ko.
16: Yung cellphone na saan nalagay?
17: Doon ko sa kantor.
16: Sa kantor, yung pera.
17: Yung po, hindi ako. May nakita ko na isa.
16: Kailangan mo yung isa nito?
17: Oo.
15: Hindi ba maraming bisis ka na nareklamo ng pagnanakaw? Ba't di ka pa rin nagbabago? Ha? Sa isang linggo, ilang bisis kang kumuha ng gamit? Isa lang. Mga cellphone lang, mga gano'n lang. Sige, ay nakunan ka man sa bulsa. Nang ano, nang sachet, tatlo. Saan galing yan? Edgar? Sige, sabi niya hindi niya para nabibigay sa iyo. Hindi mo pa nabibigay, di ba? Hindi para nabibigay, pero yung tatlo na yun, ganyan, galing yan.
17: Sa kanya?
15: Pang ano mo yun? Pang benta, pang gamit?
17: Pang gamit lang yun.
15: Tsaka pang benta?
17: Hindi, pang gamit lang.
15: Ha?
17: Pang gamit
15: matagal lang. Matagal ka na gumagamit?
17: Hindi ba?
15: Pero benta, matagal na rin, bago lang.
17: Bago lang, gagawin ko.
15: Gamit lang. Gamit lang, gamit lang. Anong tama sa'yo pag nakagamit ka? Anong tama sa'yo? Ano ba nakagamit ka? Ngayon ba nakagamit ka ngayon?
17: Wala man.
15: Kapon. Pag nakagamit ka, anong trip mo? Anong tama sa'yo?
17: Wala man.
15: Kasi sa kanya, pang ano siya, pang sabi niya, pang pasada. Para ano ba? Para ganado sa pasada. Ikaw?
17: Ano, nakablakad?
15: Nakablakad lang. Malayo, nalalakad mo? Gising ka, gano'n? Bakit trip mo talaga yan? Maglakad-lakad lang? Para mag-spot-spot din ng mga kung ano mo.
17: Lakad lang?
15: Papadrag test ka, magpapositive ka, negative?
17: Negative yan.
15: Ano na? Sigurado ka, malaman natin yan kung positive o negative. Ake? Kapasuhan ka ngayon. Kaya mo magbago? Natapos dito? Magbabago ka na o hindi?
17: Bago ko.
15: Sinasabi mo lang yan, pag nasa labas ka naman, wala rin.
17: Trabaho ko.
15: Anong trabaho mo?
17: Bigyan ko ang trabaho.
15: Ah, pag may trabaho ka na, hindi ka na magnanakaw. Hindi ka na rin gagamit. Magbabagong buhay ka na. Sige.
17: Sir Bus,
15: basta pag nakalabas lang, pero ngayon hindi ka pa basta makalabas eh. Pag-tisan mo muna habang nasa loob ka. Ilang beses ka na bang nahuli?
17: Lima? Apat?
15: Panglima ito, ngayon. Apat daw eh, sabi niya Ed. Nadamay ka. Nadamay mo si Ed.
17: Sa kanya yung galing Ed.
15: Sa'yo pala galing Ed eh.
13: Yung ano yung dalawa.
15: Ay, yung tatlo.
13: Sabi niya kanina talaga.
15: Oo. Hindi, hindi ro kanya yan galing. Hindi ro kanya galing yan, yung tatlo.
17: Sa kanya yun?
15: Nagsisinungaling siya? Ed, nagsisinungaling ka raw eh. Kasi hindi ro... Ta, nawala ka na sa sarili mo. Sabi niya. Sa'yo galing daw yun, Ed.
13: Wala.
15: Sige, dito lang ha. Ipoproseso ka. Anong masasabi mo sa tao kasi? Kikita ka na naman, mabalita ka na naman. Hindi ka na nadala eh. Anong sumasabihin sa kanila?
17: Wala.
15: Wala. Okay. Sige.
2: Serbisyong Katropa.
7: Yan, si Ed. Ah, si Ed. Oo, yung katabi si Ed. Yung nakakulay dilaw. Basta ka Ed.
2: Serbisyong Katropa.
7: Tsaka si Kirit.
2: Serbisyong Katropa.
7: Yan yung paliwanag ni Kirit.
2: Serbisyong Katropa.
7: Sabi niya, apat na beses na siyang nakulong.
2: Serbisyong Katropa.
7: Nakakalabas din. Oo, nahuhuli pala. Apat na beses nang nahuhuli. Tapos, di rin nakukulong ng matagal. Saglit lang, tapos labas, laya rin.
2: Serbisyong Katropa.
7: Hindi kasi, ano eh, hindi kasi nakakasuhan eh.
2: Serbisyong Katropa.
7: Kaya, pabalik-balik lang din yung kanyang ginagawa.
2: Serbisyong Katropa.
7: Yung pera, sabi niya, hindi raw siya yung kumuha, mayroon daw siyang isang kasama.
2: Serbisyong Katropa.
7: Cellphone lang daw. Yung kinuha niya, tapos yung kasama niyang isa, eh, yun ang kumuha raw ng pera.
2: Serbisyong Katropa.
7: Paliwanag niya yan kasi yung pong biktima, yung may-ari, nakita na siya sa CCTV o si Kirill. Paliwanag niya yun, yung kasi yung paliwanag niya, na-i-play natin dito, pero yung pong binabanggit nung pong biktima, nakita sa CCTV nila ito pong secret.
2: Serbisyong Katropa.
7: Na siya yung pumasok, siya yung kumuha. 16,000 pesos papel, at yung pong barya, 2,000 pesos. Ang nakahuli po dito ay Anti-Crime Task Force.
2: Serbisyong Katropa!
7: Dropa ho ng Anti-Crime Task Force. Mabilis, dahil nga naman nandun lang din yung opisina, ano po ng anti-crime, malapit lang. Kaya agad silang nakaresponde at doon po nila itinawag sa Police Station 1. Kaya pinuntahan po ito nila Major Manalo.
2: Serbisyong Katropa.
7: Ito yung paliwanag ni Major Manalo.
2: Serbisyong Katropa.
15: Okay, sir. Maganda nga po. Meron tayo na huli magnanakaw, sir.
18: Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po, totoo po yan. Kung saan po isang babae po pumunta sa atin dito kanina waga, na si Ma'am Aysan Pei Sama.
15: Yes, sir.
18: Nataga rito po sa Wiscombe Road.
15: Okay.
18: Sa kanya po pag-report at sa ating pagkakandak ng follow-up.
15: Apo.
18: At sa tulong na rin po ng mga anti-crime.
15: Apo.
18: Na-identify po ni ma'am yung nagnakaw na nandito po sa relocation site sa San Pedro.
15: Temporary shelter po.
18: Temporary shelter po. Tumawag po yung ating kuhan, anti-crime sa atin.
15: Uh-huh.
18: And agad naman po natin pinuntahan. Nakilala nga po itong si suspect na si Glendon Ignacio, na kilala sa pangalang Arias Kirit.
15: Kirit, opo. Sikat na rito sir at marami ng record to dati, no, ng pagnanakaw, sir?
18: Opo, tama po kayo. palagi na lang po itong palabas-labas kasi karamihan sa mga nananakawan nito hindi na nagre-reklamo yung ibang mga biktima.
7: Yes, sir.
18: Palabas.
7: Okay,
18: sa ngayon po, sa pagkakataon ngayon, disindido po yung ating biktima na magpahit po ng kaso laban sa kanya.
7: Apo.
18: Yung haba pong nagsisearch ng ating kapulisan,
7: apo,
18: na-recover po sa kanya yung bahagi pa rin ang pera na nanakaw sa kanya na 1,100 and ayon doon sa biktima, ang nanakaw sa kanya ay halagang 16,000 na puro buong 1,000 and 2,000 na mga bari coins.
7: Apo,
18: Saka dalawang cellphone.
7: Okay. Saan and, nga sir? Sa tindahan? Sa bahay?
18: Sa bahay po mismo ng biktima kasi yung bahay ng biktima, ang dingding lang kasi yung parang laminated sack.
7: Okay.
18: Kaya madaling napasok.
7: Apo.
18: Wala rin siyang pinto.
7: Okay.
18: Pero sa loob naman ito ng compound,
7: apo,
18: kaya lang, ganun pa rin. Madali pa rin yung mapasok yung isang bahay.
7: Apo.
18: And haba pong nagsisearch yung ating kapulisan, nakunan din po ito ng pinaghihinalaang shabu na tatlong sachet po.
7: Saan yan, sir? Sa bulsa? Sa wallet? Sa
18: nakalagay po sa isang pouch. Na isang pouch na nasa loob niyan mayroong paraphernalia and yung allegedly na shabu. And isang lighter and yung pong pera na nagkakalaga na 1,100.
7: Okay. Yung ano sir, cellphone na ninakaw at yung pong pera, nasa ano po kayo?
18: Yung pera, ang nare-recover pa lang natin eh, yung 1,100 pa lang.
7: And yes,
18: yung isa pong cellphone, na-recover naman po natin to sa isang nagngangalang...
7: Anong kwento sir?
18: Bali, itinuro nito ni Glendon.
7: Okay.
18: Yung kung saan niya bininta yung cellphone.
7: Bininta niya, okay.
18: Oo, and doon din mismo sa shelter, bininta na sa pangalan naman ni si Edgar Abeliana, doon niya bininta.
7: Okay.
18: And nung pinuntahan natin yung bahay nung Edgar,
7: apo,
18: at nung nakausap natin, ibinigay naman niya yung cellphone na bininta ni itong alias Keret.
7: Okay.
18: And positive naman po itong kinilala nung biktima.
7: Mm.
18: Kaya agad po natin itong inaristo at kakasuhan din po siya ng anti-phishing law. And haba pong inaristo natin, sinurse din po siya. Nakunan din po ito ng dalawang sachet na shampoo sa kanyang bulsa.
7: Yan na sir yung pinagbentahan ha, ng cellphone ni Keret.
18: Opo.
7: Diba may nakuha si Keret na cellphone, bininta niya dyan sa tao na yan.
18: Opo, kay Edgar Juan Abeliana.
7: Si Edgar naman, kakasuhan din natin, sir.
18: Opo, kakasuhan natin siya ng anti-phishing law o PD 1612. At saka yung violation ng 9165 section 11, illegal possession.
7: Meron din, sir? Saan man nakuha? Nakita
18: yun? Sa bulsa pa rin niya.
7: Ilang sachet, sir?
18: Dalawang sachet siya. Bali, nung nakapka pa naman siya, witness din naman yung ibang media na present doon, saka mga kagawad.
7: Okay, sige.
18: Yung kinapka pa natin.
7: Okay, so dalawang kaso para dito kay Edgar. Kaya ano, sir? Ilang kasong kakaharapin ito? Si Keret.
18: Kay alias Keret po, naharap po sa kasong theft and illegal possessions of drugs, 9165, and paraphernalia po, section 20.
7: Okay. Sir, ipapadrug test pa natin itong dalawa?
18: Opo. Mamaya po, dadalhin natin siya sa crime lab upang ipadrug test din natin.
7: Paano yung pera daw, sir? Saan daw dinala ni Keret at saka isa pang cellphone?
18: Yung isang cellphone, yung kay Keret, ibinigay din daw sa isang niyang kasama.
7: Mm-hmm.
18: Pero nung pinuntahan natin yung bahay doon sa shelter, wala na ito.
7: Alis
18: na. Okay. And yung pera, ayon kay Keret, iniwan niya daw sa isang panting lote dito sa may likod ng Malbar, malapit sa Estillo. Pero nung pagpunta natin, wala na.
7: Wala. Okay.
18: Hanggang sa nakarating tayo ulit sa Wiscom, kung saan may isa pa siyang lugar na tinuturo. Pero ang na-recover na lang natin doon, yung casing ng cellphone and yung SIM card ng cellphone ng biktima.
7: Pero wala talaga, sir?
18: Pero wala na po tayong na-recover.
7: Okay. Sir, baka mayroon kang panawagan doon pa sa ilang mga nabiktima, baka natukoy rin na si Keret at gusto nilang makipagtulungan.
18: Sa mga kababayan po natin na nabiktima po nitong ni alias Keret, maaari po kayong pumunta rito sa station ng Police Station 1 upang magbigay ng salaysay at may dagdag po natin sa kaso laban sa kanya.
7: Thank you, sir.
18: Sir.
7: May panibagong update tayo kasi kanina isa lang yung cellphone. Ngayon, sir, kompleto na?
18: Oo, pag-usap lang namin ni Ayuso na
7: yes, sir.
18: May naghati daw dito ng cellphone. Ngayon lang, biglang umalis.
7: Opo.
18: Naghati ng cellphone.
7: Anong sabi raw na sir nung naghati na yun?
18: Wala rin lang naman. Basta iniwan na lang dito na siya sabi ito daw yung isang cellphone na nanakaw.
7: Yung nanakaw ni Kit.
18: Oo. Pinabigay lang sa kanya para iwanan dito.
7: Okay, so kompleto na sir, dalawang cellphone.
18: Pera na lang ako.
7: Pera na lang. Okay, sige sir. Thank
2: you. Serbisyong Katropa.
7: Pera na lang ang kulang.
2: Serbisyong Katropa.
7: Sana hanapin yung pera na yun.
2: Serbisyong Katropa.
7: Hindi na makita yung pera eh. Yung 18,000, 1,000 na lang ang nabawi.
2: Serbisyong Katropa.
7: Kailangan na kailangan pa naman. Kaya tuloy disinido. Ano ho yung pumbiktima? Yung mga kasawa na magsampan ng kaso dito kay galit na galit eh, di ba? No, magkaharap sila. Loko-loko ka. Mga ganun eh.
2: Bisyong Katropa.
7: Nakasuhan na ito si Gerrit. Ang panawagan ng PNP. Pati rin nga si Ma'am ano eh. Ito yung biktima. Ganun din. Meron ding panawagan eh.
2: Sir Bisyong Katropa.
7: Kung po pwede rin pumunta ho ng PNP para ho sama-sama na mag-file ng kaso. Dito po sa kay Kirit.
2: Serbisyong Katropa.
7: At palason si Raho ng umaga. Okay, bago tayo magtapos, basahin ko muna yung mga mensahe ninyo sa live natin. Putol-putol ha, yung re-live natin gawa ng brownout. Balik na naman. Oh, nawala ng kuryente kanina eh. Morning kay Ding Strelia. Good morning po, Katropang Gerald. Good morning. Ashali, Marilyn, mainit na umaga po Sir Gerald from Batarasa. Robert Enriquez, pati mo naman ako na nagbe-birthday ngayon. Ba talaga? Robert Enriquez, happy birthday sa iyo. Birthday ha, ilan taon ko na birth. Maricel, Turib, Tampos, good morning po Sir Gerald. Dapat ikulong na yan sir para mabawasan ang kawatan sa puerto.
2: Serbisyong Katropa.
7: Lenny Crown, good morning din.
2: Serbisyong Katropa.
7: Alam tayo mga kababayan, maraming salamat ha. Thank you po sa inyong panonood. Salamat po sa inyong pakikinig sa palatuntunang Serbisyong Katropa ng XFM Palawan Public Service Program.
2: Serbisyong Katropa.
7: Sunod ho ang palatuntunang Sentro.
2: Serbisyong Katropa.
7: Ni Katropang Mike Scotte.
2: Serbisyong
7: Katropa. Kagawad Mike Scotte ng Barangay Siksika.
2: Serbisyong Katropa.
7: Sama ko dito si Jay Naba, si Axel Bunno Barebes at Ken Vincent Dancil.
2: Serbisyong Katropa.
7: Sa ngalan po ng buong pwersa ng XFM Palawan.
2: Serbisyong Katropa.
7: Buti na huli na siya. Siya para hindi na siya makabili dito sa akin. Kakatakot kasi ako sa kanya. Natatakot kasi ako sa kanya. Saan po ma'am MJ? Sa mabanda yung pwesto mo ma'am.
2: Serbisyong Katropa.
7: At syempre inyong lingkod ka Gerald Gales. Magandang umaga sa inyong lahat.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mga katropa, sa tumitinding init ng panahon, delikado ang pagbabad sa labas, lalo na sa oras 10 a.m. to 3 p.m. Magdala ng payong, sombrero o bagay na pangdepensa sa sikat ng araw. Magdala rin ng tubig kung kinakailangan. Kung wala namang gagawin, manatili lang sa bahay o sa lugar na hindi direktang nasisikatan ng araw para iwas na rin sa sakit ng ulo o heat stroke. Paalala mula sa inyong katropa, ka Gerald Gales, XFM Palawan.
3: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
4: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puson.
7: Desminoria.
9: No more.
7: Santon Plus Herbal Oil.
10: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
12: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
13: Ha! May pimples na naman ako!
14: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
15: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.

0: problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: XFM.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika. Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
3: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
3: Sa Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
0: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw. At hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka.
3: Vision X Plus. Soft Gel Capsule.
0: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
0: Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan.
3: Premium D3,
1: makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Santon Plus Gold.
7: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si

0: na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.

0: the pain.
1: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Cease the Pain dahil 3 take ko lang tuloy na wala ang pain. Cease the Pain, the best.
0: Cease the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cease the Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Santol Plus Gold.
3: Ako si Weng, gal ko na ang inida yung sakit ng likod ko. Talagang pakasak. Pero pag take ko ng Santol Plus Gold sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
0: Santol Plus Gold. Mas pinamakas, pinagaling, pinahusay. Santol Plus Gold.
4: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santol Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santol Plus Coffee ka na. Santol Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
5: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santol Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santol Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santol Plus Herbal Soap.
7: XFM.
8: Mga katropa, excited!

0: ang exciting time sa buong Pilipinas. 12 minuto makalipas ang alas 11 ng tanghali.
1: Sentro, programang si Sentro sa mga napapanahong usaping, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Wala nang paligoy-ligoy, dapat nakasentro ang komentaryo.
2: Dapat nakasentro ang komentaryo.
1: Mapapakinggan sa 104.7 XFM, Puerto Princesa City, Sentro.
2: Sentro.

0: Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang tanghali po, lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan. Kumusta na po kayo, mga ginigiliw natin, mga tagapagsubaybay? Ngayon pa'y araw po ng Webes, June 25, 2026. Batiin ko muna na happy birthday yung kuya ko kay Marshall Escote dyan sa Laguna, ha, sa Calamba. Happy birthday, kuyang, dyan sa bayan ng Calamba, Laguna, sa bayan ni Rizal. Ayan, ha. Samahan ninyo kami hanggang alas 12 ng tanghali, mga katropa. Sa bahaging teknikal, kasama natin si katropang Ken Vincent Dancil at si James Nava from PTCI. Ako naman po ang inyong lingkod, katropang kagawad Mike Escote. Welcome sa isang edisyon naman ng ating programang Sentro. Pag-uusapan natin ang mga pangyayari sa atin pong mga barangay. Mamaya, ha, atin na iulat sa inyo yung mga national tax allotment ng bawat barangay for 2027. Yun ang inyong makukuhang national tax allotment sa mga barangay sa Puerto Princesa. Sino kaya ang may pinakamalaki? Sino kaya ang may pinakamaliit na national tax allotment? Mga katropa, ating programa, atin po sa inyo yan ang Visionex Plus Capsule sa araw-araw na tutok sa cellphone, computer at television. Ay alagaan po ang inyo pong mga mata. Subukan po ang Visionex Plus Capsule na may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga nutrients na tumutulong sa eye protection, linaw ng paningin at laban sa eye strain. Suporta sa kalusugan ng mata, lalo na para sa palaging babad sa screen. Madaling inumin, suwak sa daily routine, Visionex Plus Capsule para sa malinaw na paningin. At yan po yung mabibili natin sa lahat ng Yes to Health Clinic natin dito sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Mabibili din yan sa mga kapartner natin ng mga butika dyan po sa bayan ng Brooks Point, sa ResMed Shop, sa Sorcates Pharmacy, sa Bitcare Pharmacy, sa Brel Pharmacy, sa Batarasa, malakas tayo dyan sa Batarasa, sa Twin Zone Pharmacy, sa Alena Pharmacy, sa Kendres Pharmacy, at saka sa Hyde's Drug Store. At siyempre sa iba pa nating mga kapartner na butika, mga katropa. Umpisahan na natin ang ating pagtalakay sa mga usapin. Puntahan muna natin, meron pong nakaraan po, ay merong nahuli na mga sigarilyo, illegal na sigarilyo, dyan po sa barangay Santa Monica. Pakitawagan muna si Kagawad. So, meron pong nahuli, mga kontrabando, mga katropa, ay yung umabot sa 1,000,000 piso yung halaga ng mga sigarilyo na yan. Ang masama niyan, yung isa sa mga kotse, aba, nirentahan lang pala. Nirentahan at ayun, nadamay, ha, mga katropa. Sempre. Siyempre, kinargahan ng kontrabando, siyempre, mahuhold ng yan si Kagawad Jonathan Soto, yung binigay kong number. Sempre. Yung kotse ni Kagawad Jonathan Soto, nadamay. Sempre. Merong isang nagrenta sa kanya, may kontrata naman, narito ngayong kontrata, oh. Oo, car rental agreement, Nathan Soto Car Rental. Yan. The car rental agreement is made and enter into on into this 24th day of April 2026. Sempre. Laser Nathan Soto, company jewelry registered having its principal place at business at Porok Nara, Barangay Siksikan, here and after referred to as Alesor. Yung lesson naman, Sempre. Si Jeronimo. Ayan, hindi ko muna babanggitin yung apelyedo, ha? At yan, ang nirentahan, Toyota Wigo Metallic Red, year 2026, with license plate number VAC 5600. Start date and time, April 29, 2026. Centro. So, rental rate and payment terms, one daily rental rate, 1,300 per day. Ayan, security deposit, aba, walang deposito. Oh, hindi na nagpa-deposit si Kagawad. At yun nga, nakapirma naman dito. Yan ha. Nakapirma naman dito. Ang masama nito ay ginamit, no? Ginamit po sa kawalang hiyaan yung kotse ni Kagawad Jonathan Soto. Yan, kinuha yung sasakyan April 29, 2026, 9:45 p.m. nitong si Mr. Jeronimo. Okay naman si Kagawad? Pakitawagan mo lang si Kagawad. Yung kotse niya, pakita mo yung kotse. Yan ha. Yung kotse niyang kulay pula. So ngayon, siyempre, kasama sa nahuli yung kotse. Siyempre, ebidensya yun eh. Nandyan ngayon sa Bureau of Customs. Sample. Yan. Bakit po natin to, ayan o, yan ang kotse ni Kagawad. Inalista lang natin yung mga mukha nila. Yung pagkuha pa lang nila yan eh. Yung paggaling sa, ano pa yan, sa tindahan ng pagkuha nila. Sample. Yan, bagong-bago yan eh. Bagong kuha lang eh. So, yan po, ginamit po ni Mr. Jeronimo sa katarantaduhan. Sample. Nung nirentahan po mga katropa, kinargahan ng sigarilyo. Sample. Kinargahan ng sigarilyo. So, pero mukhang nakatakas itong si Mr. Jeronimo. Sample. Kaya, problema, no? Ngayon, hindi mukhang hindi na makita yung nagrenta. Titingnan natin kung may number dito. Kung walang iniwan na number dito eh. Hindi makontak? Tawagan mo lang. Nakaka-chat ako. Kagawad Soto. Yan ha. Hindi ka rin makontak. Hanap ka lang ng puso. Tawagan mo lang siya. So kasi ito, mukhang sa mga renter, mag-ingat po kayo. Sa mga nagpaparenta pala. Baka makatulad kayo, kaya tinatalakay natin to. Kasi baka isa rin ho kayo sa marintahan ni Mr. Jeronimo. Sample. Mr. Jeronimo ha. Magpakita ka. Sample. Pwede kang magbigay ng panig mo. Yan. Meron kayong kontratang pinirmahan dito kay Kagawad Jonathan Soto. Bakit ginamit mo sa katarantaduhan daw? Sample. Kinargahan ng illegal na sigarilyo. Sample. Mga katropa, tinatalakay natin to para hindi po makatulad, mapamarisan itong ginagawa ng isang Mr. Jeronimo. Magrerenta, kakargahan pala ng kontrabando. Sample. Diba, kawawa naman yung nirentahan mo, kawawa naman yung may-ari ng kotse. Sample. Yung may-ari ng sasakyan na nagninegosyo lang naman. Gustong lumaban ng parehas. Kayong mga illegalista kayo. Nagtataka nga ako bakit yan mga naglipa na yan. Ano na yan. Yan. Pakianan mo lang ulit. O, sige lang. Baka maano lang yung signal, James. Oo. Naka-radio na yan siya. Kagawad, tumatawag na kami. Naka-monitor na yan si Kagawad eh. Labas-labas ka lang ng konti. Ito po, nirentahan yung kotse. Nirentahan. Ngayon, ginamit sa kalukuhan. Sample. Mag-ingat kayo mga nagpaparenta. Baka yung nagrerenta sa inyo, katulad ni Mr. Jeronimo, pangalan niya po yung Jeronimo ha. Yung apelyido hindi muna natin na babanggitin. So, kawawa naman yung mga nagnegosyo. Sample. Naglipa na po yan, mga illegal na sigarilyo dito sa atin sa lungsod ng Port Princesa sa buong lalawigan ng Palawan. Nagtataka nga tayo, bakit hindi masawata sa wata ng PNP? Sento! Ng mga otoridad natin. Kahit nandito lang sa Libis, so makakabili ka ng Berlin eh. Sento! O yan, dito lang. Di ba? So, ibig sabihin, talagang talamak, no? At yan nga, ito nga problema. Mukhang, sabi ni Kagawad Soto sa atin, sa pag-usap namin, mukhang pangalawa na siya sa biktima na nagpaparenta car tapos kinakargahan ng kontrabando. Sento! Eh, dapat matigil ito. Kawawa naman yung mga nagpaparenta car natin. Sento! Diba? Kung mangyayari, ay nagninegosyo ka, tapos meron na magre-renta, didiskrasyahin naman. Sento! Ayan o. I-dial mo lang, James. O, Kagawad, hindi ka matawagan eh. Hindi ka matawagan. Ano ba nangyayari sa signal na naman? Ayan ha? O, ito, natawagan ko na. O, Brad, tawag yung technician. Tawag kami ulit. Oh, natatawagan ko pa sa cellphone ko. Baka wala kang load. Natatawagan man dito. James. Yan, tawagan mo siya. Natatawagan naman dito. Itong yung 33 ang dulo, 33. Ano bang number niyan? 33 ang dulo. Oh, yan, tawagan mo, natawagan ko dito. Para makausap natin si Kagawa Jonathan Soto. At ito ay magsilbing babala doon po sa mga nagpaparenta po ng sasakyan. Sento! Sa PNP, alam na natin, may ginagawa naman kayo na hulihin yung mga illegal na sigarilyo na yan na pumapasok dito sa lungsod. Pero nagtataka lang tayo, paano nakakarating yan dito sa lungsod ng Puerto Princesa? Hindi nahaharang dyan sa mga munisipyo. Sento! Paano nakakarating dito yan sa... Dito mismo sa Libis, kanina lang, bumili yung kasama namin eh. Sento! Ito wala talaga, bakit dito naratawagan? Anong problema sa cellphone natin? O, dito. Dito na lang. Dito na lang natin, ano, sa mikropono na lang. Ayan. Ayan, ito, brother, Kagawad Jonathan Soto, magandang umaga. Live ka na sa ating programang Sentro.
1: Yes, magandang umaga po sa tagapakinig ng ating ng ating SFM. Good morning po.
0: Yun, Kagawad, loud and clear ba tayo diyan?
1: Yes, loud and clear.
0: Yun, oo.
1: 10 by 10.
0: Yun, talaga naman, no. Kagawad, ikwento mo nga sa atin, itong kotse mo nirentahan. Nirentahan tapos ginamit sa pagdadala ng smuggled na sigarilyo.
1: Oh. Opo, katropang Mike, yan yung napakasakit na pangyayari talaga sa buhay ko ngayon. Alam mo eh, yung kotse na yan eh, nakalabas lang yan noong November. So hinulugan ko po yan sa bangko. So nirentahan niya noong June 1. Siyempre, rent, yan ang business natin, rent a car. So, siyempre, nagtiwala tayo doon sa nag-rent, eh, pinapirma ko naman ang kontrata. Pinicturan ko pa yung lisensya niya. So, talaga inagawan yan. Inagawan sob. So, hindi natin alam, nakalagay naman doon sa kontrata na hindi pwedeng targahan niya ng mga illegal. Pang personal use lang, family use, pwede. So, kinargahan niya ng illegal cigarette. Nahuli yan sa Langugan.
0: Ah, Langugan, hindi sa Santa Monica?
1: Hindi, Kagawad. Sa Phase 5.
0: Ah, Phase 5.
1: Phase 5 ang nakahuli.
0: Oo.
1: Langugan, area ng Langugan.
0: Kailan to nahuli? Kailan nahuli?
1: Nahuli yan ng, hindi ko nagkamali, first week ng June.
0: First week ng June.
1: Tuesday yun eh. Tuesday, hindi ko nang alam kung anong date.
0: Okay.
1: So, nahuli siya. May apat na sakay na tao. Ang sabi kasi, pumunta ko dun sa ano eh, sa PS5. So, ang karga niya is dalawang babae, dalawang lalaki. So, yung cigarette na smuggle dun sa bin niya sa likod, sa cargo bin niya sa likod. So, more or less, nakuha sa kanya is 30 packs. Yung 30 rims.
0: Madami-dami rin
1: Illegal cigarette. Yun nga. Siyempre, hindi naman alam ng... Siyempre, pagka ganun, illegal, kahit na tayo dito sa barangay natin, pag illegal, galit na galit tayo dyan eh.
0: Kaya nga. So, yung ano, itong nagrenta sa'yo, anong buong pangalan ng nagrenta?
1: Ang nagrenta ay si Hieronimo De Los Reyes Quinto.
0: Hieronimo
1: De Los Reyes Quinto.
0: From barangay?
1: Inagawan Sob.
0: Ito ba siya nakasama, nahuli rin ito?
1: Yes, Katropa Mike, bali ayon sa aking nangalap ako ng mga informasyon sa tao na yan, is pangalawa niya na yan, pangalawa na, second na rent niya na biktima ako, pangalawang biktima niya na ako.
0: Nako, ibig sabihin, nagrenta rin dati, tapos nakarga ng sigarilyo.
1: Yes, Katropa Mike, nahuli, nandoon pa rin sa costume ngayon yung sasakyan.
0: Nako, no. So parang nagiging modus niya na pala to.
1: Yes, tama ka, Katropang Mike. Kaya nga, pinag-iingat ko yung mga ano, nung nakaraan, naalala mo, pinabanggit ko na rin sa'yo, mag-ingat yung mga kapwa ko nagpaparenta, naghanap buhay ng renta car. So, baka madali kayo ng tao na to, sus, kawawa po kayo. Ngayon, naghuhulog tayo ng sasakyan natin sa bangko, hindi naman kumikita. Kasi naka-impound pa sa, ano, sa BOC, sa custom.
0: Ito bang si Mr. Hieronimo Quito, ay kilala mo siya? Kilala mo personal, hindi?
1: Hindi, kagawad Mike, hindi first time ko tong renter eh. First time kong renter.
0: So, first time na renter, paano kanya na-contact?
1: So, nung kasi lahat naman ng nagre-rent sa akin, tinatanong kung sino nag-endorse. Ang sabi niya, may boss daw siyang Muslim. So, yung hindi ko rin kilala yung Muslim, siyempre marami na rin tayong renter. Mga nagdaan na. So hindi ako pamilyar doon sa sinasabi niya. Siyempre renter ay gusto nating kumita. Siyempre pinagbigyan natin.
0: Okay. So pero anong usapan ninyo? Saan niya gagamitin? Sa anong sabi niya nung nag-rent siya?
1: May bisita lang raw siya. 'Yun ang sabi niya sa akin. May bisita lang ako, sir. Within na fair to price isa lang. Sabi niya. Kaya pumayag ako nung una. So, nag-extend. June 1 niya yung kinuha eh. Nag-extend. Tumatawag naman saan sa akin, nag-communicate man, nag-text gano'n. Nasa ano raw siya. Sana, ang location mo ngayon, nasa ano raw siya, nasa San Vicente. So, mga sunod na araw, puling text niya sa akin, sabi niya, sir, sorry, nandito yung mga conversation namin eh. Sorry, sabi niya, nahuli ako ng custom. Nandun na yung sasakyan mo sa custom. Yun ang napakasakit.
0: So, yun lang. So, kasama siya pala sa nahuli?
1: Oo, kagawad Mike. Kasama siya sa nahuli. Pati yung tatlo na kasama niya. Masakit. Pero tinatanong ko rin sa mga kaibigan natin, mga abogado, bakit ganun? Yung sasakyan, tsaka yung kontrabando, hinold nila. Bago yung tao na gumawa ng kabulustugan na yan, is nakabitaw, nakawala.
0: So, hindi nila kinasuhan?
1: Walang ano eh. Kasi, wala raw eh. Kasi hindi raw nila yun ano. Hindi raw nila jurisdiction yun. Ang sa kanilang raw, yung cargo lang, saka yung sinakyan.
0: Ay ganun, papa. Yung nag-illegal na tao, ay walang kaso, pinakawalan.
1: Kaya pabalik-balik lang gumagawa ng mga kabalustagan niya, mga yung tao na yan.
0: Okay.
1: Kung yan ay nabibigyan agad natin ng parusa, mababawasan yung tao na ganyan na nag-illegal ng mga bagay.
0: So, nung nag-verify ka sa PS5, sabi sa'yo, yung sasakyan lang tsaka yung kontrabando yung kanilang concern?
1: Sa PS5, sabi sa akin sa PS5, is tinuro-over nila sa custom.
0: Magtanong. Oo. Pero ang nakahuli dito, ang nakahuli ay PS5.
1: Oo, PNP natin, PS5.
0: PS5. Kasi ang kaso nito ay yung sa tariff. So kung sa paglabag sa tariff law, ang magpa-file talaga ng kaso ay yung Bureau of Customs.
1: Dapat na, sana.
0: So ngayon, hindi nila in-inquest ito, pinakawalan.
1: akin ako wala. Nang alam ko, wala yung tao. Nagpadalagala yan ngayon.
0: Nako. Kaya naman nagpa-interview kasi ang purpose para mabigyan babala yung mga katulad mong negosyante nagpaparenta ng sasakyan.
1: Correct, kasamang Mike. Yun talaga yung mga purpose ko dyan para makatulong tayo sa mga kasamahan ko nagpaparenta car. Baka katulad ko rin na naghulugan ng sasakyan. Yung sasakyan nila ma-impound bago yung ikaw tuloy-tuloy ka mo nagbabayad sa bangko. Hindi naman pwede hindi bayaran sa bangko.
0: Okay. So, nakausap mo ba yung taga Bureau of Customs kung bakit hindi nila kinasuhan yung mga yung nagrenta sa iyo?
1: Yes, katropang Mike, nakausap ko sila yung mga custom police natin. So, hindi raw nila yon ano, ang kontrabando raw lang talaga sila concerned saka yung sinakyan.
0: Nako. Ganun ba yung
1: hindi ko alam, hindi ko nagtatanong rin na ako sa mga mga tropa natin, mga abogado eh. Ang magpapail daw ng kaso daw, ako.
0: Ikaw magpapail ng kaso doon sa ano sa nagrenta sa'yo?
1: Oo, hindi ko naman pwede siyang pailan ng kaso ng car natin kasi meron kaming ano eh.
0: Kontrata.
1: Meron kaming kontrata.
0: Oo.
1: Paano ko siya kakasuhan?
0: Tsaka yung car napping ay nandoon naman sa customs ngayon. Hindi naman ano.
1: Si nandoon sa kanila, for keeping nila.
0: Tibali, alamin namin sa custom, bakit ganun? Kung wala silang kinasuhan, kinumpis ka lang yung mga ano, sasakyan mo tsaka yung ano, yung kontrabando.
1: Yes, katropa Mike, tsaka ano? Wala akong kinalaman doon. Wala akong kinalaman doon sa mga transaksyon nila na 'yan.
0: Kasi kaya nga
1: sa akin, siyempre, nag-rent sa akin. Siyempre, sa may-ari ng renta car, meron naman rin akong permit, meron akong DTI. Pinarenta ko siya kasi yun naman ang hanap buhay ko.
0: Hindi na ba kumukontak sa'yo si Mr. Cuito?
1: Negative na katropang Mike kasi yung number niya, dito pa rin nakasave sa akin. Halos araw-araw kung di na dial, out of coverage na, unattended na. Pero hindi ko pa nabubura yung mga conversation namin dito, nandito pa sa akin.
0: Talaga naman, oo. Di bali, makikipag-unayan tayo sa Bureau of Customs kung ano ba yung patakaran nila pagdating sa ganyan. Kasi paano nga natin masasawata yung modus operandi nitong tao na ito kung sabi mo, pangalawa ka na pala sa biktima?
1: Yes, katropa may pangalawa na ako. So, hintayin pa ba nila magpangatlo, pangapat, na marami siyang malulukong tao?
0: Kaya nga, yung una, taga saan yung biktima niya? Taga dito rin?
1: Yung una, ang pagkaalam ko ay kilala ni Kagawad Rita Lampiris yun na parang teacher. Teacher din sa San Miguel. Teacher po yun, teacher.
0: Ganon din, sigarilyo din ang kinarga?
1: Sigarilyo din ang kinarga, pero mas marami-rami yun.
0: At wala rin siyang kaso?
1: Wala din, kaya nga yan, napangalawahan na ako eh.
0: Talaga naman, oh. Sige. Anong panawagan mo doon sa mga katulad mo nagpaparenta car?
1: Yun nga, katropang Mike, mag-ingat po kayo sa mga kasamahan ko nagpaparenta car. So, i-verify nyo. Ako nga ngayon, hindi na ako nagbibigay ng hindi ko na sila pinaparent pag hindi ko nakilala. Yung mga dati ko na lang ng suki. Kahit sabi ko nga, kahit na hindi ako kumita, basta nandiyan yung sasakyan ko.
0: Okay.
1: So, masakit para sa akin kasi yan eh, hindi naman natin yan, naghahanap buhay tayo para, naghahanap buhay tayo ng parehas. Inutang natin yan sa bangko para magkaroon tayo ng income, additional source of income. Gaganyanin lang rin tayo ng mga hinayupak na yan.
0: Kaya nga, so, ano plano mo ngayon? Nag-ano ka na ba sa abogado? Kung, kasi sabi ng customs, di ba, ikaw daw mag-file ng kaso. Ano kaya kaso?
1: Ang hinihintay ko ngayon na katropang Mike, yung sinabi ng custom na mag-hearing pa raw daw kami doon sa kanila for administrative. So yun ang hinihintay ko. Nag-submit na rin ako ng mga folder, mga supporting document ko. Tulad ng yung meron ako ng yung kontrata.
0: Yan, naputo si Kagawad Soto, tawagan natin ulit. So ito talaga kailangan maputol itong modus operandi ng ano na to. So nakapag-submit ka na ng mga dokumento.
1: Yes, katropang Mike, nag-submit ako ng mga dokumento ko. Naka-folder yun na yung mga resibo ko na pinayad ko sa bangko, yung kontrata namin, yung ORCR niya na nakapangalan pa sa Toyota, at yung pag-release, yung pag-release ng sasakyan na nakapangalan na sa kay Mrs.
0: Ayun.
1: Kasi kay Mrs. yung nakapangalan, oh.
0: Oh, okay, sige. So sino yung in-invite sa admin hearing? Kasama ka ba o pati kasama si Mr. Jeronimo?
1: So yun na sana eh. Dapat kasama rin yun si Quito na yun eh. So ako lang, ang pagkalam ko, ako lang ata. Kasi ako yung nag-file ako ng motion to release. So regarding lang sa sasakyan yung i-hearing nila sa akin.
0: Oh, okay. So nag-file ka pala ng motion to release.
1: Oh. Yes, katropang Mike. Pero doon yun sa kanila. Sila yung mag-hearing nun.
0: Ay, kasi nga naman, siyempre, ikaw, nagpaparinta ka lang eh. Hindi naman ikaw yung...
1: Katropang Mike, talagang wala akong kinalaman talaga dyan. Kaya nga, sabi rin ng custom police, mag-submit ako ng mga papers ko na patunay na wala akong kinalaman dun sa tao na yun.
0: So ngayon, hindi na makontak ito si Mr. Quito.
1: Negative na. Katropang Mike, halos araw-araw ko yan dinadial at nagtatanong-tanong din ako. Nang pumunta pa ako doon sa inagawan na at large sir yung tao na yan.
0: So wala na doon sa kanya tiniterhan?
1: Hindi nga nila raw kilala. Baka matagal na yan doon naka-address yung lisensya niya na yan.
0: Oh.
1: Kasi pinicturan ko yung lisensya.
0: Sa tingin mo, ano niya to? Modus operandi niya talaga yung mag-rent ng sasakyan tapos mag-illegal?
1: Siguro ko, katrumamay, kasi pangalawa na ako eh. Pangalawa na ako sa biktima niya eh.
0: Kaya nga, talagang mag-ingat yung mga nagpaparenta. Sige po, kagawad, kami rin, makisubukan namin makipag-ugnayan sa Bureau of Customs kung ano yung kanilang patakaran tungkol sa mga ganito. Sabi nyo nga kasi, mukhang hindi naman kinasuhan yung nagrenta sa inyo at kinuha lang yung kontrabando ng Bureau of Customs. So tatanungin namin kung ano yung kanilang proseso ba. Pagka may mga ganyang nasakote ng mga illegal na kontrabando. At siyempre, kawawa din, baka may mabiktima pa eh. Baka hindi lang ikaw yung mabiktima.
1: Yes, Katropang Mike, sana nga nawala na silang mabiktima. Kasi napakahirap talaga ngayon. Nag-iisip tayo ng para makatulong tayo sa ating pamilya. Ng mga other source of income. Pago, ganito pa.
0: Kaya nga.
1: Nangyayari sa atin.
0: Kaya nga po. Sige po, kagawad, maraming salamat po sa pag-share ng iyong... istorya dito sa ating himpilan, sa ating programa para mabigyan natin ng babala yung mga nagpaparentakar. Salamat po, mabuhay po kayo.
1: Yes, Katropang Mike, maraming salamat sa XFM. Maraming salamat po at God bless us all.
0: Sentro. Si Kagawa Jonathan Soto ng Barangay Siksikan, yun po. So yung pangalan daw, binanggit ni Kagawa, si Jeronimo de los Reyes Quito, yung address sa kanyang lisensya. Saan ba yung list? Nandito yung sa may lisensya niya ha. So parang nasend sa akin yun eh. So inagawan sabi yung address ng lisensya niya. So ito, may kontrata. Pakita mo yung kontrata. May kopya tayo ng kontrata. May kontrata yan dito eh. May mga nakalagay dito eh. Number 9. Governing this agreement shall be governed or ito maraming unauthorized routine maintenance costs owned by leasor. Ito maraming yan, yung kontrata nila, may kontrata sila. So meron siyang kontrata na start date and time April 29, 2026. So yun ang nahuli pala ito sa Langugan, no? Ayan. So, yun ang ano niya, lumaon, nung nirentahan, lumaon ng lumaon, nagpa-extend ng nagpa-extend, ayun na. Nahuli po. Yun ang problema. So, kung huhulihin natin, tapos papakawalan din kasi yung sigarilyo lang, hindi kasama yung tao sa kakasuhan, uulit at uulit lang, mga katropa. Di ba, may pag-unayan tayo sa Bureau of Customs, palinawin, ano ba yung panuntunan dito? Bakit hindi napapailan ng kaso yun pong nasasakoting tao, sabi ni Kagawa Jonathan Soto. Siyempre, siyempre gusto rin malinawan ito dahil yung mga nagpaparenta, ha? Mag-ingat kayo, dalawang, pangalawa na palang biktima si Kagawa Jonathan Soto eh. Ha? Noong itong Mr. Jeronimo de los Reyes Cueto. Mr. Jeronimo de los Reyes Cueto, bukas pa kami himpilan para po sa inyong panig. Siyempre. Ha? Ito po, side po ito ni Kagawa Jonathan Soto. Ngayon, ano po ang side ninyo? Bakit po ginamit ninyo, kinargahan ninyo ng illegal na sigarilyo? Shanto! Diba? Bakit naman, alam nyong nirintahan nyo lang, bakit naman, kinargahan nyo ng sigarilyo? Shanto! Talaga naman, oo. So, siyempre yung PNP, sila yung nakahuli, i-turn over sa custom kasi nga paglabag sa tariff law. So, pagka mga smuggling, tariff law, yung Bureau of Customs, yung right agency na mag-file ng kaso. Siyempre! Ngayon, ayun ang tanong ni Kagawa Jonathan Soto, bakit pinakawalan yung tao? Ha? Supposedly, dapat ini-inquest, di ba? Siyempre! Bakit pinakawalan yung nahuli? At mukhang ganun ang nangyayari. Gano'n ba kalakas sa mga otoridad si Mr. Jeronimo de los Reyes Cueto? Siyempre! Bakit hindi nakukulong? Siyempre! Sa kabila ng may mga paglabag sa batas na huhuli. Siyempre! At bakit nakakarating sa kabayanan dito sa lungsod ng Puerto Princesa yung mga sigarilyo na yan sa munisipyo? Bakit? Bihira, kung may mahuli man, may maharang, bihirang bihira. Siyempre! Subukan natin bukas makatawag sa Bureau of Customs para masagot yung mga katanungan ni Kagawa Jonathan Soto. Siyempre! 15 minuto bago sumapit ang rap na alas 12 na tanghali. Mabilis lamang po ito, ha, mga katropa. Ang atin pong oras atin po sa inyo yan ng Santon Gold Herbal Tea. Nako, tama no. Purok President Evelyn Oliver Gerardino, good morning. Kapag bloated ang tiyan mo, Purok President, mabigat ang pakiramdam. Oras na para sa mas healthy na pahinga. Subukan ang Santon Gold Herbal Tea. May moringa, turmeric at cinnamon bark up. Tumutulong sa kalmadong tummy, pag-ease ng bloating at mas magana pakiramdam araw-araw. Warm, natural at suwak sa daily wellness routine. Isang tasa lang, ramdamang ginhawa. Santon Gold Herbal Tea, ang healthy na tea para sa magaan ng katawan. Magbabalik pa yung programa Sentro makalipas lamang ilang paalala.
2: XFM. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
3: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ako po, si Ethel Complicado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Sa sakit ng katawan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
7: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay ng mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri
2: ng
7: sakit.
2: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santhum Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
7: Santhum Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santhum Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa likabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
3: Santhon Gold Coffee Mix.
9: Ako po si Maribeth ng Cavite.
10: Sa Coffee Nurse.
9: Ang sikreto ko sa pagiging active sa work
10: ay ang Santhon Gold Coffee Mix.
9: Nakakatatlo hanggang apat na cups ito araw-araw.
10: Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa.
3: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
11: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
12: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Delibdi.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
15: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santhon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
3: Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika. XFM.
16: XFM.

0: Balik tayo sa atin pong programa. Batiin ko muna ng good morning si Sir Ding Estrella, si Maricel Corib Tampos. Magandang tanghali po. Si Sir Bobby Balami, update kay Kirit-Kirit na kaya sa police station. Nandun na. Philip Paalan, magandang tanghali po. Kay Tristan Watt Vigulay, good morning, Katropang Mike. Ay Purok President Gerardino, good morning. Ay Mayor Abby Madarcos Gabinete, good morning. Kay Sir Robert Enriquez, good morning. Ay mga barangay, narito na yung inyo po mga sal-en. Sal-en. National Tax Allotment pala. O, basahin natin ha, yung National Tax Allotment. Barangay Babuya, number one. Ito po yung magiging intiin ninyo next year for 20. Calendar year 2027 National Tax Allotment for Barangays Region 4B, Mimaropa, City of Puerto Princesa. Yan ha. Parang naipos natin ito, Sir Ken. Pwede bang kahapon natin ito naipos? Pahanap na lang, Sir Ken, sa ano natin. Yun pong Babuyan. Yung Babuyan merong 6 million 880,151. Yan ha, Babuyan. Yung Bakungan. Bakungan, 10,949,104 pesos sa inyong NTA for next year. Yun pong Bagong Bayan, 4,415,090 pesos. Ito medyo maliliit kasi ito na mga barangay sa West Coast, eh, Bagong Bayan. Yung Bagong Pag-asa. Barangay Bagong Pag-asa dito yan sa Kabayanan, ha. Barangay Bagong Pag-asa, 3,211,126. Ito yung pinaka mababa. Oo. Yung Pag-asa. Hindi, meron din pa mga maliliit ano, na barangay, no? Ha? Yung hindi rin pala, meron din pala mga 3 million. Bagong Sikat. Alamin natin Bagong Sikat. Bagong Sikat, 12,394,139 pesos. Ha? Ang Bagong Silang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pang-anim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ang hirap eh. Maliliit eh. 8,511,912 pesos. Yan po yung ano, ha. Pero ang pinakamalaki dyan, San Pedro. Yung San Pedro, 44,127,792. Yan, yan po yung pinapalas natin sa screen. Ha? Pangalawa dyan, yung San Jose. Yung San Jose, San Jose nasa 28 million yun eh. Ha? Yung San Jose, malaki-laki yung San Jose pala, 34. Siksikan 34, San Miguel, San Pedro, yan Santa Lucia, Santa Monica. Yan. So yan po yung ano natin, tax, marami-rami to eh. Marami. National Tax Allotment. So, nakapos po yan, no? San Jose. Ito pala yung San Jose. 38,073,135 pesos yung San Jose. Pangalawa yung San Jose. Pangatlo yung Siksikan. Yan, ha? Pangalawa yung Siksikan. Pangatlo yung Siksikan. So, yun po. Yan mga National Tax Allotment natin sa mga barangay. Marami pa yan. 66 barangay, eh. Wala na tayong time, eh. Kung basahin natin lahat, no? Saka medyo maliliit yung sulat. Yan, ha? Pero yan na yung ito yung mga barangay, tapos yung second page, yan yung National Tax Allotment niyo. Yung mga managtatanong, sabi yan, laki naman yan. Pero doon po sa mga meron na pong template yan kung paano kinukuwenta. Alam mo po yung personal services, ang malaking bahagi niyan yung personal services. 55% kaagad. 55% yan para pampasahod, insentibo ng mga personnel sa barangay. Yung 20% yan yung development fund infrastructure. Pero eh, halimbawa lang, yung 20%, akala natin yung sa siksikan, halimbawa 34 million, akala natin yun ay papagawa. Hindi po, yung sa 34 million, times mo yan, 0.20 equals ang pwede mong ipagawa na infrastructure worth, ano lang yan, 6.8 million pesos. So, maliit lang. So, kaya, minsan akala natin, ano eh, pag hindi natin naintindihan, ay, ang laki naman ng 34 million. Di ba? So, yung 20% development fund, halimbawa, ang siksikan ay 34 million siya, nas ang NTA niya, nasa ano lang yan, 6.8 million. Paggawa ka dyan ng mga building, yung kalsada, hindi talaga kaya. Oh, so, yung mga ganon. Yung 55%, halimbawa lang, 34 million. 34 million, ang times mo yan sa 55% PS. So, ang sa 34 million, ikaltas mo ng 18,700,000 pesos. So, minus na. Minus 34 million, ilan na lang natira? Ha? Yan. May 15 million na lang, 300,000 pesos. I-minus natin yung kanina, yung 6.8 million pesos na development fund. Oh, meron ka na lang, hindi lang, 15,300,000, ito ha. 15,300,000 minus 6.8 million. Yan. Oh, meron ka na lang natitirang 8.5. Yung 8.5, babawasin mo pa yung 5% na God, gender and development. Oh, yung 8.5, i-times natin sa 0.05. Meron ka na lang 4,250,000 pesos. I-times mo yan sa 0.1% yung sa senior. Sa, oh, meron ka na lang, may 400, ano na lang, yung 420,000, 425,000 sa mga senior. Maliit na, meron na ka-template na kasi dyan eh. Meron pang ibang mga ano diyan, mga yung ano pa, yung MOA pa. So nakaset na po 'yan, nakaset na po lahat 'yan ha. Kaya huwag kayong magtaka, 34 million, 44 million, ang laki pero hindi po lahat 'yan sa infrastructure. May mga template po 'yan na binigay ang ating DILG. At yung batas paano isip ihati-hatiin yung pondo. Eksaktong alas 12 na po ng tanghali, mga katropa. Wala tayong oras at panahon. Sa kala ni katropa ang Ken Vincent Dancil sa bahaging teknikal, kasama si James Nava from PTCI. Ako naman po inyong lingkod, katropang Mike Escote. Maraming salamat. Susunod kagad XFM News Nationwide. Standby!
1: Shampoo. Hanap po ba yung manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Trendline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch, sa Caltex Tinigiban Compound, Puerto Princesa City. Meron din silang Baltan branch, a Borland branch, at Cuyo branch. Sila ay gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multipurpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services. ANSA Trendline Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900. O bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!
2: XFM. Tos, nasa listahan ng mga testigo sa impeachment trial ni BP Sara.
3: 44 criminal taxes case versus dating DPWH officials inaprubahan ng DOJ.
2: Tropical storm Higos inaasahang papasok sa par ngayong gabi.
3: Sa balitang regional, ex-convict umano'y nagalit matapos biruin na gumwapo sa loob ng kulungan. Biktima sinaksak, patay.
2: Balita international, back-to-back na lindol yumanig po dyan sa Venezuela. Mataas na bilan ng casualties sinaasahan.
3: Sa balitang showbiz, Chris Lawrence dililigawan na si Katrina Halili.
2: At sa sports, mga katropa, Philippine team pasok sa Sports Nations Cup 2026.
4: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
2: Panangalian na tayo ng Webes, katropa, June 25, 2026, live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Live din tayo na napapahinggan nyo sa pamamagitan po ng 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at 91.3 sa XFM San Francisco, Agusan del Sur.
3: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
2: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
3: Ako si Brian DePaz.
4: XFM News Nationwide.
2: Sa detalye na ng balita sa XFM News Nationwide, isang tip na nagmula kay Senator Bam Aquino ang nakatulong para mapigilan ng otoridad ang umano'y planong school shooting sa Tolosa National High School sa Leyte. Ayon kay Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, agad po na kumilos ang mga otoridad matapos matanggap ang impormasyong ipinasa ni Aquino na nagresulta sa maagap na pagpigil sa umano'y planong pag-atake sana sa isang paaralan. Sinabi ni Remulla na ang tip mula sa senador ang nagsilbing mahalagang impormasyon na nagbigay daan po sa mabilis na aksyon ng mga law enforcement authorities para maiwasan ang posibleng trahedya.
5: The suspect is accused of planning a mass shooting or stabbing aimed at the school students. The following message written in vernacular was retrieved. From Tolosa, prepare yourselves, especially you, as you owe me. Get ready. I will disrupt the school. You won't know me, but you will recognize me. There's no time, no day. Be prepared for whoever gets

0: revealed that she created multiple Facebook accounts to disseminate this content, which spread rapidly across social media, alarming students, parents, and the public. However, the accounts and original posts were deleted after engagement with Jasmine, who was hesitant and uncooperative due to the fear of repercussions. Her parents, when approached by Tolosa MPS, refused to provide information about the incident.
1: Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, walang naganap na insidente dahil napigilan ito. Lumalabas din sa paunang imbestigasyon na naimpluwensya numano ang minor de edad ng larong Gorbex o Gorbox. Sinabi rin ni Remulla na kapareho ito ng impluwensyang nakita umano sa 14 anyos na sospek sa paumaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Patuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad kaugnay ng insidente.
2: XFM News Nationwide.
3: Mga katropa, si Senator Ping Lacson ay ipinasusuri muli ang Juvenile Justice Law dahil po sa paumaril sa Tacloban. Katropa natin sa balita, Brian De Paz ng XFM Mega Manila.
1: Nawagan si Senador Ping Lacson na muling suriin ang Juvenile Justice and Welfare Act kasunod ng madugong paumaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Ayon kay Lacson, hindi dapat otomatikong maging dahilan ang edad upang makaiwas sa pananagutan ang isang minor de edad na sangkot sa mabibigat na krimen. Anya, nananatiling sapat na proteksyon ang desisyon ng Korte Suprema na nag-uutos sa prosekusyon na patunayang kumilos ang isang minor de edad ng may discernment bago ito mapanagot sa batas. Samantala, igiritaman ng Juvenile Justice and Welfare Council na may umiiral ng mekanismo ang batas upang mapanagot at marehabilita ang mga batang lumalabag sa batas. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Seguridad sa mga paaralan sa QC, pinaigting sa pamamagitan ng metal detectors. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
4: Ng pamahalaan lungsod ng Quezon na mas mahigpit na inspeksyon sa lahat ng paaralan sa lungsod sa pamamagitan ng paggamit ng mga metal detector sa mga pasukan. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, inatasan ng mga gwardiya na siyasatin ang mga bag at gamit ng mga estudyante upang matiyak na walang naipapasok na patalim, baril o iba pang mapangarin na bagay sa loob ng campus. Bahagi ito ng pinaigting na hakbang sa seguridad ng lungsod upang mapanatiling ligtas ang mga mag-aaral at mga kuhan ng paaralan. Sa pagpasok pa lamang sa gate, masusing binubusisi ng mga gwardiya ang mga dala ng mga estudyante bilang dagdag na proteksyon laban sa anumang banta sa loob ng eskwelahan. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
3: Nilagdaan po ni Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso ang Executive Order number 28 o 29 o tinatawag katropa na Manila Safe Schools Initiative para palakasin din ang seguridad sa mga paaralan at maiwasan ang mga insidente ng karahasan. Sa ilalim po ng kautosan, bubuuin ang Manila School and Community Safety Task Force na mauuna sa mga programa para sa school safety, threat monitoring at emergency preparedness. Inatasan din ang Manila Police District na paigtingin ang operasyon laban sa ilegal na baril, habang palalakasin naman ng DepEd Manila ang counseling programs at regular na emergency drill sa mga paaralan. Ayon kay Dumagoso, layunin po ng programa na maagapan ang anumang banta at matiyak ng kaligtasan ng mga estudyante at teachers.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, sinabi ng Senate Impeachment Court na kailangang mailabas ang pre-trial order sa Lunes o Martes upang hindi maantala ang nakatakdang pagsisimula ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sa July 6. Ayon kay Impeachment Court Secretary Renato Bantug, posible pa rin masunod ang schedule, ngunit nagiging masikip na ito dahil sa matagal na pagmamarka ng mga ebidensya. Anya, kailangan matapos ang depensa at prosekusyon sa pagmamarka ng mga dokumento sa lalong madaling panahon upang mabigyan pa ng panahon ang magkabilang panig na magsumite ng kanilang komento sa pre-trial order. Dagdag pa ni Bantog, libo-libong dokumento ang sinusuri sa kaso kabilang ang mga ebidensya kaugnay ng umano'y maling paggamit ng confidential funds at mga aligasyon ng hindi maipaliwanag na yaman laban sa Vice Presidente.
2: XFM News Nationwide.
3: Ipinaliwanag ni ML o mamaya

0: Ang Liberal Partylist Representative Leila De Lima na ang proseso po ng pagmamarka o markings na mga ebidensya sa nagpapatuloy na pre-trial conference sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ay dumaan sa masusing beripikasyon na magkabilang panig. Ayon kay De Lima, mga katropa, ang bawat ebidensyang minamarkahan ay kinakailangang ma-countersigned na mga kinatawan ng prosekusyon at depensa na kabilang sa marking team upang ma-check ang wastong dokumentasyon at pagkilala para po sa mga ebidensyang ihaharap sa paglilitis. Binigyan din pa niya na bahagi ito ng formal na o normal na proseso ng pre-trial para mas maging maayos, organisado at malinaw ang mga presentation ng mga ebidensya sa masusunod na yugto na impeachment proceedings. Patuloy naman ang pre-trial conference habang tinatapos na rin na magkabilang panig ang pagmamarka at pagbeberipika para po sa mga dokumento at iba pang ebidensyang may kaugnayan sa kaso.
1: XFM News Nationwide.
2: Kasama ano si Mary Grace Piatos sa listahan ng mga testigong ihaharap ng prosecution panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Batay sa pre-trial brief, nakatakdang tumistigo si Piatos kaugnay sa umano'y pagtanggap ng confidential funds. Naging kontrobersyal ang pangalang Mary Grace Piatos noong 2024 House Inquiry sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education matapos itong lumabas sa mga acknowledgement fund receipt. Gayunman, sinabi noon ng Philippine Statistics Authority o PSA na walang record ng kapanganakan, pagkamatay o anumang pagkakakilanlan ng isang taong nagangalang Mary Grace Piatos. Ayon sa prosecution panel, bahagi ang testimonya ni Piatos sa pagpapatunay ng aligasyon ng umano'y maling paggamit ng mahigit 612.5 million pesos na confidential funds.
1: XFM News Nationwide.
0: Iginiit naman ni Senator Francis Chis Escudero, mga katropa, na pawang haka-haka lamang daw yung maulat na siya ang posibleng maging presiding officer sa impeachment court para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Escudero, maaaring kumalat ang mga ulat dahil lima lamang sila na senador na kwalipikado sa posisyon dahil siya at ang iba pa ay mga abogado. Anya, ang mapipili po na magiging presiding officer sa kaso ni Vice Presidente ay dapat maging patas at mapanatili ang magandang imahe ng posisyon. Anya, wala pang nagiging desisyon dahil sa pag-uusapan pa ito ng bawat senador. Matatandaan na una nang sinabi ni Senator Panpilaw Lacson na may suporta umano mula sa ilang senator para kay Escudero na siyang mamuno sa impeachment court dahil sa kanyang pagiging abogado at karanasan sa impeachment process. Samantala, maring itinanggi ni Escudero ang aligasyong tumanggap siya ng milyon-milyong pisong cash mula kay dating kongresista at ngay puganteng si Saldico.
1: XFM News Nationwide.
2: Ano ka lang 2027 National Budget inaasahang isusumite sa Kongreso sa Agosto. Katropa natin sa balita, Deo De Guzman ng XFM Mega Manila.
3: Inaasahang isusumite ng Executive Department sa Kongreso sa Agosto ang panukalang pambansang budget para sa 2027. Sinabi ni Executive Secretary Ralph Recto na ito ay isang buwan matapos ang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa susunod na buwan. Wala pa umanong inilalabas na balangkas ng mga popondohang kagawaran para sa susunod na taon. Pero sinabi ni Recto na kabilang sa pinakamalaking item ang National Tax Allotment o NTA para sa mga lokal na pamahalaan. Aabot umano ito sa 1.32 trillion pesos, mas mataas ng 129.32 billion kung ikukumpara sa kasalukuyang alokasyon. Ngayong taon, nangunguna pa rin ang DepEd sa budget allocation na 1 trillion o 1.015 trillion pesos. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo De Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM.
1: XFM News Nationwide.
0: Inianunsyo katropa ng Bureau of Internal Revenue na inaprubahan po ng Department of Justice ang paghahain ng 44 na criminal tax cases laban sa dating mga opisyal ng Department of Public Works and Highways. Ito'y sina JP Mendoza, Henry Alcantara at Bryce Hernandez. Kaugnay ito naman ay aabot sa 1.68 billion pesos na pinagsamang tax liabilities ng tatlo. Ayon sa BIR, natuklasan ang sa investigasyon yung malaking diferensya sa kanila pong dineklarang kita at actual na gastusin. Kabilang naman ay hindi paghahain at kulang na deklarasyon ng tax return sa loob ng ilang taon. Matapos makita ng DOJ ang probable cause, maaari nang ihain ang mga kaukulang kaso sa Court of Tax Appeals.
1: XFM News Nationwide.
2: Inihain ni Nakbayan Representatives Percy Sendanya, Chel Jokno, Dadakiram Ismula at Dinagat Representative Kakabag-aw ang House Bill No. 9929 o ang Lived Identities and Recognition Act na mas kilala bilang Charmaine Bill. Layunin ang panukala na gawing mas madali para sa mga transgender, intersex at non-binary Filipinos ang pag-update ng kanilang pangalan at gender marker sa mga legal na dokumento sa pamamagitan ng administrative process nang hindi na kinakailangan dumaan sa mahaba at magastos na court proceedings. Ayon kay Representative Sendanya, makatutulong ang panukala upang mabawasan ang diskriminasyon at pangungutya na nararanasan ng ilang miyembro ng LGBTQ plus community dahil sa mga pangalang nakalagay sa kanilang opisyal na dokumento. Dagdag pa niya, ang pagkilala sa isang tao batay sa kanyang ginagamit at kinikilalang identidad ay usapin ng dignidad, respeto at pagkakapantay-pantay sa lipunan. Sa Claudine, ang panukala ang pagpapalawak ng mga probisyon sa umiiral na batas hinggil sa pagbabago ng pangalan upang maging mas accessible para sa mga trans at intersex Filipinos, gayon din sa mga biktima ng gender-based violence at child abuse.
1: XFM News Nationwide.
0: Katropa, nakapagtalapo ang Department of Health ng pagtaas naman sa bilang sa kaso nitong leptospirosis sa bansa ngayong taon. Mula Enero 4 hanggang Hunyo as 6, umabot sa 2,177 kaso ang naitala, mas mataas ng 6% kumpara po sa 2,046 na kaso sa kaparehong panahon ng nakaraang taon. Ayon sa Department of Health, karamihan sa mga nagkakasakit ay mga magsasaka at mga taong madalas na lumusong sa putik o kaya sa baha. Pinapayuhan ng tanggapan ang publikong magsuot ng bota kapag lulusong kayo sa baha, lalo na kung may sugat at agad pong maghugas ng katawan. Gamit din ang malinis na tubig at sabon matapos ma-expose sa baha. Hinikayat din ng Department of Health ang mga nakararanas ng sintomas ng leptospirosis na agad magpakonsulta sa doktor para maiwasan ang komplikasyon.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:18 ang tamang oras sa XFM 99.5 Mega Manila at live din tayo sa XFM News Nationwide, mga katropa. Tayo po ay napapahinggan sa iba pang XFM stations natin, XFM Cebu 88.3, XFM Tugiganao 95.7 at sa XFM Calibo sa 96.5.
1: Balitang regional.
0: Mahigpit na inspeksyon sa mga mag-aaral ay pinatutupad sa halos lahat ng paaralan sa Tacloban. Katropa natin sa balita, Reggie Navarrete ng XFM Tacloban.
4: Dahil sa nangyaring insidente ng pamamaril, iba na ngayon ang patakaran na ipinatutupad sa mga paaralan dito sa lungsod ng Tacloban. Bago pa man maganap ang malagim na insidente sa San Jose National High School noong Lunes, June 22, na ikinasawi ng tatlong mag-aral at pagkasugat ng iba pang estudyante na nadala sa iba't ibang hospital dito sa Tacloban. Basta nakasuot ka ng proper uniform, nakasapatos at may ID, pwede nang makapasok agad-agad sa loob ng school campus. Ngayon, kakaiba na at hindi na pwede. Hindi lamang ang mga school sa elementary at high school, maging ang mga state colleges at universities ang naghihigpit na rin. Hindi na basta-basta makakapasok sa loob ng campus ng mga paaralan ang mga mag-aaral kung hindi ito dadaan sa matinding inspeksyon. mula pa noong Martes, nagigpit na ang ibang schools, mas lalo na kahapon, Miyerkules. Mahabang pila ang naging senaryo dahil isa-isa ininspeksyon ng mga otoridad ang mga dalang kagamitan ng mga mag-aral tulad ng mga bags bago sila pahintulutan makapasok sa loob ng school campus. Layunin ng paghihigpit upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aral para hindi maulit ang nangyaring shooting incident sa San Jose National High School. Mula dito sa XFM 99.9 Tacloban, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropa Raidzy Navarrete, XFM News.
2: Santiago City National High School gumagamit na ng metal detector bilang karagdagang hakbang sa seguridad. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago City.
5: Mula sa mga paulit ang pagkakatala ng ilang insidente sa mga paaralan sa bansa, sangkot ang ilang estudyante, nagtaas ngayon ng security measures ang Santiago City National High School sa pamamagitan ng paggamit ng metal detector. Ayon sa Santiago CNHS, ginagamit ang nasabing kasangkapan sa main entrance at exit gates na sinimulang gawin kung saan para masala na mabuti ay pumipila ang mga mag-aaral sa gate at isa-isang pinapadaanan ng detector. Bukod sa dagdag seguridad, umaasang SNHS na makakatulong din ito para mabawasan ang mga pasaway na estudyante at nang maiwasan ang karahasan sa buong campus. Pinangunahan naman ni Principal Elmer Chita Rebuca at mga school officials ang pagsasala sa mga estudyante, personnel, maging ang mga bisita ng batuklasan ang mga posibleng deadly weapons at mga kontrabando na pinupuslit papasok ng paaralan. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Althea de la Cruz, XFM News.
0: Ito naman, ex-convict Katropa, umunin na galit matapos ba naman na biruin na gumwapo sa loob po ng kulungan. Yung biktima ay sinaksak niya. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
6: Isang 48 anyos na lalaki ang nasawi matapos umanong pagsasaksakin ng isang dating bilanggo sa sityo Duco, Barangay Dulho, Fatima, Cebu City kaninang madaling araw. Kinilala ang biktima na si Danilo Sarinyo, binata at walang trabaho, residente na naturang lugar. Samantalang ang suspek ay kinilalang si Seldon Algabri Violanda, 42 anyos, binata, walang trabaho at kapitbahay ng biktima. Ayon sa ulat, 3 buwan pa lamang mula nang makalaya ang suspek sa pagkakakulong. Batay sa paunang imbestigasyon ng mga polis, nagkaroon di umano na pagtatalo ang biktima at suspek bago ang krimen. Lumabas sa imbestigasyon na nag-joke umano ang biktima. Sinabihan ng suspek na lalong gumwapo ito habang nasa loob ng bilangguan na nauwi umano sa galit ng suspek. Dito na umano biglang kumuha ng patalim ang suspek at paulit-ulit na sinaksak ang biktima sa iba't ibang bahagi ng katawan. Dahil sa tindi ng tinamong sugat, bumagsak ang biktima at nawala ng malay. Agad namang rumisponde ang Cebu City Emergency Response Team, ngunit idideklara ng wala ng pulso ang biktima ng kanilang nadatnan. Patuloy pang imbestigasyon ng pulisya upang matukoy ang buong detalye ng insidente at posibleng kasong isasampa laban sa suspek. Mga katropa, ugalin ang pag-inom ng Santhone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: Isang lalaki tinaga dahil tumagay. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
7: Sugatan ng isang lalaki matapos itong tagain sa Sitio Batang, Barangay Talaban, Himamaylan City, Negros Occidental noong gabi ng Hunyo 23. Kinilala ang biktima sa alias na Jimmy, 30 anyos at residente ng Barangay Pakibato, Davao City. Samantala ang suspect naman ay kinilalang si alias Roger, 29 anyos at residente ng Barangay Talaban sa nasabing lungsod. Batay sa investigasyon ng Philippine National Police, nag-iinuman umano ang mga biktima sa kanyang bahay bago nagtungo sa bahay ng ama ng kanyang ka-live-in partner upang yayain itong uminom. Ngunit tumanggi ito. Nasa lugar din ang suspect at inanyayahan din umano ang biktima na makipag-inuman. Tumanggi muli ang biktima ngunit bigla na lamang umano siyang pinagtataga ng suspect ng ilang beses. Nagtamo ng mga sugat ang biktima sa kaliwang balikat, bewang at kamay. Agad siyang dinala ng kanyang live-in partner sa ospital para sa agarang lunas. Samantala, tumakas ang suspect ngunit kinalaunan ay naaresto rin ng pulis at nahaharap sa kaukulang kaso. mula rito sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
0: Mangingisda naman sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Nailigtas po ng Coast Guard matapos ma-stranded sa laot. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano na XFM Davao.
8: Ligtas nang nakauwi ang isang mangingisda mula sa barangay Karahayan ng Jose Abad Santos, Davao Occidental matapos siyang masagip ng mga tauhan ng Coast Guard Substation North Jose Abad Santos nang ma-stranded ito sa dagat dahil sa sirang makina ng kanyang bangka. Kinilala ang mangingisda na si Melchor Madrid. Ayon sa ulat, bumalaot siya dakong alas 3 ng madaling araw para mangisda. Subalit habang pauwi na bandang alas 5 ng umaga, biglang pumalya ang makina ng kanyang bangka dahilan upang siya ay ma-stranded sa laot. Sa kabutihang palad, may signal pa ang kanyang cellphone, kaya agad niyang natawagan ang kanyang asawa na humingi naman ng tulong sa Coast Guard. Agarang nagsagawa ng search and rescue operation ang Coast Guard dakong alas 6:15 ng umaga, kung saan natunto nila si Madrid bandang alas 7:35 ng umaga, humigit kumulang 15 nautical miles sa timog kanluran ng barangay Karahayan. Dinala si Madrid at kanyang bangka pabalik sa Dalampasigan at natukoy na nasa mabuti siyang kalagayan. Bago siya pinauwi, pinagkalooban din ang mag-asawa ng food pack. Samantala, binigyang din ng Coast Guard District Southeastern Mindanao ang patuloy nitong dedikasyon sa paglilingkod sa ilalim ng programang iCare at kahandaan nitong tumugon sa mga emerensiya sa karagatan sa pamamagitan ng agarang pagsagip at pagtulong sa mga nangangailangan. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
1: Sa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
0: Katropang Brian, inasang lalabas na ng Pilipinas ngayong hapon o gabi ang bagyong si Francisco ayon sa PAGASA.
2: Katropang Buddies, nanatili pa rin namang nakataas ang signal number 1 sa Batanes at northeastern ng Cagayan.
0: Samantala, inaasahan pong papasok mga katropa sa bansa ngayong gabi naman itong Tropical Storm Hicos at papangalanan siyang Gardo.
2: Ayon sa PAGASA, hindi inaasahang magla-landfall o direktang makakaapekto sa bansa ang bagyo at posibleng lumabas din agad ng PAR sa Biyernes ng umaga.
0: At sa ngayon, patuloy po na nakakapekto yung habagat muna sa ilang bahagi ng Luzon, Western Visayas at Negros Island Region.
2: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5:29 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6:28 ng gabi.
1: Balitang International.
0: Atid po sa atin ang balitan to ng Santon Gold. Niyanig katropa ng dalawang malalakas na lindol ang Venezuela matapos maitala ang magnitude 7.2 at kasunod na magnitude 7.5 na pagyanig malapit sa kabisera nitong Caracas. Ay sa maulat, ilang gusali rin ang gumuho at may mga residente na naiulat na natrap sa mga debris habang nagpapatuloy ang search and rescue operations. Nagbabala ang U.S. Geological Survey na posibleng umakyat sa 10,000 hanggang 100,000 ang magiging death toll sa nasabing lindol kasabay ng malawakang pinsala sa mga infrastruktura. Nagsimula na rin pong tumanggap ng mga sugatan ng mga ospital habang patuloy na inaalam pa rin ng mga otoridad ang kabuang lawak ng pinsala at bilang ng mga biktima. Sa ngayon, nagdeklara na ng state of calamity si Venezuelan President Nicolas Maduro Moros.
1: Showbiz News.
9: Ang balitang showbiz, atid sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Kinumpirma ng singer na si Chris Lawrence na nililigawan na niya muli ang aktres at dating kasintahan na si Katrina Halili. Inanunsyo ito matapos magpasalamat si Katrina kay Chris at sa kanyang anak na si Katie sa pagtanggap niya ng Best Actress Award para sa pelikulang Mommy Dearest. Matatanda ang naging mas malapit muli sina Chris at Katrina sa mga nakalipas na buwan at ilang beses na rin nakitang magkasama kasama ang kanilang anak. Matatandaan na naghiwalay ang dalawa noong 2014 2014 matapos magkaroon ng anak noong 2012. Nitong taon, inamin ng dalawa na naging maayos muli ang kanilang relasyon bilang magkaibigan at magulang para sa anak nilang si Kitty. Para sa Balitang Showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports.
0: Ang balitang sports atin sa atin, katropa, ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Pasok na po ang Philippine National League of Legends team sa Sports Nations Cup 2026 matapos makuha ang isa sa dalawang qualification slots para sa Southeast Asia Oceania region. Nakuha ng Pilipinas ang pwesto matapos talunin ang Guam, Australia at Singapore sa regional qualifiers. Binubuo ang koponan ni Narelia, Debord, Cherb, Dawn at Crescio habang si Leather Goods naman ang kanilang coach. Dahil sa nilang qualification, makakaharap po ng Philippine squad ang ilan sa pinakamahusay na national team sa mundo sa Sports Nations Cup. Gaganapin niya sa Riyadh, Saudi Arabia, November 21 hanggang 29.
1: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po ang XFM News Nationwide. Ngayon pong Webes, June 25, 2026.
2: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian Tipas.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide. XFM 99.5.
10: Napagamit ko ng Santon Plus Gold na wala ang pamamaga sa akin at maraming salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
11: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
12: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
1: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang malusog na tanghali mga katropa, mga kaibigan. Welcome bumuli sa programang The Secret of Health. Ang programang bibigay sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin to ng Santum Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa kanan po natin butihin na CEO Doc Remily Tuoy at ang ating pong partner dito sa kahanginan na Doc Algie Bakla. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Makakasama po ng live dito sa atin pong programa. Malusog na pakikinig sa lahat ng ating mga kaubayan na lagi nakaantabay at lagi po nakikinig ha? At nag-aabang sa atin pong mga palutuntunan. Samahan po muli ng lingkod dito sa atin pong talakayan sa pamamagitan ng pagkapadala ng inyong mga text messages, mga inquiries po niya about your health. I-text siya lang yan sa atin pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Siyempre, tayo po yung napakinggan ha sa lahat ng XFM stations nationwide. Ganda rin sa ating po mga solid FM station. At sa lahat ating po mga partner stations na nakahook up na po sa ating pong programa. Ayan. At kung kayo po ay nakatutok na ngayon sa ating pong program, ayan, mahalaga na meron kayong ma-take note dyan ha. O, handa ng mga pan-take note para habang nakikinig dito sa ating pong mga talakyan, ay meron kayong na-write down mga kaibigan ha. And if ever meron kayong mga inquiries naman, eh wag pong magatubili na i-text yan sa atin pong numero, mga kaubayan, ha? So mga katropa nyo, mga kaubayan din, ay pwede kayong makabisita sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center sa mga kaibigan natin na nakakaranas ng mga samot-saring problema, mga kramdaman sa kanilang pangangatawan. Marami na kayo napuntahan ng mga pagamutan, ngunit hindi pa rin nasusolusyonan ang inyong mga karamdaman. Eh bisitahan nyo ang atin pong mga Yes to Health Wellness Center, ha? Oh, sa mga kaibigan natin na gusto maka-avail ng atin pong mga services, ayan. Ang Yes to Health po ay mayroong mga ino-offer na services, iba't ibang klase ng mga naturopathic modalities na pwede po ninyong masubukan, mga naangkop sa inyong pong mga karamdaman, ayan. Meron tayong iba't ibang program dyan, ha? Katulad po ng detox and cleansing therapy natin, ayan. Tayo naniniwala na itong programa po na ito ay isa sa pundasyon ng pagkakaroon ng malusog na pangangatawan. Once na maging malinis ang atin pong mga sistema, especially yung atin pong eliminative organs, ay kumapanatili natin yan na free from toxins or not totally free, pero yung sa karamihan ng mga toxins ay nailalabas natin, nakakatulong yun ng malaki sa pagpapalakas ng atin pong pangangatawan at sa pag-maintain ng malusog na katawan, mga kaibigan. Ayan. Kaya kung kayo matagal na hindi nakapag-detox, hindi pa kayo nakapag-cleansing, bisita po kayo sa ating mga Yes to Health Wellness Center. Meron din po tayo dyan, ha? Mga herbal therapy, acupuncture, yung isa sa mga unique modalities natin, yung Mugok Buyang Korean Therapy. Bibihira lang mga wellness center, no? Na nag-carry ng ganito pong modalities. So sa atin pong Quezon City branch, Batangas branch at dito po sa Santa Rosa, Balibago branch, ay pagtanong-tanong nyo itong ating mga modalities po na ito, ha? Biosapper, Terahertz, at yung Nachotrad therapy natin, ayan, napakaganda. So, para sa mga kababayan natin dyan na nakakaranas ng paranakit, ng kanilang mga kasukasuan, paranakit ng mga kalamnan, wala sa ayos yung inyo po mga buto-buto. Ayan. Maganda na ma-align po yan sila lahat, mga kaibigan, ha? Para makakilos ng maayos at hindi ito pagmulan ng mga discomfort, ha? Sa atin pong pangangatawan, ha? By ano yan, Doc Wendell. So sa mga kababayan na gusto makasubok niyan, just visit, ha? Sa atin pong mga wellness center. Of course, sa ating mga clinic ay pwede kayo maka-avail ng mga produkto ng Yes to Health. Lahat ng products ng Yes to Health available po dyan sa atin pong mga wellness clinic. Okay, sa mga gusto pong maka-avail ng mga produkto ng Yes to Health with discounts at gusto nyo masubukan ang atin pong mga modalities, ay bisitahan ang atin pong mga Yes to Health wellness clinic sa mga sumusunod na lugar.
1: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound. Tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Celpol Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
2: Mariani Tolentino nga pala, lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam. With proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahal kang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi kamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri na sakit.
4: The secret of health.
5: Healthy habits, healthy life.
6: The secret of health, health info.
0: Health info po na tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health info po na to ay hilid sa atin ng Santone Gold Herbal Capsule, ang number one supplement na pwede nyo pong mabili ngayon sa mga butika at mga parmasya dyan sa inyo pong lugar. Kung kayo pinakakaranas ng samot-saring mga karamdaman, gaya po ng hypertension, diabetes, mga inflammatory diseases, pagtubo ng mga bukol sa inyo pong pangatawan, nakakulangan ng nutrisyon sa katawan po natin, ay inuman na kagad yan ng Santone Gold Herbal Capsule. Ating sabayan ng Santone Vitamin C at ang atin pong Premium D3, ang ultimate trio na katuwang po natin sa pagpapanatili ng malusog na pangangatawan. Pagsama po natin dito sa atin pong talakayan, ito ang isang karamdaman na ayon sa data statistics ng PSA or Philippine Statistics Authority mula noong 2025 hanggang ngayon 2026, ito ang karamdaman na to. Ang accountable for approximately 6.6% to 6.8% ng mga registered deaths dito sa atin pong bansa, mga kaibigan, ha. Ano po ba itong karamdaman na ito? Na ito ang consistently, ha, nasa fourth leading causes of death nationwide sa ranking ng causes of mortality sa atin pong bansa. Ay consistent, ha, na nasa pang-apat po siya, mga kaibigan. O, ito pong karamdaman na pneumonia. O, kung kayo'y nakakaranas ng hirap sa paghinga, na may kasabay na pag-ubo, lagnat, marahil ay mga simptomas na po yan, ha, ng karamdaman na pneumonia. Ang pulmonya, ang sakit na pneumonia, ay isang malubhang sakit sa baga na maaaring makaapekto, ha, sa kahit kanino man, mga kaibigan. Ito po ay maaaring banayad o malubha at maaaring ito ay fatal o nakamamatay. Lalo-lalo po ha, para sa mga matanda, sanggol, mga bata at mga taong na-compromised ang kanila pong immune system. Ha? At itong karamdaman ng pneumonia, itong sakit ng pneumonia, isang uri po ng impeksyon na nagdulot ng pamamaga ng atin pong alveoli. Ito yung mga parang air sacs doon sa loob ng atin pong lungs area. Dahil sa sakit na ito ay napupuno po ng nana o tubig yung alveoli po natin na nagiging sanhi na nahihirapan huminga ang isang tao na nakakaranas ng problema o karamdaman na pneumonia. O saan nga ba nanggagaling? O ano ba yung pinagmumulan? Ano ba nagdulot ng problema o karamdaman na pneumonia? Ayon po sa mga pag-usuri, marami po mga dahilan kung bakit maaaring makakuha ng pneumonia ang isang tao. At ang pneumonia po ay nahahati ha, sa dalawang klase, bacterial pneumonia at viral pneumonia. Ang pulmonya na dulot ng komunidad, yes, isa to sa pinaka-common na pinagmumulan ng pneumonia, especially yung viral pneumonia. Since ang virus is highly contagious infections, ano, sa komunidad natin, kung merong mga tao dyan na nakakaranas ng pneumonia or viral pneumonia, ay pwede tayong makakuha po nito, mga kaibigan. Ito yung pinakakaraniwang uri ano, ng pulmonya at nakukuha ito sa mga lugar kung saan mayroong pagkalat ng mga mikrobyo po na ito. Ano? Yung pulmonya naman, galing sa ospital. Kaya ito, na dapat mag-ingat, ha? Especially sa mga tao na nagpupunta sa mga hospital facilities, ano? Tapos uuwi kayo sa inyong tahanan na hindi man lang kayo naghuhugas, hindi man lang kayo nagbubihis, ano? Naglilinis ng iyong pangangatawan, ay isa sa mga paraan kung paano natin maipapakalat yung pulmonya o yung pneumonia, ano? Na problema. Nakukuha po ito sa paglanghap ng mga hangin sa ospital na mayroon pong mga mikrobyo na nagdulot nito. Maaring mas malakas ang uri ng mga mikrobyong ito dahil sa ang mga ito ay may malakas na resistensya laban sa mga antibiotics. Kaya napakahirap pagka dun ka nakakuha ng pneumonia virus or bacteria sa mga ospital, mga kaibigan. No? Yung pulmonya naman galing sa mga pasilidad na pangkalusugan. No? Mga halimbawa nito ay yung mga kidney dialysis center o mga clinics. Ano? Katulad ng mga centers or hospitals ay merong mga ganitong mikrobyo na pwede nating makuha o pwede nating masagap. Ano? At lalo-lalo pagka tayo po ay hindi nag-iingat, wala tayong mga protective wears na ginagamit. Ano? Kaya nga, dapat, diba sa mga hospital, may mga hospitals ano, na kinakailangan mag-face mask ka talaga pagkapasok doon sa pasilidad nila. Ano? Kumbaga compulsory iyon para sa kanila. Dahil sa pag-iingat na rin. Ano, na, yun nga, hindi tayo basta-basta makakuha na mga problema katulad po ng ganito pong karamdaman. Ano? Mga pulmonya naman, dulot ng paglanghap ng mga mikrobyo po na ito sa mga mataong lugar. Ayan, yung mga highly crowded areas kasi hindi natin makokontrol kung sino-sino yung mga tao na nandun. So possible na makasagap tayo ano, ng ganito pong mga problema, mga kaibigan. So paano natin malalaman na ang isang tao ay nakakaranas na ng problema na pneumonia? So yung binanggit natin kanina no, na dalawang klase ng pneumonia na viral and bacterial pneumonia, meron silang slight difference ano, sa mga simptomas na maaari nilang maipakita, mga kaibigan. So, mahalaga na tayo po ay magiging mapanuri at mapagbantay sa mga senyales na maaaring maipakita ng karamdaman po na ito. Ano? Kadalasan sa mga senyales na naipapakita ng viral pneumonia, ito pong pag-ubo na may kasamang berde, dilaw, o may halong dugo ano, na infected mucus or phlegm. O, pasintabi sa mga kumakain ha, for the sake of information. Ayan. So pansinin nyo yung mga mucus na inyo pong na-expel. No? Check nyo yung kanila pong kulay. O, pagka yan ay may kulay na berde, dilaw, or slightly merong halo siyang dugo, mga kaibigan, mahalaga nito makapagpakonsulta na kagad, magpa-check up na kagad sa pinakamalapit na paggamutan para matingnan at ma-determine kung anong klaseng karamdaman ang tumatama po sa inyo, ano? Isa pa, ano? Ito pong pagdedeliryo dulot ng mataas na lagnat. Lalo na po sa mga matatanda. Not usual, 'di ba? Ang itong pagdedeliryo, ano? O yung convulsion, 'di ba? Sa mga may edad na or mga medyo matatanda na, ano? Or sa mga adults, prone ang mga bata sa problema na convulsion pag sobrang taas yung lagnat. Pero sa mga medyo malalaki na, so not kumbaga unusual yun para sa kanila. So pag sila ay nakakaranas noon, possible na ito ay symptoms, ano, ng bacterial pneumonia. Sobrang pagkapawis, pagkawala ng ganang kumain, pagkawala ng lakas o sobrang pagkapagod kahit na hindi naman tayo workaholic o hindi naman ganun ka tindi yung atin pong trabaho, pero pakiramdam mo sa inyong pangangatawan eh lamya na lamya ka, ano, o hinang-hina ka na may kasama pang hingal, hirap sa paghinga, palagi mong hinahabol yung hininga mo. So yan po ang ilan sa mga karaniwang sinyales, ano, mabilis o mababaw na paghinga, yung shallow breathing, sabi pa nila parang nandito lang daw sa ano, sa lalamunan yung hininga o hindi na nakakaabot dito sa diaphragm, ano. So may bandang tiyan yung hininga po natin. So yan yung mga ilan sa mga possible na sinyales niya, ano. Mabilis na pagpintig ng pulso o yung mabilis na heart rate, ano. Kakapusan ng paghinga, panginginig or chills, ano. Kadalasan yan kasama ng lagnat, ano. Yung pagkaligkig, ano. Matalas na paranakit na naramdaman sa atin pong dibdib, lalo na pag umuubo o humihinga ng malalim, ano? Pagka nag-deep breathing tayo, parang merong matalas na pakiramdam na parang biglang tumuturok sa atin pong dibdib o sa atin pong chest area, mga kaibigan, ano? So, yun yung ilan sa mga sinyales, ha, ng bacterial pneumonia. Samantala naman, ang pulmonya dulot ng virus ay may sintomas kagaya po ng dulot ng bakterya. Subalit, maaaring sundan iyon ng paranakit ng ulo, paglubha, ng paghingal. So mas mas mabilis na ngayon yung pagkahingal mo, ano? Mas mabilis kang hingalin at mas matindi yung hingal natin na naranasan, ano? Paranakit ng mga kalamnan, labis na panghihina at paglala ng atin pong ubo, ano? Lalo na po yung mga ubo na tumatagal ng siguro weeks ganyan, ano? At hindi naaagapan o hindi po nasusolusyunan ay possible, ano, na sinyales ng viral pneumonia. Kaya dapat maging mapanuri po tayo. Always check, mga katropa, mga kaibigan, sa mga sinyales na to. Dahil hindi basta-basta, ha? Lalo po sa mga, ano na, sa mga bata at sa mga matatanda na sila yung highly prone sa pagkakaroon ng ganito pong problema. And also to other people na kung saan ang kanilang immune system ay nako-compromised, no? Kasi hindi porke na nasaktong gulang ka maging kampante ka, ano? Eh kung yung lifestyle naman natin at ganoon rin yung diet natin plus yung nutrition pa ay kulang na kulang, nako, yung immune system po natin, yan yung primarily na ko-compromise, ano? At pag na-compromise yan, possible na tatamaan tayo ng ganito pong mga problema o ganito pong mga karamdaman. At tulad na nabanggit natin kanina, ang karamdaman po ng pneumonia ay hindi dapat ipagpawalang bahala dahil maaari po itong maging fatal, ano? Maaari po itong lumubha at lumala. Lalo na affected yan yung lungs area po natin, mga kaibigan. At pagka dumami ng dumami yung tubig na nandyan o yung pus, ano? Yung pag-iipon ng mga mikrobyo na nandyan sa atin pong lungs area ay magiging delikado yan sa atin pong buhay o maging banta sa buhay po natin, mga katropa, ha? Kaya kapag kayo ay nakakaranas na ng ganito pong mga karamdaman, ano, eh mainam, ano, na magpatingin ka agad sa mga doktor, magtungo ka agad sa ospital, ano, para maagapan ang ganito pong uri ng karamdaman, mga kaibigan. Take note, ang problema ng pneumonia, ano, ang karamdaman ng pneumonia ay mahalaga na maipakonsulta dahil kinakailangan po nito ng agarang gamutan, ano. And sad to say, hindi basta-basta tumatalab ang mga herbal medicines lalo na pagka malubha na ang karamdaman po ng pneumonia. You have to take many kinds of antibiotics depending ano doon sa lala ng inyo pong karamdaman. Kasi merong pneumonia na combination ng virus and bacteria, yun yung pinaka challenging na problema, ano, yung tinatawag na collaboration ng virus and bacteria. Kasi kung bacteria, so madadala ito sa mga antibiotics. Alam naman natin na ang viral infections ay hindi ganun ka tumatalab yung mga antibiotics para sa kanila, ano. So mas mahirap para sa mga viral infections na sugpuin sila. Kinakailangan talaga palakasin natin yung atin pong immunities, yung immune system po natin na sila yung primary susugpo doon sa mga viruses na ito na nakakapasok sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ano. So pagka dalawa ang nagudulot ng problema po ng pneumonia na ito, ay talaga napakahirap, mga kaibigan. So mahalaga na makapagpakonsulta po tayo o makapag-check up po tayo kaagad. Lalo pagka nakikita natin na yung paghinga natin ay mas lalong lumulubha, yung paghinga natin, yung sobrang bilis na ng paghinga natin, tapos grabing hingal na, ano. And then yung lagnat natin ay hindi na nako-control. Minsan kasi pagka iniinuman lang natin lagi ng mga febrifuge, na mga gamot, ano, umu-okay siya, bumababa yung lagnat mo pag nainuman mo ng pampababa ng lagnat. And after ng effect nun, nandiyan na naman, tumataas na naman yung lagnat. Ibig sabihin, yung mga pathogens na nakakapasok sa ating pangangatawan ay hindi talaga nasusolusyonan, ano? At nandun sila namamalagi pa rin sa atin pong pangangatawan. Tapos yung parang nakita ng dibdib natin, palala ng palala, yung stabbing pain, ano, sa atin pong chest area, ay mahalaga na makapagpakonsulta na kaagad, mga kaibigan, ha? Para malapatan kaagad ng eksaktong gamutan at hindi na lumubha ang ganito pong problema. Especially, ha, para sa mga bata, mga kaibigan, ano? Sabi natin yung mga bata, yung iba halos hindi nagrereklamo, tinitiis lang yung problema nila, ano, hanggang sa lumala ng lumala. Yun yung delikado. Lalo na pag napapansin niyo yung anak po ninyo o yung mga babies ninyo, lagi na silang nag-vomit, ano? Lagi na nagsusuka, mga kaibigan. Hindi na yun siya magandang sinyales. At need na talaga yan na dalhin sa mga PDS, ha? Para maagapan ka agad. Kasi napaka-fatal ng problema ng pneumonia, lalo na para sa mga infants and also sa mga children, mga kaibigan. Okay? Mamaya po, ipagpapatuloy po natin itong ating tinatalakay na pneumonia. Kung ano yung pwedeng gawin naman ng mga kababayan natin, ano? Kasabay ng pag-inom ninyo ng mga medications ninyo para sugpuin ang ganito pong mga infections, ano? Ay meron mga herbal plants, ano, na pwede makatulong sa atin pong pangangatawan na mas mabilis makarecover sa ganito pong uri ng sakit. At kung ano-ano yung mga kapamaraanan na pwede natin gawin sa atin pong tahanan na mas mabilis na lalakas ang pangangatawan natin at mas mabilis masugpo ang ganito pong problema. Kung kayo po may mga katanungan patungkol sa atin pong pinag-uusapan, ay text lang yan sa atin pong numero. At ipon sa X-Line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At mamaya po, tutugunan natin ng live ang inyo pong mga inquiries. Pakinggan po muna natin ang ilan sa mga natulungan at napasaya sa pag-inom ng atin pong mga dekalidad na mga produkto.
7: Santon Gold Live Testimony.
8: Hi, good morning po. Ano pa pala natin po?
9: Kirina.
8: Kirina.
9: Kirina Buboy.
8: Buboy.
9: Hmm.
8: Nanay, nakwento po sa amin na gumagamit na po kayo ng ano, ng produkto ng Yeast to Health.
9: Opo.
8: Ano product na 'yon?
9: Ay, product Santon Coffee, Santon Gold na capsule na.
8: Santon Gold capsule. Gold,
9: oh.
8: Ilang taon pa kayo gumagamit nito, Nanay?
9: Tagal na ako, yung nag-edad ako ng mga 90 hanggang gamit na ako.
8: 90 years old ka pa noon, gumamit ka na nito.
9: Oo.
8: Noong gumamit po kayo, Nanay, kumusta po ang inyo pong naramdaman nung kayo umiinom?
9: Okay lang. Yung paggamit ko na ito, awa ng Diyos, parang nagaikuan-kuan ng katawan ko. Magkasapsong papa nga ako tuwing Sabado.
8: nagsusumba pa po kayo?
9: Opo.
8: Sa edad ng 93?
9: Oo. Okay. Maraming nga nagpunta, nagsabi sa akin na, uy, ang edad mo ni mo nang yung ganyan na, bakit malakas ka pa? Ang iba sabi niya, hindi na magtayo, hindi na magalakan, makaupo na lang. Pero ikaw sabi niya, parang bata ka pa. Magsimba ako, mag-isa ako, wala akong kasama, magsabi ang iba nga, nanay, bakit maglakad ka, wala kang kasama? Delikado sabi niya, kung wala kang kasama, sabi ko, okay lang. Basta manalig ka lang sa taas. Okay.
8: So, nanay, ano po yung panwagan natin sa hindi pa nakasubok? Nakagay ninyo, 93 yung edad. Ano po yung panwagan na hindi pa nakasubok?
9: Panwagan ako nga, hindi pa nakasubok. Itong Santol Coffee at saka mga Santol Flat. Mag-ano kayo magbili? Kaya ito lang ang buhay natin. Maghatag ng buhay na maganda, malusog.
8: Salamat nanay ha sa inyong pong patuloy na pagtangkilik ng produkto ng Yes to Health.
10: Santone Plus Gold, mampibili sa mga butika.
11: Santone Gold, Coffee Mix.
8: Sir, kumusta po yung kape inyo pong nasubukan ngayon?
12: Okay naman ang lasa niya.
8: Saan nyo narinig na sir?
12: Narinig ko sa mga advertises at saka sa mga radio at saka sa mga kaibigan din na mga taong nagtitake din ng Santone Plus.
8: So ngayon sir, natikpan mo na ng personal. Ano yung kaibahan sa dati mong nakasanayang kape?
12: Okay naman sa ang lasa ko. Okay naman. Okay,
8: thank you sir ha sa pagtagkilik ng kape ng Yes to Health.
10: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, narakas at gaganda ka pa.
11: Pabibili sa mga butika.
10: Madaling kapitan ng allergy. Ang vitamin C ay may antioxidant properties na tumutulong sa pag-reduce ng inflammation. Mas komportabling pakiramdam, mas aktibong buhay. Santon Vitamin C. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix. Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay, yung iniinom mo. Sa tsaan na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
13: May thyroidium ako sa left side ng mata. Subject for operation na sana, pero pinigilan ako ng pinsan ko. Binigyan niya ako ng Vision X Plus at maintain ko daw for 1 month. As in, nawala talaga. Grabe ang effect sa akin ng Vision X Plus.
10: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
14: Tila ba may hangin sa tiyan?
15: At masakit sa pakiramdam?
14: Kabag yan!
15: Mag Santon Plus Herbal Oil!
14: Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag!
15: Santon Plus Herbal Oil!
14: Ang pamahid na all-in-one!
15: Sa presyong magaan.
14: Santon Plus Herbal Oil.
15: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat.
14: Nagyawat, an-an, buni,
15: at iba pang skin problems.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Healthy beauty sa abot kayang halaga.
14: Mabibili sa malapit na butika.
10: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
16: Magandang araw po. Ako si Doc Algie mula sa Yes to Health Wellness Center. Naghahanap ka ba ng isang lugar na pwedeng matuto kung paano gagamitin ang mga natural na pamamaraan tulad ng naturopathy at iba pang natural and holistic healing modalities? Ikaw ba ay may sakit o nais mong makaiwas sa mga pagkakasakit? Alam naman natin na ngayong panahon talagang very prone tayo sa pagkakaroon ng karamdaman. At kadalasan, minsan, hindi natin namamalayan. Meron na pala tayong lumalalang sakit. Pwede kayong pumasyal sa Yes to Health Wellness Center. Napakarami nating mga branches all over the Philippines na pwede kayong magtanong sa ating mga trained alternative medicine consultant, mga naturopath, para mabigyan kayo ng recommendation kung anong pwede nyong gamitin ng mapamaraan, ano, gaya ng iba't ibang mga modalities. Meron tayong mga modalities gaya ng cleansing and detoxification, nutritional therapy. Meron din tayong traditional Korean medicine treatment na tinatawag na mugukbuyang therapy. Meron tayong biosupper therapy, which is napakagandang way para matulungan ang ating katawan, lalo na kung lagi tayong nagkakaroon ng mga infection. Meron din tayong synchro healing therapy, kung saan maikokondisyon yung ating mga kalamnan, litid, kasukasuan. At maganda rin itong gamitin, lalo na kung lagi tayong nagkakaroon ng mga back pain at kung ano-ano pang pananakit. Meron tayong nutritional therapy and herbal remedies using proven herbal medicine at mga food supplement. Marami pang pamamaraan na nakadisenyo kung ano ang ating problema ng pangkalusugan. Ang layunin ng naturopathy mula po sa sinaunang panahon pa ay matulungan ang katawan na gumaling gamit ang kanyang natural na abilidad na gamutin ang kanyang sarili. Ang katawan natin meron siyang tinatawag na innate ability to heal itself. Ika nga eh, prevention is better than cure, kaya mas maganda na rin tingnan natin yung side ng preventive healthcare. At nangunguna dyan ang tinatawag na naturopathic medicine. Ang Yes to Health ay may mga wellness center na sinusunod namin yung principles of naturopathic medicine, kung saan inuuna namin yung mga pamamaraan that will not cause any harm sa aming pong mga client, at ito ay nakatutulong sa kanila lalo na meron silang karamdaman na kinakailangan ng suporta lalo sa tamang nutrisyon. Maganda rin na isabay ang mga natural na mga modalities na binabanggit natin kanina para bukod sa umiinom na kayo ng inyong mainstream medication, meron pa kayong makukuha mula sa mga sustansya, more on antioxidant, mga phytochemicals na makatutulong para mas masustain yung mas mabilis na pagaling ng ating pong mga karamdaman. Sa Yes to Health Clinic, meron din tayong mga pamamaraan para malaman kung ano ang basic na problema ng ating pong mga pasyente. Especially yung ating high-tech screening procedure na kung saan inaalam namin kung ano yung mga basic na kahinaan ng isang kumukonsulta sa aming pong Yes to Health Wellness Clinic. Kung makikita natin yon, mas makaka-focus kami kung ano ang uunahin, lalo na pagdating sa nutritional approach. Meron tayong mga pamamaraan gaya ng ARDK o tinatawag na Automatic Reflexo Diagnostic Complex, isang way para ma-assess ang ating vitality profile. So malalaman natin kung saan tayo mahina, ano yung dapat nating bigyan ng pansin or bantayan para hindi lalala ang ating karamdaman. Meron din tayong Radotech. Ang Radotech ay halos kahalintulad din ng ARDK, pero simple at malalaman dito

0: ay pwede natin makita sa pamamagitan ng pag-check sa ating dugo. Ginagawa lahat yan dito sa Yes to Health Clinic. Isa pa, ang Yes to Health Clinic ay may mga dekalidad na produkto na pwede mong gamitin sa iba't ibang uri na sakit, mapasakit man yan or prevention ng ilang mga karamdaman na talamak naman talaga sa atin, lalo na yung hypertension and diabetes. Ang ating mga product ay FDA approved. At meron tayong pamamaraan para malaman natin kung ano ang uunahin natin sa paggamit ng mga suplemento na ito. We have herbal, we have food supplement na talagang ginagamit specifically kung anong kondisyon natin or anong weaknesses natin sa ating katawan. Ang pinaka-importante lang talaga, malaman natin kung ano ang ating kondisyon in terms of vitality para malaman na ating mga konsultan kung ano ang recommendation para matulungan tayo. Yung mga programa gaya ng detoxification and nutritional therapy, isa sa pinagmamalaki naming program si Yes to Health na nakapagbibigay sa atin ng fresh start. For example, marami na tayong karamdaman. Madalas, sumasakit ang iba't ibang bahagi ng katawan. Nagkakaroon tayo ng mga bukol, tumataas ang ating presyon, tumataas ang sugar. One of the best way of Yes to Health is yung program natin ng detoxification. Ang detox ay naglalayon na matulungan ng katawan na matanggal yung hindi madaling ialis ng mga toxins na nakikreate sa ating katawan sa pamamagitan po ng environmental factors at yung ating metabolic process sa pamamagitan din ng ating mga pagkain. Using metabolic detox can help a patient na mas makabuelo yung kanyang sistema, especially yung organs of elimination katulad ng kidney, liver, yung ating skin, yung ating lungs, yung ating common na dinadaanan ng dumi palabas sa ating katawan para mas ma-free ang ating sistema sa mga toxins. Kaya kung meron kayong problema sa kalusugan na matagal nyo ng pinoproblema, pwede kayong pumasyal sa Yes to Health Wellness Centers. Meron tayo mga wellness centers sa iba't ibang bahagi ng bansa na handa ang ating mga konsultan para pakinggan ang inyong mga problema pang kalusugan at paano kami makakatulong sa inyo kung ano man ang makikita natin na specific problem para hindi lalala ang inyong karamdaman. So and again, I'm Dr. Algie Bacla mula po sa Yes to Health. Magandang araw po sa inyong lahat.
1: The secret of health.

may sakit. Welcome back mga katropa, mga kaibigan, sa ating pong programa, The Secret of Health. So yung mga katanungan, huwag pong mahihang magtanong. I-text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Kung hindi po gayon kamasalan yung mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at lugar kung saan po kayo located sa mga oras na ito. Ayan, para ma-acknowledge natin ha, dito sa ating pong programa. Siyempre, ang The Secret of Health ay hindi po sa atin ng Santone Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C, at ng atin pong Premium D3, ang Ultimate 3 yung katuwang po natin sa pagpapanatili ng lusog at lakas ng atin pong pangangatawan. And of course, mayabili po yan ha, sa atin pong mga Yestro Health Wellness Center, ganun rin sa mga butika at mga parmasya na nandyan sa inyo pong mga lugar. Sa mga nagtatanong, kung po pwede ba sa kanila uminom ng Ultimate Trio, even though meron sila mga maintenance medications, ito yung laging concern ng atin pong mga kaubayan, kung hindi ba ito magkakaroon ng contraindication sa kanila pong mga karamdaman at the same time dun sa mga gamot na iniinom nila. So, ang answer natin dyan is hindi po, mga kaibigan. Ano? You can freely take or try our products. Ano? Lahat ng produkto ng Yestro Health, wala po yun sila mga contraindication sa mga medication ninyo or sa mga karamdaman na nararanasan nyo na po ngayon, mga kaibigan. In fact, nakakatulong po yan ng malaki ha, para sa pagpapabilis ng recovery ng atin pong pangangatawan. Para sa pag-supply ng sapat na nutrisyon sa katawan po natin, na alam naman natin ang nutrisyon na ito, napaka-broad ng kanya pong effect or ng trabaho niya sa atin pong kalusugan, mga kaibigan. No? At isa nga ang nutrisyon sa kinakailangan ng bawat sistema, bawat organs ng ating pangangatawan to function properly. At yung tinatawag natin na homeostasis, ano, yung balance ng katawan po natin, ang nagbabalance niya yung nutrisyon din po, mga kaibigan. No? Once na hindi sapat yung nutrisyon sa atin pong pangangatawan, old

0: or harmonious functions ng atin po mga organs ay nawawala po, mga katropa. Ha? Kaya kung gusto po natin na maisatama o maisaayos yung bawat functions ng atin pong mga pangangatawan, yung mga organs po natin, eh mahalaga na sapat ang nutrisyon sa atin pong pangangatawan. Kaya see to it na nakukuha natin ito primarily ha, dun sa mga pagkain na atin pong kinakain. Kasi yan yung sustainable. Eh, no? Yan yung kumbaga ano ng katawan natin na diyan naka-base yung atin pong pangangatawan doon sa mga food na atin pong kinakain. But sad to say, ayan, aminin man natin sa hindi, eh talagang kadalasan or karamihan ng mga food choices natin at yung mga readily available na mga pagkain natin ay kulang na kulang talaga sa nutrisyon, mga kaibigan. No? Salat na salat talaga sa sustansya. Kaya nga, maraming mga Pilipino, maraming mga tao nakakaranas ano, ng malnutrition, mga kaibigan. Take note ha, ang malnutrition ay dalawang klase. Overnutrition at undernutrition. Pwede kang makaranas ng malnutrition kahit na ikaw ay over dun sa nutrition. Kasi ang nutrients, nahahati din, di ba? Sa dalawang klase, yung macro and micronutrients, mga kaibigan, ano? So, madalas tayo po ay no-over dun sa mga macros natin, ano? O yung mga macronutrients. Ayan yung kinabibilangan ng carbohydrates, fats, and proteins. Na yan din ay basic din na needs ng ating pong pangangatawan. But yung mas importante na klase ng nutrients, ay dun tayo madalas na nagkukulang, ano? Yung mga vitamins and minerals. Which is yan yung ano, yan yung pagkain ng atin pong mga selula. Bawat cell sa ating pangangatawan, doon sila nakadepende doon sa mga micronutrients na atin pong naipapasok sa ating pangangatawan. At kadalasan ano, sa mga pagkain natin ngayon ha, ay nagkukulang na sa mga micronutrients. Bakit? Dahil yan sa doon sa tinatawag na process. Yan, proseso ng mga kinakain natin ngayon. Yung mga highly processed foods ay natatanggal na yung mga basic nutrients na nandun, nakahalo sa isang prutas, halaman, herb, ano, o gulay, ay natatanggal na po, mga kaibigan. Napapalitan na ng mga artificial, mga, ano tawag dyan ni Doc Algie, ano, yung mga added nutrients, sabi pa, ano, o hindi na yung nutrients mismo na original na nandun sa halaman po na iyon, mga kaibigan, ano? Kasi nga, pag dumadaan sa proseso, ay talagang naaalis karamihan ng mga nutrisyon na nandun, ano? Kahit ngayon sa pagluluto, di ba? One of the basic process ng mga pagkain po natin, merong mga, itong mga highly sensitive sa heat na mga nutrients na nawawala dun sa isang gulay, prutas, o isang herb, ano, na hindi natin napapakinabangan dahil dun nga sa naluluto natin, ano. Kaya nga, isa sa mga diet, ano, diet plan na sinasadya sa atin or nire-recommend natin sa mga tao, especially kung sila ay nakakaranas na ng mga itong mga malala o malubhang mga karamdaman such as cancers, problema sa kidneys, ano, yung may mga CKD, yung may mga itong degenerative problems sa kanila pong liver area, no, o may liver cancer kayo, may cirrhosis of the liver kayo, ano, or yung matindi na fatty liver, 80% as much as possible, ano, 80% na kinakain mo is dapat raw foods, mga kaibigan, no, or as much as possible organic nga sana yung mga kain natin ng mga pagkain, dahil yung mga pagkain na yon bukod sa hindi sila prinoseso at buong-buo yung nutrisyon na nakukuha po nila or nakukuha natin mula doon ay hindi pa siya pabigat sa sistema po natin, hindi siya pabigat sa ating atay, hindi siya pabigat sa kidney natin, sa atin pong digestion, at yung nutrisyon ay punong-puno, ano? O mabigat siya sa nutrisyon na pag na-extract yun ang ating pangangatawan ay para bang yung isang lupa na tigang o tuyong-tuyo ay parang binuhusan mo ng tubig, ano? Yung absorption nun, talagang i-absorb yun ang katawan mo at dadalhin yun sa iba't ibang sistema ng ating pangangatawan para gamitin, mga kaubayan, ano? Ayun yung kahalagahan, ano, ng mga whole foods, kung tawagin, ano, or mga whole carbohydrates na naipapasok natin sa katawan po natin. Pero kung tayo nagkukulang doon, so dyan naman papasok ngayon ang tulong ng mga supplementation. Kaya nga nandyan yan para to supply yung need natin, ano? Sa pang-araw-araw na madalas hindi natin nakukuha dun sa mga kinakain po natin, ha? Kaya sa mga kababayan natin, nandiyan ang atin pong Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, at ang atin pong Premium D3. Makukuha na po natin ito sila ng mga nutrisyon, ano? Yung sa Santon Gold natin, merong 5 powerful herb na nandiyan, ano? Sa atin pong Santon Gold Herbal Capsule na makukuha na natin ng mga napakaraming phytochemicals, mga phytonutrients na kinakailangan ng pangangatawan natin. And pansinin nyo yung content o yung ingredients ng atin pong Santon Gold Herbal Capsule na a-assess nun or na-address nun karamihan ng mga common problems ng atin pong mga kababayan, ano? Such as yung mga hypertension, ano? Pagtaas ng blood sugar, pagkakaroon ng mga inflammatory diseases sa ating pangangatawan, yung mga bukol na yan, ano? Na nangyayari sa katawan natin because of yung hindi na ganun kaganda yung cellula ng atin pong pangangatawan, no? Hindi na healthy yung mga cells natin dahil yun nga, kulang na sa nutrisyon, ay mabibigyan ito ng sapat na lakas, mga kaibigan. At magsasaayos po sila once na mapasukan natin ng nutrients yung atin pong pangangatawan. And of course, vitamin C, ano? Nutrients or vitamins na kinakailangan ng katawan natin. At hindi pwede na ito ay hindi tayo makakuha, ano, sa pang-araw-araw, mga kaibigan. Since ang vitamin C ay hindi na i-stored sa ating pangangatawan, and take note, ano, hindi ito napoproduce ng katawan natin kahit konti. Hindi at wala tayong kakainan to produce it, ano, hindi katulad sa mga cholesterol or fats or other nutrients, ano, na ang katawan natin may kapabilidad siya na i-produce yun sa pamamagitan ng iba pang mga nutrition, ano? Pero yung vitamin C wala talaga. Kinakailangan mo talaga siya kukunin sa pagkain, ano? Na yun yung magsusupply sa iyo ng amount ng vitamin C na kinakailangan mo sa pang-araw-araw, ano? So pagkakulang yung mga foods natin sa vitamin C, na ang alam natin, ang vitamin C kadalasan talaga yan sa mga prutas or sa gulay. Ang mga meat, wala talaga yan silang ano, vitamin C, mga kaibigan, ano? Hindi natin makukuhanan ng vitamin C. So, kinakailangan sapat yun sa ating mga kinakain. Pero pag hindi tayo palakain ng mga gulay at prutas, eh dapat kukuha tayo ngayon ng sources natin sa supplementation. Kaya nandyan ang atin pong Santon Vitamin C, mga kaibigan, ha? And of course, ang Premium D3 naman natin, sources yan siya ng mga essential fatty acids. Essential fats, kung tawagin, ano? Kadalasan kasi na nai-intake natin na fats is, ano eh, not a good one, ano? Bad fats, yung nakukuha natin. Ang fats, eh, maraming klase yan siya, ano? Saturated fats, monounsaturated, polyunsaturated. At itong mga fats po na ito, iba-iba rin yung functions nila sa katawan natin. Merong panira or pabigat sa ating sistema. Meron din naman na tumutulong sa sistema natin at napakahalaga sa bawat functions ng atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Ano? O yun yung mga good fats or mga essential fats na mahalaga sa katawan natin, especially sa ating cardiovascular areas, ano, and even sa ating immune system, ha. Ang mga fats na ito ay isa sa mga ginagamit ng resistensya ng ating pangangatawan, and even our nerves, ano, they use MCTs, ano, na para dun sa myelination process or dun sa pagsasaayos ng mga myelin sheath ng ating pong nerve area, mga katropa, ano. So napakadaming functions ng mga essential fatty acids sa atin pong pangangatawan. Kapag hindi tayo nakakuha nito ng sapat, maraming problema din ang naiudulot po nito, ha. So sa Premium D3 natin, meron na yan siyang vitamin D3, yung cholecalciferol, ano, plus meron siyang VCO na mayaman na magkukunan ng mga MCTs or medium chain at fatty acids, at nandiyan din yung moringa seed oil na napakayaman din sa mga essential fatty acids, ano, omega 3, omega 6, and other essential fats na kinakailangan ng atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Kaya ngayon, ultimate trio natin na yan, package yan sa pagpapalakas ng atin pong pangangatawan. Kasi meron ka ng mga phytonutrients, vitamins, essential fats na kinakailangan or napakahalaga sa kalusugan po natin, mga kaibigan. Ha? At yan po yung mabili na sa pinakamalapit ng mga butika at mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Ipagtanong-tanong lang parate ang atin pong mga produkto, ha? O, para makaiwas tayo sa mga fake, mga counterfeit na mga produkto, always hanapin yung Tatak Yes to Health sa mga boxes, sa mga blisters na mga produkto natin, ha? Para hindi natin maisakripisyo yung ating kalusugan dun sa mga fake na mga products, especially kung yan ay hindi FDA approved. Ako, mahirap na, mga kaibigan, ha? Baka sabihin nyo, Dok, yung nainom ko na Santone Gold, parang iba yung tama sa akin, ano? Kaya dapat maging mapanuri po tayo, mga kaibigan, mga kasama. Okay? Sa iyong mga katanungan, ha, huwag pumahiyang magtanong. Text lang yan sa ating po numero. Ating po ang text line 0969-609-6545.
1: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
0: Live Advice po na tayo, mga kaibigan. Merong tanong dito sa atin. Dok, ano pong gagawin ko? Lagi pong nangangasim ang akin pong sikmura. Ito isa sa pinaka main concern ng mga tao ngayon. Maraming mga tao na nagsasuffer from digestive issues, problema sa kanila pong tiyan. Either nangangasim yung sikmura, bloating palagi, or nakakaranas ng acid reflux, kung tawagin, o yung problema na GERD, gastroesophageal reflux disease. Marami kasi sa mga tao ngayon ang may problema din sa kanila pong eating habits. Ayan. Ito pagkain kasi minsan na hindi natin na nabibigyan ng pansin, basta lang mabusog tayo, makakain tayo ng 3 times a day, minsan iba 5 times a day, basta kumalam yung sikmura, hala, hanap ng pagkain, yun yung nagiging sa atin ngayon. Meron nga kasabihan, motto natin, mabuhay para kumain o kumain para mabuhay? Kasi magkaiba daw yun, mga katropa, mga kaibigan, no? Bakan para siyang alas parehas lang, Pero malaki ang kanilang ibig sabihin, mga kaibigan, no? So, yung pagkain natin, treat it as our, foundation ng kalusugan po natin. Not only to gratify ourselves or para mapasigihan mo lang yung cravings mo or yung gana po natin. Isa kasi yun yung yun na isasakripisyo natin yung kalusugan natin dahil mas pumapanig tayo dun sa delicious kesa dun sa nutritious. Ayan. mas masarap kasi naman yung mas masarap naman kasi yung French fries kesa dun sa nilagang patatas, di ba? Okay. Kung haharapan niyo diyan ng ihahain niyo diyan yung French fries at saka yung nilagang patatas lang, sure yan, mas mabilis maubos yung French fries, O kaya yung kamote kyo, banana kyo, ihain mo diyan. Tapos maghain ka rin ng nilagang kamote lang at nilagang saging. Sanang mabilis maubos, di ba? So yun yung reality talaga, mga kaibigan, sa panahon natin ngayon, Kasi nasasanay tayo dun sa mga masasarap na mga pagkain na nako-compromise naman yung atin pong kalusugan. Kaya hindi tayo magkataka na marami sa mga tao ngayon nakakaranas ng mga digestive issues, Lagi nangangasim sikmura, laging inaatake ng hyperacidity, o nakakaranas ng GERD. Ang problema pa naman na ito, tawag ni Doc John is an ending cycle, Dahil pag gutom ka, sumasakit yung tiyan, kumakalam yung tiyan mo. Pag busog ka naman, possible din na magkakaroon din ng discomfort sa inyo pong tiyan, lalo na pagka meron talagang problema yung digestion po ninyo, So, kumbaga parang hindi siya natapos yung cycle niya, ng pain and discomfort na nararanasan po natin, So, ang karamihan pa naman, ang hinahanap nila pagka mayroong ganung problema, ang hinahanap nila gamot, Hindi nila tinitingnan yung ibang side kung bakit nakakaranas sila ng ganun pong problema. Kasi kung gamot at gamot lang din ang hahanapin po ninyo and you will not correct yung habits ninyo, habits of eating or yung yung ano mismo, yung food choices po ninyo mga kaibigan, hindi talaga masosolusyonan, hindi masosolve ang ganito pong problema. Babalik at babalik talaga yan, no? At yung balik yan, mas patindi pa ng patindi, mga kababayan, no? So kung solusyon ang inyo pong hinahanap, maraming gamot na ano dyan, pwede dyan, mga over the counter na mga drugs, ano, mga antacids, at iba pa, pampakalma ng atin pong tiyan, napakarami dyan na mga gamot. Ang problema, ito ba ay makakabigay ng pangmatagalan na solusyon sa atin pong karamdaman, mga kaibigan, no? Ito ba ay makakapagbigay ng kumpleto, ano, nakikiginhawaan sa atin pong pangatawan, no? So yun yung ano dun, yun yung tanong po doon. Kung gusto niyo ng madalian na solusyon, mabilis lang din yung ano niyan, mabilis lang din yung effectivity at yung duration ng effectivity niya. Mabilis lang din matapos. Pero kung gusto niyo ng medyo mabagal, ano, na pag-usad ng recovery niyo, pero pangmatagalan naman yung effect niya, meron din mga kaibigan, ano. So kung pipili kayo dun sa ano, yung tinatawag na slowly but surely. Number one, correct your eating habits. Correct your food intake, ano? Ang tatlong bagay na dapat po ninyong isaalang-alang ay yung paraan ng pagkain po ninyo, yung dami ng kinakain po ninyo, at kung ano yung inyong kinakain, ano? So yun yung kinakailangan po ninyong isaalang-alang, ano? Yung sa paraan ng pagkain natin, 'di ba? Napag-usapan natin 'yan before. Sa bibig pa lang natin, nangyayari na yung digestion, ano, na kung hindi natin maaayos yung first part ng yung tinatag na mechanical digestion ng ating pong mga pagkain, pagdating sa dito na sa tiyan, ano, yung chemical digestion na, ay hindi rin magiging maganda yung pagtunaw po niya, ano. So sa pagnguya pa lang ng pagkain natin, ay kumain ng hindi nagmamadali, ano. O, yung nguyain ng husto, sabi pa, ano, yung atin pong mga kinakain, mga kaibigan, para mix ng maayos yung saliva natin na meron yan siyang digestive enzyme na amylase, ano, na yun yung tutulong para mas ma-digest ng maayos yung pagkain natin pagdating sa atin pong tiyan. Yung dalas ng pagkain natin, marami sa mga tao ngayon, yun nga, pag kumakalam yung sikmura, pagka nag-re-react yung sikmura nila, iniisip agad nila, gutom sila. Kaya kinakainan. Ang kinakain pa naman, yung mga pagkain na mas mabilis lang makuha, di ba? Yung mabilis mo lang madampot sa mga tindahan, kung ano-ano pa ng mga pagkain, which is sila is mga highly processed na mga pagkain, punong-puno ng mga preservatives, mga hidden salts, ano? At ito ay hindi maganda para sa atin pong stomach area, mga kaibigan, ano? So kinakailangan, isaayos natin yung food natin. Ayon sa mga pag-aaral, the more na mas nakakapahinga ng mas matagal yung tiyan po natin, ano, o yung duration ng pahinga ng atin pong tiyan, the more na mas maganda or profitable para sa atin pong digestive tract, especially sa atin pong stomach area. Kaya nga, di ba, nauuso yung intermittent fasting, merong OMAD, o meron pang NOMAD, ayan. O yung iba, ginagawa nila, meron ako na nakita, 72 hours fasting, merong mga gumagawa nun, no? So, pwede nyo maiprogram yun, wag lang bibiglain talaga yun siya, yung ganun po mga program, ano? So, the more na mas nakakapahinga yun siya natin, the more na mas beneficial yun para sa atin pong digestion, mga kaibigan, ha? Pero iba yung ano, ha? Iba yung starvation at saka iba yung may program ka sa inyo pong diet, mga kaibigan, no? Yung starvation kasi madalas yan, ano eh? Skipping of meals. O kaya ka, ano, kaya nagugutom ka ng husto. Sa umaga, hindi ka kain. Sa tanghali, atrasado na yung lunch mo. Tapos paggabi naman, dun mo naman babakbakan ng kain. O buffet lagi ang pagkain tuwing gabi. Which is hindi siya healthy para sa atin pong tiyan, mga kaibigan, no? So yung dalas ng pagkain po natin, the more na mas iaano natin yan, lilimitahan natin, the more na best beneficial yon sa atin pong tiyan or sa atin pong stomach, mga kababayan. At yung food choices natin, ano nga ba yung mga kinakain natin? Isipin natin lagi, yung bang kinakain natin para lang mabusog tayo o para mabigyan din ng sustansya yung atin pong pangangatawan, no? So choose your food wisely. At alalahanin natin yung laging Yung sinabi ni Hippocrates, ano? Let your food be your medicine. Yung kainin natin, isipin natin, ito ba ay makakatulong sa katawan ko if hindi man makakagamot sa aking mga karamdaman? Ito ba ay makapagbigay ng nutrisyon sa aking pangangatawan? O ito ba ay ano lang, masarap lang pero dead naman sa nutrients, ano? So pipiliin natin ngayon kung ano yung mas nakakabenepisyo sa atin pong pangangatawan. And as natural as possible, yan sila yung mas beneficial sa atin pong overall health, mga kababayan, na? Kaya choose your food wisely, ano? Magdala nating isipin na bakit kaya mahal yung mga ano, no? Yung mga organic. Hindi ba nagre-reklamo? Ang mahal naman ng mga gulay, Dok. Ang mahal naman ng mga ano na ganyan, no? Organic, ano? Pag ating isipin daw na bakit mahal yung mga ano, mga ganun, yung mga masustansya ng pagkain, isipin natin bakit mura yung mga ano, mga junk foods, kung tawagin, ano? O yung mga walang nutrisyon na mga pagkain, mga kababayan, ha? Okay? Paano ba, mga katropa, mga kaibigan? Ako, napakabilis ng oras natin. Sa mga katanungan na hindi po natin natuguran, ay sa mga susunod na programa po natin, ating po sasagutin ang iyong pong mga inquiries. Maraming salamat, mga kaibigan, mga katropa, sa pagsama sa atin dito sa ating pong programa. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Remilito Uy, at sa ngalan po ni Doc Algie, ating pong kapartner dito sa ating pong programa. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang The Secret of Health.
1: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: exciting time. It's 1:40 p.m.
1: Mga kwentong mapapaibig ka. Mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasang pagpapatatag sa iyo. Dito lang yan sa X-Rated. X-Rated. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. X-Rated. X-Rated. X-Rated.

natin. Siyempre, mga katropa natin, magandang hapon po sa inyong lahat. We only have 6 days to go bago mag-July. Talaga namang, tama ba? 6 days. 1, 2, 3, 4. 5 days na lang pala. 5 days to go, mga katropa natin. At talaga namang isasarado na naman natin ang chapter ng buwan ng Hunyo. And syempre, sa lahat po ng mga katropa natin dito sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan, Luzon, Visayas at Mindanao. Samahan niyo po ako ngayong hapon, mga katropa natin, na talaga namang magkwentuhan tayo, magchismisan. Kung meron po kayong mga babatiin, meron po kayong mga ipapanawagan, meron po kayong mga gustong ikonsulta, ay talaga naman, Dr. Yarn. And syempre, sa lahat po ng mga katropa natin dito, pwedeng-pwede niyo po akong tawagan sa ating mga hotline numbers na 0985-202-713. O di naman po kaya ay sa 0953-514-1303. Ayan po yung ating mga hotline numbers na pwede nyo pong e-text at i-call. At kung meron po kayong mga gustong batiin, meron po kayong mga gustong i-shoutout, meron po kayong mga gustong tawag nito, meron kayong mga request na song, mga katropa natin, dyan lamang po kayo mag-text, mag-call dyan po sa ating mga numbers na yan. And syempre, mga katropa natin, ang programang X-Rated po ay handog po yan sa ating ng Turbo Food Supplement for Men. Sa ating mga kalalakihan dyan na hindi na po makatagal sa kama at hindi na po pinapansin ni Mrs. tuwing gabi, dahil talaga namang mahina na po ang inyong mga tuhod at hindi na po talaga nakakapatayo ng poste ng paleko, mga katropa natin, pwedeng-pwede nyo pong gamitin kay Mrs. Okay? Kay Mrs. lang sa ating mga kinakasama sa mga original. Pero kapag hindi yan original, sinasabi ko sa inyo, ano magkakaroon? Magkakaroon kayo ng kurikong. Magkakaroon kayo dyan ng mga pigsa. Kaya gamitin nyo po yung ating turbo sa inyo lang na sa original nyo lang na kinakasama. Hindi po pwede sa inyong mga kabet. Dahil kapag ginamit nyo yan dyan, magkakaroon kayo ng jurekong. And syempre, mga katropa natin, magandang araw po sa lahat ng ating mga manggagawang Pilipino na napakasisipag, yung ating mga cashier, yung ating mga construction workers, yung ating mga drivers, mapa-private man yan or public. Magandang araw po sa inyo. And syempre, mga katropa natin, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa pagbibigay po natin ng paalala sa ating mga estudyante, sa ating mga magulang na palagi nyo pong bantayan, palagi nyo pong kausapin ng inyong mga anak, mga katropa natin, dahil napakahirap po na maliligaw po sila ng landas dahil sunod-sunod this week talaga, as in grabe yung mga nangyayari ngayon dito sa Pilipinas. Kasi kung nung Monday merong shooting, tapos parang last week nagkaroon ng nagkaroon ng saksakan dyan sa General Trias, Cavite. Tapos meron ding naitala na sa Negros, may sinaksak din na grade 9 student ng isang grade 10. Tapos kahapon, mga katropa natin, meron ding inilabas
yung ating DILG. Meron silang ibinunyag, mga katropa natin, yung tangkang mass shooting dyan sa May Tolosa National High School sa Leyte, pero napigilan po ng ating mga authorities. Kaya naman, eto mga katropa natin, mapipigilan naman talaga yung mga ganitong klase ng krimen, ng insidente, mga katropa natin, kung meron lang din talagang tututok at meron lang din namang magsasabi sa ating mga, tawag nito, sa ating mga authorities na may mangyayaring ganito, magtulungan ba? Kasi hindi naman ito masosolve ng ating mga authorities kung hindi pa makikipagtulungan yung ating, yung mga civilian people. Kaya naman, kung meron po kayong mga kahinahinala na mga naririnig, meron kahinahilang information, mga katropa natin, tungkol sa isang paaralan, sa mga estudyante, pwede nyo po yan agad na ipagbigay alam sa ating mga otoridad, lalong-lalo na po dito sa lungsod at lalawigan po ng Palawan. Dahil yung ating PNP, yung ating DepEd ay naka-alerto yan, mga katropa natin. Kaya naman yung mga simpleng mga sumbong lang ay talaga namang magiging alerto yung ating DepEd, yung ating mga authorities, dahil ayaw po natin na mangyari dito sa lalawigan at lungsod ng Puerto Princesa yung mga kaparehas na insidente na ganito. Especially kung merong mga estudyante ang pinakamaaapektuhan. May mga estudyante na masasangkot at yan yung mga kinatatakutan at yan yung mga ikinababahala ng ating mga otoridad. Kaya naman, kung meron po tayo maitutulong na sa pagbibigay ng information sa ating mga authorities, mga katropa natin, ay ipagbigay po natin ang information. Kasi tayo lang din naman ang magtutulong-tulungan, wala na pong iba. And especially sa ating mga parents, sa mga nakikinig po ngayon sa kanilang mga bahay, sa kanilang mga trabaho, or bumabiyahe po sa mga oras na ito, mga katropa natin, pwedeng-pwede nyo rin naman pong makausap or kausapin ang inyong mga anak, ang inyong mga pamangkin, or kung ano man yan, mga katropa natin, kung meron silang mga problema. Kasi sabi nga natin, sa bahay talaga nag-uumpisa ang environment ng isang bata. Pag hindi ganun ka okay yung environment ng isang bata, na-a-adapt niya po yun at nadadala niya po yun sa bahay. Kaya nga, di ba, sometimes sinasabi natin na much better na lang din talaga na maghiwalay yung dalawang yung mag-asawa kaysa araw-araw silang nag-aaway, araw-araw silang nagbabangayan, araw-araw silang nagsusumbata, nag-aaway. Tapos ang ending nun, ang pinaka-apektado nun is yung mga kabataan, kasi nadadala nila yon sa kanilang pagpasok sa school. Yung bullying or yung mga nangyayari sa kanilang bahay ay nadadala po nila yan sa kanilang school. Kaya naman, much better nga, sabi nga natin, kung ang isang pamilya ay talaga namang lumaki ng masaya at lumaki na meron takot sa Diyos, lumaki na meron silang bond, meron silang pag-uusap ng kanilang mga parents, or kinakausap po natin yung ating mga anak, ay hindi po magiging ganito yung problema po natin. Kasi sabi nga natin, nagagawa ng isang bata yung mga bagay na yan, that's because sa environment na kinalakihan at kinasanayan niya. Sometimes sa ating bahay, at minsan din naman sa ating mga kapitbahay, yung mga nasa paligid po natin. Kaya sa mga estudyante dyan, kung sakali na ganun man yung inyong mga, kunyari ganun talaga environment ninyo at hindi na talaga maiiwasan yun, kayo na nakap na mga estudyante ang tawag nito, kayo na yung mag-isip, kayo na yung mag-adjust, kasi syempre may isip na kayo. Hindi nyo naman pwedeng itawag na to. Hindi naman pwedeng mag-rely kayo palagi sa mga taong nasa paligid ninyo. Kaya nga tayo binigyan ng ating isip. Kaya tayo lumalaki ng lumalaki at nag-grow. That's because meron tayong ginagawa para sa sarili natin. Although minsan may mga patago tayo, may mga white lies, may mga ganyan tayo. So, ibig sabihin, alam natin sa mga sarili natin kung tama ba to, mali ba to sa ating mga estudyante. Kung yung pagkakating class ko ba, magiging maganda pa yung future ko dito, pag-isipan nyo pong mabuti. And syempre, most especially sa ating mga teenager, sa ating mga, lalong-lalo na sa mga kababaihan, kapag meron po kayong mga boyfriend, although hindi ko nasasabihin talaga sa inyo na iwasan nyo yan, kasi at the end of the day, kayo ang mag-iisip niyan eh. Kung tama ba na mag-boyfriend na kayo, kaya nyo na ba?
Diba, syempre hindi nyo pa kaya. Kaya lagi namin sinasabi sa inyo, kahit ako mismo, personally, ako yung magbibigay sa inyo. Kung ako nga eh, kung bibigyan ako ng 5 million tapos pababalikin ako sa past ko, mas pipiliin kong bumalik sa past ko para maitama ko yung mga maling ginawa ko ngayon, para yung 5 million na yan na ino-offer mo sa akin, kukunin ko na lang yan sa pag-run ulit ng aking buhay. Diba? Kung bibigyan ako ng pagkakataon, kung babalik ako sa aking, kung 5 million tapos babalik sa dating, sa generation ko before, babalik ako sa generation ko before at yung mga maling ginawa ko, itatama ko yun para magkaroon ako ng mas maganda, much better na buhay at hindi na ako magkakamali sa aking mga desisyon. Diba? May mga desisyon tayo sa buhay natin ng mga high school tayo, college tayo na gusto nating baguhin at bawiin. Pero syempre at the end of the day, hindi na natin yun maibabalik, hindi na natin mababawi. Kaya nga, palagi lang namin pinapaalala sa mga kabataan na please, makinig kayo sa amin. Kasi kumbaga, hindi ko din naman sinasabi na yung mga nararanasan nyo at yung mga naranasan before ng mga parents natin is naranasan ko na. May mga pitik lang doon na talagang nagpa-realize din talaga sa akin na tama pala yung parents ko before, na dapat pala ganito yung ginawa ko, ito yung ginawa ko, dapat pala ganun. E di sana ngayon yung buhay ko mas maganda, mas okay. Diba? Alam nyo, sabi nga natin, walang nagsisisi sa unahan, lahat na sa hulihan. Pero syempre, at the end of the day, tayo yung gagawa ng desisyon natin sa buhay natin. Kaya naman, please, ako na yung nakikiusap talaga sa inyo, especially sa ating mga kabataan. Pag-isipan yung mabuti yung inyong mga magiging desisyon sa buhay, kasi yan yung magiging future ninyo. Yan yung magbibigay sa inyo ng kalakasan in the future at marirealize ninyo, tama ba yung naging decision ko nung kabataan ko na sana hindi ko yun ginawa para hindi ako ngayon ganito lang. Pero kung ito yung ginawa ko pala dati, ito na pala ako ngayon. Diba? Ang sarap-sarap sa pakiramdam kapag kayo ay nakita naming successful sa buhay ninyo. Kaya palagi ninyong iisipin yung paghihirap ng inyong mga parents, kasi napakahirap mga katropa natin, na palagi na lang tayong aasa sa ating mga parents. Kunyari sa ating mga kababaihan na mga dalagita, ganyan, mga dalaging ding. Kayo ay nabuntis, kanino ninyo ipapaasa ang inyong mga anak? Kundi sa inyong mga parents, 'di ba? Si kawawa na naman si nanay, si tatay, na dapat ang inaasikaso ni nanay, si tatay is mga sarili na lang nila kasi malalaki na kayo. Pero ang ending, sila pa din yung magbabantay, sila pa din mag-aalaga, sila pa din yung tatay yung magulang ng mga apo nila. 'Di ba? Ganun kasi yung nangyayari doon. Sometimes may mga anak na teenager pa lang ay nabuntis na, tapos iniiwan yung kanilang mga anak sa kanilang mga parents. Ang ending, yung kanilang mga lolo at lola, yun yung nagiging nanay at tatay ng mga apo nila. Diba? Kasi yung mga, tawag na to, yung mga bata, ini-enjoy pa nila yung pagkadalaga at binata nila, na dapat in-enjoy nila yun na wala yung kanilang mga responsibilities. Although, palagi natin sinasabi na hindi malas yung pagkakaroon ng anak, but ilugar natin kung kailan tayo dapat mabubuntis. Ilugar natin kung kailan tayo dapat magkakaanak, kapag kayang-kaya na natin. Sabi nga natin, di ba, nagkaanak tayo because kaya na natin, hindi dahil nasarapan lang tayo. Hindi dahil tumirik lang yung mga mata natin sa sarap at nagbikaka lang tayo dyan, is reason na yun para i-push natin itong bagay na to. Sometimes, palagi ninyong pag-isipan kung yung pagbukaka nyo ba dyan, yung pagpasok, labas-pasok nyo ba dyan sa mga kasarapan na iniisip ninyo is makakatulong ba sa future ninyo, ba? Diba? Kasi nakakaawa yung mga parents, yung mga tawag nito, nakakaawa yung mga lolo at lola na mag-aalaga ng kanilang mga apo, which is na dapat hindi na nila yung ginagawa kasi matanda na sila. Pero syempre, dahil nga lolo's love, mama's love, mga ganyan-ganyan ang tawag man dyan, is hindi pa rin talaga maiiwasan yung mga lolo at lola na sila talaga yung mag-alaga sa kanilang mga apo. Pero syempre, kung tayo lang din naman yung bibigyan ng chance, di ba? Kaya pag-isipan nyong mabuti sa ating mga Gen Z ngayon, please, always remember, always think muna din talaga bago nyo gawin ang isang bagay. Kung gagawin nyo man yan, always think kung ano yung magiging consequences ng mga ginagawa ninyo everyday, okay? Hindi ko
kayo pinapagalitan. Sinasabi ko lang sa inyo yung mga possible na pwedeng mangyari. And ayoko na mahirapan kayo in the future. Kasi kami ngayon sa generation namin, ang hirap-hirap na. Ang dami-dami ng pagsubok yung nararanasan namin. And ayaw namin na maranasan nyo yun kasi napakahirap ng buhay ngayon. Alam namin, sa mga susunod pa na generation, mas mahirap, pahirap ng pahirap ng pahirap. Kaya ayaw namin na yung nararanasan namin ngayon is maranasan ninyo yung mga Gen Z ngayon na sinasabi ninyo. Kaya please, palagi kayong makinig sa inyong mga parents, sa mga nakatatanda sa inyo kasi yun po talaga ang tama at hindi yun mali, okay? Depende na lang kung mali yung pinapagawa sa inyo at feeling nyo na tatapakan yung mga pagkataon ninyo kung kayo ay ginagawang prostitute. Diba? Kung mga ganun yung mga pinapagawa sa inyo, yan talaga mali yun. Pero yung pag-aaral, mag-aral ka na mabuti, tapusin mo yung kolehiyo, tapusin mo yung pag-aaral mo, dapat magkaroon ka na magandang ganito, ganyan, ganyan, ganyan, tama yun. Kasi in the future, hindi naman yung parents mo may kinabang doon, ikaw. Kasi ikaw yung mabubuhay ng matagal, hindi na kami. Kumbaga kami, yung mga parents natin, ano na eh, nandun na sila sa peak ng buhay nila na naghihintay na lang sila, na kung ano man yung mangyari sa kanila, diba? Tayo, yung kami, ako personally,

0: Pinapasakit mo na naman yung ulo ko Thursday. Meron pa akong isang araw bukas. And syempre, good afternoon po, DJ. Baka pwede po, wait lang. Ano sa naman yun? Good afternoon po, DJ, at sa buong puwersa. Oy, makapangyarihan talaga ang mga taga-XFM. Sa buong puwersa ng XFM Palawan, happy listening po kay Papa Adring ng Panakan at sa lahat po ng listeners nyo dyan. And pa-play po yung We Could Have It All. We Could Have It All. Mula po yan kay Ate Bea. Ate Bea, good afternoon sa'yo, Ate Bea. And syempre, hello po DJ. Good afternoon po. Pwede po ba ako makahingi ng textmate? Or pwede din naman po na kayo na lang po yung textmate ko. Kasi po, feeling ko madami po akong mahihingi or madami po kayong mabibigay na advice sa akin, especially po sa love triangle namin ngayon. Hoy, may pa love triangle? Pwede pala yun, mag love triangle? Meron yan, DJ, napapanood ko sa reels. Oy, katropang Ken, hanapin mo nga, katropang Ken, yung kinain ko ang hotdog mo. Ewan ko ba dito kay Ma'am Grace kung ano-ano lang yung mga nire-request. Kung ano-ano na lang talaga naiisip ni Ma'am Grace, nakakaloka. And syempre, DJ, good afternoon po sa inyo. Sana po ay mabigyan niyo po ako ng advice. Ako nga po pala si Emil. And syempre, nais ko lang po batiin yung aking ex-girlfriend. Sino naman Emil, yung iyong ex-girlfriend? Emil, nakakaloka ka naman. Talaga naman binati mo pa talaga yung ex-girlfriend mo. Mag-move on ka na, Emil. Wala na yon. Umalis na yung ex-girlfriend mo. Hello! Good afternoon!
1: Hello! Good afternoon! Pangandirin!
0: Hello! Nanay, ma, nanay! Urong ka lang konti sa ano mo.
1: Ay! Yan lang na. Hindi ko na inintay. Sabihin mo na pwede na mag-pull. Aga nag-pull na ako.
0: Medyo ano nanay eh, nag-aano siya, nag-feedback dito sa
1: ate. Ayan na. Ayan na.
0: Malakas masyado. Malakas talaga yung monitor mo nanay, hindi mo na talaga pinapahinaan ha?
1: Ay talaga, hindi ko yan pinapahinaan. Basta oras na lang program mo, nandiyan na, nakatutok na sa taingat.
0: Yes, grabe. Thank you nanay.
1: Ayan na. Basta ka na panggang girly.
0: Okay lang nanay, eto maganda pa rin, charot.
1: Wow, talaga.
0: Grabe yung confidence. Ay.
1: Maganda panggang girly at sawarang kapatid ko.
0: Ano po nanay?
1: Sabi ko, kamusta raw sabi ng mga kapatid ko dito.
0: Ay, nandyan po yung mga kapatid ninyo.
1: Oo, pati yung bayaw ko, kamusta na lang daw sa iyo.
0: Ay, thank you po, hello po sa inyo, magandang araw.
1: Ayan.
2: Magandang hapon din po.
0: Hello po, tatay, magandang hapon po sa inyo.
2: Magandang hapon.
0: Ay, gusto ko yung mga ganyan, mas maganda ako sa hapon. Thank you po sa inyo dyan. Sige po, nanay, batiin nyo po sila, nanay. Nay?
1: Kapatid po. Oo, dalawa kasi kami yan. Puro mga marins ang nag-iasawa.
0: Ay, grabe.
1: Kaya kamusta rin daw sa iyo.
0: Eto, nanay. Po?
2: Retired na po kami. Ako, 21 years nang retired.
0: Ah, 21 years na po kayong retired.
2: Opo, 2005.
0: Wow, 2005. Matagal-tagal na rin pala kayong ano, nakakapag-relax.
2: Na? Opo.
1: Baka gusto mo mag-register ka.
2: Pwede po mag-request ng awit?
0: Yes, sige po.
2: Help me make it through the night.
0: Ano po?
2: Help me make it through the night.
0: Help me make it through the night.
2: Yes.
1: Oh,
2: yes.
1: Yan daw. Okay. Isa, ano po, ma'am? Si Sergeant Cirilo yan. Si Sergeant Cirilo. Ako, gano'n na rin panggagali. Mag-greet lang ako.
0: Okay,
1: unang-una binabati kita. Special ka. Unang-una kitang binabati. Pati si Jen Saba. Si Ken. Gano'n din sila Mike. Sir Mike Scottis.

0: natural, that's very lovely. Kamot po sa inyo, ganon din sa family ko, ganon din sa aking kamag-anak, aban family, sa abay family, makot sa family, baako family. At mag-request na lang ako sa panggagali.
1: Yes po, ano po request nyo?
0: Wala nang iba, yung wish at saka after all this year. Bago yung ano sister ko dito, mag-request na siya ng isang awit daw, yung Andamanaya. Ano ba yun? Andamanaya? Oh, yun daw. Yun lang panggagali. Maraming maraming salamat. At
1: okay
0: God bless
1: po. Sige po, nanay. Thank you po.
0: Pagpalain kayo lagi ni Lord. God bless.
1: Ayun, nawala na si nanay. Hello!
2: Hello!
1: Hello, magandang hapon.
2: Magandang hapon po sa magandang digit.
1: Uy, sana all maganda talaga.
2: Sa buhay pa lang po, maganda na.
1: Yeah, talagang naman si Nani Carolina. Binubola-bola pa talaga ako.
2: Hindi pa talaga. Nakita na kita ng personal sa malayo lang.
1: Ah, nakita niyo na ako sa personal, malayo lang.
2: Opo.
1: Ah, sige, Nanay Carolina, bumati po kayo. Batiin niyo pa yung ating mga dalaga na nandiyan.
2: Hindi po, binabati ko po yung mga kaibigan ko dyan sa labas sa landing. Lalo na higit yung aking na 50th anniversary na kaibigan, yung magandang fabrikante. At saka si Ninet. O, pare Lemuel, nandito na. Binamati na naman kita. Kaya ikaw, katampo kong hindi pasin. Si Maring Linda na Kataraha.
1: Okay.
2: Si Nana Aling, si Clarice, si Christina Ortiz.
1: Mm-mm.
2: At saka mga Ajay Pamil doon sa Baguio. O, Mari. Mga Mari ko dyan. O, kumusta na kayo dyan? Binabati ko kayo ng magandang hapon.
1: Nanay! Nawala yung ano niya, yung kanyang line. And syempre, batiin muna natin dito si Sir Ryan Macaranas. Oy, sana all nakaranas na. Nakaranas ko na ba? And syempre, good afternoon pa din. Hi DJ, bati ko po ang family Linsaga. Hello po, good afternoon.
2: Pistaro po ulit. O ito, nagtawag ako ulit. Napatay.
1: Nawala nga nanay eh.
2: Oo po, mag-request sana po kami.
1: Yes po nanay, ano po request ninyo?
2: Yung Delilah po.
1: Delilah! Delilah!
2: Opo. Delilah! Opo, at saka yung ano, there's my ano?
1: Ano po?
2: Tears of Souvenir, ano yun?
1: Tears of Souvenir? Ano yun? Ano po yun, ano nanay?
2: Sige, ayun na lang yung ano, yung kay Victor Wood na ano, basta Victor Wood po.
1: Basta Victor Wood. Okay, sige po, nanay.
2: Okay, sige po, salamat
1: okay.
2: po.
1: Okay, ingat po, God bless.
2: Yeah.
1: Kay Victor Wood. Hi, DJ. Bati ko lang po ang family Linsag at family Villas. Then request po ako ng song. Ako muna. Oy. Ako naman muna yata ito or ako muna. Not sure. And syempre, DJ, ano to? And hello po, DJ. Bati ko lang po kami dito sa bayan po ng Batarasa ngayon nanonood at nagkikinig po kami ngayon sa inyong programang X-Rated. And I love you always and forever. Oy. Talagang always and forever. Ma'am, di talaga kita matawagan. Bakit kaya? Hindi ko din ba alam, Ma'am Ate Norba? Parang di ba Monday wala ako, tas hindi na tayo nakapag-usap. Pero Sunday ata, nag-usap pa ba tayo, Ate Norba, nung Sunday? Hindi ko lang din ba alam kung bakit. Hindi ko rin alam eh kung paakit hindi ka na makatawag. Kasi nag-usap pa tayo nung nakaraan. Anong nangyari sa ating dalawa? Isend mo nga, Ate Norba, yung number mo sa akin sa messenger ko, tapos iche-check ko. And syempre, mga katropa natin, mag-commercial po muna tayo at magbabalik po ang programang X-Rated.
3: XFM.
4: XFM.
3: XFM.
4: FM.

0: XFM.
1: XFM.
0: X. Rated. Mga kwentong mapapaibig ka. Mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasang pagpapatatag sa iyo. Dito lang yan sa X-Rated. X-Rated. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. X-Rated. Rated.
2: Siyempre, mga katropa natin, nagbabalik pa rin po ang programang X-Rated. Ako pa rin po ang inyong makakasama ngayong hapon, mga katropa natin, DJ Girlicious, sa programang X-Rated again and again and again. And siyempre, hello, hello sa ating mga katropa na nasa bahay, nasa trabaho at sa mga oras na ito ay bumabiyahe kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. And hindi ko na patatagalin ito, mga katropa natin, at magkwentuhan na po tayo.

Hiniwalayan ko na. Napakagastos niya. 3 years kami ng girlfriend ko at itago na lang natin siya sa pangalang Mikmik. Nagsimula kami nung pareho kaming call center agents. Simple lang kami noon. Jollibee. After shift. Lakad sa mall pag day off. Minsan, fishball sa labas ng terminal. Hindi namin kailangan pumunta sa mga mamahaling restaurant tuwing day off. Noong second year namin ay nag-resign siya kasi sobrang burnout na siya sa pagiging call center. Sabi niya gusto niya daw mag-start ng isang small business. Yung online thrift shop. Supportive ako kasi sabi ko, go love. Mas okay na gawin mo yon gusto mo kesa gawin mo yon sa araw-araw na umiiyak ka namang pumapasok sa trabaho. Noong una ay maliit lang hinihingi niya sa akin. Nagmula sa 2K, ibabalik niya lang daw kapag na-sold out na yung bundle. Naniniwala ako sa kanya 101%. Hanggang sa naging 5K na, 3K, 4K para sa ring light at 6K para sa iba pang gastusin. Hindi ko naman agad nararamdaman kasi paunti-unti yung paghingi niya sa akin. And every time na magdadalawang isip ako ay palagi niyang sinasabi na love, investment naman to at kapag lumaki, ay tayo rin dalawa ang makikinabang. Tayo. Ang sarap pakinggan noon kasi parang partner na partner ko talaga siya hanggang sa dulo ng walang hanggan. Ako naman ay employed pa rin bilang call center. Sakto lang ang sahod ko pero may overtime. Kaya naman iba yung differential. Nagbibigay din ako sa bahay namin kasi ako ang panganay sa pamilya. Pero dahil mahal ko si Mikmik ay nag-adjust ako. Nagbaon ako araw-araw at hindi na ako bumibili ng mga luho ko. Katulad na lang ng mga bagong sapatos. Kahit butas-butas na yung gilid niya yun. At kahit basag-basag na yung screen ng cellphone ko ay pinagtsatsagaan ko lang. Para lamang maibigay ako sa investment na sinasabi ni Mikmik. Si Mikmik ay slowly na nagbago. Kapag may bagong job siya, ako ang taga-picture, taga-edit ng caption, taga-deliver minsan sa Lala Move. Pag may customer ay nagre-reklamo na ako. Kasi pagod na ako sa work pero ako pa din. Yung parang lahat ng gumagawa para sa kanya. Pero kapag may kita na, hindi ko alam kung saan ito napupunta. Nauubos lang niya. Minsan natatandaan ko pa nang kumita kami ng almost 30K sa loob lamang ng dalawang araw. Pero sa pangatlong araw ay naubos niya agad yung 30K na investment daw naming dalawa. Noong una ay may mga patanong-tanong ako sa kanya kung meron ba siyang pinagkakagastusan. Pero ang hindi ko alam, nang dumating ang birthday niya ay gusto niya raw mag-staycation sa Boracay o Tagaytay. Deserve daw niya lahat yon dahil sa sobrang stress niya. At once a year lang daw ang birthday niya. Ang ending, ako ang nag-book, ako ang nagbayad ng gas ng kotse ng pinsan niya kasi wala naman kaming car. Ako rin ang nagbayad ng food,
Pagdating namin doon, nag-post siya ng mga pictures with caption, "Soft life because I work hard for this." Hindi ko alam kung bakit ang sakit basahin ng caption na yun. Kasi oo, nag-hard work siya. Pero ako ang lahat na nagbayad noon. Hindi ko man lang narinig sa kanya yung salitang salamat. Sorry. Wala. Naubos ang lahat ng ipon ko. Kumuha siya ng installment na iPhone. Kumuha siya ng mga hindi naman dapat na kunin para sa boarding house namin. Ang sabi niya sa akin noon, I deserve daw niya lahat yun. Nung kumita siya ng 50,000 sa binenta niyang bundle, ay sinisingil ko na siya. Sabi ko sa kanya, kailangan ni Mama. Kailangan ni Mama ng pera, kaya kailangan ko siyang padalhan sa probinsya. Nagalit sa akin si Mikmik at pinagsisigawan niya ako. Hindi mo ba nakikita na sinusubukan ko na palaguin lahat ng pera na mga na-collect ako? Palaguin? Hindi ko alam kung saan ang gagaling yung salitang palaguin. Dahil every time na lang na nakakabenta siya, ay palaging sarili niya ang inuuna niya. Nung chinek ko yung aming bank account, ang laman ay 1,000 pesos. From 30,000, 20,000, 50,000 na tatlong beses niyang kinita, ay 1,000 pesos lang ang naipon niya. How pathetic. Doon ako nagsimulang nag-iba ang paningin kay Mikmik. Unti-unti na rin siyang nagbabago dahil sa pera. Sabi ko pa noon, hindi ko na kaya. After we decided na maghiwalay na lang mutually ang aming decision. But after a month, ay nalugi talaga si Mikmik. And this June 19, 2026, 3:55 PM. Nag-message sa akin si Mikmik. Nagsusorry. Humihingi ng tawad ng paulit-ulit. Sobrang mahal ko siya. Dahil for almost 3 years ng pagsasama naming dalawa, ay kami na ang naging sandigan ng bawat isa. Sa tingin niyo po ba, kailangan ko pa ba siyang bigyan ng second chance o hindi na? Deserve ba niya ng second chance? O dahil naguguluhan lang ako ngayon at naaawa sa kanya? Sana ay mabigyan niyo po ako ng advice. Thank you. And God bless you.

0: So ang tanong, patatawarin niya pa daw ba? Diba sabi nga natin, nasusubok ang isang pagmamahal kapag pareho na kayong or pagdahil sa pera. Nasusubok ang isang relasyon kapag yung isa ay kumikita ng pera na sobra sa kanyang pangangailangan at yung isa naman ay hindi sumasapat sa kanyang pangangailangan. So kung ako lang naman din yung tatanungin, kung ako lang ha, siguro for me is ito na yung time para piliin niya din naman yung sarili niya. Kasi doon pa lang sa point na naubos yung ipon niya para lamang doon sa pag-invest-invest niya or ganyan. Tapos, nung time na kumita na siya, nung sinisingil niya na, kasi syempre yung invest, yung pera na yun, hindi naman din talaga yung totally, kumbaga isang taon niya lang na pinaghirapan. Maraming taon niyang pinaghirapan yun para makapag-ipon din siya ng ganun. Pero in-invest niya doon sa babae. But an ending, naubos. So kung wala ka naman din talaga nakikitang reason para magstay, so ulan. Isang malakas na ulan. 'Di ba? Kung wala ka naman din talaga nakikitang reason para magstay sa isang relationship, so wag na. Kasi tayo lang naman din yung nahihirapan dyan. And siguro, pag involved na talaga yung pera, ang dami na talaga nagbabago sa isang tao. At doon din talaga natin nalalaman kung mahal din ba tayo ng isang tao or ginagawa lang ba din nila yon kung dahil lang din ba sa pera. Diba? Doon natin yan, doon tayo magkakaalaman yan pagdating sa pera. Kasi iba yung ginagawa ng tao kapag may pera na ang isang tao din. Sabi ni Ma'am Grace, wag na makipagbalikan. O, diba? Same kami, wag na makipagbalikan. Kasi syempre, ikaw, kaya mo na yung sarili mo, mag-grow ka na lang separately doon sa tao na ganun. Kasi iba, basta, parang kumbaga, mas better na lang na move on ka at kayanin mo na ikaw lang mag-isa kesa bumalik ka na naman doon sa situation na yun at ikaw lang din naman yung mahihirapan. Pero it's up to you kung gusto mo or hindi or depende sa'yo. Kasi sabi ko nga, at the end of the day, ikaw yung magde-decide. Ikaw yung magde-decide para sa relationship niyo. Hindi ako, hindi kung sinong tao. So anyways, mga katropa natin, dahil lumalakas na po ang ulan, talaga naman hindi muna ako pinauwi. Bumuhos man talaga agad-agad, nakakaloka. Mga katropa natin, maraming salamat po sa inyong lahat. And ako pa rin po si DJ Girlicious sa programang X-Rated.
1: Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santhan Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santhan Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santhan Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santhan Gold Coffee Mix.
1: Santhan Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santhan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Santhan Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
4: No more.
1: Santhan Plus Herbal Oil.

0: Sabi ng boss ko,
1: bawal akong mag-absent sa trabaho
0: dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko.
1: Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C.
0: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
1: Ako pala si Michelle, isang store manager.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
3: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
7: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.

0: Plus Gold.
1: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santone Plus Gold, kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
0: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka. Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santone Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
3: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
4: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Santone Gold Coffee Mix.
9: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santone Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santone Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
0: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix. XFM.
10: XFM.

0: On 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: XFM.
2: XFM.
1: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
4: Cellphone Plus Cold.
5: Ano ba autism? Unang na-detect sa akin sis, tapos meron na naman party leader. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin nabihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun, Anton Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Anton Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
4: Cellphone Plus Cold.
2: Yeah!
3: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan, napagamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
4: The Secret of Health.
3: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months. Elsa sa Panahos.
4: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
4: The Secret of Health.
3: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Vision X Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
4: The secret of health.
3: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw.
4: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Ad, dati hindi ako nagkakape, pero nung masubukan ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya, masarap at nakakatulong pa sa katawan.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
3: Mapaagahan, tanghalian o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
4: The Secret of Health.
3: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
4: The secret of health.
3: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lituoy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sabi ng boss ko,
3: bawal akong mag-absent sa trabaho
2: dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko.
3: Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C.
2: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
3: Ako pala si Michelle, isang store manager.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
6: Ha! May pimples na naman ako!
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
9: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabilis sa mga buki ka.
12: Supple Plus Gold.
13: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes.
14: Buti na lang, narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
15: Santon Plus Gold.
16: Mabibili sa mga buto.
17: Boy, gising!
16: Ano ka ba?
17: Kaya agaga,
16: natutulog ka.
17: Lalamya-lamya ka sa trabaho.
16: Magkape ka.
17: Mag Santon Plus Coffee Mix ka nga.
16: Tarahin mo na
17: para maging alerto ka.
15: Santon Plus Coffee Mix. Kape na,
16: gamot pa.
15: Mabibili sa mga butika.
18: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
19: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
20: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
21: Vision X Plus. Softgel Capsule.
20: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
21: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
20: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
22: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
23: Premium D3 Coffee Mix.
24: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Santon Gold Coffee Mix.
26: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
25: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
26: lalakas,
25: at gaganda ka pa.
26: Mabibili sa mga butika.
25: Santon Gold Coffee Mix.
0: XFM.
1: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan. Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Nag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

0: At sa hapon naman makakasama ninyo si Katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: Cellphone Plus Gold.
2: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad. Simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So, naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawa sa aking paglalakad. So, medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then, yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awan ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
1: Santon Plus Gold. Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife at Palawan Drug Store. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drug Store, Nara Palawan, sa Ching's Drug Store at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drug Store, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea! Mapibili sa mga butika. Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
1: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga katropa, X

0: Sa ating time, mga katropa, ganap na po ang 10 minuto makalipas ang ika-4 ng maulang hapon.
1: Asintado. Ito na ang programang aasinta sa bawat isyu at usapin sa bayan. Asintado. Magbibigay ng mga balita at impormasyon. Asintado. Mga kaganapan sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan at sa anumang panig ng mundo. Asintado. Mula araw ng Lunes hanggang Biyernes, simula alas 4

Ika-25 sa buwan ng Hunyo 2026. Kalat-kalat pa nga panandali ang pagbuhos ng ulan yung ating pong nararanasan dito sa lungsod ng Petro Prinsesa. Kamusta naman yung ating pong mga kabayan sa iba't ibang munisipyo? Ganito rin po ba ang inyo pong panahon? Ingat-ingat na lang ha. Triple ingat lalo sa mga nagbuo motor. Madulas, dalawa lang gulong. Siyempre, sa lahat din po ng mga sasakyan, ha? O ingat, sasakyan sa kalsada. Ayan, ingat po kayo mga sir, mga ma'am, ha? Umulan man o umaraw, mga kabayan, mga katropa, tuloy-tuloy pa rin po ang ating pong palatuntunang asintado. Para, siyempre, magbigay pa rin po ng ilang pang mga balita at impormasyon na, ha? Na dapat po ninyong malaman, mga ganap. Dito sa atin sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Alam po ng ating magiging partner sa bahaging teknikal, Engineer Moises Acosta. Alam din po ng buong persa ng XFM Palawan. Sa pangunan rin po ng ating pong station manager, Kaluwi La Rosa. Checking in ang ino pong kaibigan at katropa rin po sa radyo. From Dusk Till Dawn. Apo, katropang Alison Salvatos, nagmamagandang maulang hapon po sa inyo, ha? Ay, nako, gentong maulan-ulan, malamig ang panahon. Ay, hindi rin eh, parang maalinsangan pa nga. Opo, kahit umulan. Ay, yung ano, singaw, yung tawag. Singaw ng lupa. Paano kung semento? Ay, di singaw ng semento. Piloso po, ano, di ba? Singaw ng init. O, kayo na kasi medyo maayos, mainit ang panahon. Bigla tayong inulan, sumingaw. Eh, medyo, sabi nga ng mga nakatatanda, nakakakabag daw yan. O, na sa mga bata. Kailangan daw po merong panghaplas. Opo, mga kabayan, mga tropa. Well, anyway, wala namang masama. So hanggang ngayon, ayan po rin po ang sinusunod ng ating pong mga kababayan, ha? Okay naman yung kasi nga yung singaw na lupa, iba talaga yung amoy, di ba? Minsan nga, kahit na tayong mga matatanda, medyo kinakabag pa rin. Diba? Para maalis ang kabag na yan, mga kabay, mga katropa, magkape na lang tayo, ha? O, mga sir, mga boss, mga ma'am, o, kape na, webes na, sa mga empleyado ng ating pong gobyerno. Last day of work. Hanggang mamaya alas 6 pa sila. Ah, pero sa iba't ibang munisipyo, hanggang alas 5 lang talaga. Oh. Iba kasi dito sa atin sa lungsod ng Puerto Princesa, alas 7 pasok. Para makauwi ng alas 6. Para sa 4-day work week. Diba? Tama ba? Tama ba? Oo, tama. Sa ating sa city government, ganyan ang setup. Sa iba pong mga opisina ng ating gobyerno, lalo po sa national. Ganyan din ba? O, Bernes, meron silang work from home. Mga ganun setup eh. Diba, mga kabayan, mga katropa? Well, anyway, ano't ano ba po ang inyong setup sa 4-day work week? Basta Webes, last day work, prepare na for relaxation for tomorrow. Higop na kayo ng kape, ha? Relax muna tayo ngayong hapon na ito. Ha, mga kabayan, mga katropa? Mag-Santon Plaza Coffee Mix, mga sir, mga ma'am. Sasabayan po ninyo ng pagkain ng kung ano pong inyong pong mini-merienda or may-meriendahin sa hapong ito. Ayan na sa ating po mga kabayan, mga katropa, nasa mga kabukiran. Nako, sarap dito maglaga ng saging. Ganito yung panahon. Maulan, malamig ang paligid. Sa kabukiran, malamig ang paligid eh. Kasi lupa pa doon at maraming puno. Sarap yan dyan. Sarap yung maglaga ng saging. Ngayong Sabah, siyempre. Ngayon, lalo maniba lang. Naku naman, oo. Tapos, sasabayan mo ng Santon Plus Coffee Mix. Naku! Sabor. Ayan, sabi nga, ang ating pong mga kabayan, mga katropang kayunin, ha? O hindi, kung walang saging na Sabah, kamuting kahoy. Malamang meron yan. Kaya kamuting baging. Iba, gabi at ube. Oo, minimerienda. Alam nyo ba yung mga root crops na yan? O, masustansya yan. Kung siyempre, sariwang-sariwa, galing sa bakuran mo. Tapos sasabay mo parang healthy coffee. Nako naman talaga. Oh. Bakit ko nasabing healthy coffee ang ating pong Santon Plus Coffee Mix? Dahil gawa po yan sa mga natural

0: Sangkap mga sir, mga ma'am. Opo, natural na sangkap. Gaya po ng mangosteen powder, moringa powder, o malunggay ha. Malunggay leaves powder po yan. At soya powder. Soya powder, oy nako, mainam na source ng protina. Na kinakailangan ng ating katawan araw-araw, anuman uri ng ating pong trabaho. Ngayon, sinusunog ng ating katawan para manatili tayong malakas sa ating pong trabaho. At kung feeling pagod ka na, o talagang pagod ka na dahil maghapon ang trabaho mo, ito yung kaping nararapat sa inyo para maapanumbalik ang inyo pong lakas. Para meron ka pang ngiti bago ka umuwi sa inyo pong mga tahanan. Kaya nako mga kabay, mga tropa, sa mga hindi pa ho nakasusubok ng sarap at bisa ng ating pong Santon Plus Coffee Mix. Available po yan sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Dito ka man sa lungsod ng Puerto Princesa, pero hindi sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan, yung mga nangungunang parmasya at butika sa inyo, ha? At syempre sa ating po mga Yes to Health Wellness Centers. Oh, Yes to Health Wellness Centers, sa buong lalawigan ng Palawan na matatagpuan po ninyo sa munisipyo ng Cuyo. Meron po tayo dyan. Oh, sa ating mga kasinolong mga Cuyo noon na diyan sa Cuyo Igmag Saysay, ang Yes to Health Wellness Center ay nasa barangay Tenga-Tenga, poblasyon Cuyo, Palawan. Nagsasagawa rin po ng libreng konsultasyon diyan si Doc Kit Magnaye, ha. Sa araw po ng Linggo hanggang araw ng Biyernes. At dito naman sa mainland, sa munisipyo ng Rojas, mga kabay, mga tropa, ang ating pong Yes to Health Wellness Center ay matatagpuan naman po ninyo sa Veronica Gabriel Building. Ayan po. Ayan sa ating Facebook Live. Ayan yung ating pong Yes to Health Wellness Center sa bayan ng Rojas. Poblasyon din po yan, Sandoval Street. Harapan lang ng Asmes Elementary School. Hindi ka na po mawawala dyan, ha? Sa mga taga-Karatig bayan ng Rojas, bayan ng San Vicente, Taytay, El Nido, sa Isla, Dumaran at Arsen. Yan yung ating pong Yes to Health Wellness Center dyan sa mainland, northern part ng Palawan, ha? Pwede kayong magpakonsulta rin po dyan, mga kabay, mga tropa, si Doc Gemma Ebet, yung atin naman pong health consultant dyan. Schedule nyo po dyan sa bayan ng Rojas tuwing araw ng Lunes, Martes at Miyerkules. Dahil pag-araw po ng Webes, ngayon po Webes, Biyernes at Linggo, si Doc Gemma Ebet ay nandito naman sa ating pong Yes to Health Wellness Center sa lungsod ng Puerto Princesa na matatagpuan naman po sa second floor ng DCRM Building. Ayan po yung building na yan. Yan! DCRM Building. Bahabang building dyan sa kanto ng Barangay San Manuel. Ayan po. Sa second floor lang tayo. Itaas sa bahagi lang po ng Nokinox Restaurant. Bukod po sa libreng konsultasyon sinasagawa ni Doc Gemma Ebet dyan, available din po yung ating pong o yung mga produkto po, ha, ng Yes to Health Incorporated dyan, mga kababayan, mga katropa. Siyempre, sa ating pong mga kababayan, mga senior citizens, saan mang pong Yes to Health Wellness Center, meron po kayong senior citizens discount, ha? Dalhin lang po ninyo ang inyo pong mga senior citizens ID, ha? Mga kababayan, mga katropa. Ayan, oh. Yan, ating klinika dito sa lungsod ng Puerto Princesa, ha? Pero available, oh. Iturbo, oh. Santon Gold Coffee, yan doon, oh. Hindi yung ating Santon Plus Coffee Mixer. Available po yan, ha? Yan po yan nga ating pong clinic dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Kanto ng Barangay San Manuel, North National Highway, lungsod ng Puerto Princesa. Samantala sa bayan naman ng Nara, si Doc Albi Briones naman, yung ating pong health consultant. Yan yung sa bayan ng Nara. Yan ang Caltex Gasoline Station. Siyempre, National Highway yan. Patungo ka ng South. Yan, katabing-katabing yan lang po yung ating pong Yes to Health Wellness Center. O, yan o. Oh, kitang-kita nyo kagad yan. Hindi kayo mawawala. Lalo na kung may sasakang kayo. Na magpapagasolina. Katabing-katabi lang yung ating pong klinika dyan. Ha? Si Doc Albi Briones, yung ating pong health consultant dyan. Ganon din sa bayan naman ng Brooks Point, Palawan. Meron din po tayo dyan klinika. Yan sa door number 1. Jekos Place. Yan po yung Jekos Place. Likod ng bahagi lang yan ng ano, Unit Top Mall Brooks Point, na nakamonitor daw araw-araw sa ating impilan. Thank you very much, sir. Ayan po yung ating klinika dyan. Oh. Yan, oh, yan, yan, yan. Yung unang kwarto na yan. Kaya nga door number one. Eh. Apartment po kasi yan. Yan yung ating pong clinic dyan sa bayan ng Brooks Point. Ha? Mga taga-bayan ng Espanyola, bayan ng Bataranza, Balabac, wag na kailangan po ninyo ang libreng konsultasyon. Ayan po. Yung ating klinika dyan sa southern part. Ha? Sa bayan ng Brooks Point. Ayan, no? Door number one, DCRM Building. Barangay Poblacion, District 2. Brooks Point, Palawan, mga kabayan, mga tropa. Malapit lang yan sa ating pong, yes, XFM Brooks Point Station. Opo, malapit lang yan, ha? So, ayan, yung ating pong mga ES to Health Wellness Center sa buong lalawigan ng Palawan. Lahat po yan, mga kabayan, mga tropa, ay nagsasagawa po ng mga libreng konsultasyon, ha? Siyempre, pag bibili kayo ng ating pong mga product sa ating mga clinic, meron din po niyang senior citizens discount. Lalang po kayo ng ID nyo, ha? Okay, nako mga kabayan, mga katropa, 23 minutos na makalipas ang alas 4 ng hapon. At sa oras naman na ito, mga kabayan, mga katropa, narito naman ng mga ulo ng ating pong mga balita ngayong pong hapon na ito ng Webes. June 25, 2026. Mga balitan lokal po ito mula sa ating pong mga kasama mga field reporters. Sa bayan ng Quezon, meron po ang nagbangga ang motorsiklo tricycle. Isa raw po ang critical. Samantala sa bayan naman ng El Nido, nagkasa o nagsagawa ng coastal clean up. I mean, sa bahagi pala ito ng San Vicente, hindi El Nido, ha? Sa Long Beach, San Vicente, coastal clean up isinagawa. Bahagi daw po ng Philippine Environment Month. Samantala, mula naman sa bayan ng Rizal, Philippine Fisheries Development Authority, ay nag-courtesy call naman sa opisina ng alkalde. May kaugnayan pa rin po sa fish port at ice plant na banak. Itayo para daw po sa mga mangingisda sa bayan ng Rizal. Magandang balita yun. Samantala, bahay pag-asa sa bansa. Kulang pa rin demono at ilan ay hindi nasusunod. Yun daw pong mandato ng batas sa kanilang compliance at operation. Ayun po yan. Isa pong retiridong o retiradong judge. Samantala, isang babae naman sa Aborlan, Palawan ng sugatan matapos tagain ng kanyang sariling mister. DTI Palawan, nagsagawa naman ng fair trade law monitoring sa bayan ng San Vicente at Rojas. Labing walong mga barangay naman sa bayan ng Brooks Point. Yun daw pong idineklarang drug cleared at drug free ng PDEA. High School ng Santa Monica, Santa Monica National High School. Mga estudyante raw po pumila ng mahaba kaninang umaga. May pagbabago. Dahil po yan, dahil sinagawa ng isa-isang pag-check sa kanila pong mga bag. Kasunod daw po yan ng Tacloban shooting. Mga kabayan, mga katropa, ang mga ulo po ng ating pong mga balitang lokal na yan, handog naman po sa atin ng Santon Plus Herbal Oil. O, tama-tama naman sa ating pong mga kabayan, mga katropa, na balak pong magpa-relax mamaya. Yung relax talaga na sarap, magpapisil. Magpapisil lang kanilang buong katawan. Masahe po ang ibig kong sabihin, ha? Magpa-massage. Patanggalin yung lamig-lamig sa katawan. Nako, mainam yan kasi bukas medyo relax yung ating pong mga empleyado ng gobyerno. Kahit yung sa mga simpleng ano lang, massage centers, Oh, mas mainan po magdala kayo ng sarili niyo pong pang-plus. Ito, bitbitin po ninyo. Ang ating pong Santon Plus Herbal Oil. Gawa po yan sa mga natural ingredients, yung natural herbs. Na meron pong soothing effect, agad-agad mong mararamdaman yung pong ginhawang handog po o hatid sa inyo ng ating pong Santon Plus Herbal Oil. Ha? O, bukod sa ginhawa, bay meron din pong proteksyong daladala yan. Proteksyon laban sa kagat ng lamok. Eh, ganito pong nag-iinula na dito sa atin, sa lalawigan ng Palawan, lungsod ng Puerto Princesa. Alam na ba ating kasunod ng umuulan, may mga nai-stock na tubig, di ba? Lalo na sa mga dahon-dahon, mga sapa-sapa at nagkakatubig na pinamumugaran po ng lamok. O para iwas sakit sa dengue, malaria at iba pang sakit na mula sa kagat ng lamok. Ay ba, mainam din pong protection itong ating pong Santon Plus Herbal Oil, ha? Dahil po sa mga natural nitong ingredients na nagsisilbi po ang insect repellent. Kaya subukan nyo na po, mga kabayan, mga katropa. Doble po ang binibisyong hatid nitong ating Santon Plus Herbal Oil. Bukod sa ginawang hati-hatid sa ating pong katawan, protection pa laban sa kagat ng lamok. Santon Plus Herbal Oil, mabibili na rin po ninyo, mga kabayan, mga katropa, sa mga butik at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar sa buong lalawigan ng Palawan at sa aking pong mga binanggit kanina na mga Yes to Health Wellness Centers. 28 minutos makalipas po ang ika-apat ng hapon. Medyo sumisilay na naman si Aring Araw sa bahagi ng Libis. Makita nyo yan, kaya na umula, init, ulan, init. Ayan! O, talaga naman, oo, mga kabay, mga katropa. Doon sa mga makakaranas din, ng mga medyo sabing ipaba sa makakaramdam sa kanilang katawan, napaiba-iba rin ang mood, yung kondisyon. Ulan init ang ating panahon, ganun din yung pong yung kondisyon ng katawan. Nag-a-adapt din po yan sa pagbabago ng panahon. Ngayong iba medyo nakakaranas na po ng pananakit ng ulo, pananakit ng katawan, yung iba tinatrangkaso na. Mainam din pong makakaagapay nun dyan yung atin naman pong sesdapeng. Yung matinding pananakit ng ulo, pananakit ng katawan, mga kabay, mga katropa, huwag niyo po ninyong pagtiisan yan, ha? Pwede naman po ninyong pag-aangin na ang inyong pakiramdam, pag-inahawahin sa pamamagitan po ng pag-inom ng sesdapeng capsule. Sesdapeng capsule, mga sir, mga ma, meron pong paracetamol na siya pong tutulong para alisin ang pananakit ng inyong ulo at katawan. Sesdapeng, mabibili na rin po yan sa lahat ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Alas 4:30 na po ng hapon, mga kabayan, mga tropa. Saglit lang, ha? Magko-coffee break lang kami ni Engineer Moises. At sa pagbabalik po ng ating pong palatuntunan, dadakoy na po natin ang mga detalye ng ating pong mga balita. Kaya dyan lang kayo, dito lang kami.
1: Santon Plus Cold.
2: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nagtry po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
1: Santon Plus Gold. A ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Ibiza Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore. Santon Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santon Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa. Sister Pain.
3: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpipili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
5: Hi, ako po si Ana. 45 pesos. Sabi ng mga kaibigan ko, makalap raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
7: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
1: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
13: Mag-Santon Plus Gold!
12: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
13: Mag-Santon Plus Gold!
14: Ang hati ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
15: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
17: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
18: sakit ng katawan?
19: Mag Santon Plus Herbal Oil.
20: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
19: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
18: Santon Plus Herbal Oil.
21: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
22: Mga katropa, exciting dito!

0: Setting time, mga makatropa. Ganap na po nga 37 minutos makalipas na ang ika-apat. Oh, nang mainit na hapon na naman. Sabi ko sa inyo eh. Ulan-init lang ang ating punahon ngayon. Ha? Mainam na naman yan. Mairam naman po yan. Isa naman po, patuloy ang pag-ulan. Ako, sigurado. Pero mahirap din kasi ulan-init, yung sakit ang nagbabanta naman. Ha? Huwag ho masyadong magpapabila sa init at sa ulan, syempre. Ha? Diba, Ma'am Dayan Monggaya? Oo, na nakikinig daw sa kanilang radyo. Oo, magandang hapon. Oo, laging nakikinig sa radyo. Oo, si Ma'am Dayan Monggaya at ang kanyang pamilya dyan sa barangay Manging Isda. Thank you very much po, Ma'am Dayan. Good katropa, ang Dan Sanderson, ganun din. Good afternoon po, mga katropa. Ayan, sa magandang hapon din, katropa ang Dan Sanderson, ha? Ma'am Lynn Salazar, gandang hapon po, sir. Sa lahat ng mga katropa, pa-shoutout naman po kami dito sa kanya raw pong munting lumihan. Aba talaga naman. Saan ba lumihan ito ni Mama Lynn Salazar? Ah, okay. Sa Barangay Salvacion. Oh, sa kanto ba yan, Ma'am Lynn? Yan sa... Hindi man crossing yan kasi Y yan eh. Letter Y. Oh, sa kanya daw pong lumihan si Ma'am Lynn Salazar. Diyan daw yan sa Barangay Salvacion. O, bago, alam ba ito, lumihan mo, Ma'am Lee? Before ng crossing o yung sa crossing? Tama ba? Before ng crossing, yung after ng ano dyan, ng satellite, ng City Hall. Tama ba, Ma'am Lee? Ganda nga po sa lahat ng naglolomi dyan sa lumihan daw ni Ma'am Lee Salazar. Ha? Sa Salvacion. Aba talaga naman. Sir Philip Paalan, ang gandang hapon. Gandang hapon din pala kay Johnny Boy Pakdaan. Diyan din sa Salvacion. Aros katapat lang itong kung di ako nagkakamil lumihan na ito, ha? Ate Maribel Gasita, magandang hapon din sa Santa Monica. Ma'am Norba Aljudin, gandang hapon sa lahat ng mga katropa talaga lang. Mauran na hapon, sabi ni Ate Maribel. Dato lang. Nag-init na rito sa amin, Ate Bella. Sa inyo, maulan pa rin ba? Mukhang may disgrasya kanina dyan sa Santa Monica. Kaya sabi nga natin ng iba yung pag-iingat, ha? Ng ating pong mga motorista. Sige, mamaya naman iba natin pong mga katropang nais magpa-shoutout, ha? Eto muna mga kabayang mga katropa. Dakoy muna natin ang ating pong mga balita, balitang lokal mula sa ating pong mga kasamahang mga field reporters. Daan na natin ang balita ni Katropang Ray kung saan isang motorsiklo at tricycle daw po sa Quezon, Palawan. Yun daw pong nagbanggaan at isa rito ang critical o isang individual yung pong critical. Katropa natin sa balita, Ray Elgaran.
1: Report. Critical ang tinamunan driver ng tricycle sa kahabaan ng Tabon Elementary School, Barangay Tabon, Quezon, Palawan, matapos umano nitong makabanggaan ang sinasabing nakamotorsiklo kamakailan ng gabi kung saan sa pagpagpanayam ng News 10 kay Simon na Trinidad, isa sa mga nakasaksi sa pangyayari, ayon rito, magkabilang linya ang tinatahak ng tricycle at motor. Subalit, pagdating ng mga ito sa bahaging pakurbada, ay dito na nangyari ang aksidente. Ayon pa kay Simon, matapos raw ang banggaan, agad na tumakas ang nakamotor habang sinugod naman sa pagamutan ang driver ng tricycle matapos na ito'y magtamo ng malalang pinsala. Samantala, patuloy naman ang paalala na kinaukulan ng kaso na napektihin ang ibayong pag-iingat lalo't nagkakaranas ng pag-ulan ang munisipyo. Yan ang balita. Atin naman sa inyo ng Santon Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na subukan ang Santon Herbal Oil. Mula rito sa 9346 Quezon, Palawan, Rail Grand XFM News.
0: Trabang Ray!
1: Nangapon, Katropang Alison.
0: Oh, kailan nangyari ito kagabi?
1: Yes, tama-tama. Kagabi lang ito, Katropang Alison.
0: Mm-hmm. So, kamusta na yung, ano, yung driver ng tricycle?
1: Sa ngayon, Katropang Alison, ay yung, ayon sa update, no, ay medyo okay-okay na rin daw. Maski paano okay itong kalagayan ng ano, tricycle driver, Katropang Alison.
0: Wala siyang pasayero, siya lang yung sakay ng tricycle.
1: Mabuti talaga, siya lang isa, Katropang Alison, wala siyang kasama. No?
0: Namamasada siya nung gabi, kagabi.
1: Hindi na nasabi kung namamasada okay. siya, pero base sa kulay ng kanyang tricycle ay yan talaga yung ginagamit sa pamamasada katropang Luzon.
0: Ah, yung may prangkisa. May color code pala dyan sa bayan ng Quezon.
1: Yes, katropang Luzon.
0: Tabon na naman? Barangay Tabon na naman?
1: Yes, at sakop ito ng Barangay Tabon, katropang Luzon.
0: Mukhang nadadala sa aksidente dyan sa Barangay Tabon, ha? Katropang Ray, ha?
1: Yun nga, kasi video talaga pakurbada yung yung isang ano dyan, kalsada. Pagkatapos ay siyempre umulan-ulan. Marahil dumulas katropang Luzon yung gulong nito, nitong nakamotorsiklo. At yun nga, nangyari na yung aksidente katropang Luzon.
0: Yung nakamotorsiklo, hindi na umalis kagad sa area.
1: Tama, katropang Luzon, kasi ayon kay Simon, hindi daw napuruan yung driver ng nakamotor. Kaya kaya siguro sa takot din niya ay agad siyang tumakas, katropang Luzon. Yun lang nga ang pagkakamali niya, kasi may merong nakakita sa ginawa niya, katropang Luzon.
0: Okay, so na ano pa rin siya, kahit paano identified yung motorsiklo.
1: Marahil ganun, katropang Luzon, kasi nga namang nangyari yan. Kaya agad namang pumunta yung ating mga otoridad dyan. At siyempre yung rescuer team, katropang Luzon.
0: At napansin ko lang, katropang Ray, walang ilaw, ano? Walang mga street lights dyan?
1: Mayroong bahagi dyan, katropang Luzon, na wala talaga. Mayroon namang meron, pero ilan lang, katropang Luzon.
0: Yun, oo. Yung katulad ng nilalagay ngayon ng mga taga-DP, yung sunod-sunod na street lights, dapat ganun, katropang Ray, ano?
1: Mas maganda pag ganun, katropang Luzon. Pero sa ngayon ay ginagawa na yan ang paraan okay. ng ating mga opisyal dito sa Quezon na lagyan yung alos lahat talaga ng kalsada para naman sa ganun safe katropang Luzon, lalo na sa mga motorista.
0: Kasi ganito, kung umuulan tapos siyempre yung tricycle, yung salamin, pag umuulan medyo masilaw yan,
1: malabo.
0: Yung nakamotorsiklo, ganun din. Kung wala pang helmet, kung may helmet na, kung nakabisor, ganun din. Malabo. Talagang tapos madilim yung lugar. Kung mahina pa yung ilaw ng tricycle or no motor, talaga hindi sila magkakapansinan yan, katropang Ray.
1: Tama-tama, katropang Luzon.
0: So ngayon, kamusta ang panahon dyan sa Quezon, katropang Ray?
1: Ayun, sa ngayon ay ganun pa rin, makulimlim. Tapos bumubos ng katamtaman yung ulan, katropang Luzon. Sa ibang barangay daw ay bumubos na lalo sa pinaglabanan.
0: Ganun. So sige, monitor ka na lang dyan, katropang Ray, at maraming salamat.
1: Para salamat, katropang Luzon. Yan lang muna yung update mula dito sa Bayan ng Quezon, Ray Elgaran, XFM News.
0: Yung nga po, ang lagi nating paalala sa ating po mga motorista. Alam na po, sa gabi. Tapos madilim yung area. Yung pong iba yung pag-iingat, mga kabayan, mga katropa. Wala hong may gustong madisgrasya. Lahat naman tayo, lahat po mga nagmamaneho, wala pong gustong may madisgrasya at umakadisgrasya. Kapag sabi nga, kulang sa pag-iingat, yun din po minsan ang kalimitan pong problema. Ha? Sa lahat po ng mga nagmamaneho ng mga sasakyang panlupa, ingat, tripleng pag-iingat po. Na pagsapit ng gabi, mas sabi nga, limited na yung ating pong vision, yung paningin. Sasabayan pa ng pag-ulan, ako talaga naman, di ba? Tapos madilim yung lugar. Okay lang, kahit pa paano kung may mga street lights. Kahit pa paano, medyo malawak-lawak pa yung inyong pong makikita. Pero kung madilim, tapos makitid pa yung kalsada dyan. Aray, yan po talaga, disgrasya nga butin, ha? 46 minutos makalipas sa pong alas 4 ng hapon. Samantala sa iba pang balita, punta muna natin ang bahaging norte ng ating pong lalawigan sa bayan ng San Vicente sa pong coastal clean up na isinagawa sa Long Beach. Ayon daw pong pakikisa, bahagi daw po ng Philippine Environment Month. Sino ba ang nagkasa nito? Alamin natin sa balita ni Katropang Bellyamucha.
2: Nagsigawa ng coastal cleanup activity ang lokal na pamahalaan ng San Vicente sa pamamagitan ng Municipal Environment and Natural Resources Office ngayong araw, June 25, sa Long Beach, Barangay New Agutaya, bilang bahagi ng pagdiriwang ng Philippine Environment Month. Nakiisa sa aktibidad ang iba't ibang ahensya, organisasyon at mga voluntaryo upang makatulong sa pangangalaga at paglilinis ng baybayin. Kabilang sa mga lumahok ang Barangay New Agutaya Council na kinatawan ni Kagawad Salcedo, Philippine Coast Guard sa panguna ni John Jerry Carmena, NBLT 7, BNR Central Ross, Palawan Council for Sustainable Development, Mega World, Tribong Agutainin, New Agutaya Rural Improvement Club, Anscore Youth Organization, Navy Reserve at iba pang mga mamamayan. Layunin ang aktibidad na mapanatiling malinis ang mga dalampasigan at mapalakas ang kamalayan ng publiko hinggil sa kalagahan ng pangangalaga sa kalikasan, lalo na sa mga baybayang lugar na mahalaga sa turismo at kabuhayan ng komunidad. Ayon sa mga kalahok, mahalaga ang sama-samang pagkilos upang maprotektahan ang kapaligiran at matiyak ang isang mas malinis at mas ligtas na kinabukasan para sa susunod na henerasyon. Patuloy namang hinikayat ng lokal na pamahalaan ang publiko na makiisa sa mga programang pangkaligasan bilang bahagi ng pagsusulong ng responsabling pangangalaga sa likas na yaman ng bayan ng San Vicente, Palawan. At yan ang balita hatid sa inyo ng Santon Herbal Soup, ang sabon na kayang proteksyonan ang ating mga balat laban sa mapaniring init ng araw. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Delia Mucha, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Belia. Samantala, Philippine Fisheries Development Authority, nagka-tricycle daw po sa opisina itong alkalde o sa bayan na alkalde. Sa bayan ng Rizal, ito may kaugnayan din muna sa Peace Port at Ice Plant na balak daw. Ha, ipatayo! Diyan sa bayan ng Rizal para daw po sa mga mangingisda. Magandang balita ito, ha? Oo, kailan kaya? Mayroon na bang schedule kung kailan itatayo ito? Alamin nga po natin ang detalye ng balitang ito mula naman kay katropang Dennis Chua.
3: Report. Malugod na tinanggap ng pamahalaang bayan ng Rizal ang pagbisita ng kinatawan ng Philippine Fisheries Development Authority kaugnay sa minungkahing pagpapatayo ng fish port at ice plant sa bayan. Kinilala ang naturang proyekto bilang isa sa mga prioridad ng programang makakatulong sa pagpapalakas ng sektor ng pangisdaan. Inaasang makakapagpabuti ito ng kabuhayan ng mga mangingisda at makakapaglikha ng mas maraming oportunidad para sa lokal na ekonomiya. Ayon sa Sergio Rizal, patuloy ang pagkikaugnay ng kanilang kanan mga kaukulang ahensya ang maisa katuparan proyektong magtagal ang kaunlaran para sa mamamayan ng Rizal. Ang balitang ito, Scope Mitch, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Dennis. Oh, maganda yan. Magandang ano yan, proyekto yan dyan, ha? Samantala, mga kabayan, mga katropa, punta muna natin ang balita ni Ma'am I.C. Pacaldo. Bahay pag-asa sa bansa, kulang pa rin at ilan ay hindi raw po nasusunod. Yun daw pong mandato ng mataas sa kanila. O sa kanilang compliance at operation, ayon po yan kay retired Judge Usman. Katropa natin sa balita, I.C. Pacaldo.
4: Report. Binigyang diin ngayon ni retired Judge Bani Usman na malaga maipatupad ng maayos ang mga probisyon ng Juvenile Justice and Welfare Act, lalo na sa pagpapatayo at pagpapatakbo ng mga bahay pag-asa para sa mga batang nagkasala sa batas. Sinabi ni Usman na nakasaad sa batas na dapat magkaroon ng bahay pag-asa sa bawat lalawigan bilang pasilidad para sa rehabilitasyon at reintegration ng mga child and conflict with the law. Ayon sa kanya, sa 225 na lalawigan at lungsod na kinakailangang magkaroon ng naturang pasilidad, 118 pa lamang ang may bahay pag-asa sa ating bansa. Dito sa Palawan, may 2 bahay pag-asa ngunit hindi pa umano ito ganap na sumusunod sa lahat ng itinakdang pamantayan ng batas. Kabilang na ang 24 oras na rehabilitasyon para sa mga batang may nakabinbing kaso. Ipinaliwanag rin ni retired Judge Usman na hindi bilangguan ang bahay pag-asa kundi isang rehabilitation center na naglalayong maituwid at at may handa ang mga kabataan upang makabalik sa komunidad. Nanawagan din siya sa mga local government unit o LGU na tiyaking may sapat na pondo para sa operasyon ng mga bahay pag-asa alinsunod na rin sa mandato ng batas. Yan ang balita hatid sa atin ng Vision X Plus. Panatilihing malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pacaldo, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang IZ. Samantala mga kabayan, mga katropa, ang unang bugso ng ating pong mga balitang lokal na inyo pong napakinggan. Andog po sa inyo ng Santon Plaza Coffee Mix. Nakapagkape ka na, ginagamot ka pa. Saglit lang, mayroong kapapasok na impormasyon din saan tong lugar, Santa Lucia. Oo, mayroon daw pong nadisgrasya. O isang ano to, truck. Santa Lucia. Isang Santa Lucia at kaya to, ha? Mamaya alamin po natin ang detalye, ha? Mayroon lang pong kapapasok na impormasyon din eh. Sige, nako, sa oras pong 7 minuto po bago ang alas 5 ng hapon. Magbabalik pa rin po mga kabayan, mga katropa, ang ating pong palatuntunang asintado at ilang pang mga balita pagkalipas lang po ng ilang paalaala.
5: XFM. Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Paypay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife at Palawan Drugstore.
6: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
8: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
9: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at manunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
10: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. ang alkaline na vitamin C.
11: Sister Pain.
12: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabibili sa mga butika.
6: Santhon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
11: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
6: Santhon Gold Coffee Mix.
10: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santhon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
15: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
16: Ice yan!
15: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3.
17: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
6: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
6: Santhon Plus Herbal Oil.
19: Ako po si Aisel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santhon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
6: Santhon Plus Herbal Oil.
10: Maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
10: Santhon Plus
6: Herbal Oil.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
13: Mapibili sa mga butika.
20: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
21: Exciting!
0: Exciting time, mga katropa! Ganap na pong alas 5 ng hapon! At ang oras na yan, mga kabay, mga katropa, ay hatid naman sa inyo ng Santhon Plus Herbal Oil for relaxation. Ngayon pong weekend para doon sa mga empleyado ng ating pong gobyerno. Massage ang mainam pong gawin. Tanggalin ang lamig-lamig sa katawan. Uy, mainam po, itong ating pong Santhon Plus Herbal Oil dyan. Yan ako, mga kabayan, mga tropa. Available po yan, sa lahat ng mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa. At ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Samantala, mga kabayan, mga tropa, sa pagpapatuloy ng ating pong mga balita. Balikan natin si Katropang Ray. Ito, kung kanina, disgrasya sa kalsada. Ito naman, mula sa bayan ng Aburlan na ang isang misis o isang babae. Misis. Oo, ang sugatan matapos naman ng tagain naman ng kanyang mismong mister. Alam Alamin natin ang detalye ng balitang ito, katropa natin, Ray Elgaran.
1: Report. Nagtamo na sugata sa ilang parte ng katawan ng isang babae sa barangay Kulanda ng Baburlan, Palawan, matapos siyang tagayan ng kanyang asawa. Kinilala ang biktima na si Alas Gina, 52 anyos, habang ang suspek ay kinilala si Alas Roya, 54 anyos, pawang mga residente sa naturang barangay. Kung saan lumalabas sa investigasyon ng otoridad, nagiinuman umano ang biktima at suspek kasama ang kanilang mga kaibigan. Ngunit maya-maya lang ay dito na nagkaroon ng pagtatalo si Alas Gina at Roya. Ayon pa sa ulat, lumabas ang biktima sa kanilang bahay, subalit sinundan siya ng suspek at dito na niya tinaga ang kanyang sariling message. Samantala, agad naman sinugol sa paggamutan ang biktima habang mabilis na naaresto ang suspek at ito'y maharap sa kasong prostrated parricide. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix. Mula rito sa 93 Concepts, Quezon, Palawan, Rail Garan XFR News.
0: Maraming salamat, katropang Rain. Ako naman talaga, oh. Ang sinasabi, ha? Yung kantang Too Much Love Will Kill You. Oh, selos. Oh, marami na po mga pangyayari, ha? Sobrang selos. May mga hindi lang po ganitong mga senaryo or pangyayari. Oh, talagang meron pong binabawian ng buhay. Sabi nga eh, ibali na pong mag too much love tayo sa ating pong magkapal. Okay lang yun. Pero sa mga partner, although hindi maiwasan, pero dapat ilagay sa tama, ha? Oh, ang solusyon dyan, mag-usap, pag-uusap. Nang walang, walang ano, walang mga espiritu ng ano-anong inumin dyan. Kasi pag nagkaroon na po ng espiritu bago kayo mag-uusap, nako, mga kabay, mga katropa, ha? Malamang! Malamang sa lamang, walang maayos. Ang na problema, mas lalala pa. O, at ang karamihan, kadalasan, nauuwi sa pisikalan. Okay lang kung masampal, masuntok. Kasi pasa, oo, suga. Ito yung sugat, nako, ito taga. Eh kung napuruhan, itong si ate, nako. Siyempre, ganun pa man, kaso pa rin ang kakarapan ng kanyang sariling mister, ha? Payo lang, doon sa mga nagmamahalan nyo, huwag too much. Kasi too much love will kill you talaga. Samantala, mga kabayan, mga katropa, 4 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Balikan muna natin si katropang Bella Mucha, etero pong DTI Palawan. Nagsagawa naman ng fair trade law monitoring sa dalawang bayan dyan sa bahaging norte ng ating pong lalawigan, particular sa bayan ng San Vicente, Trojans. Ano ba itong fair trade law na kanilang minomonitor? Alamin po natin sa detalye ng balitang ito kay katropang Belia Mucha.
16: Nagsagawa ang Department of Trade and Industry, Palawan Consumer Protection Division ng Fair Trade Law Monitoring sa piling mga establishmento sa bayan ng San Vicente at Rojas kahapon Hunyo 24 upang matiyak ang pagsunod ng mga negosyante sa umiiral ng mga batas sa kalakalan at proteksyon ng mamimili. Sa isinigawang inspeksyon, kabuang 20 establishmento ang binisita ng DTI, kabilang ang siyam na negosyo sa San Vicente at 11 naman sa bayan ng Rojas. Batay sa resulta ng monitoring, lahat ng mga inspeksyon establishmento ay sumunod sa price tag law, tamang paglalagay ng label sa mga produkto at product standards. Natukoy rin ng DTI na ang mga produktong sa cloud ng regulasyon ay may kaukulang Import Commodity Clearance or ICC at Philippine Standard Markings bilang patunay ng kanilang kalidad at kaligtasan. Ayon sa DTI, layunin ang aktibidad na mapanatili ang presensya ng ahensya sa merkado at masiguro ang mga produktong ibinibenta sa publiko ay may kinakailangang sertifikasyon at sumusunod sa tinatdang pamantayan. Pinangunahan ang monitoring team ni STIDS Percival Narbonita kasama sina PIDA Christopher Sobrino ng Negosyo Center Rojas at Mark Hill Dasilo ng Negosyo Center San Vicente. Patuloy namang hinikayat ng DTI ang mga negosyo na sumunod sa mga batas pang kalakalan o pang maprotektahan ang kapakanan ng mga mamimili at mapanatili ang patas na kalakalan sa lalawigan ng Palawan. Para sa mas malinaw na paningin at iwas sakit sa mata, mag-Vision X ka na katropa. Mula rito sa bayan ng Ilido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Pilya Mucha, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Belya o Consumers Rights Act. Ayan pala yun. Sa mga nag-o-overprice, o yung tinatawag na fair trade lorry naman, walang lamangan. Sa mga panindahan. Nasasakto pa ba sa mga umiiral na mga patakaran ng ating pong Department of Trade and Industry, yung mga tinitinda ninyo, dry goods man yan, mga sir, mga ma'am, sa mga bayan ng San Vicente, Rojas, mga negosyante. Baka naman po overpricing na kayo, ha? Samantala mga kabayan, mga katropa, ang balita niya nagatid sa ating orasan, naganap na pong 9 na minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Puntahan naman natin si katropang Dennis, 18 mga barangay sa bayan ng Brooks Point, idineklara daw pong drug cleared ng PIDEA. Mimaraw pa. Sa ibang bayan, naglabas na rin. Kami nga pong tumataas ang kilay. Anyway, alamin po natin yung papang detalye ng balitang ito mula naman kay katropang Dennis Chua.
2: Ilabas na ng Philippine Drug Enforcement Agency Mimarupa ang listahan ng 18 barangay sa munisipyo ng Brooks Point bilang drug lord barangay sa lalawigan ng Palawan. Base sa nilabas ng PIDEA Mimarupa at Philippine Information Agency, kabilang sa mga barangay na nakakapasa sa validation na nakamit ang drug per status sa bayan ng Brooks Point ay ang barangay Molnod, Mainit, Masin, Mambalon, Tubtub, Samarinyana, Sarasa, Amasa, Aribungus, Kalasagin, Barong-Barong, Malis, Salugon, Ipilan, Uring-Uring, Poblasyon na Uwan, Poblasyon District 2 at Barangay Pangubilyan. Ang drug lord status ay ginagawad matapos makompleto ng mga barangay ang mga requirement tulad ng pagkakaroon ng Barangay Drug Abuse Council, Rehabilitation at Reintegration Program at pagpapatupad na anti-drug advocacy. Patuloy ang panawagan ng lahat na makikisa sa kampanya laban sa ilegal na droga upang mailigtas sa maunlad na bayan ng Brooks Point, Palawan. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping 6 sa bitamina. Kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Dennis. Samantala, Santa Monica National High School students, mga estudyante po ng Santa Monica National High School, pumilaro po ng mahaba kaninang umaga. Dahil daw po yas ay sinagawa ang pag-check ng kanilang mga bag kasunod ng Tacloban shooting. Katropa natin sa balita, Girly Kadasho.
21: Pila ng napakahaba ang mga estudyante ng Santa Monica National High School kaninang umaga June 25 dahil sa isinasagawang pag-check ng kanilang mga bag upang matiyak na walang mga patalim o gamit na maaaring maging dahilan ng kaguluhan sa loob ng paaralan. Matatanda ang isang Santa Monica National High School sa mga pinakamalaking paaralan sa lungsod. Matapos ang nangyaring Tacloban shooting incident na ikinasawi ng tatlong mag-aaral ay ipinatupad ng City DepEd ang mas mahigpit na seguridad para sa mga estudyante. Bagamat noong nakalipas na buwan at taon na hindi pa nangyayari ang madugong pamamaris sa Tacloban, ay malaya ang mga mag-aaral na pumasok sa kanilang paaralan. Samantala, paalala pa rin sa lahat ng mga magulang na kausapin at gabayan ang kanilang mga anak upang maiwasan ang kaparehas na insidente.

0: Sampo ng ilang paalaala.
1: XFM.
2: XFM.
3: Hanap po ba yung manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch, sa Caltex Tinigiban Compound, Puerto Princesa City. Meron din silang Beltan branch, a Borland branch, at Cuyo branch. Sila ay gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multipurpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900. O bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!
4: Premium D3 Softgel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO, at Moringa Oil.
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puso.
7: Desminorrhea.
9: No more.
7: Santon Plus Herbal Oil.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Coffee break na naman.
13: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
14: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the Pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, isang manhit.
15: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
16: If symptoms persist, call your doctor.
17: Bibili sa mga butika.
18: Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Manu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Oo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
18: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
17: Mabibili sa mga butika.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom. Inom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
11: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
1: palagi akong

0: Pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
1: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa, mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
4: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Kape na may natural energy booster. Santong Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santong Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santong Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
4: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpirose Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Taytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Shing's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife at Palawan Drug Store. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kenres Pharmacy at sa Hides Drug Store, Nara Palawan, sa Ching's Drug Store at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drug Store, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
7: Mga katropa, exa

0: Betting Time, mga katropa, ganap na pong 21 minutos. Makalipas na po ang alas 5 ng hapon. Yung ating po binabanggit kanina, disgrasya po talaga sa bahagi po ng Los Biminda. So, may nagsasabi, Santa Lucia. Pero approaching ata ito ng sigsa, kundi talaga kakamali. Pakita mo muna, Engineer Moises, itong isang video. Ngayon lang ito, mga kabay, mga katropa, halos kasi simula ng ating programa, itong nakuna ng isa po nating kababayan na bumibiyahe rin sa bahaging yan, Los Biminda. Delivery truck siguro ito, punong-puno ng mga pangargay. Sabi daw po, mga soft drinks ang karga niyan. Ayan, ako Diyos kong mahabagin. Ano sa kaya lagay ng mga sakay nito? Mga kabay, mga katropa, tinatawagan natin yung pong punong barangay ng Los Biminda. Baka may impormasyon na sila. Kayang busy yung linya. Marahil siguro pumunta dyan sa area, no ha? Itong video na ito, mga kabay, mga katropa, sabi ko nga ilang minuto bago tayo, makalipas tayong magsimula ng ating pong programa. Lagi nating paalala sa ating pong mga biyahero, biyahera, lalo na po sa mga ganyan, na mga delivery. Tiyaking nasa kondisyon ang inyong pong mga sasakyan, mga kabay, mga katropa. Ayan, parang approaching ato ng ng sigsag. Magilid kurbada, mga kabay, mga katropa. Yan, nakuna ng ating pong isang kababayan, bumibiyahe raw. Halos sinusundan daw po nila itong truck na ito. At kitang-kita nila yun daw pong pagtaglid. Hanggang sa tumihaya yung pong truck na yan na puno ng mga pangarga. Mga kabay, mga katropa. Usok pa yung tambutso, maandar pa yung makina. At yung mga napadaang mga motorista ay tumulong na para makuha yung mga sakay. Mga kabayan, mga katropa, ayun inuhugot doon sa loob ng ulong bahagi ng truck na yan. Mga kabayan, mga katropa, kanya na may plate number yan. Hindi ko na masyadong maaninag pa. Truck, mga kabay, mga katropa, ha? Patuloy pa rin po tayo nangangalap ng karagdagang impormasyon regarding dyan. Saan ba patungo yan? Saan ba galing yan? At ano ba ang karga? Ayan o, yung plate number. Mga kabay, mga katropa. Ingat! Ako, triple! Pag-iingat, mga kabay, mga katropa. Yung sa lugar, kung base doon sa video, mga kabay, mga katropa, ayos naman po yung panahon. Ha? Mga kabay, mga katropa. Alos parang tuyo ngayong kalsada. Pero ganun pa man, yung nag-cost para tumihaya yung pong delivery truck na yan. Malaking truck ito. Iba yung kanyang bahaging likod. Mga kabay, mga katropa. Busy yung linya na tinatawagan natin. Nagri-ring. Ilang sasagot siguro nga baka naiwan o sobrang apura siguro para puntahan yan o puntahan yung area na yan. Ayan naman, sige. Ayan ako, mga kabay, mga katropa. Ingat, mga sir, mga ma'am, ha? May tao talaga sa ilalim. Inuhugot. Ayan na pa ho yan, ha? Bago makalipas ang ilang minuto yung ating pong pagsisimula ng ating pong programa. Mga kabay, mga katropa. Samantala, sa iba pang mga usapin dito sa lungsod ng Petro Princesa, kahapon nagsagawa po ng isang kumustahan ito parang copyhan with the City DepEd. Mga kabay, mga katropa. City DepEd at ganun din ito pong mga mamamahayag dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Siyempre, natanong din po ng ating pong mga kasamahan na mga may kinalaman doon sa ginagawa o gagawing hakbang ng ating pong City DepEd. para maiwasan yung kalahintulad na kaso doon sa Tacloban City. May naging pahayag po ang ating pong city depe dyan. So, narito, pakinggan po natin mga kabayang makatropa, ano pong bahagi ng record ni katropang Kuya Toto Ronnie kahapon po yan, ha? Alas 8 hanggang alas 12 yung kanilang balitaktakan. I mean, ano, palitan lang po. Parang nagre-report lang yung ating city deped sa ating mga kasamang nasa mga mamamahayag, ha? Sige, Engineer Moises, pakiplay nga yan.
1: Insidente ang mga nakakaraan na nakakalungkot, nakakabagbag ng damdamin nagsimula doon kay ano kay Batalyon ba yung sa produkto rin ng parang bansa sa nagawain ng DepEd yung stabbing incident doon sa private school then yung nakaraan yung shooting incident naman yung nakaraan meron namang another stabbing incident yung nakaraan na stabbing incident na naman. So, nakakalungkot na mga pangyayari sa ating mga mag-aaral, sa ating mga paaralan. Pero kailangan natin pagpatuloy, kailangan natin siguruduhin na o mapanatiling ligtas yung ating mga paaralan. Lalo na dito sa ating Schools Division of Puerto Princess City. Una sa lahat, nais namin ipaabot ang aming pagpapasalamat, walang hanggang pagpapasalamat sa ating mga media partner sapagkat kayo ay laging tumutugon sa aming mga tawag, sa aming mga imitasyon upang tayo ay magtipon dito sa ating ginagawang regular na kumustahan dito sa Schools Division of Puerto City. So kayo ay malakas naming katuwang, hindi lamang po para may paabot sa ating mga stakeholder yung mga tama na papanahong mga issue na may kaugnayan sa edukasyon, kasama rin namin kayo sa pagpapalakas ng pagserbisyo, paghahatid ng serbisyo sa ating publiko, sa ating mga paaralan, sa ating mga kaguruan, lalo na rin sa ating mga mag-aaral. Kami po sa Schools Division of Puerto Princess City ay naiiwala na ang bas na komunikasyon, malakas na komunikasyon sa pagitan ng CEO at ng ating mga media partner ay mahalagang salik o mahalagang bahagi ng mabuting pamahala o good governance. Kami po naman sa CEO Puerto Princess City ay hindi naman nangihingi parati ng praise o ng pag-uri. Kundi malaking tulong din sa amin kung may mga puna para lalo pa namin pamabuti yung pagibigay ng serbisyo. So salamat na muli sa lahat, sa pinapakitang suporta, sa lahat ng programa, sa lahat ng advokasya ng aming Schools Division. Nawa, manatili po ang malakas na samahan, malakas na ugnayan ng SDO at ng ating media partner dito sa Puerto Princesa City. So, magandang umaga at malugod po kayong tinatanggap dito sa ating gawain ikalawang quarter ng kumustahan with media partners. Good morning again.
0: Mga kabayan, mga katropa, bahagi lang po yan, ha, ng kamustahan sa DepEd Puerto Princesa kahapon po yan, second quarterly, ha. Ayan po isa sa mga programa ng City DepEd, yung kamustahan every quarter. Nagkakaroon ng pagkakataon yung ating pong City DepEd na magbigay ng mga impormasyon at sagutin yung ilang mga katanungan na may kaugnayan sa operation, siyempre, ng ating pong City DepEd. Ayan nga po kahapon, mga kabayan, mga katropa, natanong niya, kamusta? Meron ba na ginagawang hakbang ang ating pong City DepEd upang maiwasan ang ganun pong kahalintulad na insidente sa Tacloban? Isa rin pong pampublikong paaralan yun, mga kabayan, mga katropa. dito. Marami po tayong mga public schools, especially sa secondary. Malalaki rin. Ito lang sa lusod ng Puerto Princesa. Nandyan yung Palawan National High School. Isa sa mga pinakamalaki at pinakamatagal na high school sa buong lalawigan ng Palawan. Siyempre, sa lusod ng Puerto Princesa, ganun din. At ganun, marami na po nagsisulputang malalaki rin pong mga high school. Santa Monica National High School, San Miguel National High School, San Jose National High School, Siksikan, at maraming iba pa, mga kabayan, mga katropa. Maraming mga estudyante na sabi nga natin, karamihan dyan, may mga dayo na. Siyempre, hindi po magkakasalubong yung mga ugali, yung mga kabataan natin ngayon. Diba? Mga kabayan, mga katropa, masyadong sensitibo, marupok, kuy, aminado yan, yung karamihan sa ating pong mga magulang, ha? Mga kapwa magulang. Na yung pong ating mga kabataan yun, talaga namang sensitibo na. Yung school bullying, matagal na po yan. Panahon pa ni katropang nonong, di ba, nong? Karanas ka rin ba na mabully? Oh, di ba? Ako nakaranas ako, lalo sa kalagayan ko. So, pero sa akin, mga kabay, mga katropa. Kasi kung papatulan mo, wala rin mangyayari, talo ka lang. Ang laging bukang bibig ng mga batang 80s, 90s, talo, pikon. Pikon, talo. So, kung binubuli ka, niloloko ka, tawanan mo na lang. Oo, palipas mo sa kabilang, mananawa din yan. Sa totoo lang, mananawa din lang yan. Ano kung hindi mo pinapansin? Yung mga nambubuli. Hanggang sa panahon ngayon, mga kabay, mga katropa, meron pa rin yan. Baka matabawas-bawasan. Hindi yan katulad ng mga panahon nga namin, nila katropang nono. Matindi pa nga noon, ha? Matindi doon, lalo kapag may pangyayari sa eskwelahan. Tapos medyo pumalpapa. Pag di mo pinansin, lalo ka aasa rin. Ang ginagawa ko, inayaan ko lang. Ilang araw, wala na. Nanawa din sila. Siguro mga isa, dalawang beses mong pansinin. Sabi mo, sige lang. Biro lang kayo. Ulihin nyo lang ako. Nananawa din kayo. Mga ganun ba? Ito ano lang naman po, mga kabay, mga katropa, ha? Binibigay ko lang po yung sarili naman po naming karanasan. Sa akin especially. Hindi ko naman po sinasabi na ganun din ang gawin. Iba kasi yung panahon noon at iba rin yung panahon ngayon. Ngayon talaga, ako mayroon din mo mga estudyanteng kabataan din. Sensitibo talaga, kahit nga konting pagalit sa bahay, tampo-tampo agad. Mahirap nga po maging magulang. Doon nga po sa mga nangyayaring yan, mga kabayan, mga katropa, hindi rin po maiwasan ng ating po mga magulang dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Namangamba. Natural lang po yun. Magulang eh. Diba, mga kabayan, mga katropa? Kahit nga ako, nung unang basa ko sa San Jose National High School, naratal kagad ako. Pero tinapos kong basahin, hindi naman pa sa lungsod ng Puerto Princesa. Hindi sa lalawigan ng Palawan. Sa Tacloban pala yun. Narattle kagad ako. Ha? So, yung aking pong mga, o aking isa sa mga anak, sa San Jose National School din nag-aaral. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ha? Nagkataon lang po, nakakapangalan lang. Kaya yung pangamba, mga kabay, mga katropa, hindi ito talaga natin maaalis sa ating pong mga kapwa magulang. Ha? Po sa high school, talagang dyan nagkakaroon po madalas yung pong pagiging adventurero ng mga kabataan ngayon. Lahat po ng bagay, lahat ng mga gusto nilang pasukin, pinapasok nila without thinking yung magiging consequences. Dyan na nga po, karamihan sa high school, dyan po mapasok yung mga fraternity, yung mga grupo-grupo or gang. Hindi pala fraternity. Ipagpaumanin sa mga fraternity. Alam mo po natin yan. May mga fraternity po namang kinikilala naman po ng ating pong estado, ha? Pero karamihan naman po yan sa college naman yan. Sa mga high school, yung mga gang, mga grupo-grupo, magkakalabang grupo, dyan nagsisimula yan eh. nagkakaroon ng mga kanya-kanyang grupo sa loob ng eskwelahan, maging sa labas. Ang iba, nagre-recruit pa. Panas ko rin yan sa Palawan National High School noong panahon namin. May nagre-recruit. Siyempre tayo, hindi natin kabisado noon ang Palawan High. Layo ng Palawan High noon, pakiramdam ko noon, layo ng aming tirahan sa Palawan National High School noon. First year, second year, dyan ako sa Palawan National High School. Pagdating ng third year at fourth year, nag-transfer na ako ng San Jose. Mas malapit-lapit. Kasi nga po, naiisip, nakikita ko na ng mga panahong iyon. Kalakasan yan eh. Ang kalakasan po niya ng recruitment ng mga gang noon dyan sa Palawan National High School. Ayang likuran yung NCC symbol ngayon. Mabahayan pa yan dyan. Marami dyan, mga tambay doon sa lumang grandstand. Ang grandstand na kahoy pa. Doon sa ilalim ng grandstand na yan, nagkakaroon ng recruitment. Yung mga grupo doon sa kabahayan dati, sa area ng Lakaw. Yan nagsimula yung mga rivalry. Pagkakaroon ng grupo-grupo. Malakas noon yung naglalaban noon yung panahon namin, Komando at yung Sputnik. Yan! Muntik ako dyan. Barikrut. Mga kabayan, mga tropa. Pero sabi ko, anak ko, kung magpapatuloy ako, delikado ako. Baka mapasama ako. Siyempre, may instinct na po ako noon. Walang may dudulot yan. Kaya ang ginawa ko, nag-transfer na lang ako. Nakaraos ako ng high school sa San Jose na. San Jose National High School noon. Extension yan ng Palawan National High School noon. Mga panahon namin, ha? By the way, balik tayo doon sa ating pong binabanggit, yung pong preparation at yung ginagawa kong intervensyon ng ating pong City DepEd para maiwasan. At sana, huwag naman po, wala naman po sana mangyaring ganyang ganap dito sa ating sa lusod ng Puerto Princesa. Mahirap, mga kababayan, mga katropa, yung pong sitwasyon ng ganun. Bagamat pinagtatalunan ngayon sa social media, maging yung pong mga abogado at mga opisyal ng ating pong pamahalaan kung dapat bang ibaba ang criminal liability ng mga kabataan sa 10 taong gulang. Kanya-kanya pong mga opinion. Tayo, hindi po tayo, sabi nga, ay abogado na lubos na naiintindihan yung pong nilalaman ng juvenile justice law natin, ha? Doon sa mga paliwanag, lalo kayo na sa paliwanag ni retired Judge Usman sa programa ni Katropang Louie sa Bulsay. Doon medyo nalinawan tayo. Hindi naman po ganoon talaga kasama yung epekto ng ating juvenile justice law. May mga pagkakataon nga lang po talaga, mga kabayan, mga katropa, na medyo nalilihis o yung pong pagpapatupad kagaya ng mga insidente nga po na mga previous na mga kabataan na sasangkot na minor de edad na nadederecho sa mga piitan imbis na rehabilitasyon. Siyempre, 15 ang edad pa taas. 15 to 18. May mga pagkakataon po na may ilang kabataan daw po yung nadederecho kagad sa piitan. Ito kasi dumadaan nga po sa mga masusing investigasyon ng ating pamotoridad. At doon sa pagkakaintindi rin ng ating pong mga piskalya, mga sinasampang kaso laban sa kanila. Heinous crime, meron ba talagang sinasabing kaalaman na sa kanyang ginawa, sa kanilang ginawa, yung mga suspect na mga kabataan. Discernment ang tawag doon, mga kabayan, mga katropa. Kapag mayroon knowledge na sila, ibig sabihin, nauunawaan na nila yung kanila pong ginawa o ginawa, depende na po yan sa ating pong korte, ano yung magiging hatol. Pero, ganun pa man, mayroon pa rin pong intervention. Mayroon pa rin pong rehabilitasyon. Mga kababay, mga katropa, na inilalaan. Natin, ma-sentensyahan ka ng hanggang 30 years sa loob ng piitan. So, kung mga edad mo, 14 or 15, plus 30, 45 paglabas mo. Sakasakali lang kung may mga ganong insidente. Eh, paglabas mo, ano na mangyayari sa'yo kung hindi ka marerehab? Mayroong mga ino-offer na mga sabi nga, intervention program. Meron siyang pwede ka mag-aral habang nandun ka sa PITA. Pwede kang kumuha ng mga technical courses. Paglabas ng kulungan ay maaari mo mapakinabangan at kung magbabago ka. Yun nga po yung purpose doon. Mabago ka, maayos ang buhay mo paglabas. Eh, sabi nga natin, hindi tayo abogado. Hindi tayo mga mambabatas na gumagawa ng batas. Mahirap po magsalita. Limitado ang ating kaalaman. Diba, mga kabay, mga katropa. Pero, ganun pa man, yung pong ating mga mambabatas ay talaga naman pong pinag-aaralan ng gusto yung mga batas sa kanila pong ipinapasa. Ha? Doon sa parte ng kabila na ibaba yung pong age, liability age, parating sa mga heinous crime, nasa 10 taong gulang, kasi karamihan ngayon mga kabay, mga katrapa, tumungtong na ng edad ng 10 or ng 11 or 12, 13, 14, 15 na. Karamihan po kasi dyan mga kabay, mga katropa, alam na yung kanilang ginagawa. Alam na po yung kanilang, alam na nila yung kanila pong mga karapatan. Kaya nga po nung lumabas doon sa mga screenshot sa cellphone ng dalawang suspect sa Tacloban, di po ba? Sinasabi ng ating mga otoridad na mukhang planado, plinano. At alam nila, ayon pong kanilang sinasabi mga karapatan. Iyan, ibig sabihin ng mga kabay, mga katropa, alam nila yung kanilang maaaring kahantungan. Makakasuhan sila, sabi, oo, makakasuhan tayo. Pero, siyempre, meron doon, may pag-aaral na ganito. Kita nyo yan? Diba, mga kabay, mga katropa? Yan po, batay doon sa lumalabas na investigasyon ng mga otoridad doon sa kaso sa Tacloban. Nasundan pa yan. May nauna palang insidente sa Cavite, private school naman. Nanaksak naman yun. Surugatan din po ang ilang estudyante doon. Private school yun, ha? Private school na yun. Although, ang ginamit, mukhang ballpen natin o lapis. Pero dami pong sugatan, ha? Sabi nga ng ating mga otoridad, yung sa Tacloban, mga kabay, mga katropa, hindi po maituturing na isolated. Merong problema. Yun po yung dapat patukoy saan nagkaroon ng problema. Marami mga eksperto, yung mga naglalabasan ngayon. Pagdating sa pag-uugali ng mga estudyante, sabi ng ilang po mga eksperto, may pagkukulang din daw yung pong mga magulang sa paggabay sa kanila pong mga anak. Iyan. Isa rin po sa mga pundasyon yan, mga kabay, mga katropa, na dapat din pong pakatutukan. Dahil karamihan sa panahon ngayon, mga kabay, mga katropa, karamihan sa mga magulang, tao na po yung parehong mayroong trabaho. Hindi na po nila nasusubaybayan yung kanila pong mga anak, lalo po panahon ng adolescent period. Yan nga po sinasabi na magkakaroon ng marami na pong adventure na pinapasok yung ating pong mga kabataan. Dapat nakatutok tayo dyan, mga sir, mga ma'am. Influensya rin po ng social media. Malaking bahagi rin po yan sa panahon ngayon. Nasa computer age na tayo. Nasa cyber, ano na tayo, cyber era. Konting click mo na lang. Ayan na. Ano-ano na po yung mga mapupuntahan na mga site ating pong mga anak. Yung pagkakaroon po ng limitasyon sa paggamit ng mga cellphone, inuunti-unti na po ng City Deped yan. Sa mga orientation, lalo na po sa high school, pagdating sa mga classroom, meron po silang patakaran ngayon, bawal ang cellphone, lalo na during classes hour. Bibigay sa kanila pag-break, kaya pagpa-uwian na sila. Pero habang sila po ay nagkaklase ng iba't ibang subject, walang cellphone. Ha? Hindi rin po yung pagsaklaw sa kanilang karapatan. Dahil ang cellphone, nandun din lang sa loob ng kanilang pong classroom. Meron nga lang silang lalagyan. Siyempre, isa silent na lahat yun. Kaya pwedeng patayin. Pero iba, silent lang. Pag emergency naman, pa pwede naman daw po nilang gamitin yun. Ha? So, tabayan natin. At ito ay tinututukan nga po ng ating pong City Deped. Ha? yung usapin nito, lalo na po doon sa mga pambubuli, mga kabay, mga katropa, mga kabay man dito sa atin sa lungsod ng Puerto Princesa. Although may mga nakakarating pa rin po mga impormasyon sa atin, pero bibihira na sa mga panahon ito. Dahil nga po, alam din na po ng karamihan ng ating po mga estudyante dito sa lungsod ng Puerto Princesa na merong anti-bullying act na maaring managot pati magulang. Dahil nga po sa kakulangan ng gabay. So, sabi nga, ang pinakapundasyon ng pagiging mabuti o maayos sa na kabataan ay sa pamilya rin po nagsisimula, mga kabay, mga katropa, ha? Simulan po natin na gabayan na ang ating po mga estudyante o mga kabataan, ha? Yung eskwelahan, yung paaralan, although sinasabi natin yung ating mga guro ang ikalawan nilang mga magulang. Tama naman po yun. Pero yung pinakapundasyon, sa tahanan pa rin po nagbumula. Yung mga guro, suporta na lang yan, eh. Mga kabayan, mga katropa. At sa panahon ngayon, bawal din. Bawal na rin kasi ni pong manakit yung mga guro. Ultimo salita, bawal po silang makasakit ang damdamin ng kanilang mga estudyante. May kakarapin din po silang administrative case dyan. Bukod sa criminal liability. Lalo kung physical mo masasaktan, nako. Ang katapat mo niyan, sabi nga ng mga estudyante, sige ma'am, katapat mo niya ma'am, DSWD, tao. Alam nila yung kanilang karapatan, mga kabayan, mga katropa. Gano'n na po ang knowledge ng ating pong mga kabataan ngayon. Ha? Pagdating po doon sa mga insidente na medyo nagiging pasaway na sa paaralan yung mga estudyante, ilang estudyante, hindi ko po dito sinasabi sa Puerto Princesa lang, sa kabuuan po ito in general. Hirap na pong disiplinahin ang mga guro yan. Ang disiplina kasi, mga kabay, mga katropa, nagsisimula sa tahanan. Palo naman ako doon, mga kabay, mga katropa. Para sa eskwelahan, makikita naman ang performance ng inyong mga anak. Makikita naman po yung attitude ng ating po mga anak. Kung gaano po natin sila pinapangalagaan or dinidisiplina sa loob ng ating pong mga tahanan. Tagal pa ito, mga usapin na ito, mga kabay, mga katropa, ha? Sabi nga, ang insidente nga, nagmumulat ngayon doon sa ating pong mga magulang na yung mga senaryo na yan, mga kabay, mga katropa, ay hindi mangyayari kung may tamang paggabay tayong mga magulang. Hindi pa rin. Wala nag-reply si Cap? Wala, no? Wala. Busy nga. Baka nandun nga sa area. Anyway, sige. Antabay po tayo sa araw ng bukas sa detalye nung diskrasya dyan sa Los Biminda. Ha? 10 minuto, mga kabay, mga katropa, bago po sumapit ang 6 ng gabi ngayon pong Webes. Ika-25 sa buwan ng Hunyo 2026. Sa ngalan po ng ating pong nakasama sa bahaging technical, Engineer Moises Acosta. Sa ngalan din po ng ating pong makasama mga field reporters at sa buong persa ng XFM Palawan, sa pangunan ng ating pong station manager, Calu Villarosa. Mga kabay, mga katropa, sumayin nyo ang ating pong pang-Webes na edisyon ng programang Asintado. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Ako naman ang inyo pong nakasama, ang inyo pong kaibigan at katropa rin po sa radyo, katropang Alizon Salbatos. Nag-iiwan na po sa inyo ng isang magandang gabi, Pilipinas!
2: Sumain nyo ang Asintado hanggang sa susunod na talakayan dito lamang sa numero unong stasyon ng radyo, XFM Palawan. Maraming salamat, mga katropa. Asintado.
3: Ito ang XFM Palawan.
2: bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
4: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
5: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
6: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at manunggay. Sarap araw-arawin, Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
7: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Sister Pain.
9: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
10: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist, call your doctor.
12: Bili sa mga butika.
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
15: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Santon Gold Coffee Mix.
18: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
19: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
20: Ice yan!
19: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Premium D3.
22: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
23: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
24: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
26: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.

0: FM.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
2: Magandang gabi po sa lahat ng ating mga suking tagapakinig dito sa lungsod ng Puerto Princesa at syempre sa buong lalawigan po ng Palawan. Ako po ang inyong makakasama ngayong gabi, ang inyong katropang Cynthia at syempre kasama ko din ngayon ang ating consultant. At syempre bago po ang lahat, ibibigay ko po ang aming text line number para maaari po kayong makapag-text sa inyong mga health concern. Kung meron po kayong mga katanungan about sa inyong mga kalusugan, maaari po kayong mag-text sa aming text line 0907-332-4367. Ulitin ko po ang aming text line number 0907-332-4367. Ayan po, maganda gabi po muli at maaari na po kayo mag-text sa inyong mga katanungan sa gabing ito at sasagutin po yan kasama ang ating wellness consultant, Doc. Good evening.
3: Good evening din sa iyo, Katropang Cynthia, at lalo na sa ating mga suking tagapakinig na laging nakasunod sa ating programa. Nandito naman tayo na makasama nila sa gabing ito upang magbigay naman ng sekreto paano makamtan ang masiglang pangatawan. Bago tayo magsimula sa ating tatalakayin, Katropang Cynthia.
2: Yes po.
3: Atin muna ang pakikinggan yung mga testimonyo ng ating mga pasyente na pumupunta sa clinic na kamtan talaga nila yung kagalingan sa kanilang mga karamdaman na matagal niya lang iniinda.
2: Yes.
3: At ating pakikinggan.
4: Tayo ay makinig.
5: Anemia nerva ko, 59. Marami akong nararamdaman sa katawan. Yung kabilang katawan ko, namamanhid. Yung tulog ko, hindi ako makatulog sa gabi. Tapos, yung ulo ko, laging sumasakit. Tapos, parang lagi akong kinakabahan. Sa ngayon po, okay na. Natanggal na lahat yung dinaramdam ko sa awa ng Diyos. Isang linggo inom ng gamot, nawala lahat.
6: Ano naman po yung masabi niyo po sa mga tao na may karamdaman gaya ng dinaramdam niyo po?
5: Magpagamot po kayo dito sa
6: Yes to Health.
5: Yes to Health. Kasi yung mga gamot nila talagang epektibo. Ilang araw mo lang na inom ng gamot nila, mayroon ng alibyo. Sa totoo lang, sa akin, dalawang araw ko pa lang na inuman ng gamot. Nararamdaman ko talaga na parang nabawasan na talaga yung mga nararamdaman kong sakit. Ngayon po, okay na po ako. Kaya napapasalamat po talaga ako kay Lord, kay Duke, sa Yes to Health.

0: treatment sa kanya ay talagang balik sa kondisyon yung katawan.
1: Yes. Kaya, so maraming salamat sa ating Santon Products.
0: Kaya sa ating mga katropa na mayroong mga karamdaman, katropang Cynthia, atin talagang i-encourage sila na magpunta sa ating clinic. No? At mag-avail sa ating mga produkto, produkto po ng Yes to Health. At pwede silang mag-undergo ng check-up, no?
1: Yes.
0: Na libre.
1: Yes. Free consultation.
0: Yes, free consultation. At saka mayroon din tayong mga free services sa ating clinic, mga katropa, na pwede nyong i-avail.
1: Yes.
0: No? Kung kayo ipupunta sa clinic na magbili sa ating product. No? Kasi yung services natin ay malaking tulong sa katawan. No?
1: Yes.
0: Kasi yan yung nagpapa-relax ng buong katawan kasi pinapaganda niya yung isa sa benepisyo sa ating services dyan sa ating clinic, pinapaganda talaga niya yung circulation ng dugo.
1: Yes.
0: Kaya pag sila ay makasubok sa ating services dyan sa ating clinic, ay talagang paglabas ng ating clinic katropang Cynthia ay magaan yung pakiramdam sa kanilang katawan.
1: Yes, kompleto talaga.
0: Yes. Oh. At yung machine naman na ginagamit natin katropang Cynthia ay yan ay nag-check ng buong organ sa katawan.
1: Yung general siya?
0: General check-up.
1: Siya.
0: No? Okay. Yung mga mahinang organ, nababasa niya. Kasi yung mga mahinang organ katropang Cynthia, yan yung dahilan na magkakaroon ka ng mga karamdaman.
1: Yes.
0: Kaya isa yan sa inaayos natin na kung sila ay nagkakasakit, talagang ating iko-condition yung mga organ para madaling gagaling. Kasi yung mga organ nga, magkukosyon ng sakit eh. Pag hindi yun maayos, talagang hindi mo makamtan yung kagalingan o kahit ano yung inumin mo. At binabasa din ng ating machine yung mga kulang sa katawan, mga vitamins, mga minerals na kulang. Mm-hmm. Kaya kung yan ay isupply sa katawan, ay talagang gagaling sa karamdaman.
1: Yes, at syempre meron tayong live blood analysis, no?
0: Yes, meron.
1: True analysis ng ating dugo, dun ay malalaman
0: kung
1: ano yung mga problem pa natin sa ating kalusugan. Okay, at syempre Doc, may branches tayo dito sa buong Palawan, hindi lang po sa Puerto, kundi meron din tayo sa Rojas.
0: Yes.
1: Meron din tayo sa Nara, Brooks at Cuyo. Ano po, babanggitin ko po ang kanilang mga address. Sa Cuyo naman po, yung branch namin matatagpuan po sa Barangay Tenga-Tenga, Cuyo, Palawan. At syempre sa Brooks Point naman po, matatagpuan po yung Yes to Health Wellness Center sa Jacob's Door, number 1, Poblacion 2, Brooks Point, Palawan. At meron din po tayo sa Rojas po, doon po sa Barangay 2 ng Rojas, Palawan. Doon po sa Veronica Gabriel Building sa Sandoval Street po. Nandun po ang Yes to Health Wellness Center sa harap lang po yan ng ASMES ng Rojas. At syempre, meron din po sa Nara. Ayan. So, bali, meron tayong 5 branches po sa buong Palawan. At syempre, Doc, hindi lang to sa Palawan. Nationwide,
0: nationwide
1: po. Luzon, Visayas,
0: yes,
1: at Mindanao. Ayan po. At syempre, Doc, sa gabing ito, ano po yung ating tatalakayin po?
0: Isa sa ating tatalakayin, Katropang Cynthia, itong ulcer.
1: Ulcer. Ano po yung ulcer, Doc?
0: Yung ulcer, Katropang Cynthia.
1: Mm-mm.
0: Tatlong klase yan eh. Esophageal ulcer, gastric ulcer, at saka yung sa duodenum ulcer. Pero ang ating pag-uusapan, Katropang Cynthia, itong duodenum ulcer. Kasi sa pag-aaral, 80% na mga kababayan natin ay ito yung iniendaan nila.
1: Problem,
0: na sa sikmura. Kaya kailangan din na maagapan yung ganitong karamdaman, Katropang Cynthia, kasi pwede mauwi ito sa delikadong condition sa pitoka.
1: Yes.
0: No, kasi meron din mga complication ito. Yun yung iniiwasan natin. Kasi pag maranasan mo na yung complication na malala na, talagang hindi yan basta-bastang gagaling. Kaya mas maganda, Katropang Cynthia, na maagang ma-detect at maaga na magamot.
1: So ano yung mga early symptoms naman, Doc, para malaman kung meron tayong ulcer?
0: Pag meron tayong ulcer, Katropang Cynthia, lagi mong maranasan ito o yung pag-bloated.
1: Bloated, no? Yung
0: yes,
1: feeling.
0: Okay. Lagi sumasakit yung tiyan, magutuman.
1: Oo.
0: Pagkatapos kumain, maramdaman mo pa rin yung sakit sa yung tiyan.
1: Sa tiyan, okay.
0: Yes.
1: Para bang nasusuka ba or ano?
0: Ang iba din nakakaranas ng pagsusuka dahil din yan sa sobrang asid sa tiyan. No, kaya yan ay isa sa maranasan sa may mga peptic ulcer.
1: Peptic ulcer.
0: At yan ay nagresulta din, Katropang Cynthia, dahil din sa pagpapalipas ng kain. Mayroon pang iba, no, mga pagkain na nakaka-trigger din, Katropang Cynthia.
1: Oo.
0: Lalo na yung mahilig ka sa soft drinks. Wala pang laman ang tiyan.
1: Soft drinks agad.
0: Soft drinks agad.
1: Or malamig.
0: Malamig.
1: Water or any drinks na malamig.
0: Yung mga proseso, mga inumin. Kaya yan yung dapat na iwasan kasi nakaka-trigger talaga yan ng problema or sugat sa bituka. Kaya minsan, Katropang Cynthia,
1: yes,
0: mga kababayan natin.
1: Mm-mm.
0: Pinapakinggan nila yung tiyan. Kung anong oras maghingi ng tiyan, pagkain yung tiyan nila,
1: mm-mm,
0: saka pa sila kakain.
1: Yes, hinihintay nila kung kailan sila magutom.
0: Yes, kailan sila magutom. Okay. Yes. Kaya kung ako magpayo sa kanila, huwag kayo makinig sa tiyan nyo.
1: Uh-uh.
0: Makinig kayo sa oras. Oras ng kain, kain ka kahit hindi mo ramdam yung gutom.
1: Yung gutom.
0: O, kasi pag susundin mo itong tiyan mo, kasi na yung panahon na hindi talaga ito hingi yung tiyan natin ng pagkain kahit oras ng kain.
1: Mm-mm.
0: Kaya pag yan ay laging nauulit katropang Cynthia,
1: mm-mm,
0: ay magdulot talaga yan ng pagsugat sa bituka, katagalan.
1: Mm. So yun yung cause ng ulcer.
0: Ulcer.
1: Pag nagugutom, ano?
0: Mga simptoma at saka mga dahilan.
1: Mm-mm.
0: At saka isa din sa dahilan katropang Cynthia, yung poor diet.
1: Poor diet. Kumbaga,
0: yes,
1: mga kulang sa mga nutrisyon yung mga kanilang kinakain,
0: yes,
1: or iniinom.
0: Oh,
1: yes.
0: Kulang sa fiber.
1: Mm-mm.
0: Yung kinakain nila.
1: Mm-mm.
0: Kasi ang mostly, hilig ng ating mga katropa, mga kababayan natin, ay yung madali lang.
1: Yes.
0: At mura.
1: Yung mga instant na pagkain.
0: Mga instant na mga pagkain. Oh. No? Pagugutomin, bili lang ng mga white
1: cup
0: bread,
1: noodles,
0: biscuit.
1: Yeah.
0: Oo. Kaya ang resulta, nagiging acidic yung tiyan. Pag acidic masyado yung tiyan natin katropang Cynthia, ilang ulit mo na nalilpasan ng kain, madali ka na mag-ulcer. O, kasi pag acidic yung tiyan mo, yung nagpaputik sa layer ng ating lining ng ating
1: tiyan,
0: bituka.
1: Bituka, okay.
0: O, yan yung unti-unting nawawala. Kaya pag mawawala yun, ang tutunawin yung lining ng bituka.
1: No?
0: Kaya hindi maganda na magpalipas ng kain at yung magkain ng mga acidic na mga pagkain. Kasi yan yung mga pinaka-dahilan na bakit nagkaka-ulcer. Kaya dapat kainin natin yung mga nagkakasigla sa ating bituka.
1: Yes.
0: No? Gaya ng mga prutas, gulay.
1: Mm-mm.
0: Yan yung sa pag-aral, tumutulong siya. Yung mga fiber na kinakain natin, mga prutas, may content yan, mga mineral, vitamins, antioxidant, mga fiber.
1: Kailangan ng more fiber.
0: More fiber.
1: And raw.
0: Yes,
1: raw vegetables.
0: Yes. Kailangan mo talaga pasukan yung katawan mo ng mga alkaline na mga pagkain.
1: Mm-mm.
0: Gaya ng mga prutas.
1: Mm-mm.
0: Kasi sa pag-aaral, yung pagkain ng prutas katropang Cynthia, yan yung nagbubos ng protection sa
1: yes,
0: layer ng ating bituka.
1: Mm-mm.
0: Kaya sa mga kababayan natin na mahilig sa prutas, bihira lang yan sila nagkakaproblema sa tiyan nila eh.
1: Oo.
0: Hindi yan sila nakakaranas sa mga ganitong sakit na ulcer.
1: Mm-mm.
0: Kasi naalagaan nila yung kanilang tiyan. Mahilig sila sa mga prutas. Kaya isa yan sa dapat malaman ng ating mga katropa, no, na kung mayroon tayong ganitong karamdaman,
1: mm-mm,
0: ay kailangan mayroon din tayong mga gagawin.
1: Mm-mm.
0: No? Halimbawa, sa pag-undergo ng treatment, kailangan yan. Kasi para gagaling sa karamdaman.
1: Oo.
0: At kailangan din unang maturo sa kanila katropang Cynthia yung pagkain ng mga sustansya pagkain at pag-iwas sa mga bawal.
1: Yun. So kailangan, yung, doktor, talaga i-change yung kanilang lifestyle.
0: Lalo-lalo
1: na yung diet,
0: yes,
1: no? Yes.
0: Oh, yan yung first step na gagawin.
1: Mm-hmm.
0: Hindi pwede na gusto mong gagaling pero inom ka ng gamot, gusto mo din kakain ng mga bawal, hindi
1: yes,
0: ka talaga gagaling din sa sakit katropang Cynthia.
1: Oo naman. Kasi kung mga unhealthy yung pinapasok sa ating katawan, paano tayo maging healthy?
0: Hindi din healthy yung katawan natin. No? Kung mahilig ka sa mga karne, mag-reflect din yan sa iyong katawan. Masakitin
1: mm-mm
0: din, no?
1: Mm-mm.
0: Mataas ang kolesterol,
1: mm-mm,
0: mayroong mga arthritis.
1: Yes.
0: Kaya para hindi tayo peperusyuhin ang ating katawan, mga organ, dapat alagaan natin yan.
1: Mm-mm.
0: Hindi natin na i-take for granted katropang Cynthia na
1: mm-mm
0: ito, masigla pa yung katawan ko, pinapasukan mo na ng mga bawal. Kaya naging ang resulta niyan ay talagang peperusyuhin ka din ang katawan mo. Eh pag magkasakit tayo, magreklamo din tayo.
1: Tsaka lang tayo manggagamot
0: Tsaka lang tayo magkaisip na magkain ng prutas kasi kailangan. Pag maganda naman yung katawan natin, hindi naman, balik naman tayo doon sa
1: bawal.
0: Maling lifestyle.
1: Yes.
0: Kaya hindi mo talaga makamtan yung kagalingan kung hindi kayo iwas sa mga bawal. Kaya isa sa ating ituro katropang Cynthia, pag pupunta sila sa clinic, mayroon tayong ibibigay na mga dietary guideline. Doon nakasulat yung mga pagkain na dapat iwasan at saka yung mga pagkain na dapat kainin.
1: Yes, makakasupport yung dietary guidelines,
0: yes,
1: mga katropa sa inyong mga lifestyle or pagkain kasi lahat ng bawal at pwedeng kainin nakalista doon.
0: Nakalista.
1: Yes, so maganda talaga bumisita sila sa ating wellness center. Yes.
0: Kaya isa sa ating maituro sa kanilang katropang Cynthia sa natural na pamamaraan.
1: Mm-mm. Ano naman yung mga natural na pamamaraan na pwede nilang gawin para maibsan yung gantong karamdaman?
0: Pwede sila mag-extract ng carrots at saka apple.
1: Extract?
0: Yes.
1: Okay. I-juice.
0: Juicing
1: kakatasin
0: therapy. Yes.
1: Yes.
0: Yan yung gagawin nila.
1: Apple at saka anin, Doc?
0: Apple at saka
1: carrots. Yes.
0: Yan ay mataas po ang alkaline level ng mga ganitong i-juice.
1: Yes.
0: Kasi yan yung kulang katropang Cynthia.
1: Mm-mm.
0: Sa may mga problema sa

0: chan, so lalong sasakit.
1: Lalong sasakit. Kaya karapansin niya, dapat iwasan din nila yung mga karne.
0: Karne talaga, number
1: karne,
0: one.
1: Yung white rice, dapat palitan mo yan ng red rice.
0: Red rice or yes. Brown.
1: Oh, kasi matataas yung fiber niyan.
0: Mataas. Yung white, wala na fiber yun daw.
1: Fiber, dog. Totally acidic po yan, mga katropa. No, kaya kailangan i-change lifestyle talaga. At saka yung pag-judges katropang Cynthia,
0: yes.
1: Sa umaga, pagising, wala pang laman ang tiyan, inom na dalawang baso.
0: Yun. Before meal, mga katropa, inumin yung apple at carrots
1: wala
0: juice.
1: Wala pang laman ang tiyan.
0: Mga ilang baso naman, Dok, sa buong maghapon.
1: Mas maganda, anim na baso.
0: Anim na baso. Mm. So, kada...
1: Anim na basong juice.
0: Okay. So, pwedeng before meal, ng breakfast, before lunch, before dinner. At syempre, yung mga between sa meals, kumbaga parang snack time.
1: Pwede
0: para anim na baso.
1: Pwede. Pwede na inumin sa in-between sa regular meal.
0: Yun.
1: No? Kasi minsan, pag anuhanan natin ng 1 hour before meal, parang matagal kang gugutomin. Mas maganda, in-between sa regular meal, yan yung maganda na pag-inom ng mga juice, no? Mga natural.
0: Mm-mm.
1: At kung sila din katropang Cynthia ay masyadong busy.
0: Yes, kung wala ng oras yung mga katropa natin mag-gadgad or mag-blender, anong alternative way ng meron pa rin silang maiinom?
1: Yes, ano? Bukod sa pag-inom ng katropang Cynthia, pwede din sila magkain ng prutas.
0: Yes, prutas at gulay.
1: Kasi minsan, yan yung madali. Pag namamadali ka, hindi ka na maka-extract ng juices. Mas madali sa iyo yung kainin.
0: Lalo na pag umaga, busy na eh.
1: Yes, may trabaho.
0: May trabaho lahat. So, ano yung mga alternative way, no, na maaari pa rin silang makainom ng support na mga may supplements ba or ano pa bang ibang pwedeng gawin ng ating mga katropa?
1: Isa din pala sa ituro natin, katropang Cynthia, yung right timing sa pag-inom ng tubig.
0: Yun. Kasi ako minsan, habang kumakain, umiinom eh. Pwede ba yun, Doc, or hindi?
1: Hindi pwede yan. Kasi yan yung nakakahina ng pantunaw. Tsaka nagkakos ng acidity.
0: Paano pag nabubulunan na? Bawal pa rin uminom ng water?
1: Inom lang ng yung pantulak lang, counting tubig
0: konti
1: lang. Hindi yung kalating baso, isang baso.
0: Mm-mm.
1: Mali na yan, no? Kasi
0: yes.
1: Pwedeng magpataas yan ng acid sa tiyan.
0: Ayun.
1: Kaya ang ituturo natin, katropang Cynthia, yung pag-inom ng tubig, bawal ang pag-inom sa habang kumakain. At hindi din maganda, pagkatapos kumain, mag-inom ng tubig din.
0: Nang marami.
1: Yes. Kasi nagkukos yan ng acidity. At papahinain yung pantunaw.
0: Yes.
1: At magkukos din yun ng acidity sa tiyan. Pag acidic yung tiyan mo, yung protective layer, no, sa ating bituka, ay unti-unti din yung naninipis.
0: Ayun.
1: Kaya kaunting gutom lang, mga ilang ulit, maramdaman na yung simptoma ng ulcer.
0: Ulcer. Okay. So, ano pang mga, Doc, mga iba pang pwede nilang gawin? Inumin? May mga herbs ba na pwedeng inumin? Yung mga herbal? Or mga pwede nilang ilaga? Alternative dun or substitute dun sa ating mga prutas kung medyo mahal yung ating prutas or gulay na yung i-juice nga nila. So, may mga herbal plants ba na pwedeng ilaga?
1: Yes, mayroon tayong mga pwede malaga kasi minsan sa ating mga katropa ay hindi makaka-afford sa pag-i-extract ng mga juices.
0: Oo, lalo kasi na yung malayo sa bayan din.
1: Yes.
0: Siyempre, walang agarang may apple dun
1: walang
0: eh.
1: Walang apple. Yung paglalaga, katropang Cynthia, ng avocado.
0: Avocado, ano yun? Puno, leaves?
1: Yung dahon niya.
0: Leaves, dahon.
1: Yes, yung dahon niya, yan ay maganda no, na inumin.
0: Mga ilang dahon naman, Dok, papakuluan ba? Anong gagawin sa dahon?
1: Yung proseso naman yung katropang Cynthia, 7 dahon ng avocado. Pwede din samahan ng guyabano na dahon.
0: Guyabano. Avocado, guyabano, ano pa?
1: Malunggay.
0: Malunggay. So, pwedeng sama-sama yung
1: pwede
0: mga yun.
1: Pwede na ipagsama-sama. Mas maganda yung herbal na katropang Cynthia na maraming mix.
0: Okay.
1: No, kaysa yung maglaga ka lang ng isa. Kasi the more na maraming benepisyo makukuha sa katawan.
0: Ayun.
1: At yung paglaga naman yung katropang Cynthia ay magpakulo muna. Pagkulo niyan, ilagay 2 minuto lang.
0: 2 minuto?
1: Pagpakulo.
0: Parang nagulat lang ng 2 minuto.
1: Dahil yung dapat pakuluan katropang Cynthia mga 1 hour, 30 minutes ay yung ugat.
0: Yun yung kailangan.
1: Ugat,
0: pero pag
1: yung
0: dahon,
1: pero yung dahon,
0: mabilisan lang.
1: Mabilisan lang. Kaya yan yung isa sa may abot natin na mga advice no sa may mga ulcer. Pwede maglaga, pwede mag-extract ng mga juice, mga fruits.
0: Ayun. So maraming mga choice po mga katropa, no? Papasok dun yung i-change natin yung ating lifestyle para maging healthy at malakas yung ating immune system para maiwasan yung mga iba't ibang uri ng sakit na dadapo sa atin. At syempre, yung ating juicing therapy, papasok po yung juicing therapy na maaari tayong magkata.

0: sibuyas or mag-blend ng mga nabanggit ni Doc kanina, apple and carrots, at syempre yung mga herbs na gaya ng dahon ng avocado. Yes. Ano pa yung isa, Doc? Avocado at saka ano yun?
1: Guyabano.
0: Guyabano. Mga dahon po yan, mga katropa. At syempre yung ating malunggay. Ayan, sabi ni Doc, pwede yun na ipaghalo or sama-sama sa paglaga. Yes. At inumin every morning, ilang beses din sa isa?
1: Dalawang baso sa umaga, dalawang baso sa hapon.
0: Ayun. So, twice a day, tigda dalawang baso. Before
1: and
0: meal yan, mga.
1: Clean.
0: Yes. Para mas mabilis ma-absorb yung mga nutrients na nandun sa ating mga herbal plant.
1: Isa din sa dahilan na nagkaka-ulcer yung sobra-sobra yung H. pylori. Sa
0: yes. Ano yung H. pylori? Para malaman ng ating mga katropa.
1: Yung H. pylori, katropang Cynthia, yan yung dadami sa tiyan pag may mga ulcer.
0: Mm-hmm.
1: Nandyan na yan eh. Dadami lang siya.
0: Okay.
1: No? Dadami siya at sa magkakos na siya ng problema sa tiyan.
0: Yun.
1: Gaya ng ulcer.
0: So kung pag marami yung H. pylori natin sa tiyan, magkakaroon ng ulcer pag dumami.
1: Yan yung magpapatrigger ng katropang Cynthia.
0: Yun.
1: Kaya pinaka-ugat talaga nito, katropang Cynthia, yung gutom eh.
0: Yes. Laging nagpapalipas ng gutom
1: ng
0: talaga. So iwasan mga katropa no, na magpalipas. So lagi talagang on time kumain. Kahit hindi ka pa nakaramdam na magutom, kumain ka na sa saktong oras, mga katropa.
1: Kasi pag sobrang asid sa katropang Cynthia, ito yung dadami, yung H. pylori.
0: Mm-hmm.
1: Yan na yung magpapatrigger ng ulcer.
0: Magagasgas na yung
1: yes.
0: lining, no?
1: Yung iba din ito, makaranas ng ano eh, pag may ulcer sila,
0: mm-mm.
1: na medyo malala,
0: mm-mm.
1: Nagdadumi ng itim na dumi.
0: Oo, yung iba talaga umiitim, no?
1: At saka yung nagsusuka ng dugo.
0: Yes. Yun ay mga ano na, mga
1: severe na
0: problem
1: na
0: yun.
1: Ulcer.
0: So, yung iba niyan, kapag naging severe na, talagang paano yung pag-check up niyan, Doc?
1: Talagang isa sa i-recommend sa kanila, yung mga colonoscopy.
0: Tsaka endoscopy.
1: Endoscopy.
0: Yes.
1: Yan ay titingnan yung kondisyon ng loob ng kanilang tiyan.
0: Mm-mm.
1: Kung alin saan ba yung may sugat ba. Kasi may sakit sa tiyan, katropang Cynthia na
0: mm-mm.
1: dahil lang sa ano, sa maling kombinasyon.
0: Ayun.
1: Maling kombinasyon at saka sa mga nasusobraan sa kain.
0: Ayun. So, hindi rin mabuti pala yung ma-overeat.
1: Isa
0: so, dapat katamtaman.
1: Yes. Isa din yung katropang Cynthia sa magkakaroon ka ng over-acid stomach.
0: Mm-mm.
1: At pag sobrang acid yung stomach mo, ayun, mangyari na yung ulcer at yung H. pylori ay dadami. Yan na talaga yung magpapatrigger ng sugat. No? Hindi gumagaling yung sugat sa may ulcer. At siyempre, katropang Cynthia, mayroon din tayo ma-recommend sa kanila ng mga produkto.
0: Yes.
1: No? Kung gusto sila na yung madali, mainom na.
0: Pang mabilisan, no?
1: Naka-dosage na siya, katropang Cynthia.
0: Yes.
1: Kasi damar na medyo malala yung sakit natin, katropang Cynthia, ay kailangan mo din ng pangmalakasan ng mga inumin, no? Para malakas yung effect sa katawan.
0: Mm-mm.
1: Isa sa ma-recommend natin, katropang Cynthia, itong ating Santon Gold.
0: Yes, Santon Gold. Ito ay may mangosteen, spirulina, garlic, ano, napaka-taas ng ano nito, antibacterial na rin siya.
1: Antibacterial, kasi meron siyang antibiotic effect, no, sa ating tiyan din. Kung may synthetic na antibiotic, meron ding natural antibiotic, katropang Cynthia.
0: Yes.
1: No, kaya itong ating Santon Gold, Santon Plus, ay maganda, katropang Cynthia, sa mga sugat na mas mapadali yung paggaling.
0: Yes, makakasupport sa paggaling, mga
1: katropa.
0: Yes.
1: Kasi ini-improve niya yung immune system mo.
0: Pinapalakas niya,
1: Doc. Yes. At nakakabos din siya ng mga good bacteria sa tiyan, katropang Cynthia.
0: Mm-mm.
1: Kasi nga, yung fiber, yan yung pagkain ng good bacteria sa ating tiyan.
0: Yes.
1: Kaya yun yung in-encourage natin sa ating mga kababayan na magkain talaga ng mga prutas. Dapat yung nasa right timing din yung pagkain ng prutas.
0: Yes.
1: Kasi yung iba, kasi katropang Cynthia, kakain ng prutas after meal.
0: Mm-mm. Parang ano na yun, ginagawang siragana or dessert yung prutas, like banana or mango. Pwede ba yun, Doc, na gano'n na
1: hindi,
0: yung pagkain ng prutas after ng kanin?
1: Hindi, pwede yan, katropang Cynthia.
0: Okay.
1: Isa yan sa kukorekt natin.
0: Mm-mm.
1: Yung pagkain ng prutas 1 hour before meal. Or
0: so,
1: in between
0: bago kumain.
1: Meal. Yes.
0: Okay.
1: Bawal iulam kasi magkukos yan ng acidity
0: masarap
1: sa tiyan.
0: Masarap pa naman yung mangga or saging iulam Bawal pala yun.
1: Bawal
0: hindi
1: yun.
0: Mabuti.
1: Hindi maganda na practice.
0: Yes.
1: No? Kasi katagalan, magkukos din yung problema sa katawan. At yung iba din, kumakain man ng prutas pero kailangan lagyan ng mga additives. gatas.
0: Pampasarap kasi yung gatas eh. Pampatamis.
1: Pampainance ng lasa.
0: Oo.
1: Ang nangyari, wala na benepisyo maibigay sa katawan.
0: Ayun lang.
1: Yung alkaline, hindi nagaano makabigay sa tiyan.
0: Ayun.
1: No? Kaya kung kakain tayo ng prutas, katropang Cynthia, dapat nasa right timing talaga. Mas maganda nga, bawat kain ng prutas, isang klase.
0: Yes. Kumbaga, isa-isa lang. Huwag yung multiple kind ng
1: prutas.
0: So, bawal yung fruit salad kasi fruit salad, daming klase yan.
1: Daming klase yan. Maliban sa mix-mix na prutas, mayroon pang mga additives na nilalagay.
0: Yes.
1: Na kaya ang resulta hindi maganda.
0: Pero masarap, Doc, eh.
1: Masarap lang. Pero yun, hindi siya nutritious.
0: Yun. Kahit sana yung fruit nutritious, pero narong combination.
1: Narong combination.
0: So, hindi pa rin healthy.
1: Oh, hindi din healthy.
0: Uh-uh.
1: Imbis na nakatulong,
0: nakaka-trigger
1: din ng problema sa tiyan.
0: Mm.
1: At pangalawa naman, Katropang Cynthia, yung produkto natin na premium D3.
0: Premium D3. Yes. Ito ay may VCO.
1: May VCO.
0: At moringa.
1: Yes.
0: Yes. Yung VCO, mga katropa, yan po yan ang virgin coconut oil.
1: Mm.
0: Ayan.
1: Yan ay mahusay, Katropang Cynthia, sa pag-aaral yung VCO. Pag may pasok yan sa katawan ng tao, nagiging monolaurin siya.
0: Ayun. Ano yung monolaurin?
1: Yan ay tinatawag, Katropang Cynthia, sa pag-aaral, powerful antimicrobial.
0: Ayun.
1: Mm, kaya maganda siya, magpuksa, mahusay siya magpuksa sa mga virus, bacteria, no? Lalo na yung H. pylori. Isang klaseng bacteria yan.
0: Ayan.
1: Oh, yan, isa yan sa inyo-neutralize sa tiyan ng ating premium D3.
0: Mm-mm.
1: At marami pa, Katropang Cynthia, ang benepisyo na maibigay niyan, yung papapataas ng good cholesterol sa dugo. Kailangan din yan, no?
0: Mm-mm.
1: Kasi nakaka-disturb din ng circulation ng dugo pag kulang tayo sa good cholesterol.
0: Yun.
1: Kasi yung good cholesterol, tinatanggal niya yung mga barado sa ugat.
0: Mm-mm.
1: Pinapaganda yung daloy ng dugo. At pag tayo inom din ng premium D3, yung buto natin, Katropang Cynthia, ay babalik yan sa sigla.
0: Yes.
1: Lalo na sa may mga edad, ito yung magandang supplement, no? Mm-mm. Para sa kanila, Katropang Cynthia.
0: Pangpatibay ng ating mga joints at bones. Yes.
1: At pangatlo naman, itong ating vitamin C.
0: Mm-mm.
1: Yan ay maganda din, Katropang Cynthia, na isupply din. Sa...
0: Maganda yung vitamin C kasi kung kulang tayo sa vitamin C, yun nga, mabilis bumaba yung ating immune system.
1: Mm.
0: So mga ilang capsule ba, Doc, ang kailangan nating inumin ng vitamin C sa isang araw?
1: Mas maganda yung 3 times a day.
0: 3 times a day, okay.
1: Actually, sa recommendation ng mga eksperto, ay dapat 2,000 milligram a day.
0: Ayun, 2,000 milligram,
1: yes.
0: Dami nun.
1: Oo, 4 na capsule.
0: Yes.
1: Pero sa ating vitamins, pwede na yung 1,500 milligram a day.
0: Ayan.
1: 3 capsule.
0: Oo.
1: Kasi yung vitamin C, Katropang Cynthia, tumutulong din yan sa paggaling ng sugat na mapabilis. Kasi yung trabaho niya ay ibubos talaga niya yung immune system.
0: Yun.
1: Pinakapangunahin talagang kailangan ng immune system natin, Katropang Cynthia, is yung vitamin C.
0: Yes, vitamin C, napaka-importante sa ating katawan. Ayan.
1: Dapat nga, wala pang sakit, Katropang Cynthia, mag-inom na nito eh.
0: Oo, para talaga ma-prevent yung mga viruses, bacteria na papasok sa ating katawan. May panglaban na eh.
1: May panglaban na.
0: Kung wala, talagang mabilis tayo magkasakit.
1: Mambunan lang.
0: Sisipunin na, ubuhin. Ayan. Siyempre, Doc, so yan, nabanggit yung mga Santon product. Ano pa yung mga iba nating Santon products, ano? At saka services?
1: Mayroon din tayong mga kapid yan, Katropang Cynthia.
0: Mm-hmm. No? Kasi pag may ulcer, bawal magkapid, Doc. Na-research ko kanina, nag-research. So talagang number one, bawal yung coffee na caffeinated, no?
1: Yung caffeinated coffee, Katropang Cynthia, yan talaga yung bawal.
0: Yes, yun.
1: Kasi
0: yung bawal. Kasi
1: nagkakos din yan ng acidity sa tiyan.
0: Oo.
1: No? Kaya yung ating coffee ay decaffeinated yan eh.
0: Mm-mm.
1: At saka gawa siya sa mga natural na sangkap.
0: Yes.
1: O, kaya siya, maganda siya inumin kahit may ulcer.
0: Ayun.
1: Kasi natural na siya na kape.
0: Natural yung mga ingredients, mga tropa. May mga herbal ingredients kasi hindi lang siya pure na purong kape eh. So matapang, yun yung bawal. Yung hindi mabuti. Yung
1: caffeinated.
0: Yes.
1: Oo, yung mabibili lang sa mga tindahan.
0: At syempre meron din tayo nga Santon Coffee Mix. Yun ay soya base.
1: Yes, soya
0: kaya
1: base.
0: Napaka-plain ng lasa.
1: Saka protein base yas, Katropang Cynthia, kasi soybeans siya.
0: Oo, no? Soya bean.
1: Pangunahing ingredients niya is soybeans.
0: Yes.
1: Yan yung kalibel ng animal protein.
0: Yes, mataas ang protein
1: mataas
0: ng soya
1: protein.
0: Bean. Ano? Para sa mga vegan o vegetarian, soya bean yung main source ng ating protein. Siyempre, Doc, so yun po nabanggit ni Doc yung ating mga Santon products po. Available po yan sa Yes to Health Wellness Center dito sa Puerto Princesa.
1: Yes.
0: Matatagpuan po ang Yes to Health Wellness Center dyan lamang sa Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. Dyan lamang po sa second floor ng DZRM Plaza Building. Sa taas lamang po yan ng Nokinox. Open po kami from Sunday Monday to Friday, 8:30 a.m. to 5 p.m. mga katropa. At syempre, nandyan yung free consultation, free dietary guidelines na ibibigay ng ating wellness consultant, at syempre yung mga free services gaya ng Terahertz Therapy. Ayan mga katropa.
1: At yung produkto natin, kompleto eh.
0: Oo.
1: Pang health conscious, pang beauty conscious din siya.
0: Yes.
1: No, kasi yung mayroon din tayong mga produkto na sabon na maganda din no sa mga may problema sa balat, mga skin rashes.
0: Yes.
1: Yung
0: mga
1: ating,
0: skin diseases.
1: Mga skin diseases. Oh. Yung mayroon tayong dalawang klaseng sabon, yung
0: mayroon tayong Clear Skin at Santon Herbal Soap.
1: Yes, yan yung mga klase na sabon na natural mga katropa na maganda po magpaputi.
0: Yes, yung Clear Skin Doc, meron yung Gluta and Kojic kaya nakaka-smooth and yes, whitening soap siya.
1: Kaya yan yung mga benepisyo na maibigay ng ating mga produkto no sa
0: yes.
1: ating mga kliyente na nag-aabil niyan.
0: At
1: siyempre, doon sa ating mga services, Katropang Cynthia, yung ating Terahertz.
0: Yes, Terahertz and Biozapper.
1: Yes. Yan din yung isa sa ating may recommend sa ating mga kliyente na pagpupunta sila sa clinic, pwede nila i-abil yan kasi mayroon tayong free services.
0: Yes, binibigay namin yan mga katropa sa lahat ng ating customer and clients na pupunta sa ating center.
1: At yung benepisyo naman yan, Katropang Cynthia, ay pinapaganda din yung daloy ng dugo.
0: Yun, number one.
1: Pinapainit din niya yung ating buto kasi yan din yung paraan, Katropang Cynthia, na mapabilis yung paggaling mo.
0: Yes.
1: No, pag ma-activate yung ating buto sa pamagitan ng ating Terahertz.
0: Yes.
1: At nakakatulong din siya sa mga pananakit ng mga kasukasuan.
0: Oo.
1: Mga joint.
0: Ayan.
1: No? Mga body pain.
0: Mm-mm.
1: Nakaka-relax din siya, Katropang Cynthia, sa ganun na ano pananakit ng katawan.
0: Yes. At syempre yan ay free lamang, Dok. Hindi tulad sa
1: din.
0: Iba niyan. May bayad
1: may
0: na yan.
1: Bayad.
0: Eh. Samantalahin na natin ang mga katropa, no? So, bisitahin niyo lang po ang Yes to Health Wellness Center sa second floor ng DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. At dito lamang po magtatapos yung ating programang The Secret of Health dito lamang po sa 104.7 XFM Palawan. Maraming salamat mga katropa sa inyong pagsubaybay at pakikinig. At syempre, salamat sa inyong pagsubaybay dito lamang po sa istasyon ng 104.7 XFM Palawan. Hanggang sa susunod po, ako ang inyong lingkod, Katropang Cynthia.
1: Ito naman inyong wellness consultant, Dr. J. Maribit, magsasabi, stay healthy and stay happy.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Ito ang XFM Palawan.
4: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
3: XFM Network Philippines.
4: Una sa balita, angat sa musika,
3: angat sa komentaryo,
4: angat sa serbisyo publiko.
3: This is XFM.
4: Ang katropa mo.
3: Exciting!
5: Exciting!

0: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pest Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Santone Vitamin C, iwas sakit, alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa. Sis the Pain.
1: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handong. Sis the Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sis the Pain.
0: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Magbibili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
2: Hi, ako po si Anna, 45 pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santone Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
0: Mabibili sa mga butika.
3: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider, ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
10: Mag-Santone Plus Gold!
9: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
10: Mag-Santone Plus Gold!
11: Ang ako, Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: XFM.

0: ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsanto Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Magsanto Plus Gold.
5: Ang tiko, Santon Plus Coffee Mix, ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Sakit ng katawan?
9: Mag
2: Santon Plus Herbal Oil.
10: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang bitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
11: XFM.
12: Ito ang XFM Palawan.
13: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
12: XFM
13: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
12: This is XFM.
13: Ang katropa mo. Exciting.

0: at manunggay. Sarap araw-arawin. Samsung Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
1: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
2: Sansown Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Sansown Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Sansown Gold Coffee Mix.
2: Sansown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Sansown Gold Coffee Mix.
1: Sansown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sansown Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sansown Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Sansown Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Sansown Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Sansown Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
2: XFM.

0: XFM.
1: Kape na may taglay na anti-cancer? Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
2: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
3: Ice yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3.
5: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
4: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
9: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
4: Tara, kape tayo. Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
0: XFM.
10: Hiya, Bobby.
11: Hi, Ken.
10: You want to go for a ride?
11: Sure, Ken.
10: Jump in.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragunton Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
3: Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puso.
7: Desminoria.
9: No more.
7: Santon Plus Herbal Oil.
10: Coffee break na naman.
2: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
11: Sister Pay. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the Pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, alisang manhit.
12: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
13: If symptoms persist, call your doctor.
12: Ibilis sa mga butika.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Mali, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
14: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
16: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: South on Gold Coffee Mix.
2: Ako si Maling Isang Teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang South on Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
0: South on Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. South on Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Xanthone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Xanthone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Xanthone Coffee Mix. Sarap!
4: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
5: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
5: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
0: Supple Plus Gold.
9: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Xanthone Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Xanthone Plus Gold.
0: Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Kape na may natural energy booster. Xanthone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Xanthone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Xanthone Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
4: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Pare, pare, oo, ikaw.
12: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
2: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pamagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
3: Visionix. Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
2: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
0: The Secret of Health. Santon Gold. Live Testimony. Santon Plus Gold.
5: Nanay Christy?
6: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog. Nanawan, I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Gold.
2: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The secret of health.
2: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigi kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom na mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isip isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
3: The Secret of Health.
2: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: FM.
3: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
4: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold na katutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
5: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong-bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan! Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
7: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
7: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
10: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
11: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
12: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
2: XFM.
1: FM.
2: Whisper.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM
1: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
3: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ha! May pimples na naman ako!
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
9: Vision X Plus! Softgel Capsule!
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
9: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
8: Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
10: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
14: Santon Gold Live Testimony.
15: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
16: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
17: Kung dati ayaw mong nag-gabay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
18: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang...
19: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
0: Santon Gold Live Testimony.
3: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa leeg, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
4: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na, hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix, may gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
5: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkil Estrera, isang
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Sestapain!
6: Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
0: Sestapain! Tanggal ang pain, fast and safe. Sestapain!
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
0: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
9: Ako si John. Problema ko, pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: XFM.
1: XFM.

0: FM.
1: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
7: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Bibili sa mga butika.
10: Premium D3.
11: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
12: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahal kang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
15: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Confimex. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin, namnamin ang health benefits na tagdan nito. Sundown Confimex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Confimex. Sarap.
16: Sundown Plus Confimex. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag-Sundown Plus Confimex. May mangosteen, malunggay, at soya bean. Lakas at protection sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix, Visionex Soft Gel Capsule, May Lutein, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
17: XFM.
0: XFM.

0: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
1: Kidney problems ba? Ud kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold! Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay! Kapi mo, kapi ko rin! Healthy ka at ako! Yan ang Sundown Coffee Mix! Ihalo sa isang lasa ng mainit ng tubig, inumin, at namnamin ang health benefits na tagdang ito! Sundown Coffee Mix! Lasang-lasa ang pagiging healthy! Sundown Coffee Mix! Sarap!
0: Sundown Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag-Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
2: Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tinidyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Ako po si Ethel Complicado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
5: Samsung Plus Herbal Oil.
6: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
8: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
12: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
0: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
2: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
1: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
5: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.
6: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
9: Ha! May pimples na naman ako!
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
0: Santon Gold Coffee Mix.
11: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix. XFM.
1: XFM.

0: XFM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
2: Samsung Plus Gold.
3: Ano ba ito? Unang na-detect sa akin sis, tapos meron na naman party leader. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po yung nagihirap. At yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun, Anton Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Anton Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
2: Samsung Plus Gold.
4: Yahoo!
1: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan na paggamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
2: The Secret of Health.
1: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months. Elsa sa Panahos.
2: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapasalamat

0: kasagutan, uminom ng Bisunix Plus Soft Gel araw-araw.
1: Cellphone Plus Coffee Mix.
2: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape. Pero nang masubukan ko ang Cellphone Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
1: Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
0: Mapaagahan, tanghalian o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Cellphone Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
3: The Secret of Health.
0: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na premium D3 coffee mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa binipisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Cellphone Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
1: The secret of health.
0: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Shings Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
2: Sa pabagbagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kwetoto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
0: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabilis sa mga butika. Supple Plus Gold.
5: Ako si Lydia, malaki na ang nabawa sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang, narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
6: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
7: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
9: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Santon Gold Coffee Mix.
12: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
1: XFM.

0: FM. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Idisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Redleaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
1: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25 years.
2: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: Sakit ng katawan?
5: Mag Sansom Plus
4: Herbal Oil.
6: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sansom Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
4: Sansom Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
5: Sansom Plus Herbal Oil.
0: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
8: Sa anumang Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
9: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka.
10: Vision X Plus. Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
10: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
12: XFM.
13: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Samsung Plus Gold.
3: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awan ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong naramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para itry malunasan.
2: Samsung Plus Gold Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
2: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Santon Plus Gold.
7: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Santon Plus Coffee.

0: kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil 3 take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
4: Sis the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
4: Santol Plus Gold.
6: Ako si Weng, galko na ang ininda yung sakit ng likod ko. Talagang kasa. Pero pag take ko ng Santol Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
4: Santol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santol Plus Gold. Ibilis
7: sa matika. Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santol Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santol Plus Coffee ka na. Santol Plus Coffee, available sa Piling Drugstores nationwide.
8: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santol Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santol Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santol Plus Herbal Soap.
10: XFM.
11: XFM.

0: Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa. Sister
1: Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pipili sa mga butika.
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants,
5: may collagen
6: at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
5: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
7: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
8: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
10: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
14: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
15: Mag-Santone Plus Gold,
14: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
15: Mag-Santone Plus Gold.
16: Ang hindi ko, Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
17: XFM.

0: XFM. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
1: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
0: Premium D3, subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
0: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsanto Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Magsanto Plus Gold! Ang kako, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. XFM.

0: ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gendis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore. SysDePain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. SysDePain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. SysDePain, relief na maaasahan.
1: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: SysDePain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang SysDePain. SysDePain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-SysDePain ka na rin.
7: SysDePain, tanggal ang pain. Fast and safe. SysDePain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Pabili sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
12: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
16: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
17: Ice yan!
16: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: XFM.
19: XFM.

0: Ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!

0: XFM. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Shing's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
1: Kape na may taglay na anti-cancer? Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
2: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ice yan! Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3.
4: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
5: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
8: Santon Plus Herbal Oil.
10: Maaasahan
8: sa sakit ng katawan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Tara, kape tayo!
14: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
0: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Premium D3 Softgel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO, at Moringa Oil.
3: Ha! May pimples na naman ako!
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminorrhea.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Coffee break na naman.
12: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
13: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhit.
14: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Bibili sa mga butika.
17: Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
17: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon

0: Coffee Mix.
1: Tanggapin ka na.
0: Lalakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: XFM.
4: XFM.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
4: The Secret of Health.
3: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
5: Visionix, marami na ang natulungan.
6: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
5: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
3: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
0: Santon Gold, live testimony.
7: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalik ko sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga, dati masakit maggalaw, mag-apak pa lang, pagbangon mo. Ganoon po ang naramdaman ko. Tinutunod din, wala na, subok sa akin, yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
5: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
3: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating Nutritious at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
5: The secret of health.
3: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
5: The secret of health.
3: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.
1: XFM.
9: FM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Maling Isang Teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Ang kape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Sarap!
6: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
0: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Supple Plus Gold.
10: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Campaign na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
0: XFM.
1: XFM.
11: Ito ang XFM Palawan.
12: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
13: XFM.
12: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
13: This is XFM.
12: Ang katropa mo. Exciting!
14: Exciting!

0: XFM.
1: X.
2: XFM.
1: FM.
0: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
4: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
12: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
0: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: XFM.
1: X.
2: XFM.
1: FM.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Pare. Psst, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santol Plus Gold na katutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
4: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santol Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santol Plus Coffee Mix. Ang Santol Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
7: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Bibili sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
12: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
13: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
14: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakakasin.

0: pagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
2: XFM.
1: FM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
3: The Secret of Health.
2: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
0: Santon Gold Live Testimony.
4: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap na hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Just na umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold, ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansehin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nang unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin. Susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus soft gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Uulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa abdo, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili. Meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Bisonix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
3: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ha! May pimples na naman ako!
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
9: Vision X Plus! Softgel Capsule!
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
9: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
8: Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
10: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
14: Santon Gold, live testimony.
15: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa leeg, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
16: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
17: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
0: XFM.
1: XFM.
18: Ito ang XFM Palawan.
19: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
18: XFM Network Philippines.
19: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
18: This is XFM.
19: Ang katropa mo.
18: Exciting!
0: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Redleaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
3: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrella, isang
4: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Sestapane. Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sestapane, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapane lang ang mabisa.
6: Sestapane. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sestapane. Yeah!
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
9: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Sample Plus Gold.
11: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
9: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
12: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
13: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa'yo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
14: Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga ilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang nirekomenda sa akin ng Santol Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magaanang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
3: Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Santol Plus Gold. Sa pag-inom ng Santol Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
3: The Secret of Health.
2: Ano nga ba ang meron sa Santol Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Santol Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Santol Plus Gold ay pinaniniwalaang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease, isang karamdaman na nanag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Santol Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin, na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng isang tao.
3: The secret of health.
2: Huwag hayaang natili na mataas ang presyo ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold Herbal Capsule.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
2: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Santol Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
3: Santol Plus Coffee Mix.
6: Ako si Janet, gustong-gusto ko talaga ang Santol Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape, kaya masayang ako sa Santol Plus Coffee Mix.
3: Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
2: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Santol Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 linggo ng pag-take ng mga product na may suya tulad ng Santol Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santol Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan. Para alta pressure depresyon ay maiwasan at masolusyonan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remily Toy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: FM.
1: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santhone Vitamin C.
2: Santhone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhone Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhone Plus Herbal Soap.
6: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
7: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.
7: Pili sa mga butika.
9: Premium D3.
10: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
11: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
14: Kidney problems ba? O kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sunzone Plus Gold. Sigurado ka dito. Sunzone Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
15: Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sunzone Comfort Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagdan nito. Sunzone Comfort Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sunzone Comfort Mix. Sarap.
16: Sunzone Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag Sunzone Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay, at soya bean. Lakas at protection sa bawat higop. Santhone Plus Coffee Mix.
17: XFM.
18: XFM.

0: FM.
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Comfort Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagla nito. Sundown Comfort Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Comfort Mix. Sarap!
5: Sundown Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag Sundown Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Sundown Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule, may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Vision X Plus.
6: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
7: Sansong Plus Herbal Oil.
8: Ako po si Esel Komplikado. Si Balam Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Sansong Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
7: Sansong Plus Herbal Oil.
9: Maaasahan
7: sa sakit ng katawan.
9: Sansong Plus Herbal Oil.
10: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
12: Sunthorn Gold Coffee Mix.
13: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Sunthorn Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
12: Sunthorn Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
0: XFM. XFM.

0: FM.
1: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
3: The Secret of Health.
2: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Ako po si Rodelin Takuya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: The Secret of Health.
2: Isa sa sekreto ni Nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix.
7: May kape ka na?
4: May gamot ka pa?
7: Mabibis sa mga butika.
4: The Secret of Health Supple Plus Gold.
2: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
8: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
9: Mag-Vision X-Plus Softgel Capsule. Vision X-Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong lutein at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating mga mata o galiing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. O ulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng Healthy Coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can

0: XFM.
1: XFM.
0: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
2: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
1: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
1: Santon
4: ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson. Desminoria. No more. Santon Plus Herbal Oil.
5: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
7: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kwetoto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
8: Ha! May pimples na naman ako!
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
10: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
11: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabilis sa mga butika.
1: XFM.
0: XFM.

0: Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat sa mga biyaya na patuloy mong binibigay. Salamat sa pagkakataong ito na kami ay muling matututo. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng bukas na isip at puso upang lubos naming maunawaan ang aming mapapakinggan sa araw na ito. Bigyan mo po kami ng karunungan nang sa ganon ay magamit namin ang mga ito sa aming buhay. Salamat po muli at ikaw nawa ang maluwalhati sa lahat ng mga gawain na aming mapagtatagumpayan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
1: Good morning! Let us welcome a brand new day and another day of broadcasting activities. A radio station owned, managed, and operated by Yes to Health Advertising Incorporated is now signing on. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
1: Exciting!
2: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
3: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
4: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Go.
5: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
6: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
7: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
9: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Bibili sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
14: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
18: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
19: Ayos yan!
18: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3.
12: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
3: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
15: Santon Plus Herbal Oil.
17: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
15: Santon Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
15: sa sakit ng katawan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Tara, kape tayo!
10: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape.
11: Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
19: Mga katropa, exciting!
20: Mga katropa, exciting dito!
21: Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag-Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
22: Santon Plus Herbal Oil!
23: Ako po, si Esel Kompletado.
24: Si Balab Antique.
23: Masakit ang aking katawan.
24: Palagi
23: narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
22: Santon Plus Herbal Oil!
20: Maaasahan
22: sa sakit ng katawan! Santon Plus Herbal Oil!
10: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
25: Premium D3 Coffee Mix.
26: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot.
22: Santon Plus Herbal Oil.
23: Ako po, si Esel Kompletado.
24: Si Balab Antique.
23: Masakit ang aking katawan.
24: Palagi
23: narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
22: Santon Plus Herbal Oil.
20: Maaasahan
22: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
10: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
25: Premium D3 Coffee Mix.
26: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri na sa...
27: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
28: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri na sakit.
29: Santon Gold. Coffee Mix.
30: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Aka-tatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
29: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
28: Mabibili sa mga butika.
29: Sister Pain.
31: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
29: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
28: If symptoms persist, consult your doctor.
20: Mga katropa, exciting dito!

ating time, oh, mga katropa. Galap na pong 10 minuto makalipas ang alas 4.

Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

0: morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, Pilipinas. Mayat nga timprano, lalawigan ng Palawan. Lunsod ng Puerto Princesa. Ngayon pong araw ng, oy, thanks God, it's Friday. Apo, Biyernes, araw ng Biyernes, sa Hunyo 26 na po sa taong 2026. 26. Uy! Anong meron? Anong meron sa petsa natin ngayon, ha? May mga nag-ano dyan, no? 6-26-26. Tayaan nyo na yan. Ay, naka, mga kabayan, mga tropa. Biyernes nga, Biyernes. Biyernes na! Tapos na naman, patapos na naman ang linggo. Para doon sa mga nagtatrabaho. Ano ba? Pero sa mga ordinaryong mga manggagawang palaway nyo, araw-araw kailangan kumayod. Ako, mga kabayan, mga katropa, eh, ganun pa man. Tuloy-tuloy lang ang ating pong pasasalamat sa ating pong may kapal. Dahil po inabot pa natin ang araw na ito, araw ng Biyernes, ha? Lagi po tayo magpasalamat sa panibagong biyaya ng buhay na ipinagkakalob sa atin ng ating pong may kapal, ha? Thank you, Lord! Nakarating pa kami sa araw nito, araw ng Biyernes. Pangalan po ng ating pong mga kasama sa Baguio Technical Engineer Ken Vincent Danzilla. Sa ngalan po ng buong persa ng XFM Palawan. Sa pangunguna ng ating station manager, Carlo Villarosa. Hoy, checking in, ha? Apo, sa programang Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ang inyo pong tagapagbulahaw kada umaga. At syempre, tagapaghatid na rin po ng mga balita. Ang inyo pong kaibigan at katropa rin po sa radyo. Katropang Alizon Salvados. Siyempre, oh, bukod sa tayo po ay maghahatid ng balita, may naghahatid din po tayo. Aanyaya rin po pala. Oh, sa ating pong mga katropa dyan na maagang nagigising gaya-gaya natin. Magpainit na. Painit na po tayo ng ating sikmura. Ay, diba? Lamig. Malamig na po yung ating pumaligid. Naghahamog na nga yung mga... may mga hamog na nga yung ano. Yung mga dahon ng mga punong kawi sa paligid natin, ha? Tutubig ba? Tubig. Ako naman talaga, oh, mga kabay, mga tropa, ha? Siyempre, pag kaya medyo malamig ang umaga, gigising ka. Unang-una nga hanapin mo siyempre, bukod sa ikay nakapag-ilamos, nakapag-mumos. Kape, tasa, termos, tubig na mainit. Hagilap ka na dyan ng iyong pampainit. Sana naman sa umagang ito, mga kabay, mga tropa, ang inyong pong pampainit. Pampainit ng sikmura. Yung ating premium D3 coffee mix. Healthy coffee, mga kabay, mga tropa. Healthy coffee na gawa sa mga naturalasang coffee. Mangosteen powder na pinatatamis ng stevia ang ating premium D3 coffee mix. At ito rin po yung kape na meron pong vitamin D3. Oh, saan ka pa? Vitamin D3, malaking tulong po para mapanatiling matatag, matibay ang ating pong mga buto sa katawan. Lalo na po sa mga kagaya ko, nagkakaedad na. Oh, dyan naman po tayo patungulahan. Bakit ko pa ikakahiya? Diba, mga kabay, mga tropa, minsan yung mga may mga edad na nating katropa dyan. Wala, makapansin nyo, parang humihina yung aking mga buto. Wala na akong nababagod. Di kayo naman ay umurupok na. Oy, kailangan din po ng vitamin D3 ng ating pong mga buto, ha? O hindi lang po buto, yung ating pong ngipin. Yung ating pong anit na kumakabay, mga katropa, kailangan din po ng vitamin D3. Ano ba kayo? Hindi lang lang po yung buto. Marami po ang nangangailangan ng vitamin D3 sa loob ng ating katawan. Paano ba nakukuha ang vitamin D3, sir? Oh, isa po sa nare-recommend ng ating po mga health consultant, yung pong pagpapainit sa umaga, kapag sikat ng araw, yan. Inamdong source ng vitamin D3 yan. Eh, paano? Oh, ganito pong medyo nag-iinulan. Paano tayo makakuha ng vitamin D3? Pwede sa kape na lang. Oh, ha? Ito nga po yung ating pong premium D3 coffee mix. Ha? Sadyang ginawa po ng Yes to Health Incorporated para sa ating pong mga kabayan, mga katropa, na meron na pong diabetes at ayaw magka-diabetes pero hindi mapigilang magkape. Opo, premium D3 coffee mix dahil nagpapatamin sa kapeng ito, mga kabayan, mga katropa, ay stevia. Isang uri ng halaman na nagpuproduce po ng natural sweetener na hindi po nakaka-apekto sa inyo po mga blood sugar level sa katawan. Ay, kaya kape, kape, kape sa umaga, iwas diabetes. Premium D3 Coffee Mix, mga katropa. Available ang mabibili na yan sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa at yun rin sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting!
0: Good morning muna, Sir Wang Araylibera. Thanks, God! It's Friday morning! Tropang Ali, Kapitan Kuyato, thank you Lord sa lahat ng blessings this week. Happy weekend to all.

0: copy ka lang ng Santon Gold Coffee Mix, o katropa. Bakit kanyo? O yung ating Santon Gold Coffee Mix, mga kabay, mga katropa, meron pang glutathione at collagen. Siyempre, nandyan pa rin moringa powder, ang ating mangustin powder. Sinamahan lang po o dinagdagan lang po ng collagen at glutathione. Diba, saan ba ginagamit? Ano ba pakinabang na glutathione at collagen? Hindi ba't karaniwan? Ito'y ginagamit sa pampabata, pagpapaganda, pagpapagwapo, pagpapaputi. Diba, yan po yung mga hinahanap. Yan po yung mga benepisyong maaaring makuha sa glutathione at collagen. Eh, may kamahalan po yan, ha? Ako po, may kamahalan po yan. Yung mga kapsula nga, ng gluta at yung pong collagen, di ba? May kamahalan. Kaya can't afford ng karamihan sa atin. Pero ang ginawa po ng Yes to Health Incorporated, mga katropa, aba, inihalo na lang sa kape. Kape na abot kaya ng masang Pilipino. Yan yung pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated, mga kabay, mga katropa. Ha? Yan yung ating Santon Gold Coffee Mix. Meron pa yan pong memory enhancer para maging focus tayo sa ating pong ginagawa araw-araw. Maraming pong benepisyo bukod nga sabi sa ang pa-bloomingin ka araw-araw. Kahit stress ka, hindi halata. Malaking tulong po para ma-enhance ang ating tinatawag na mental focus sa ating pong mga ginagawa araw-araw. Subukan nyo na po, mga kabay, mga katropa, ang sarap at bisa nito, ang pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated, Santon Gold Coffee Mix. Mabibili na rin po niya, mga kabay, mga katropa, sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 20 minutos makalipas na po ang ika-apat ng umaga. Headlines. Dakuin muna natin ang mga ulo ng ating pong mga balita ngayon pong araw ng Biyernes. Sa balitang nasyonal, mga kabay, mga katropa, yung posibleng pag-atake sa isang paaralan sa Leyte, napigilan. Na naman. Meron na naman. Napigilan daw matapos ang tip na binigay ni Senator Bam Aquino ayon po yan sa DILG. Impeachment pre-trial conference laban kay Vice President Sara Duterte nagtapos ng hindi binubuksan yung pong tinatawag nilang sealed BIR box. Bakit kaya? Samantala, sa atin ang pong balita ng international. Marami po ang naging casualty at sugatan sa magkasunod na lindol na tumama po sa bansang Venezuela. Samantala, sa atin naman po ang mga balitang lokal. Isang chain sa nawalang kaukulang dokumento naman ang kumpiskado ng mga tao ng PCSD sa Barangay Ransang sa bayan ng Rizal. Isang truck naman sa Quezon, o truck ng Quezon. Ano ba talaga ito? Katropang Ray. Isang truck sa Quezon, Palawan, na aksidente, ilang sakay, maswerteng ligtas. Ilang consumer naman ng Paleco nagre-reklamo sa biglaang pagtaas ng singil sa kuryente sa bayan ng El Nido. Mayor Byron, pinag-utos ang maigting na police visibility sa mga paaralan sa buong lungsod ng Puerto Princesa. Samantala, Honda Prestige nangakong aayusin daw po ang problema ng mga nagre-reklamo nilang customer. Particular na yung hindi daw po na ibibigay pang mga ORC car ng mga motorsiklong kinuha. Ito namang most wanted person sa bahay ng Brooks Point, arestado. Motorista sa Narapalawan, sugatan.

0: naman matapos munang masagi ng isang pampasaherong shuttle van. San Vicente, itinalagang sentro naman ng pagsasanay sa pangangalaga ng bakura sa buong Palawan. City Agriculture, pinagbabawalan ang publiko na kumuha, magbenta at kumain. Uy! Ano mga shells at iba pang laman dagat? Particular na daw po yung mga kinukuha dyan sa Puerto Princesa Bay. Dahil merong banta ng Red Tide. Mga menor de edad na nagkasala, PEP naliwanag na mayroon ding pananagutan sa batas. NFA at LGU San Vicente nagsagawa naman ng site inspection para daw po sa buying station. Buying station. At pera nininakaw sa isang tindahan sa Westcombe Road, hindi pa rin na ituturo o naisasauli anang nahuling suspek na si alias Kirit Kirit. Kabayan mga katropa, yan po ang mga ulo ng ating po mga balita na dapat po ninyong antabayanan dito sa ating pong palatuntunang Exciting Pilipinas. At yan po ay handog naman po sa inyo ng Santon Plaza Coffee Mix. O ito, healthy coffee, non-caffeinated, mild coffee. Mga kabayan mga katropa, gawa sa mga natural na sangkap. Mula sa mga natural na sangkap, ang kaping ito, mangosteen powder, moringa powder, soya powder, at pinatatamis din po ng stevia. Mga kabayan mga katropa, yan ang ating Ponga Santon Plaza Coffee Mix. Nakapag-coffee ka na, ginagamot ka pa. 25 minutos makalipas na po ang alas 4 ng umaga. Kapag babalik po ng ating pong programa, magko-coffee break lang kami saglit ni Engineer Ken. Tutunghay na po natin yung ating detalye ng ating pong mga balita, ha? Kaya dyan lang kayo, dito lang kami.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
3: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ako po si Isel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri na sakit.
10: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
11: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri na sakit.
12: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sekreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
13: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix.
15: Nag-gabi ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
16: Mabibili sa mga butika.
15: Sister Pain.
17: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
15: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
18: Symptoms persist.
15: Consult your doctor.
16: Mabibili sa mga butika.
19: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
20: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligtig.
19: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
21: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
22: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
21: Premium D3. Subok na. Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
23: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
25: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
26: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
27: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
16: Mapibili sa mga butika.
28: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag-Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
29: XFM.
0: Oras, mga kabayan, mga katropa, ganap na pong 31 minutos makalipas na ang ika-apat ng umaga.

0: bansa na ito. Mga kabayan, dakuin na po natin ang detalye ng ating pong mga balita. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa 20 po napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Ayon po napapakinggan sa ang mang bahagi ng mundo sa pamamagitan naman po yan ng XFM Radio Amps sa inyo pong mga Android phone. Live na rin tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Mga katropa, ako po ang inyong magiging tagapagbalita ngayong maga, katropang Alizon Salvatus. Sa detalye ng ating pong balitang nasyonal. Agad na naaksyonan ng mga otoridad ang isang umanoy banta sa panibagong pag-atake sa isang paaralan sa lalawigan na naman ng Leyte. Ito ay matapos makatanggap daw po ng impormasyon ang Department of Interior and Local Government or DILG. Ayon po kay DILG Secretary John Vic Remulla, nakatanggap siya ng impormasyon mula kay Senator Bam Aquino noong pong Miyerkules ng gabi tungkol sa isang kumakalat na banta online na may posibleng mangyaring mass shooting sa Leyte. Agad na ipinasa ng DILG ang impormasyon sa Philippine National Criminal Investigation and Detection Group o ang PNP-CIDG. At ayon sa naturang otoridad, nakatutok umano sila sa banta sa Tolosa National High School sa lalawigan pa rin po ng Leyte. Natukoy din muna ng mga otoridad ang pinagmulan ng mga posts sa social media mula sa isang 14 anyos na grade 10 student. Gumawa umano ang naturang estudyante ng ilang Facebook account at nagpost ng mga mensaheng nagbabala ng pananakit sa loob ng paaralan. Bumakalat din ang mga posts online at nagdulot ng pangamba sa mga estudyante, magulang at mga residente sa naturampong bayan. Sinabi pa ng DILG na nabura na yun daw pong mga posts na yon matapos makipag-ugnayan ang mga otoridad sa naturang estudyante. Hindi na po pinangalanan at tinukoy kung saan particular na lugar. Matapos nga po ang investigasyon, sinabi po ng PNP-CIDG na wala silang nakitang ebidensya na may hawak na baril ang estudyante o may iba pang taong sangkot sa isang organisadong plano ng pag-atake. Dahil dito sinabi ng DILG na itinuturing nilang neutralize o napigilan ang banta. Sinusuri na rin po ng mga otoridad kung maaari may kaugnayan ang ginawa ng naturang estudyante sa naganap na pamamaril kamakailan sa San Jose National High School sa Tacloban City. Samantala, sinabi pa ni Secretary Remulla na hindi kakasukan ang 14 anyos na estudyante dahil sa umiiral na batas para sa mga minor de edad. Sa halip, mananatili ito sa pangangalaga ng kanyang pamilya. Muling nananawagan naman ang DILG sa publiko na agad i-report ang anumang banta ng karahasan upang maagapan ito bago pa man magkaroon ng pinsala. Ito ang Exciting Babies. Mga kabayan, mga katropa, ang balitang yan at ito pa sa atin ang Vision X Plus. Vision X Plus Capsule, may kakayahan po upang maipanumbalik sa maayos na paningin ang ating pong mga mata. Meron po itong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. At ito ay aprobado ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili na po ninyo mga katropa sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Oo, ha? Banta sa pamamagitan ng online. Ha? Gumawa ng Facebook account at nag-post. Ako naman, mga kababayan. Ito, tapos hindi po siya makakasuhan dahil sabi ng DILG Secretary, minor di edad. Magiging wala, di ba? Pero yung ganun pong mga aksyon, yung mga ganung mga banta-banta online, malaking ano po yun. Tawag din na mayroon pong pananagutan. Mayroon pong liability. Sino man, kahit hindi minor de edad, basta magpapakalat ka ng ganung mga impormasyon gayong napakainit na usapin, napakainit na balita, iyon pong nangyari sa Tacloban City. Ito, later rin ito. Tolosa. Tolosa National High School sa Leyte. Ako naman, 14 anyos, grade 10 student. Nagpakalat ng mensaheng nagbababala o nagbabala ng pananakit sa loob ng paaralan. Online, ha? Tapos sabi ng ating DILG Secretary, hindi kakasuhan ito. Dahil daw po sa umiiral na mga batas para sa mga menor de edad. Ang tanong, alam niya ba yung mga consequences ng kanyang ginawa? Siyempre lalabasan sa investigasyon. Ganun-ganun na lang ba yun?
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 38 minutos makalipas na po ang alas 4 ng umaga. Mga kabay, mga katropa, karagdagang balitang national pa rin. Nagtapos naman. Ito may kaugnayan po sa yung sinagawang pre-trial conference para po sa impeachment case ng Vice President Sara Duterte, mga kabayan, mga katropa, ha?
2: The Vice President impeachment coverage, absuelto o convictado. XFM impeachment coverage. Impeachment coverage.
0: Mga kabayan, mga katropa, sa parte po ng sinasagawang pagsubaybay ng XFM Network Philippines dito nga po sa impeachment case ng ating pong Vice Presidente Sara Duterte. Narito po ang huling update. Dito po, nagtapos nga ng hindi binubuksan yun daw po tinatawag na sealed box. Yan po yung yung may tatak na yan, oh. Yung kulay green na yan sa ating pong Facebook Live, napapanood ninyo, nakikita ninyo sa harapan ng mga prosecution panel mula sa House of Representatives. Yan po yan. O yung sealed box mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR na umano'y naglalaman ng mga tax documents ni Vice President Sara Duterte matapos daw po ang huling araw ng pre-trial conference para nga sa impeachment case ng ikalawang pangulo. Ayon po sa House Prosecution Panel, hiniling nilang buksan at gawing ebidensya ang naturang kahon. Subalit, gayunpaman ay hindi ito napagdesisyonan sa isinagawang pre-trial conference. Dahil kailangan muna raw magsumite ng komite. Ha? Kailangan raw magsumite sa... magsumite ng komento. O yun daw pong kapo ni Vice President Sara Duterte bago pagdesisyonan ng Senate Impeachment Court kung maaari nang buksan ang naturang kahon at gamitin bilang ebidensya sa paglilitis. Matatandaang ipinaseal ang green box ng House Justice Committee matapos tutulan ng BIR ang pagbubukas nito noong dinidinig pa ang reklamong impeachment sa House of Representatives. Sa kabila nito, sinabi ng prosecution panel na naihanda at namarkahan naman daw ang iba pang ebidensyang nais nilang iharap sa paglilitis. Inaasahan naman na maglalabas ang Senate Impeachment Court ng pre-trial order na magsisilbing gabay sa susunod na mahakbang ng impeachment trial. Si Vice President Sara Duterte ay nakaharap sa mga reklamo may kinalaman sa umano'y paglabag sa Constitution, crap and corruption, panunuhol, betrayal of public trust, at iba pang mabibigat na paratang. Samantala, patuloy na humihingi sa korte o humihiling sa korte ang kanyang kampo na ibasura ang impeachment case laban sa kanya.
2: Ito ang Exciting Pilipinas. XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage. The Vice President. Impeachment coverage. Absuelto o convicado.
0: Mga kabay, mga tropa, manatiling makaantabay sa ating pong mga sasagawa pa rin pong pag-update. May kagdahin pa rin po rito sa impeachment case ng ating pong Vice Presidente. Yan po ay sa buong Pilipinas sa pamamagitan ng ating pong XFM Network Philippines.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 43 minutos makalipas sa pong alas 4 ng umaga. Samantala sa ating pong balitang international.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Umakyat sa hindi daw po bababa sa 32 ang nasawi at mahigit 700 ang sugatan matapos yanigin ng magkakasunod na malalakas na paglintol ang bansang Venezuela. Ayon po sa United States Geological Survey, isang magnitude 7.2 na lindol ang unang tumama malapit sa Caracas na agad na sinundan ng magnitude 7.5. At wala pang isang minuto ang nakalilipas. Nagdulot daw ito ng pagbagsak ng maraming gusali sa kabisera at mga karatig na lugar. Patuloy daw po yung sinasagwang search and rescue operation habang pinangangabahang may mga taong nakabaon pa sa mga gumuhong istruktura. Ayon pa sa interim president ng Venezuela, hindi pa kasama sa opisyal na bilang ng mga biktima ang mga naapektuhan sa La Guardia, isa rin sa mga pinakamalubhang tinamaan ng naturang lindol. Nagbabala naman ang USGS na posibleng umabot sa libo-libong ang bilang ng mga nasawi habang nagpapatuloy po ang pag-a-assess sa lawak ng pinsala. Samantala, sa uling ang impormasyon, mga kabay, mga katropa, kahapon, mula sa sinasabing 32 mga nasawi, umakyat na po agad-agad sa 164 na katao yung pong naitala at umabot na sa 1,000 naman ang mga nasugatan. Ito ay matapos nga pong pagyanig ng 2 lindol sa Venezuela. Napatid na tumama ang 7.2 na lindol bandang hapon Huwebes. Araw po dito sa Pilipinas, humigit kumulang 160 kilometro sa Caracas. At halos wala pa nga pong isang minuto, inasundan pa ito ng isa pang 7.5 na lindol. Kasi nga po nagpatumba na po sa maraming gusali at mga infrastruktura sa lugar. Ayon po rito kay Interim President Delcy Rodriguez, nakikipagtulungan na rin po ang pamahalaan sa mga pribadong kumpanya upang makakuha ng mga lalaking kagamitan at mapabilis ang paghahanap at pagsagip sa mga biktima pa. Pinakamalubhang naapektuhan nga po ang lugar na La Guardia, isang lalawigang malapit sa kabisera ng Caracas kung saan matatagpuan ang pangunahing paliparan ng lungsod. Malaki rin daw po ang pinsala inabot ng Moron, Carabobo, na malapit sa sentro ng lindol. Maraming bahay ang bumagsak at nawalan din ang supply ng kuryente at tubig ang lahat ng residente doon. Iniulat naman ng lokal na pamahalaan na kabilang sa mga nasawi ay 3 bata. Sa babala po ng US Geological Survey na maaaring pang tumaas ang bilang ng mga sawi habang nagpapatuloy po ang paghahanap sa mga nawawala. Hinataya nga pong libo-libo pa ang maaaring naapekto ng 2 malakas sa lindol kung saan kinumpirma ng iba't ibang leader ng oposisyon ng bansa na hindi lalagpas sa 10,000 na katao ang hindi pa natatagpuan kahapon hanggang kahapon na Huwebes po na umaga. Samantala nagpadala naman ang Estados Unidos ng mga search and rescue team habang naghahanda rin ang kanilang pamalaan sa karagdagang tulong para sa mga lugar na napinsala ng lindol sa Venezuela. At ang balitang international na yan, mga kabayan, mga katropa, ay handog naman sa atin ng numero unong vitamin C sa bansa, Santon Vitamin C. Umasa sa pagsusuri ng FDA na meron pong kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Kaya katropa, ugaliin mong uminom ng Santon Vitamin C araw-araw para araw-araw malakas ang ating immune system. Ang Santon Vitamin C, mga kabayan, mga katropa, ay mabibili na po sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sa oras na 47 minutos makalipas po ang alas 4 ng umaga, dakuin naman po natin ang ating po mga balitang lokal. Mga balita mula sa ating po mga kasamahang mga field reporters. Unahin na po natin ang balita ni katropang Dennis Chua kung saan isang chainsaw na walang kaukulang dokumento ang kumpiskado ng mga tauhan ng PCSD sa isang bahay sa barangay o sa isang sa barangay Ransang sa bayan ng Rizal. Katropa natin sa balita, Dennis Chua.
2: Live report.
3: Napumpiska ng PCSD Enforcement Station katuwang ang PNP Maritime Group ang isang hindi rehistradong chainsaw sa Barangay Ransang bilang bahagi ng dalawang araw na surveillance at environmental patrol sa Southern Palawan Corridor noong June 20 at 21, 2026. Natukoy ng action team ang chainsaw na ginagamit na walang kaukulang rehistro sa pagkipag-ugnayan na rin ng mga opisyal ng barangay. Matagumpay namang nakapanayam ng PCSD ang may-ari na umaming nabili ang kagamitan sa isang online selling platform kusang na-turn over ng may-ari ang chainsaw at kasalukuyang nasa kustodiya na ng PCSD para sa kaukulang proseso. Paalala na ang sabing tanggapan sa publiko na tiyaking legal at rehistrado ang anumang chainsaw unit na bibilhin o gagamitin. Ang pagbili ng pagbamay-ari at paggamit ng chainsaw na walang kaukulang rehistro ay paglabag sa Republic Act 9175 o ang Chainsaw Act of 2002 na may kaukulang parusa alinsunod sa batas. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Dennis. Samantala, isang truck naman sa Quezon, Palawan na aksidente. Ilang sakay daw po nito, maswerteng ligtas. Katropa natin sa balita, Ray Elgaran.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Trapang Ray.
4: Kagayan, ang ilang sakay ng isang truck matapos kasi itong maaksidente sa bahagi ng Barangay Tabon, Quezon, Palawan, kamakailan ng umaga kung saan ayon sa ilang motorista, nagkaroon naman o ng aberya ang propeller ng nasabing truck kung kaya't ito ay tumagilid sa kalsada. Samantala, wala namang naiulat na may nadamay, nasaktan o napahamak sa naturang insidente. Habang patuloy naman ang paalala ng kinaukulan ng Quezon na napaitingin ang iba yung pag-iingat. Iyan ang balita atin sa inyo ng Sistepain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Sistepain mula rito sa 93.6 sa Quezon, Palawan, Rail Grand XFM.
0: Maraming salamat, katropang Ray. Buti na lang, wala pong naging casualty or sugatan ng malubha. Ito, magilid eh. Propeller, yung sa ilalim siguro, bumitaw. Samantala, ilang consumer naman ng Paleco sa bayan ng El Nido, Palawan, ang nagre-reklamo. Tapos sumunong, bigla ang tumaas o sa bigla ang pagtaas ng singil sa kuryente. Akit daw. Alamin nga natin ang detalye ng balitang ito mula naman kay katropang Belia Mucha.
2: Live report.
5: Nagpayag ng pagkadismaya ang ilang mga konsumante ng Palawan Electric Cooperative matapos umanong mahigit kalahati ang itinaas ng kanilang buwan ng bayarin sa kuryente sa bayan ng El Nido. Sa mga inilabas na saloobin sa social media at mga reklamong inihain sa tanggapan ng Paleco, sinabi ng ilang residente na gulat sila sa laki ng kanilang natanggap na singil kumpara sa mga nakaraang buwan. Ayon sa mga nagreklamo, hindi nila matanggap ang paliwanag na ibinigay sa kanila na nakabatay lamang umano sa nakuhang reading ng kanilang mga metro o kontador. Dahil dito, nananawagan sila ng mas malinaw na paliwanag hinggil sa naging batayan ng pagtaas ng kanilang konsumo. Bukod sa mataas na singil, inireklamo rin ng ilang konsumante ang madalas na pagkawala at pagbabalik ng supply ng kuryente o tinawag na patay-sindi na serbisyo. Anila, hindi umano naayon ang kalidad ng serbisyong kanilang natatanggap sa halagang kanilang binabayaran. May ilan ding nagsabing nagsagawa sila ng mga hakbang upang mabawasan ang kanilang konsumo sa kuryente, kabilang ang pagbabawas sa paggamit ng ilang appliances. Gayunman, sa halip na bumaba, lalo pa umanong tumaas ang kanilang natanggap na bayarin. Sinikap ng news team na makuhanan ng payag ang Paleco El Nido hinggil sa nasabing reklamo, habang umaasa ang mga apektadong konsumante na mabibigyan ng masusing paliwanag at agarang aksyon ang kanilang mga hinaing. Para sa mas malusog na pangangatawan, uminom ng Santon Plus Gold, mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Bella Mucha, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropa, nga Bella. Samantala, punta mo na natin itong balita ni katropang Mikey Scotte. Mayor Byron, pinag-utos yun daw pong maigting na police visibility sa mga paaralan sa lungsod ng Puerto Princesa. Katropa natin sa balita, Mikey Scotte.
2: Live report.
6: Mas pinaigting na police visibility sa mga paaralan sa Puerto Princesa. Ito ang mahigpit na direktiba ni Virgilio Byron sa isinagawa second quarter joint meeting ng City Peace and Order Council at City Anti-Drug Abuse Council kahapon. Ayon kay Mayor Byron, mahalagang may nakatalagang police sa bawat paaralan upang masiguro ang kaligtasan ng mga mag-aaral at maiwasan ang anumang krimen o karahasang maaring maganap. Particular niyang ipinag-utos ang pagdaragdag ng mga police sa mga high school dahil dito umano mas mataas ang posibilidad ng mga insidenteng nangangailangan ng agarang seguridad. Binigyan din ng alkalde na ang presensya ng kapulisyan ang isa sa pinakamabisang paraan upang mapigilan ang krimen. Anya, makatulong ito upang hindi na maulit ang mga insidenteng katulad ng nangyaring pamaril sa Tacloban City na kinasakutan ng dalawang estudyante. Samantala, nanawagan din si Mayor Byron ng mas malawak na kooperasyon mula sa publiko upang masugpo ang pagnanakaw ng mga kable o streetlights na nagiging sanhi din na pagdilim ng ilang kalsada sa lungsod. Tinalakay rin sa pagupulong ang mga ulat kaugnay ng peace and order, public safety at insidente ng sunog, kampanya laban sa illegal na droga at mga updates sa Balay Silangan Community-Based Drug Rehabilitation Program. Kasunod ng pulong, nagsagawa rin ang joint strategic planning ang mga opisyal upang higit pang mapalakas ang mga programa at estratehiya para sa isang mas ligtas, maayos at drug-free na Puerto Princesa. Yan ang balita atin sa inyo ng Santon Golden Balti na tumutulong para maging maayos ang pakiramdam ng iyong tiyana mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, Kachopang Mike. Samantala, oras natin, mga kabayan, mga katropa, 5 minuto na lang bago po sumapit ang alas 5 ng umaga. Sa isa pang balita, wala naman kay katropang Gerald Gales. Ito pong Honda Prestige. Isa pong branch ng Honda Prestige dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Nangako na pong aayusin yung problema na mga nagre-reklamo nilang customer. Tapos pong hindi pa rin po naibibigay yung daw pong mga ORCR na mga kinuhang motorsiklo mula sa kanilang kumpanya. Katropa natin sa balita, Gerald Gales.
2: Live report.
7: Hindi man nagsalita on air pero nangako ang Honda Prestige Puerto Princesa na tututukan at aayusin ang problema ng dalawang customer na lumapit sa XFM Palawan. Ayon sa manager, balikan daw sila pagkatapos ng isang linggo. Pero sa ngayon, hinahanap na nila ang record ni Emeline Lucero na kumuha ng motor scooter noong 2022 at si Abigail Indian na kumuha naman ng TMX 155 na motor taong 2016. Nagsalita si Emeline at Abigail dahil tapos na nilang hulugan ang kanilang motor pero halos 5 hanggang 10 taon na ang kanilang unit, wala pa ring ORCR ang kanilang motor. Maliwanag ng bagong manager ng Honda Prestige sa reporter ng XFM Palawan, kaya natagalan ito dahil hindi na asikaso at walang proper turnover nang siya ang umupo na bilang manager. Yan ang balita natin sa inyo ng Santon Plus Herbal Soap. Kahit lagi kang nasa initan, tumutulong ito para manumbalik ang kaputian. Mas lalo pang kumikinis ang inyong balat. Basta naka Santon Plus Herbal Soap, mangingibabaw din ang bango umaga hanggang gabi. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, eto si Katropang Gerald Gales, XFMU.
2: Ito ang Exciting Podcast.
0: Maraming salamat, Katropang Gerald. Samantala mga kabayan, mga katropa, ang ating pong oras, 2 minuto na lang, alas 5 na ng umaga. Magbabalik pa rin po ang ating po mga balita pagkalipas lang po ng ilang paalaala.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! XFM.
8: Proteksyon ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa Subuk na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yasco Health.
9: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Amang tapan. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
8: Premium D3. Subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
13: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
12: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
14: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
15: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
16: Mabibili sa mga butika.
17: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
18: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
19: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
20: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
21: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and

0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat tigop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural nga ginhawa. Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Oras mga kabayan, mga katropa, garap na po ang 2 minuto makalipas ang alas 5. Anang malamig na umaga raw. Sabi ni katropang Eco Echelar doon sa barangay Abarwan, Rojas, Palawan, na nakatutok na sa ating pong palatuntunan. Ah, good morning sa inyo dyan, katropang Eco Echelar at sa ating pong mga kabarangay dyan. Ah, sa barangay Abarwan, Rojas, Palawan. Samantala, mga kabayan, mga katropa, ang bahaging ito. Handog po sa inyo yan, ng pampainit. Opo, pampainit ng sikmura. Ay ang ating pong healthy coffee, ha? Premium D3 Coffee Mix. O di kaya may Santon Gold Coffee Mix. At ng Santon Plus Coffee Mix. Healthy coffee na produkto po ng Yes to Health Incorporated na mabibili na po ninyo sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Dito sa Puerto Princesa at yun din sa buong lalawigan ng Palawan. Samantala sa pagpapatuloy naman ang ating po mga balita.
0: Exciting Pilipinas!
2: Punta muna natin ang Hospital ng Palawan. Ando naman po si katropang Kuya Toto Rone. Good morning!
3: Live report! Live
2: report! Ito.
4: Magandang maga, katropa kali.
2: Yun,
4: sige. Good morning, good morning. Good morning na sa ating mga katropang gising na sa mga oras na ito. Ito ay araw na ngayon ng Friday. So update natin katropang Ali ang ospital ng Palawan. Kaninang madaling araw, pasado alas 3 ng umaga, isang motorista ang nag-self-crash sa may bahagi ng barangay Tagburos National Highway. Itong edad na 20 anyos na si alias RG. Ito katropang Ali, isang construction worker at pauwi na nga sana daw ito mula sa pagtatrabahuan at napadaan lang umano ito sa kaibigan at bago umuwi ay nagiinom muna ito katropang Ali. Subalit nung ito nga pauwi na ay nawalan umano ito ng control sa kanyang minamanihong motorsiklo. Nagtamo ito ng gas-gas sa iba't ibang bahagi ng katawan at hindi may galaw katropang Ali ang kanyang mga paa. At ngayon ay nanatili pa sa ospital ng Palawan itong si alias RG na residente ito ng bayan ng Rojas. Sa ibang balita, dalawang babae na magkaangkas sa isang motorsiklo ang naaksidente sa may bahagi ng barangay Bangkaw-Bangkaw. Base sa ulat ng ospital ng Palawan, itong si alias Princess at si alias Angie ay humiram ng motor katropang Ali sa isang establishmento ng kung saan sila nagtatrabaho para bumili sana ng inumin. Subalit, nung habang minabagtas nila itong habaan ng barangay Bangkaw-Bangkaw, ay nakasalubong naman nila isang motorsiklo na kung saan nabangga nila ito katropang Ali. Nagtamo si alias Princess ng sugat iba't ibang bahagi sa katawan habang si alias Angie naman ito ay nagtamo naman ng sugat sa may bahagi ng kanyang noo at sa kanyang paatuhod katropang Ali na nakainom at walang suot na mga helmet at walang lisensya. Kung kaya't ito napuntahan at napikitan ito. Subalit ang na problema nila ngayon sa katropang Ali ayon to sa nanay, itong motorsiklo na hinihiram ng kanyang anak sa kung saan nga ay medyo malaking pinsala nung mabangga ng isang motorsiklo ng may naman yun ng isang rider katropang Ali. Subalit itong dalawa naman ay nasa okay naman ang kondisyon, ang isa ay natahi na rin yung sugat sa may bahagi ng noo katropang Ali. So yun yung dalawa. Kanina naman bago tayo pumasok sa ating himpilan, nadante kanina isang babae naman ang nagkaroon ng self-trust din at nabanggan niya yung isang motorsiklo na nakaparada sa gilid ng kalsada na kung saan nga ito ay iniinda niya yung kanyang kanang balikat dahil nga sa kanyang pagka-aksidente at pininiwalaan na ito'y nakainom katropang ali. So yun yung ating nakalap ngayong araw na itong Biyernes. Samantala, dito tayo ngayon sa Police Station 1. Nandito pa rin yung nakarang nahuli, itong si alias Kirit-Kirit at isang senior citizen katropang ali ang pasamantala na kinukustudya ng ating kapulisan dahil sa away pamilya katropang ali. So yun lang yung naitala dito sa Station 1. So magandang umaga kay Sir Sambales ng ating police officer ngayong umaga dito sa Police Station 1. At magandang umaga pa rin kay Ma'am Jam Osalia sa Hospital ng Palawan. At siyempre good morning pa rin sa ating mga kapulisan mula sa Police Station 1 hanggang Police Station 6. Live mula dito sa labas ng ating himpina sa Station 1. At sa atin yan ng numerong vitamin C sa Bansang Santon Vitamin C na ito'y ating mabibili na sa ating mga butika sa lungsod at lalawigan ng Palawan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako ng katropang Kuya Toto, XFM News.
2: Maraming salamat, katropang Kuya Toto Ronnie. Samantala, ha? Sa iba pang karagdagang mga balitang lokal pa rin. Isang most wanted person sa bayan ng Brooks Point, arestado ng mga otoridad. Katropa natin sa balita, Dennis Chua.
3: Live report. Live report.
5: Nasakuti ng Palawan Police Provincial Office ang isa sa mga most wanted person na may kasong qualified rape of minor nitong June 25, 2026 bandang alas 8 ng umaga sa Barangay Pangubilyan sa bayan ng Brooks Point. Pinangunahan ng Brooks Point Municipal Police Station ang Operasyon Katuwang, ang Provincial Intelligence Unit Palawan PPO. Kinilala ang naaresto na sa alias Choya, 36 years old magsasaka at residente ng Barangay Sarasa sa nasabing bayan. Inaristo ito sa bisa ng warrant of arrest na inilabas si Presiding Judge Pampilio Itod Sala Jr. ng Regional Trial Court Branch 165 sa bayan ng Brooks Point kaugnay sa kasong kinakaharap na na-qualified rape o minor ng Revised Penal Code ng Republic Act 8353 at Republic Act 11648 na walang piyansang inisyo. Sa kasalukuyan ay nasa kustudya na ng Brooks Point MPS ang sospek para sa tamang disposisyon. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
3: Ito ang Exciting Pilipinas!
2: Samantala, isang motorista naman sa Nara, Palawan ang sugatan matapos dimunong masagi ng isang pampasaherong shuttle van. Katropa natin sa balita, Rael Garan.
3: Live report! Live report!
6: Nagtamo ng sugat sa ilang parte ng katawan ang isang motorista matapos umano itong masagi ng isang pampasahero shuttle van sa kahabaan ng Barangay Elvita, Nara, Palawan kamakailan. Kinilala lamang ang driver ng motor na si alias Junjun, isang barangay tanod sa naturang barangay kung saan ayon sa ilang mga motorista ang nakakita galing umano na poblasyon ang van at motor. Subalit pagdating ng mga ito sa pinangyarihan ng insidente ay dito na raw nasagi ng pampasahero shuttle van ang turista. Samantala, agad naman sinugod sa paggamutan si alias Junjun abang inaasahan namang magkakayos na lamang ang magkabilang panig kaugnay rito. Yan ang balita atin naman sa inyo ng Santon Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na subukan na ang Santon Herbal Oil. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Rail Garan XFM News.
3: Ito ang Exciting Pilipinas!
2: Maraming salamat, katropang Ray. San Vicente, itinalagang sentro ng pagsasanay sa pangangalaga ng bahura sa Palawan. Katropa natin sa balita, Bellyamucha.
3: Live report! Live report!
7: Itinalaga ang bayan ng San Vicente bilang sentro ng pagsasanay at pag-aaral sa pangangalaga ng mga bahura at korales sa lalawigan ng Palawan matapos ang matagumpay na pagsasagawa ng Coral Restoration Project Exit Seminar nitong June 24 sa Malagnang Conference Room. Dinaluhan ang seminar ng mga piling kinatuan mula sa iba't ibang sektor sa bayan na naging bahagi ng proyektong naglalayong mapalakas ang konserbasyon ng mga bahura at iba pang yamang dagat sa ilalim ng karagatan. Naging posible ang implementasyon sa proyekto sa pagkikipagtulungan ng ilang lokal at international na institusyon kabilang ang University of Technology Sydney, Macquarie University, Southern Cross University, Philippine University at Marine Environment Resources Foundation Incorporated kasama ang suporta ng Australian Department of Foreign Affairs and Trade sa pamamagitan ng Australian Center for International Agriculture Research at ng lokal na pamahalaan ng bayan ng San Vicente. Sa ilalim ng proyekto, nabigyan ng kaalaman at kasanayan ang mga kalahok hinggil sa wastong pangangalaga at pagpapanumbalik ng mga korales at bahura. Ang mga sinanay na residente ng San Vicente ang inaasahang magsisilbing tagapagsanay sa mga susunod na kalahok mula sa iba pang munisipyo ng Palawan. Ayon sa mga organizer, mahalagang bahagi ng programa ang pagtatag ng San Vicente bilang pangunahing sentro ng pagsasanay upang mapalawak pa ang mga inisyatiba sa pangangalaga ng karagatan at mapanatili ang kalusugan ng mga bahura sa lalawigan. Nagpahayag naman ng pasasalamat sa Mayor Ramir Pablico sa pagkapapili ng San Vicente bilang venue ng mga susunod na pag-aaral at pagsasanay at iginiit ang kalagahan ng sama-samang pagkilos para sa proteksyon ng yamang dagat at pagpapanatili ang likas na yaman para sa susunod na henerasyon. Para iwas sakit sa mata, mag-Vision X ka, katropa, mabibili yan sa mga butika nationwide. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Bella Mucha, XFM News.
3: Ito ang exciting Pilipinas.
2: Maraming salamat, Katropang Belia. Samantala, City Agriculture, ipinagbabawalan po ang publiko ngayon na kumuha, magbenta at kumain ng shells at iba pang laman dagat mula sa Puerto Princesa Bay dahil po sa banta ng red tide. Katropa natin sa balita, Mike Iscote.
3: Live report. Live report.
2: Katropa Mike. Balikan natin si Katropang Mike. Unayman na natin itong si Katropang Girly Kadasyo. Mga menor de edad na nagkasala, meron din pa rin pong pananagutan sa batas. Sayon po yan sa isang eksperto. Katropa natin sa balita, Girly Kadasyo.
3: Live report. Live report.
8: Nilinaw ni Senator Kiko Pangilinan na hindi totoo na walang pananagutan sa batas ang mga batang may edad 15 years old pababa sa ilalim ng Juvenile Justice and Welfare Act. Ayon sa Senador, maling interpretasyon ang mga kumakalat na payag sa social media na otomatikong pinakakawalan ang mga menor de edad na nasasangkot sa kaguluhan. Anya, may mga proseso upang tugunan ang kanilang mga paglabag sa pamamagitan ng Intervention at Rehabilitation Program. Kasabay nito, kinundin na rin ni Pangilinan ang naganap na pamamagitan maril sa isang paaralan sa Tacloban at iginiit ang kahalagahan ng tamang pagpapatupad ng umiiral na batas para sa mga kabataang nasasangkot sa krimen. Yan ang balitang atin sa atin ng numero unong kape sa bansa. Ito ang premium D3 coffee mix na kapag kape ka nagumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasyo, XFM News.
2: Maraming salamat, Katropang Girly! Samantala, balikan natin si Katropang Mike. Ito yung babala, pagbabawal ng City Agriculture Office na kumuha, magbenta at kumain ng shells at iba pang laman dagat na mula sa Puerto Princesa Bay dahil sa banta po ng red tide. Katropa natin sa balita, Mike Iscote.
3: Live report. Live report.
9: Naglabas ng Local Shellfish Advisory number 1-2026 ng City Agriculture's Office ng Puerto Princesa matapos makapagtala ng mataas na konsentrasyon ng harmful algae bloom o mas kilala bilang red tide causing organism sa Puerto Princesa Bay. Batay sa liham na pirmado ni Supervising Agriculturist Joven Delgado at ipinatala sa mga apektadong barangay kagabi, mahigpit na pinapayuhan ng publiko na pansamantalang huwag maghuli, magbiyahe, magbenta o kumain ng mga shellfish at alamang na nagmula sa mga baybayin sangop ng 17 na barangay. Kabilang na dito ang barangay Bangkaw-Bangkaw, Bagong Sikat, Bagong Silang, pagkakaisa, mabuhay, liwanag, bagong pag-asa, San Isidro, Matahimik, Mandaragat, San Pedro, Tinikipan, Santa Monica, Siksikan, Irawan, Iwahig, Santa Lucia, Los Pimenta at Barangay Maingisda. Habang hinihintay raw ang resulta ng laboratory testing ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na natiling ligtas na kainin ng mga isda, pusit, hipon, alimango at iba pang lamang dagat mula sa mga naturang lugar basta't sariwa, malinis at maayos ang pagkakaluto. Pinapayuan din ang publiko na alisin at itapon ang hasang ng bituka at iba pang lamang loob bago ito lutuin. Matiling umiiral daw ang naturang advisory hanggang sa maglabas ng panibagong abiso ang mga kinakukulang ahensya na nagsasabing ligtas nang muling manghuli ay magbenta at kumain ng mga shellfish at alamang mula sa mga apektadong lugar. Pinapalalahanan ang publiko na makipagtulungan at sumunod sa advisory upang maiwasan ang panganib ng paralytic shellfish poisoning at mapanatili ang kaligtasan ng lahat. Yan ang balita atin sa Aero Business Plus Capsule na tutulong para may balik ang lino na iyong paningin mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Scott, XFM News.
0: Ito ang exciting news.
2: Maraming salamat, Katropang Amay. Samantala, National Food Authority at LGU San Vicente, magkatawang din muna nagsagawa ng site inspection para daw po sa gagawing, ano ba ito, gagawin o tatayong buying station. Katropa natin sa balita ay

0: na paghahanda para sa pagpapatayo ng pasilidad na inaasahang magpapalapit sa serbisyo ng ahensya sa mga magsasaka sa hilagang bahagi ng lalawigan ng Palawan. Yan ang balita atin sa atin ng Vision Next Plus. Panatilihing malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision Next Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pacaldo, XFM News.
1: Maraming salamat, Katropang Belia. Samantala, oras natin, 20 minutos makalipas na po ang alas 5 ng umaga. At sa uling bugso ng ating po mga balitang lokal, pera na ninakaw sa isang pong tindahan bahay sa Westcom Road, hindi pa rin po itinuturo ng nahuling suspek na si alias Kirit Kirit. Katrapa natin sa balita, Gerald Gales.
2: Umaasa pa rin ang ginang na may-ari ng 18,000 pesos na pera na kinuha ni Kirit na ito'y maibabalik. Sabi ng biktima, may paglalaanan sila sa pera kaya nila ito inipon at itinabi. Subalit pinasok sila na magnanakaw. Nakalaunan ay nakilala nilang mag-asawa ang suspect dahil sa kuha ng CCTV. Pero nang sa PNP na si Kirit, matapos itong mahuli ng Anti-Crime Task Force, tinanggi nito ang pagnanakaw sa pera. Dalawang cellphone lang daw ang kanyang kinuha. Dahil dyan, buo na ang desisyon ng pamilya. Nakasuhan si Kirit at ang kasama nitong si Edgar. Matapos na ma-recover ang cellphone na sa kanyang pangangalaga, pati na rin ang illegal na droga. Yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Herbal Capsule. Proteksyonan ang katawan araw-araw. May sangkapitong mangustin, moringa at antioxidant. Likas na malakas at pang-iwas sa nananamlay na katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas. Maraming salamat, Katropang Gerald, at sa lahat ng ating pumakasamahang mga field reporters. Ang mga balitang inyo pong napakinggan, mga kabayan, mga katropa, handog po sa inyo yan ng premium D3 Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, at ang pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated, ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Mabibili na po ang lahat ng mga healthy coffee na ito sa lahat po ng mga butika na malapit sa inyong mga lugar dito po sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers.
3: FM Weather Update. Weather Update.
1: Samantala, mga kabayan, mga katropa, alamin muna natin na magiging tayo ng panahon ngayong pong araw ng Biyernes, 26 sa buwan ng Hunyo 2026. Mula sa Pag-asa, narito po ang update.
4: Magandang umaga po sa inyong lahat at live mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na yung ating latest update sa ating binabantayang bagyo na si Bagyong Gardo. So ito po yung bagyong pumasok ng Philippine Area of Responsibility kahapon. Kahapon din po ay lumabas na yung bagyo namang si Francisco bandang alas 7 ng gabi. Sa ating latest satellite images, makikita po natin yung bagyong si tinawag po nating Francisco na may international name na Mekala ay humina na po, no, isang tropical storm na lamang at nandito na lang siya sa, ang huli pong lokasyon na to ay 830 km northeast na extreme northern Luzon. So nasa may southern part na po ito ng Japan. Samantala, itong yung nasa loob po ng Philippine Area of Responsibility ay yung bagyong Gardo, isa po itong severe tropical storm. Yung huling lokasyon ng Bagyong Gardo ay nasa 1,280 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Taglay yung pinakamalakas na yung umaabot ng 95 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso naman nasa 115 kilometers per hour. Ito ay kasalukuyang kumikilos pahilaga-hilagang kanluran sa bilis naman na 25 kilometers per hour. Mapapansin po ninyo yung dalawang bagyo natin ay halos sa northeastern boundary po ng PAR. Hindi na ito masyadong nakaka-apekto, particular na sa habagat. So hindi na masyadong na-enhance or napapalakas yung habagat. At wala rin direktang epekto yung Bagyong Gardo sa ating bansa. Sa kasalukuyan, May epekto pa rin po yung habag at particular na sa may kanlurang bahagi ng Luzon at ng Visayas. So inaasahan pa rin natin ngayong araw, medyo maulap pa rin yung kalangitan sa malaking bahagi ng

0: Luzon, lalong-lalo na sa may area ng Ilocos Region, Cordillera, dito sa may kanurang bagay ng Central Luzon, kabilang na rin yung Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, at dito sa may Western Visayas. Iba pang bahagi ng ating bansa, lalong-lalo na po yung eastern section nitong Luzon, ng Kabisayan, at malaking bahagi ng Mindanao, makararanas naman ngayong araw ng mga localized rain showers and thunderstorms. Narito naman yung ating latest track ng bagyong si Gardo. So makikita po natin, ito po yung kanyang lokasyon as of 2 a.m. At posible po ngayong tanghali or ngayong umaga hanggang tanghali ay lalabas na rin ito ng Philippine Area of Responsibility. Samantala, may nag-issue po pa rin tayo ng weather advisory. So ito po yung inaasa ating lakas ng ulan sa loob ng 24 na oras. So ngayong araw, posible pa rin yung hanggang malalakas sa mga pag-ulan sa area ng Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. So iba yung pag-ingat pa rin po sa mga kababayan natin sa bahaging ito ng ating bansa dahil nga posible pa rin yung mga potential ng mga flash floods and landslides. So ito po epekto pa rin ng hanging habagat. Bagamat inaasahan nga natin na mababawasan na yung lakas po nitong hanging habagat, sa Sabado or bukas, posible pa rin ang hanggang sa kumisay malalakas sa mga pag-ulan sa Zambales at sa Bataan. So mag-ingat pa rin po no, sa mga flash floods and landslides sa area sa bahaging ito ng ating bansa.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
2: O, yan po mga kabayan, mga tropa. Wala dalawang bagyo pero nandun sa extreme northern Luzon na po siya. Ha? Mga sir, mga ma'am. At medyo humihinda raw po itong habagat. Mga kabayan, mga tropa. Meron may mga pag-uulan pa rin. Ha? Samantala, 25 minutos na po makalipas. O, 25 minutos makalipas ang alas 5 ng umaga, mga kabayan, mga tropa. Inyo na pong narinig ang kabuuan ng ating pong programang Exciting Pilipinas ngayong nga pong araw ng Biyernes, June 26, 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bayan din pong napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. At tayo rin po ay napapanood ng live sa 104.7 XFM Palawan at XFM o 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Para po sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako po ang inyong naging tagapagbalita. Ang inyong pong tagapagbulahaw kada umaga, Katropang Alizon Salvatos. Maraming salamat po mga kabayan, mga katropa, at magandang umaga na Pilipinas!
1: Ito ang Exciting Pilipinas! Inyong narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod, Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM Exciting Pilipinas!
3: XFM. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.

0: Isang magpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating po programang The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon at mga sekreto kung paano po natin mas paigtingin ang pag-iingat at pangangalaga sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng ating pong mga programang ito. Ganoon na rin, nasa likod ng ating pong mga dignidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health at ating pong Yes to Health Wellness Center na pwede niyo pong mapuntahan, mapagpakonsultahan. At kung gusto niyo maka-avail ng ating pong mga services, kung gusto niyo masubukan ang iba't ibang mga modalities na ina-offer ng Yes to Health, ay bisitahan niyo po sila sa kanila pong mga locations nationwide, mga katropa. Salamat po ni Dr. Romilly Tuoy, atin pong CEO, ito po yung ko, Dr. Michelle Hinas, mga kasama ng live dito sa ating pong programa. At syempre, atin din pong mga kapanayam, ang isa sa ating pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopath, Dr. Algy Bakla. Dok, malusog na araw po.
1: Malusog na araw sa iyo, partner, at sa lahat ng ating mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa The Secret of Health.
0: Yan, samahan po kami ni Dr. Algy dito sa ating pong palatuntunan. Sa pamamagitan ng pagkapadala ng mga text messages, mga inquiries po niya about your health, pwede nga text yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi kayong tumasal ni po mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin, ha, dito sa atin pong programa. Kaya sa mga kabayan, huwag pong kalimutan i-like and follow ang atin pong Facebook page, ha, atin pong mga FB page, Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathy Clinic Philippines. Para update kayo lagi sa atin pong mga promos, mga announcements po natin, nakapost po lahat yan dyan sa atin pong FB page, ha. Sa mga nagbabalak pong pumunta, ayan, bumisita sa atin pong mga wellness center, eh puntahan niyo po, narito ang atin pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara, Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
0: Puntahan, bisitahan ang atin po mga Yes to Health Wellness Center para pumabigyan kayo ng complete health assessment At masubukan nyo ano, ang iba't ibang mga modalities na available sa ating po mga wellness clinic na naangkop sa inyong pong mga karamdaman. Ha? Kaya puntahan po ang ating po mga wellness center. Open po tayo Sunday to Friday. At araw-araw nandiyan ang ating po mga trained alternative consultant, mga certified naturopath po natin. Para gagabay sa inyo, magpapayo kung ano pong narapat nyo pong gagawin at dapat pong iwasan. At syempre, meron tayong mga dietary guidelines na binibigay sa atin pong mga clients, ano? Para po yun yung kanilang ipa-follow ng mga programs, ano? We also have cleansing and detox program at iba't iba pa kang klase, ano? Ng mga programa na yun yung magpapabilis, magpapadali ng kanila pong recovery or ng kanila pong healing, ha? Kaya puntahan po ang atin pong mga wellness clinic. Kung ito ay malapit lang din naman sa inyo pong area, ayan, bisitahan po ang ating mga wellness center. Okay? So, mga kabayan din dyan, ha? Mga kaibigan natin, kung meron kayong mga katanungan, huwag po mahiyang magtanong. Text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi kayo kamasayan na yung mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para makatali siya tayo dito sa ating pong programa.
2: Secret of Health. Health Info.
0: Health Info po nga tayo, mga katropa, mga kaibigan. Ating pag-uusapan, ano? Itong mga tinatawag na nutraceutical properties ng ating pong mga produkto. Especially, Doc, ito ang ating pong number one product na Santon Gold Herbal Capsule. Sino pa ba ang hindi nakasubok ng ating pong Santon Gold Herbal Capsule, ha? Eh, mabibili po yan sa mga butika, mga parmasya sa lugar po ninyo. At subukan nyo dahil ito po ay punong-puno at ang tinatawag ng mga nutraceutical properties. Ayan. Ano ba ibig sabihin ng nutraceutical, no? Yung term na nutraceutical, Doc, eh, ano pala yan? Kumbaga nahati sa dalawang word, ano? Kumbaga pinag-combine siya, the word, yung nutrient at yung pharmaceutical. Yan. Ibig sabihin, yung nutrisyon nito ay meron pong napakalaking kapakinabangan sa atin pong kalusugan in terms sa pag-iwas sa samot-saring mga karamdaman na pwede ating maranasan, Doc.
1: Mm-hmm. At buko doon, actually yung ating yung quality, ano?
0: Mm-hmm.
1: Yung quality ng mismong Santon Plus Gold ay pharma grade. So iba yung pharma grade kasi ang potency at yung availability, absorbability is very high.
0: Mm-hmm.
1: So that's based on our manufacturing, ano. At ang kagandahan itong Santon Plus Gold, meron siyang 5 major component.
0: Mm-hmm.
1: So yung 5 major component niya na extract ng limang herb katulad ng mangosteen, moringa,
0: mm-hmm.
1: O meron siyang yung bawang or garlic, kasama na rin yung ampalaya and yung spirulina.
0: Mm-hmm.
1: Ang kagahandahan sa Santon Plus Gold, ito po ay FDA approved, ano, as a herbal food supplement na may high quality pharmaceutical grade extract.
0: Mm-hmm.
1: At ang isa sa feature nito na maganda, itong Santon Plus Gold ay safe na i-consume kahit na mga senior citizen pa yan, even pregnant women, and everyone who wants to take the product. Mm-hmm. Wala tayong nakikitang restrictions na pwedeng sabihin na makakasama sa kahit na kanino. Kumbaga, it's a generally safe product na pwedeng i-take ng kahit na sino at importante ito ay FDA approved. Na i-consume na ating mga kababayan, mga katropa po natin.
0: Tsaka wala siyang mga contraindications.
1: Mm.
0: Yung kasi yung inaalala, Doc, ng karamihan sa ating po mga kababayan, if ito ba ay kokontra dun sa mga kasalukuyan ng iniinom nila ng mga gamot. Alam naman natin, karamihan sa mga kababayan natin dyan, eh, meron pong hypertension.
1: Mm-hmm.
0: Meron silang mga maintenance for their blood pressure. Yung iba, eh, karamihan, diabetic din. Ano? Meron silang mga maintenance din for blood sugar. Ano?
1: Mm-hmm.
0: At marami pang iba na mga iniinom sila ng mga gamot, Doc. Kaya yun yung naitatanong nila. Ito ba hindi, ano, kumbaga magsusuntukan sa loob ng pangangatawan namin? Hindi ba magkukontrahan?
1: Eh, sa totoo lang, magkaiba naman kasi ang mga kategorya ng bawat produktong makikita natin sa market. Halimbawa, sa FDA, pag nagpapa-approve ka, mayroong list of categories yan.
0: Ano?
1: Una-una, may drugs. Ang drugs, ito yung mga prescription medication. O, dalawang klase, prescription medication na the drugs. Meron din namang over-the-counter medication. So, ibig sabihin, iba yung purpose ng mga prescription medicine at over-the-counter medicine dun sa isang klase, yung tinatawag na food supplement and herbal medicine. Pag herbal medicine kasi, ang category niyan is generally food supplement. So, ang food supplement ay kailangan ng tao for so many reasons. Kasi una, alam mo man ngayon, yung mga tao, kaya tayo nagkakasakit. Kasi sa Foundation of Naturopathy, we believe that nutritional deficiency is the reason why fundamentally humihina yung katawan ng tao.
0: Tama po.
1: Ibig sabihin, pag humina yung katawan ng tao because mayroong problema sa isang sustansya sa katawan, pwede kang magkaroon ng weakness.
0: Mm-hmm.
1: Eventually, pwedeng maging dahilan ng isang sakit.
0: Yun, oh.
1: So, kung ang principle ay prevention or holistic, kung susundin natin yung naturopathic principle, umpisahan mo muna na i-prevent yung tinatawag na deficiency o yung pagkulang ng isang particular nutrient sa ating katawan. So, ang sikreto ng Santon Plus Gold, mga katropa, ay mismong yung laman niya.
0: Mm-hmm.
1: Kaya yun yung lagi natin inuulit-ulit. Ano bang meron sa Santon Plus Gold? Yan, ano ba ang benepisyo nito sa kalusugan? So dahil lima yan, medyo marami-rami.
0: Mm-hmm.
1: So itatakel muna natin yung ilan sa mga sangkap nito para maintindihan ninyo bakit nga ba pag umiinom tayo ng Santon Plus Gold, nagkakaroon ng magandang resulta sa kalusugan natin.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nga ang tawag nung iba, gamot eh.
0: Oh.
1: O, dahilan nga sa pag-inom nila, yung kanilang rayuma, nawala. Yung kanilang bukol na dati, malaki, kapangkapaan nila. After a few weeks, hindi na nila makapa yung bukol. Kaya ang tawag nila gamot. Pero yeah, lagi naman natin kinukorek.
0: Hindi naman natin sila masisisi, Doc, na ganun yung pagkakakilala nila.
1: Oo.
0: But we, as a naturopath, we don't introduce this na directly para sa ganung mga karamdaman.
1: Oh, kaya nga meron tayong distinction na laging sinasabi. Meron tayong laging statement na ang mga food supplement, unang-una sa lahat, hindi ito nagko-contradict doon sa inyong medicine.
0: Mm-hmm.
1: Proven na yan. Kasi magkaiba nga siya ng purpose.
0: Yes,
1: yung isa ay nutritional, yung isa naman ay doon sa side ng direct therapeutic purpose.
0: Mm-hmm.
1: Okay, so pag-usapan natin, ano bang meron sa Santon Plus Gold na yung iba siguro hindi pa nila naiintindihan. Bakit kailangan natin somehow mag-take nito, lalo na kung meron tayong mga karamdaman? Unang-una, sa listahan, unahin natin yung pinakang matinik, kumbaga, sa ingredients ito. Okay. Yung tinatawag na mangosteen. O, alam naman natin na mangosteen, ito isang tropical fruit. Ibig sabihin, nabubuhay ito sa mga lugar kung saan tropical country.
0: Mm-hmm.
1: O, katulad ng Pilipinas. O, nakarating ka na ba sa Mindanao? Alam ko,
0: yes,
1: si Boss Rimmel, napakalawak ng kanyang mangosteen farm.
0: Mm-hmm.
1: O, at sa Mindanao ay makikita mo talaga ang napakaraming mangosteen. Although hindi tayo ang pinakang primary supplier ng mangosteen sa mundo, mukhang mas marami ang Thailand.
0: Oo,
1: sa supply ng mangosteen. Pero ito ay nabubuhay sa mga tropical countries.
0: Mm-hmm.
1: Tinatawag din itong queen of fruits. Oh, dahil daw sa kanyang napakasarap na lasa at impressive health benefit. Bukod ba sa paborito siya na ni Queen Victoria ng England. Just imagine doon sa partner. Based on history ng prutas na to, si Queen Victoria, umaangkat pa talaga siya ng nitong mangosteen sa part ng Asia dahil isa ito sa paborito niyang prutas. Ngayon, eventually, nakita ng mga pag-aaral na ang prutas na mangosteen ay nagtataglay ng napakaraming health benefit.
0: Mm-hmm.
1: Hindi lang ito sabi-sabi.
0: Oh.
1: Ito ay proven ng mga clinical studies, laboratory test, at unang-una, yung vitamin C. Speaking of vitamin C, common yan sa mga fruits, di ba? Ang mangosteen is rich in vitamin C, mataas ang kanyang fiber content, at yung kanyang antioxidant capacity is very high. Kung titingnan natin, umaabot ng 20 to 40,000 ORAC value. Yung mangosteen in 100 grams weight. Then yung plant compound na wildly studied ng mangosteen, yung tinatawag na Santones.
0: Mm-hmm.
1: O, lagi nyo narinig yan. Diyan nang galing yung pangalan natin.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nga Santone Plus, kasi Santone, yung pinakang active component na ating supplement. Ang Santone, ito isang powerful antioxidant na makukuha mo mainly doon sa purple na balat ng mangosteen.
0: Mm-hmm.
1: At saka ito'y napakaraming study based doon sa kanyang pag-aaral. Hindi lang Santone ang laman nito. meron din itong mga phytochemical na babanggitin natin isa-isa para alam ninyo kung bakit ang bakit nga ba itong Santon Plus Gold eh pag iniinom natin may magandang resulta sa katawan.
0: Oh. Yung mga doon, napapagkamalan na may magic daw ang produkto na ito.
1: Alam nyo talaga, ang sustansya may magic sa kalusugan. Mm-hmm. Kasi nabubuhay tayo sa sustansya eh.
0: Yes, okay.
1: Kaya tayo kumakain dahil ang habol natin sa pagkain, bukod sa mabusog tayo, sustansya.
0: Mm-hmm.
1: Oh, ang traditionally, and using scientific research, ang mangustin ay una-una, ito yung kanyang mga benepisyo, sinusuportahan niya yung ating immune system.
0: Mm-hmm.
1: So, ibig sabihin, pag mahina immune system mo at you always eat the extract of mangustin, makakatulong to sa immune system natin. Alam niyo naman mga yung panahon, napakaraming mga may sipon, ubo.
0: Tama do ko.
1: Oo. Saka isa pa, sa gustong-gusto ko sa mangustin, sa pag-aaral, nakita nila na kaya nitong tulungan ng katawan na ma-reduce yung inflammation.
0: Yung
1: mga, commonly kasi ngayon, di ba? Yung mga inflammation, ang daming mga, yan ang problema nila.
0: Actually, ang inflammation is a general syndrome, kung tawagin. Mm. Parang common na karamdaman sa atin pong mga kababayan. Ano? Meron lang mga inflammation, Doc, na visible at mabilis mong maramdaman at yun lang yung nagiging aware ka. But there are other inflammations sa ating pangangatawan which is na ano natin, kumbaga nasa set aside natin.
1: Mm-hmm.
0: Na yun pa naman yung mahirap lalo na pag naging chronic na siya.
1: Yeah.
0: Yung inflammation na yun.
1: Oo. Kaya ano, talagang kailangan natin na mayroon tayong natural anti-inflammatory sa ating kalusugan. Ayon din sa pag-aaral, maganda ito sa panunaw.
0: Mm-hmm.
1: Sinusuportahan yung ating digestive system, sinusuportahan yung ating cells sa tinatawag na damage kasi mataas ang kanyang antioxidant protection capacity. So, kung lagi natin sinasabi na yung Santon, out of over so many Santons in nature, 40 to 60 types ang na-identify doon sa prutas lang nito.
0: Yes,
1: so, ibig sabihin, talagang swerteng-swerte yung mangustin. Nakuha niya yung karamihan. Especially yung mga santons like alpha mangustin.
0: Mm-hmm.
1: Alam mo ba na yung alpha mangustin? Yun yung sikreto bakit mataas ang kanya antioxidant capacity. Meron siyang antibacterial, antifungal property.
0: Mm-hmm.
1: At based on laboratory studies, yung alpha mangustin, nakita na nila ng na strong anti-cancer potential.
0: Mm-hmm.
1: Saka yung suporta nito sa ating metabolic health, especially yung puso natin.
0: Oo.
1: Alpha mangustin ang isa sa pinakang nakita na nila ng ganitong potential ano sa ating kalusugan. While yung gamma mangustin naman, meron siyang anti-inflammatory, malakas din.
0: Mm-hmm.
1: Neuroprotective, ibig sabihin yung mga nerve, especially kung kayo ay madalas nanghangalay, namamanhid, or anything that affects your nervous system, this gamma mangustin can really help you protect your nerve. At nakakaiwas tayo sa tinatawag na oxidative stress.
0: Mm-hmm.
1: If tayo kumakain ng mangustin na meron siyang santo na tinatawag na gamma mangustin. Doon pa lang makikita mo na yung reason bakit pag umiinom ka ng Santon Plus Gold, malakas yung katawan mo, masarap ang tulog mo. Yung iba nagsasabi dati bangon sila ng bangon para umihi, di sila makabuo ng mahimbing na tulog, pero nung uminom sila, tuloy-tuloy yung tulog nila.
0: Yung ano.
1: Oo, so mahalaga kasi yun.
0: Yung mga magandang benepisyo no, na nai-impart ng pag-inom ng ating pong suplemento. Ha? Yung Santon Gold Herbal Capsule natin na merong extract ng mangustin, mga kaibigan. Madalas kasi yung Santon, Doc, hindi talaga natin yan siya nakukuha through yung literal food na makakain. Kasi nga, karamihan ng Santons, if doon mo kukunin sa mangustin, ay nandun sa hindi kaaya-aya na part niya.
1: Totoo
0: o hindi
1: yan.
0: Masarap na part niya.
1: Wala
0: yung
1: naman
0: pericarp.
1: Wala naman ako nakikitang bumili ng mangustin, tinapon yung buto, tapos kinain yung balat.
0: Yung balat, oo. Kasi okay, yun yung hindi edible na part niya.
1: Ang kagandahan, dun sa ating sangkap na ginagamit, yung extract talaga ng mangustin, buo yun, buo.
0: Yes.
1: Ibig sabihin, yung gumagawa ng raw materials na pinagkukunan natin dito sa Santon Plus Gold, yung buo mismo ang ginagamit
0: buong
1: nila, buong mangustin, at yung pure extract nito, yun yung ginagamit for so many products, especially supplement, pharmaceuticals, nutraceuticals, kasama na yung produkto natin.
0: Yes,
1: so. At sa totoo lang, wonder fruit itong mangustin.
0: Mm-hmm.
1: na sabi nga sa pag-aaral, eh, kailangan daw tuklasin ng husto kung anong potential pa nito. Kasi marami sila nakita. Meron siyang carcinoma na yung anti-cancer potential ng prutas na to, nakita nila kasi yung high concentration, not only santo na, yung carcinoma, meron siyang mataas na cytotoxic property. Ibig sabihin, kaya niyang influence yung isang cancer cell na mag-commit ng suicide. Oo, meron siyang ganoon. Saka very high yung kanyang ano, free radical scavenger capacity. Mm-hmm. Kaya masasabi natin na hindi nagkamali ang Yes to Health na gawing main extract na pinakapangunahin yung Santone bilang pang nilagay dito sa ating Santone Plus Gold.
0: At patuloy pa rin ng mga researches ha, patungkol sa full potential ng mangosteen, mga kaibigan. Ano? Mm-hmm. O, kaya yun, sa mga kababayan natin ha, na nakakaranas ng yan, mga inflammation sa ating pangangatawan, ito pong pagkakaroon o pagdami ng mga cancer cells sa pangangatawan po natin ha, eh kung gusto niyo mapigilan yan siya, eh punuin niyo yung pangangatawan po ninyo ng mga bioactive compounds na ito, especially yung Santone na mayaman na makukuha naman dun sa atin pong Santone Gold.
1: O kaya kung kayo eh merong mga ano, mga problema ang kinakaharap regarding inflammation, ang pinag-uusapan pa lang natin na phytochemical dun sa ating main ingredient, dalawa pa lang halos ito eh.
0: Oo,
1: yung nabanggit. At sa susunod, pag-uusapan pa natin yung mga ibang sangkap na pwedeng nakatutulong sa atin. Kasi alam mo, ang nature, eh, napakalawak ng kanyang benefit pagdating sa kalusugan natin.
0: Tama daw.
1: Hindi natin, sabi nga, yung pag-aaral ng mga scientists o mga dalubhasa, just a fraction of what this plant can deliver. And kumbaga, kaya nga in-encourage tayo na through diet, kumain tayo ng mga prutas. Kaya lang minsan, maraming reason bakit hindi natin makuha yung benepisyo. Una sa lahat, eh, namamahalan tayo. Eh, magkano bang kilo ng mangustin ngayon?
0: Pricey talaga.
1: Oh, pricey talaga.
0: kahit na ano tawag ito, season niya, no? Pero sa Mindanao talaga, napakapalad nila kasi pag season, eh, makaka-afford ka rin.
1: Ayun nga ang problema kasi hindi nga nila kinakain yung balat.
0: Yun na nga.
1: Eh, wala rin naman akong nakikita na tinatsaga-tsagaan nila maglaga ng mga balat nito.
0: Balat, oo.
1: Kasi nga ang problema nila yung pakla, lasa, yung pait. Oo, ano? Eh, kaya ang mangosteen, kung titingnan natin, ang pinaka-potent way para makuha natin yung kanyang mga phytochemicals,
0: yung extract talaga,
1: yung extract niya, is using, una, pwede kang gumamit ng juice. Pangalawa, yung pinakang forma ng ginagamit natin sa Yes to Health, yung ating capsule na mayroong extract na hindi mo malalasahan. Eh, nasa sa inyo na kung gusto nyo buksan yung capsule, tikman nyo.
0: Tikman nyo. medyo maka-confirm nyo talaga na galing sa mangosteen yan.
1: Oo, yung ganun eh. Curious sila, ba naman ito? So, binubuksan, tapos iniisip pa minsan nila, baka plastic tong capsule. Hindi, kasi yung capsule niyan, pag nilagay mo sa dila, ninyo, husang matutunaw yan. May nagtatanong ng gano'n, ano po ba yung capsule? Yun po ba yung plastic? Kasi pag araw-araw ho namin inin, baka ho tumigas sa tiyan. Ay hindi po, kasi una, ang ginagamit sa herbal supplement, kadalasan, ay tinatawag na veggie cup. Ang veggie cup, galing yan sa soybean, galing yan sa patatas, galing yan doon sa glycerin, yung mga natural substance na pwedeng, mayroong siyang natural nature na pwedeng gawing alternative sa mga plastic. Kaya di ba minsan yung seaweeds, ginagamit na yan biodegradable replacement sa mga plastic, di ba? Nakikita mo. So ginagamit din yan sa industriya ng herbal industry para mahirap naman na inumin mo yun ng may lasa. So gumagamit sila ng ganoon. O kaya huwag kayong mag-alala kasi yung capsule, veggie cup yun. Ibig sabihin galing sa halaman.
0: Kahit
1: din.
0: Kahit nga, try nyo, patagalin nyo sa dila nyo, mga isang minuto siguro, ano. Eh, tutunaw na talaga yan.
1: Oo.
0: Matutunaw na agad yung capsule niya, mga katropa, ano. Eh, lalo na pagdating sa loob ng tiyan natin, eh, lalakas ng panunaw natin dyan. Sure yan, ano, na madidissolve dyan sa atin pong digestive tract, mga katropa.
1: Kaya hindi ka taka-taka na yung umiinom ng Santone Plus Gold, yung kanilang mga experiences na lagi nilang sinasabi. Mm-hmm. Oh. Dati, hindi magandang tulog ko. Ngayon, okay na. Mm-hmm. Dati, meron akong mga pananakit na nararamdaman. Mm-hmm. Ngayon, nabawasan na, tuloy-tuloy na nawawala.
0: Naalala ko tuloy yung isang nag-text sa atin, Dok. Yung after niya na ma-confine, paglabas na ng hospital, pinatake ng ano natin, ng Santon Gold Herbal Capsule.
1: Oo, naalala ko yun. Oo.
0: Tapos dumumi ng ano, pasintabi sa mga kumakain ha. Oo. May dumumi siya.
1: Sabi, ng, parang isang, halos isang, kalahating timba.
0: Napakarami talaga. Tapos may team na baho.
1: Oo.
0: So, good effect yun. Kasi naipalabas niya yung mga waste na yan.
1: Eh, kasi nga, itong ano, itong Santon Plus Gold, kung titingnan mo yung component niya, may detox properties yung mga halaman na nandun. Kaya, whatever your body needs, iba kasi yung resulta eh. May nagsasabi na nung sila ay uminom ng Santon Plus Gold, sinipon sila, naglabas sila ng mga malalapot na plema. Then after that, okay na sila. Kasi yung ganong klase, ang tawag doon, healing crisis. Mm-hmm. Nagkakaroon sila ng healing reaction. Kapag ang katawan natin ay nagke-cleansing, ang effort ng katawan ay nakafocus sa pagtatanggal ng mga, kumbaga, mga abala sa sistema natin. Mm-hmm. So, yun yung nangyari doon sa pasyente na yun. Paglabas ng ospital, kasi na-confine, pinainom nila, sinimulan nilang painumin ng Santon Plus Gold sa dosage na medyo mataas-taas, mga 2 capsules 3 times a day. Mm-hmm. Ayun, na-experience nung pasyente yung kinikwento nga niya. So, at after noon, talagang nakita nila yung pagbabago, mabilis na pagbabago sa paglakas ng pasyente.
0: Biruin mo ha, yung dumi na yun na may ipon mo sa iyong katawan at for how many days, dala-dala mo yun. Ano na lang pahirap dun sa sistema ng pangangatawan?
1: Oo, posible yun. Kaya, kasi may mga, ano, may mga tao na may problema talaga sila sa paglabas ng dumi. Ang pinakamalaking dump site ng katawan, colon.
0: Yung
1: malaking bituka natin. Ngayon, kung halimbawa, kumakain ka ng ilang beses ang araw, tapos dumudumi ka lang ng once a day. Mm-hmm. Minsan nga yung iba, pag pumupunta sa clinic, ilang beses po kayong dumudumi sa isang araw? Ay, 3 times a week po.
0: Mm-hmm.
1: O minsan, every 2 days, every 3 days. Mm-hmm. Kita mo sa katawan nung tao kung ano yung diferensya. So, pag sila ay naka-cleansing na, naka-take sila ng Santon Plus Gold, gumanda yung pagdumi nila, nag-uumpisa na rin gumanda yung kalusugan.
0: Mm-hmm.
1: O kaya may mga iba't ibang, yan ang kagandahan ng supplement. Kasi ang supplement, ang application niya, general.
0: Tama daw ko.
1: So, regardless of your condition, may high blood ka man, may low blood ka, usually pag direct prescription medication, magkaiba yan. Yung para sa hypertension, para sa low blood pressure, magkaiba ng reseta. Pero using supplement and nutritional, pwede mo siyang gamitin sa iba't ibang kondisyon. Minsan kasi ang isang tao, hindi lang isa yung sakit. Minsan ang sakit niya, 5.
0: Mm-hmm.
1: Diba? So, taking one supplement can benefit all of those problem in terms of nutritional support. Kasi yun sa naturopathy, pinaka-importante, meron tayong tamang suporta ng sustansya. Kasi yun nga naman yung sinabi ni Hippocrates, let your food be your medicine and your medicine be your food. Oo, kaya pagdating sa suplemento na proven since 2011, nandiyan na sa market yan, Santon Plus Gold talaga ang isa sa ating nire-recommend.
0: Mm-hmm.
1: Hindi lang dahil sa yung kanyang component is selected talaga.
0: Mm-hmm.
1: Na kung titingnan mo yung component natin eh, nandun yung mga possible na makatutulong dun sa mga common problem. Ilan lang naman yan. Merong high blood, diabetes. Yung iba, merong arthritis.
0: Mm-hmm.
1: Yung iba, may low blood. Which is kung titignan mo yun sa mga sangkap, nandun siya eh.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga sustansyang makakatulong dun sa mga condition na yan. Yes. Yun ang kagandahan nito. Kumbaga, yan masusundan natin sa experiences ng ating mga kababayan.
0: Mm-hmm.
1: Na talagang gumagamit ng ating mga produkto, especially Santon Plus Gold.
0: Mm-hmm. Kasi mga kaibigan natin dyan, ha? Katropa natin dyan, na gusto yung pong sumubok ng ating pong Santon Gold Herbal Capsule, ay puntahan na pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar, at ipagtanong-tanong nyo ang ating pong suplemento na Santon Plus Gold Herbal Capsule. Hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyo pong gagamitin, iinumin, para makasigurado na inyo pong i-take, ay inyo na mapakinggan nyo dito sa ating pong mga programa, ha? Okay, sa mga kabayan din yan, kung meron kayong mga katanungan, huwag po mahiyang magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
2: The secret of health.
0: Pero Dok, no, napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa, Dok, na mensahe.
1: Siyempre, pasalamatan natin ang ating mga katropa at lahat ng ating mga taga-subaybay na nakikinig sa ating palatuntunan. Always remember po na anuman ang problema natin sa kalusugan, merong sagot po diyan.
0: Mm-hmm.
1: Basta kaya nating i-provide sa katawan ang kailangan niya, sigurado ang katawan natin magre-recover. Just remember na merong sagot sa nature, mm-hmm. may sagot sa sustansya. So katuwang po natin ang Santon Plus Gold together with your healthy diet. Siguradong ma-achieve natin yung ating goal to be healthy every day. So maraming salamat po ha. Ako po si Doc Algie. See you again tomorrow sa ating pong palatuntunan, The Secret of Health.
0: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa mga katropa din, mga kabayan din. Lagi po nakantabay at lagi nakikinig sa ating pong mga programa. Ganda rin sa lahat po ang tumatangkilik ng ating pong mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa halong po ni Doc Remilito, ay ating pong CEO, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Maraming salamat po muli sa pakikinig sa ating pong programang
1: The Secret of Health.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. XFM.
3: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mapibili sa mga butika.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Pain. Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
8: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pabili sa mga butika.
2: Premium D3.
10: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VC. At Moringa, mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
13: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagdang nito. Sundown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Coffee Mix. Sarap!
2: Sundown Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
14: Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent
5: an antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridio, glaucoma at iba pang problema sa mata.
9: Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
15: Samsung Plus. Herbal Oil.
16: Ako po si Aisel Komplikado. Si Balam Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
15: Samsung Plus. Herbal Oil.
17: Maaasahan
15: sa sakit ng katawan.
17: Samsung Plus. Herbal Oil.
18: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
15: Premium D3 Coffee Mix.
19: Samsung Gold Coffee Mix.
20: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Samsung Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
19: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
21: Mabibili sa mga butika.
22: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
23: Mga pare guys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
24: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
25: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
26: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, protection at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
27: Santon Plus Herbal Oil.
28: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
27: Santon Plus Herbal Oil.
29: Isang pahid lang sa puson.
27: Desminoria.
29: No more.
27: Santon Plus Herbal Oil.
30: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
31: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
32: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
33: Ha! May pimples na naman ako!
34: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
19: Supple
0: Plus Gold.
1: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
0: Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa mga butik.
3: Boy, gising!
2: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
26: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
5: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
4: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Vision X Plus. Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
4: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
18: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Santon Gold Coffee Mix.
8: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang. At may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
26: Mabibili sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
9: Mga katropa, exciting dito. XFM, katropa mo.

0: XFM.
1: XFM.
2: XFM.
3: XFM Time 610 ng umaga.
4: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita.
3: Headlines. Headlines. Sa ating mga headlines. Headlines. City DepEd target mag-hire ng 118 na guro ngayong taon.
5: 118 po yung newly created items sa binabad ng central office.
3: Labing limang taong gulang na sangkot sa Tacloban shooting, maaaring managot sa ilalim ng juvenile justice law.
6: Headlines. So yung 14 years old, definitely hindi mo kakasuhan yun.
3: Okay.
6: Sa ilalim ng batas. Pero yung 15 years old, kakasuhan yun. Bakit?
3: Headlines. Pananagutan sa kabataan dapat hati-hati sa magulang, komunidad at pamahalaan na ayon po sa isang political analyst sa Palawan.
7: Ako, naniniwala ko na sinasabi nga ni Judge na kailangan pinapalo. Ang mga anak ko na lumalaki yan, pag nakakagawa na hindi tama, pinaliliwanag mo sa kanya.
3: Sa Balita Nasyonal, Akbayan, binitiko si Senator Padilla sa panukalang pagbaba ng criminal responsibility age. Sa Balita Internasyonal, Japan, niyanig ng 6.9 magnitude na lindol. Sa Balita Sports, Tennis, Alex Yala at Venus Williams pasok na sa quarterfinals ng Bad Homburg Doubles.
8: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
3: Buenos dias, Pilipinas! Umaga ho ngayon ng Biyernes, June 26, 2026. Ito ang Express Balita sa Umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City. Sa bayan pong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Kami rin ay napapakinggan saan mang bahagi ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone. At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, ako ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si katropang Gerald Gales.
9: At ako naman si katropang Mike Escote.
10: Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Express. Express Balita sa Umaga.
3: Mga katropa, umpisahan na natin ang mga inaabangan at nagbabagang balita ngayong umaga.
10: Express. Express Balita sa Umaga.
3: Mga katropa, ipinaliwanag ko ni retired Judge Bani Osman na maaaring managot sa batas ang isang 15 anyos na nagkasala kung mapapatunayang may discernment o kakayahang maunawa ng tama at mali ng kanyang ginawa. Ayon po kay Usman, sa panayam po ng XFM Palawan, nakasaad sa Republic Act No. 9344 at pinalakas na Republic Act No. 10630 na ang mga batang 15 taong gulang pababa ay exempted sa criminal liability, habang ang mga edad 15 years old pataas ngunit wala pang 18 ay sasailalim sa pagsusuri kung may discernment. Sinabi ni Usman, sa insidente ng pamamaril sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 at ikinasugat ng mahigit 18 iba pa, malinaw umano na maaaring managot ang 15 taong gulang na suspect kung mapapatunayang may discernment at may sapat na ebidensya laban po sa kanya. Dagdag pa niya, hindi maaaring ikulog sa regular na pitan ng mga minor de edad na nagkasala. Sa halip, dapat silang ilagay sa bahay bagasa sa rehabilitation at intervention program malinsunod po sa juvenile justice law. Binigyan din ni Osman na mahalaga ang papel ng mga magulang, paaralan at komunidad sa paggabay sa mga kabataan upang maiwasan ang pagkagilaw o pagkaligaw ng landas at pagkakasangkot sa krimen.
0: Express Balitas Umaga.
6: Ang understanding ko lang, dalawang bata yung namaril doon sa Tacloban. Isang 15 years old at isang 14 years old.
1: Okay.
6: Doon tayo mag-work out. So yung 14 years old, definitely hindi mo kakasuhan yun.
1: Okay.
6: Sila yung ng batas. Pero yung 15 years old, kakasuhan yun. Bakit? Kasi ang exempted lang is yung 15. Ano ba? Nag-birthday ka ngayon, kago yung 15 ka.
1: 15, oh.
6: So kung nagkasala ka ngayon, sakop ka ng batas na exempted ka, absolute exemption from criminal responsibility.
1: Mm-hmm.
6: Pero pag bukas, 15 and one day ka na, may kaso ka na kung nag-act ka with discernment.
0: Express Balitas Umaga.
3: Dinigo ni retired Judge Juanny Usman.
0: Express Balitas Umaga.
3: Yan po ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Gold. Dito po ay marami nang natulungan na gumaling sa iba't ibang karamdama. Dito po ay dahil sa kanyang mabibisang sangkap tulad ho na mangustin, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin na pag-inom ng Santon Plus Gold. Dito po ay marami nang ito po ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
0: Express Balitas Umaga.
3: Ayun, mayroong pananagutan, Choy. Meron daw.
1: Meron.
3: Makukulong din talaga
1: yung
3: ganong edad. Ang pinagkaiba lang, hindi siya pa pwedeng ikulong doon sa kulungan ng mga matatanda.
1: Yun. Tsaka kailangan patunayan, yung 15 years old, patunayan na merong discernment.
3: O
1: sapat evidence na laban sa kanya.
3: Yung bang mauunawaan niya na yung kanyang ginawa ay mali o tama, pag naunawaan niya yun, po pwede makukulong din talaga siya. Dito sa atin, under ng DSWD, kung saan sila nakukulong ay... Tawag doon, Choy, bahay pag-asa.
1: Yun. Yan,
3: Bahay pag-asa.
1: 15 years old, ha?
3: Hindi yan nakaka-uwi, ha, Choy. Hindi nakaka-uwi yan.
1: Doon lang yan.
3: Hindi yung umaga, nandyan ka. Gabi, uuwi ka ng bahay. Hindi yun. Taon ang tatagal din ng makukulong na mga edad. 15 years old, pataas, wag lang abot ng 18 years old.
1: Pero sabi na pala Dubai yung press ko ni Auntie Claire Castro kahapon.
3: Sige nga, ano sabi ni Auntie Claire?
1: Sabi ng PNP, pwede na po yan siyang itry dahil above 15 years old na po siya. Sabi ni Jose Claire Castro, pero below 16 siya, sir. 15 years old.
3: Nagdahilan, no? Hindi, kung edad naman nang tatanungin, below ano nga siya, below 16 kasi nga naman, 15 years
1: 15
3: old
1: yun. 15 nga Baka na ano lang si Auntie Claire.
3: Tama naman yun na ano siya na below 16. Hindi nga yan 13 eh. Hindi yan siya 13 years old.
1: 15 nga. Siyempre, yung tanong ko si ni Auntie Claire, yung 15 ba below 16?
3: Mm.
1: Below 16 nga, 15 nga eh.
3: Medyo na, ano ba nangyayari kay ano ah?
1: Kay Auntie Claire.
3: Nagpagsalita ko ng malaking.
1: Meron bang above 16 at 15? Below 16 nga eh. Siyempre, 15 years old. Below 16 talaga yun, Auntie Claire.
3: Oh.
1: Talaga eh.
3: Hindi siya

0: nagpatawag lang daw si Auntie Claire ng press con para sabihin na ano na yung 15 years old ay below ng 16 years old.
1: Parang naloko lang tayo doon. Alam naman ang lahat 'yon. Kaya balik tayo dito sa paliwanag ni ating judge Usman. Para ho doon sa mga kabata.
0: Ito 15 pataas. 15 pataas batay daw sa Republic Act 100630 na ang batang 15 taong gulang pababa ay exempted sa criminal liability.
1: Yan, exempted ha.
0: Habang ang mga edad 15 pataas, ngunit wala pang 18, ay yan. Sa ilalim sa pagsusuri kung may discernment.
1: Yun.
0: At pag napatunayan kung may discernment,
1: yun, kulong, makukulong sila.
0: Yun.
1: Basta ano ha, hindi abot ng 18 years old. Kasi pagka 18 years old, iba na yun. Criminal case, meron ng criminal liability doon. So,
0: yun.
1: 17 years old, pababa hanggang 15 years old.
0: Yun, meron ng criminal liability. Basta mapatunayan yung discernment. Baka ito yung gustong banggitin ni Auntie Claire.
1: Mm-hmm.
0: Nagkamali lang siguro siya na 16 years old. Baka nagkamali lang.
1: Pero tama rin siya ha, kaya lang mawiwindang ka rin doon, mapapangiti ka sa ano niya, sa sagot niya.
0: Yung 15 years old ay below ng 16. Ay below nga talaga. Baka gusto niyang sabihin ay 15 years old pero below ng 18.
1: Yan,
0: baka ganun. Wala pang 18.
1: Kaya lang na-capture na at saka na-post na yon.
0: Kaya nga eh. Express Malinaw. Yan, malinaw ha, malinaw. Kasi maraming nagsasabi na... Pero parang may conversation kasi yung ano eh, di ba? Yung bata, yung suspect, nagtanong Choy.
1: Meron.
0: Na nagtanong na ano, na ano ba, makukulong ba ako?
1: Alam nila yung kanilang karapatan bilang mga...
0: bata.
1: Oo, bilang kabataan.
0: Kaya nga eh, matindi yung ano nila eh. Sa kaugnay na balita na niniwala po si Henry Santos, isa pong political analyst na hindi lamang mga magulang ang may pananagutan sa paggabay sa mga kabataan kundi maging ang komunidad at pamahalaan. Ayon kay Santos, tila nawawala na umano ang responsibilidad ng mga nakakatanda at mga institusyon sa paghubog ng disiplina at mabuting kasal ng mga bata. Binanggit din ito ang dating programang Boys Town na niya hindi nabigyan ng sapat na pondo at suporta ng pamahalaan. Nagpahayag din si Santos ng suporta sa pagtatayo at pagpapatakbo ng mga bahay pag-asa sa mga lokal na pamahalaan upang mabigyan ng wastong rehabilitasyon at paggabay ang mga kabataang nalalabag sa patas. Dagdag pa niya, mahalaga ang disiplina sa loob ng tahanan. Anya, dapat itinutuwid ng mga magulang ang mga pagkakamali ng kanilang mga anak at ipinapaliwanag ang posibleng kahinatnan ng maling gawain upang matuto at magkaroon ng pananagutan ang mga ito sa kanilang mga kilos.
2: Masyadong napapabayaan yung ating mga ganong klaseng institusyon. No? At sinasabi nga natin, so balikan natin muna. Yung binabanggit natin kanina, from the time na lumaki ang bata, sino ba ang dapat susubaybay doon? Yung magulang.
3: Siyempre.
2: Ang dami nating nakikitang reaksyon ngayon. Kung reaksyon, kaliwat ka na sinasabing masama ang nangyari sa mga bata. Pero hindi nakita, ano ba yung naging responsibility ng magulang nung pupa pa lang sa bata?
3: Yan. Tama.
2: No, ako naniniwala ko na sinasabi nga ni judge na kailangan pinapalo. Ang mga anak ko na lumalaki yan, pag nakakagawa na hindi tama, pinaliliwanag mo sa kanya bakit hindi tama yung ginagawa niya. Hindi yung basta sasabihin mo na huwag mong gawin yan. Sila kasi nagiging curious. Bakit hindi pwedeng gawin? Meron gumagawa ng iba.
3: Palo.
2: So kailangan ipaliwanag mo sa bata bakit hindi mo dapat gawin yan at ito yung mga consequences.
0: Yan ang tinig ng political analyst sa si Mr. Henry Santos. Yan ang balita natin sa inyo na numero 1 vitamin C sa bansa. Ito ang Santon Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Ang Santon Vitamin C ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawiga ng Palawan. Yung palo, Choy?
1: Palo. Nakasanayan ng marami yan. Nung unang panahon, talagang yan ay parte ng pagdidisiplina.
0: Ayun. San tatay ko, pag pumalo, minsan lang, Choy.
1: Oo.
0: Pero may bakat.
1: May bakat.
0: Ito, bakat ko.
1: May marka.
0: May marka.
1: May iwang marka.
0: May naiwang marka. Ito yung huli kong palo eh. Oo.
1: Hindi na danas na mga kabataan ngayon
0: yan. May marka. Hanggang ngayon, nandito yung marka.
1: May mga magulang naman na ginagawa yan nung una.

0: At kasunod noon, pinapakalma yung sitwasyon, doon ay papaliwanag. Papasok yan at pupunta sa'yo. Alam mo anak, bakit ka pinalo? Ganito yun. Doon napapasok yung mauunawaan na ng bata.
1: Kaya nga. Ngayon kasi wala eh. Pag pinalo mo yung... Ako, one time, nasintron ko talaga yung panganay ko. Yun ang huling palo niya.
0: Nareklamo? Hindi naman.
1: Hindi naman. Isuntok na ako ng tisaya. Hindi ko... Kasi paminsan lang naman tayo mamalo. Pero medyo na, ano ba, siyempre na high blood ka eh. Pero yun na rin, natutuwa ako sa panganay ko kasi yun yung huling palo niya. Ngayon pagka inano mo,
0: sunod na.
1: Pang-disiplina,
0: ano?
1: Kasi kailangan ano eh. Ngayon, ang problema sa sitwasyon natin ngayon, problema ito rin siya ng mga guro, Choy. Hindi nila madisiplina yung mga estudyante.
0: Sa school.
1: Hindi mo naman disiplina.
0: Pero ang disiplina kasi magmumula talaga sa magulang.
1: Dalawa, Choy. Para sa akin ha.
0: Dalawa. Pero mas maganda at masimula talaga magulang, ito sa magulang.
1: Sa magulang
0: sa bahay.
1: Talaga, siyempre sa loob ng bahay.
0: Siyempre,
1: ngayon...
0: Limitado kasi pagdating sa guro eh.
1: Pero kasi ang guro mat dati, panahon natin, tinuturing na pangalawang magulang, di ba?
0: Tama naman,
1: So, pangalawang magulang. So, meron kang unang magulang... yung parents natin. So, kaya sa panahon ngayon kasi Choy, medyo busy rin yung mga parents. So, maraming trabaho, 'di ba? Sa hirap ng buhay ngayon eh. Ngayon, pagdating sa school, pangalawang magulang mo sana 'yan.
0: Kasi sa buong maghapon, doon gumugugol ng mahabang oras yung estudyante. Yun ang mas lagi nakakasama ko para sa bahay.
1: Yun, mas ilan 'yon na simula alas 8 ng umaga
0: hanggang alas 5.
1: Hanggang alas 5.
0: Yun,
1: 'di ba? Kasama mo 'yan.
0: Haba ng oras. Mo yung guro.
1: Ngayon nga, minsan, ang teacher na yung sinusunod eh. Diba? Pag may sinabi si teacher, yung parents, hindi sabi ni ma'am yan eh.
0: Oo.
1: May mga ganun eh.
0: Nakaka-employing siya rin talaga, no?
1: Oo. Ang problema ngayon, yung parents at saka yung mga teacher, tinanggalan ng, para sa akin ha, parang tinanggalan mo ng karapatang magdisiplina. Ngayon, pag ikaw,
0: dahil doon sa batas na yun.
1: Dahil sa batas na yun, mamalo ka.
0: Oo.
1: Makita ka na kapitbahay mo, picturean ka.
0: Ay, nako.
1: Nako, demanda ka sa DSWD.
0: Oo.
1: Oo, di ba? Ganun din ang teacher. Dati, may nasasap sa amin, panahon namin, grade 2 kami, may nasapol pa ng eraser eh.
0: Di ba?
1: Oo.
0: May babato ng chok.
1: May babato ng chok.
0: May lilipad na eraser.
1: Oo.
0: Tapos, mayroong ano yung aklat, Choy? Nakatayo na kagamit.
1: Oo, naka-squat ka. Squat. Oo, naranasan din namin yan, high school.
0: Bira,
1: ngayon, hindi mo na pwedeng gawin.
0: Wala na. Gawin mo yun. Videoan ka. I-post ka. Paliwanag ka sa DepEd.
1: Kaya na. Principal. Yun ang mga bagay-bagay.
0: Parang na-baby ba?
1: Na-baby. Nawala yun eh. Siyempre, ikaw teacher ka. Pag gusto mo sanang disiplinahin yung bata, ay wala naman. Didimanda ka naman.
0: Yung tipong alam mo yung kamay mo, ano mo yung palad mo, ibubuka mo. Tapos yung stick ng teacher. Lalagapak yan eh.
1: Yun.
0: Dalaway, tak, tak.
1: Kaya nga. Ano kami dati, Choy, pag hindi ka makabasak, yung teacher namin, taga Santa Lucia.
0: Oo.
1: Si Ma'am B. Ayun na lang, huwag ko nabanggitin yung mga sumalangit na eh. Pag hindi ka makabasa, may kapalo ka sa ulo, stick.
0: Sa ulo.
1: Magbasa. Tapos hindi ka makauwi.
0: Kita mo na.
1: Alas 5 na. Ikaw na lang titira doon sa room. Hindi ka makauwi, hindi mo mabasa.
0: Ikaw pa cleaners, ikaw pa yung leader ng cleaners.
1: Oo, pag ako Tuesday ako eh.
0: Tuesday ka.
1: Scooty letter E kasi alphabetical eh.
0: Natatandaan mo.
1: Oo, lagi akong Tuesday. Cleaners talaga kailangan maglinis ka talaga yan eh. May mga ganung disiplina ba? Mm. 'Yun ang nawawala ngayon kaya wala na kaysa yung magulang hindi mo na mapalo yung anak mo na dahil nga picture lang ngayon, demanda ka na. Yung teacher ganun din,
0: iba yung pagdidisiplina noon kumpara ngayon sa mga bata, sa mga kabataan.
1: Kaya iba din yung pagpapalaki, iba din yung naging experience nila sa paglaki. Natatandaan ko pa, Choy, pag may bisita, Choy, hindi ka pwedeng makisali.
0: Oo, at saka na sa loob ka lang.
1: Sa loob ka lang. bahay.
0: Naalala ko, meron din kami bisita. Ang nanay ko, mayroong bisita, tsaka Bible study.
1: Oo.
0: Doon na kami tsempo ng kapatid ko yan. Isang oras yan. Hataw kami sa labas.
1: Sa labas.
0: Pero hataw rin kami papalo, pag-uwi.
1: Pag-uwi. Yeah.
0: Pero alam namin mapapalo, kaya lang yung oras na yun.
1: Yun ang panahon.
0: Gusto namin nasa labas kami. Sige, kaya natin tubin. Kapatid ko. Pagbalik, hataw.
1: Pagbalik, yari.
0: Pero minsan may mga ganun magulang. Makuha ka sa tingin.
1: Ayun.
0: Huwag kang makikihalo-bilo dito.
1: Oh, yung tatay ko, pag nagsabi, uno.
0: May ano na yan.
1: Warning.
0: May warning na. Hanggang tres yun.
1: Oh, dos. Wala nang tres.
0: Wala na.
1: Pagtapos ng dos.
0: Wala na. Hindi, wala ka na doon. Nasa loob ka na.
1: Oo, kasi wala ka nang maririnig na tres.
0: Wala ngayon. Naglulupasay pa sa harap eh.
1: Kaya ka eh.
0: Mayroon kang kausap, lulupasay pa dyan sa harap. Hihingi sa'yo. Ng pera. Bibigyan mo barya, magagalit pa sa'yo. Babato pa sa'yo yung barya. Eh.
1: Kaya ka.
0: Kailangan papel ang ibigay mo.
1: Oo, 100 na ngayon.
0: Kita mo na.
1: Talaga.
2: Express Balita sa Umaga.
0: 6:30 ho na umaga. Samantala, arestado ho sina alias Kirit at Edgar matapos na ireklamo sa pagnanakaw ng 2 cellphone at 16,000 pesos cash mula sa isang tindahan sa Westcombe Road sa Barangay San Pedro. Ayon po kay Police Major Noel Manalo, Station Commander ng PS1, nahuli ang 2 suspect at nakuhanan pa ng 5 sachet ng hininalang shabu sa isinagawang operasyon. Aminado umano ang 2 sa akusasyon laban po sa kanila. Sa lukuyan na pinoproseso, ang mga kasong pagnanakaw at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act laban po sa mga suspect. Isinido rin ang komplainan na magsampa ng kaukulang reklamo laban sa 2 ayon po sa PNB.
2: Express Balita sa Umaga.
3: Sa bahay po mismo ng biktima, kasi yung bahay ng biktima, ang dingding lang kasi yung parang laminated sack.
4: Okay.
3: Madaling napasok. Okay. Wala rin siyang pinto.
4: Okay.
3: Pero sa loob naman ito ng compound,
4: apo.
3: Kaya lang, ganun pa rin. Madali pa rin yung mapasok yung isang bahay.
4: Apo.
3: At haba pong nagsisearch yung ating kapulisan.
2: Express Balita sa Umaga.
0: Dinig ho ni Police Major Noel Manalo, Station Commander ng PS1.
2: Express Balita sa Umaga.
0: Ito si Kirit, kilala ito dito sa atin sa Puerto.
1: Parang katumbas nito yung dating sikat si ano, yung inano ni Kernel ano? Ni Kernel dating hipe natin dito. Pinarilya. Yung parang katumbas ito, parang yung maong tama ba? Pitong ba yun?
0: Si
1: parang ganon?
0: Pitong?
1: Oo, parang ganon yung ano niya, sikat siya.
0: Ito kasi maraming beses na ho, na nahuhuli. Na. Kaya lang, yung iba ho sa mga complainant, once na na-recover na, yung kanila pong gamit na nakuha, yun na,
1: ayaw na.
0: Wala ng interest na magsampa ng kaso.
1: Yun ang problema. Yun ang... Buti ito, sabi ni Major Manalo, disidido yung complainant.
0: Mm-hmm.
1: Yun yung karamihan na problema natin dito. Kapag ka merong nagnakaw, katulad nga nun, Choy, sabi ni Sekral Padilla sa akin sa ano, sa nagnakaw ng wire ng kuryente doon sa Santa Lourdes. Sana daw nakasuhan.
0: Ang problema ay kung hindi rin magsasampa ng kaso, wala. Yung tao na magnanakaw, talagang magkakalakas ng loob yan. Wala naman pala magsasampa ng kaso sa akin.
1: Ay,
0: di, uulitin ko na lang ito at uulitin ko. Totoo, wala rin naman. Pupunta lang ako ng PNP. Pagkatapos nun, ilang oras lang, kinabukasan, lalabas na ako. Wala mang kaso.
1: Wala na. Bagan siya lang eh. Ang PNP naman kasi, hindi mo rin po pwedeng... hindi pa pwedeng i-hold ng PNP yan ng matagal.
0: Oh.
1: Kasi arbitrary detention naman ang labas yan sa PNP.
0: Sila rin ang mababalikan. Sila yung makakasuhan.
1: Siyempre, pag otoridad ka, magharap ka talaga ng complainant. Pag wala complainant, hindi mo naman pwedeng i-hold.
0: Yan, no? Pero sabi ni Kirit sa akin, nung in-interview ko siya, magbabagong buhay na siya, Choy.
1: Bagong buhay na.
0: Yun ang sabi
1: ano
0: niya.
1: Ano na naman yung nanakawin niya?
0: Basta sabi niya, maayos niya lang ito yung pinakahuling kaso niya ito.
1: Oo.
0: Malagpasan niya lang ito. Pag nakalabas siya, sabi niya, magbabagong buhay na ako, ka Gerald.
1: Sana naman.
0: Basta magkaroon lang ako ng maayos na trabaho.
1: Ganito, doon sa city jail, maraming ano yan eh, natatandaan ko nung doon pa si Tolmar, no?
0: Okay.
1: Tayo na mapasyal doon. Yung mga livelihood programs nila, Buti ka mag-aral ng electrical doon eh. Electrical, marami.
0: Ano naman eh, naka-tie up naman sila sa,
1: oo, sa TESDA.
0: Ano, sa TESDA.
1: Oo, so ngayon gawin mo, kirit yan, mag-ano ka. Ano ka, mag-aral ka dyan sa ano?
0: Sa loob.
1: Sa loob, para paglabas mo. Ang laki ng ano, Chuy, ang laki ng mga ano, sa electrical, electrician.
0: Ang laki ng bayad dyan.
1: Ang laki ng bayad eh.
0: Receptacle. Iba yung bayad sa saksakan, iba yung bayad doon sa switch, iba yung bayad sa pagkabit ng ilaw. Ganun siya. Kaya po pwede mong pag-aralan yan kung paano. Ano mo lang, positive-negative lang naman yan eh.
1: Yun! Ikaw, alam mo yan eh. Ano ka eh. Nag-ano ka yan, di ba?
0: Oo,
1: may experience ka dyan.
0: Aral tayo sa TESDA ng, ng electronics nga sa atin. Yun, mahirap yun, mas maraming wire.
1: Kaya code yun, ang sakit sa ulo nun.
0: Oo, iba-ibang kulay yun. Dito sa ano sa electrical, dalawa lang.
1: Dalawa lang.
0: Negative. Doon sa ano sa electronics, ang daming kulay. Pinagsama-sama ko yun, sumabog kapasitor, malaki. Wala na. Nagalit sa akin yung ano.
1: Nagalit si teacher mo.
0: Yung instructor ko. Biroy mo, lakas kala mo, bumbaroy pala pag sumabog yung malaking kapasitor. Ay, wala, sabi ko, hindi ako pang ano talaga. Huwag mong ikakabit yung kulay green na yan sa violet. Kala ko, para yung wire lang naman eh. Sabog.
1: Sabog talaga. IC, may IC, iba pa yung IC.
0: Oo, iba pa yan.
1: Yun, kasi nga natatanda ko, pag yung IC nasira na, wala na.
0: Wala na. Para siyang computer box. Para siyang heart memory, kung maga ganun.
1: So, bili ka na ng bago pag ganun. Yung kapasitor, pwede palitan.
0: Kapasitor din ang papalitan mo. Hindi pa siya ma-replace. Siya, yung mga resistor, mga ganun.
1: Kaya pagpaayos kayo ng ano dito, ha? Kay kagawa dyan.
0: Ay, pambira. Yung sa radio assembly, champion ako dyan. May record ako dyan sa ano, sa nag-compete kami dyan
1: mag-compete.
0: Sa ano, sa PPSAT. Na kung paano gumawa ng, yung transistor radio na yan. Yung mga board, lahat na magkabit ng mga wires, pati ng mga, mga
1: pwede piyasa. Pwede mo palang ituro yan doon sa makabarangay mo.
0: Nag-champion ako dyan, Choy. Alam yan, ng TESDA, Laban kami dyan. Ang problema, hindi ko na matandaan, Choy.
1: Yun lang.
0: Sa tagal ng panahon, hindi ko na alam ko pa paano.
1: Hindi na na-practice.
0: Ken, totoo, Ken. May record ako dyan sa PPSAT. Alam na ng taga PPSAT yan, nag-champion ako. Wala na ngayon, hindi ko na alam kung paano. Siguro daming iniisip ba?
1: Pwede, papaturuan ko sana yung mga bata doon sa bangkaw-bangkaw eh.
0: Kalimutan ko na.
1: Ito, yan, pwede si, turuan mo si Kirit.
0: Kay Kirit. Pwede yan, kay Kirit na matuto ka sa loob. Kung gusto mo, pinakamadali yung pananahi.
1: Yun, pwede.
0: Pagtahi ka ng ano, ito ang maganda dyan. Kasi sabi nila yung pagtatahi ngayon, hindi na kumikita. Maniwala ka dyan. Yung paggawa ng basahan.
1: Yun, alam mo na pandemic. Ano ko yan eh?
0: Extra income mo yan?
1: Extra income ko yan. Meron akong mananahi doon sa Prince Bill.
0: Oo.
1: Tapos, tinanong ko lang online. Sa akin lang yung mga gamit.
0: Oo.
1: Yung nabumibili ako sa ano? Sa mga relipan.
0: Relipan. Oo, hindi na ginagamit.
1: Oo,
0: diba? Tatahiin mo na lang yun eh.
1: Oo, tapos doon sa NC, meron niyang ano sa NC?
0: Meron?
1: Merong mga yung pang sa ibabaw. Yung tela.
0: Yan.
1: Iba-iba yung kulay.
0: Oo.
1: Yan, sa Chinese, parang ganon. Tsaka dito sa may Malbar, doon ako may binibili na ako na tela dyan sa may Malbar eh.
0: Kita mo na, di ba? Pwedeng pagkakitaan yun.
1: Online. Ang benta ko nun, Choy, ano lang? 50?
0: 50.
1: 50, yan.
0: 50 isa.
1: 50 isa, yan.
0: Pwede nga yan, Choy, kung halimbawang ano, yung bahay ninyo dikit-dikit, halimbawa katulad sa amin sa Dagumboy, ilakaw mo lang yun, Choy.
1: Yun.
0: Paglakaw mo niya, wag mong singilin. Diskartehan mo na sa susunod na isang linggo dyan, saka mo na bayaran.
1: Yun, pwede.
0: Ganun. Lahat yan, 100, bitawan mo yan doon. Kukunin at kukunin nila yan. Biro yung mag 50 lang.
1: 50 lang yun. Tapos sa akin nga, free delivery pa.
0: Kita mo na, di ba?
1: Nung pandemic,
0: diskarte lang talaga.
1: Survive sa akin eh.
0: Diskarte lang sa buhay, talaga maraming pwedeng pagkakitaan. Kay Kirit naman, ang pinagkakakitaan niya, ito yung mabilis talaga ito.
1: Nakaw.
0: Biro mo, pumunta siya ha. Walang pakialam, naghalungkat doon.
1: Naghalungkat lang.
0: Alas 5 ng hapon, sinuway na lang siya eh. Yung bang parang natatakot. Anong ginagawa mo niyan? Ba't nag-alungkat ka? Yung parang normal lang sa kanya parang, nag-alungkat.
1: Parang wala lang.
0: Ba't nag-alungkat ka dyan? Hindi pa talaga umalis. Pero yun mo, magdanakaw ka, sinabiyan ka na ng may-ari ha. Hindi ka pa talaga umalis. Saka siya umalis na. Sige, tatawag ako ng pulis. Pagka hindi ka umalis. Di umalis na siya. Pagdating ng madaling araw, alas 3, doon na nakita ng
1: may-ari.
0: Biktima, ng may-ari. Wala na yung pera niya. 16,000 yung tig 1,000, may 2,000 pa na tig
1: Barya?
0: Oh, barya.
1: Saan niya nilagay yung barya? Mabigat yun, 2,000 yung barya yun.
0: Naka-ano kasi, naka-plastic na kaagad.
1: Naka-ayun lang. Akala ko, nilagay pa sa ano eh.
0: Kala mo, barya, nagbilang-bilang pa doon, di ba?
1: Kaya,
0: 15 pesos.
1: Sabi ni Don Wawai, delikado daw mga elektrisyan kasi maubos yung tanso.
0: Ay, nako. May mga extra ano rin talaga income pagdating dyan sa ano
1: na yan. Tanso.
0: Tanso. Isos, pambira pagpasobra-sobra yung mga tanso na yan.
1: Oo.
0: Galin mo lang yung ano niyan, yung plastic niyan, yung parang yung ano niya, yung... basta maiwan yung tanso, kinakilo mo, aroy, mahal.
1: Mahal yan eh. Ang pinakamahal ata yung dilaw eh. Oh. Dalawa yan, di ba? Dilaw tsaka yung pula.
0: Oo. Basta pareho yan. Pag inano mo tanso, iba ang presyoan yan.
1: Iba presyo.
0: Mahal talaga yan. Pwedeng pagkakitaan. Yung mga ano dyan, malalakas ang loob ng mga magnanakaw, yung mga wire.
1: Oo, kaya nga.
0: Yung mga street lights.
1: Yun.
0: Dulo-dulo lang, hugot.
1: Yung nga sinasabi ni Secretary Gerald Padilla ng Santa Lourdes kasi nakaraan inakawan doon sa area nila, di ba? Dapat pinapaila ng kaso. Hindi pinapaila ng kaso ng city government.
0: Wala.
1: Lumaya na tuloy.
0: So ito, disinido ho, yung pong complain na magsampa ng kaso dito po kay Kirit. Dalawa ho ito silang nahuli ha, yung isa si Ed.
1: Kirit lang ba yan? Hindi Kirit-Kirit?
0: Kirit. Oo, yung isa iba kasing ano, sa ibang stasyon ang nagagamit nila Kirit-Kirit.
1: Kirit-Kirit.
0: Kirit lang ito si alias Kirit.
1: Kirit kasi yun, yung sakoy nun, ano yung aswang.
0: Aswang?
1: Aswang.
0: Kaya pala. So magsasampahuan ng kaso, pinoproseso na para ho dito sa dalawa. Si Ed. Ed, na huli ka Ed ha?
1: Ed ha?
0: Ang ano si Ed na Edgar.
1: Edgar
0: sa temporary shelter.
2: Express Balita sa Umaga.
1: Samantala sa iba pang balita, target po ng DepEd Puerto Princesa na mag-hire ng nasa 180 na guro upang matugunan ang kakulangan ng mga guro sa lungsod ng Puerto Princesa sa lumulubong bilang ng mga mag-aaral. Pinahayag ito ng DepEd sa sinagawang kamustahan sa DepEd Puerto Princesa City sa Barangay Santa Monica nung araw po ng Webes. May ilan na rin pong Merkules, may ilan na rin pong nagproseso ng kanilang pong mga requirements habang iba naman ay nag-aantay na lamang ng tawag upang makakuha ng slot na ibinaba sa central office. Naniniwala ang ahensya na sa ganitong paraan ay sasapat na mga bagong hire para sa mga senior high school sa lungsod. Samantala ang mga hire na guro naman ay kung saan sila malapit na paralan ay maaaring doon na rin sila ma-assign.
2: Express Balita Sun
4: items sa binaba ng central office sa ating division po yung newly 180 po yung newly created items sa binaba ng central office sa ating division aside from yung patuloy pa rin yung pag-feed natin yung sa mga natural vacancy naman ano yung mga nabihiro yung mga sumakit so, yung mga ilan sa mga teacher na kailangan mapunan din yung item po.
2: Express Balita sa Umaga.
1: Yan po ang tinig na isang opisyal ng DepEd sa sinagawang kumustahan sa DepEd Puerto Princesa City.
2: Express Balita sa Umaga.
1: Yan ang balita atin sa inyo na Vision X Plus. May kakayari ito upang may panumbalik sa maayos sa paningin ng iyong mga mata. Ito ay merong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E Plus at zeaxanthin. Ito ay aprobado ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili sa lahat ng mabutika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
2: Express Balita sa Umaga.
0: Dami nito, Choy.
1: Dami, kaya nga.
0: 180 na mga guro.
1: Baka pa pwede nyo na po akong bigyan ng isang slot dyan.
0: Ba talaga naman? Bakit naman?
1: Tapos ko lang yung uniting ko eh. Mag-board exam na lang ako.
0: Huwag mo iiwanan yung barangay. Talaga, So, kapitan ka pa dyan sa siksikan
1: Parang gusto ko rin.
0: Tinaas na pa naman kamay mo ni Kapitan Parangge.
1: Kagawad lang. Marami ka nagtatanong eh.
0: Oo.
1: Kagawad lang po. Kagawad. Hindi pa natin kaya yung kapitan. Yeah. Pero sayang kasi yung ano ko, tapos na yung uniting ko.
0: Tapos
1: sabi ni Konsehal Idualino sa akin, doon ako nag-aaral sa kanya sa
0: Fulbright.
1: Fulbright eh.
0: Oo.
1: Sabi niya, nag-ano ka na ba? Nag-board exam ka na?
0: Oo.
1: Sabi ko, sir, wala pa nga sir. Di pa ako may 5,000 pa akong utang doon sa school mo. Hindi ko pa na kuha yung transcript ko.
0: Sabi?
1: Sabi niya, mag-ano ka na? Mag-board exam ko na.
0: Talaga naman, oh.
1: So,
0: ito, 180 na pakarami ho nito. Kung kayo po ay graduate at board passer na, baka ito na yung chance ninyo, baka ito na yung hinihintay. Punta na ho kayo ng DepEd. para ho, tama 'di ba? Punta na sila oh, ng DepEd oh, para makipag-ugnayan na.
1: Sa ano muna sa PRC.
0: PRC.
1: Sa PRC diyan sa SM yung ano nila. Ay hindi pala, pwede na pala DepEd kasi na. Sa PRC pala mag-board exam pa lang pala.
0: Oh, pag board passer ka na,
1: board passer ka na, DepEd ka na.
0: DepEd na, diretso na. Apply na ho kayo doon, 118. Wala hong bayad dito, walang 30,000, walang 60,000, depende sa position, wala nang ganun yan. Di ba, dati may...
1: Oo, wala itong bayad, wala. Walang items for sale dito sa DepEd Puerto Princesa.
0: Malinis po ito. Applyan nyo lang. Lalo na ho, priority yung mga taga Puerto Princesa at kung saan ho kayo ng mga barangay, di ba? Halimbawa, Langugan, taga dyan kayo at nakita address, aba, maaaring dyan ho kayo mahirap para at least malapit ito sa pamilya, malapit sa inyo, di ba?
1: Yan, oo. Kaya nga, oy, tirahan nyo ako ng isa hab. Next year pa ako mag-board exam.
0: Mukhang maubos ka agad. Mukhang maubos ito ka agad. Pero sa, sana magkaroon ng slot sa taon-taon. Oh,
1: sa September, diba? May board exam eh. Kaso lang, campaign period yun pag natuloy eh. Baka ma...
0: Huwag makukompromiso yung ano, ano yung campaign...
1: Hindi ako makakonsentrate mag-exam.
0: Oh,
1: kasi
0: okay,
1: sabay kasi hindi ako makakonsentrate eh.
0: Dito muna, ano yung muna...
1: next year na lang.
0: Tapusin mo muna na yung kampanyahan. Targetin mo muna na makapasok tapos niya next year yan na.
1: Yan, next year mag-board exam tayo. Kasi alam mo, gusto ko rin ito pa rin yung pangarap ng parents ko eh. Dati gusto nila maging teacher ako eh.
0: Yan. Ah, yun.
1: Oo, yan. Pero natupad naman yun sa kay teacher Michelle yung bunso namin. Naging teacher na malilipat sa Labog National High School.
0: Labog, Soprano Española.
1: Oo, Soprano Española. Sa sunod na mga araw, dyan ay sa abangan nyo. From Pasadena sa El Nido.
0: So, from north to south kasi na destination.
1: Matagal niya nang gusto magpalipas sa south kasi nakapangasawa ng taga Brooks. Malayo eh.
0: Oh,
1: El Nido eh.
0: Malapit na sa Espanyola.
1: Doon
0: yung
1: bahay sa Espanyola. Medyo Brooks Street malapit lang. So, basta tirahan niyo ako ng isang islat.
0: Nasa 30 kilometers lang yan.
1: Oh, 30 kilometers lang.
0: Oh, malapit lang. Kasi dating barangay yan eh. Nang,
1: Brooks?
0: Nang Brooks po.
1: Ayun.
0: Soprano Espanyola.
1: Medyo malapit-lapit na si Teacher Michelle. Abangan dyan si Teacher Michelle sa Labog National High School. Sayang may mga kabatsa ko, Choy. Ano na?
0: Teacher na?
1: Oo, nakapasa na sa board.
0: Ano mo rin yan? Makukuha mo rin yan? Mararating mo rin yan? Teacher Mike. Talagad naman.
1: Sana lang. Sana
0: pang high school o pang
1: senior
0: college?
1: Senior high.
0: Talaga naman.
1: Senior high lang tayo.
0: Papalipad ka ng tsoka pero huwag mong tatamaan.
1: Yan ang problema ko ngayon. Inaaral ko rin yung sarili ko eh.
0: Hindi, huwag mong tatamaan.
1: Baka magpalipad na. Basta huwag lang tamaan. Baka mareklamo ako sa radyo. Yan ang problema.
0: Ano mo lang yun, paraan ko lang yun para isipin, pero hindi naman papatama.
1: Okay, hindi lang mapatama eh. Hindi, nag-aral din ako ng ano, tuturuan ko kayo kapag nasa senior high na ako. Gusto ko turuan na...
0: Bawal din pati yung pagduduro.
1: Ay!
0: I-pinpoint mo yung estudyante.
1: Estudyante, bawal din pala.
0: Oo, hindi basta-basta rin.
1: Kaya, nag-aral ako ng ISMAW, Choy, sa TESDA.
0: Nang?
1: ISMAW. Welding.
0: Ba. Oh,
1: kaya pwede ako magturo doon ng ano, in-situ ako ng ano eh, welding.
0: Yan, oo.
1: Kaya pagka nasa senior high na tayo,
0: oo,
1: just in case rin. Lang, pwede rin ako magturo ng welding.
0: Pwede.
1: Express. Kaya hindi ko na rin na practice eh, matagal na.
0: Pulsuhan din kasi yun, Choy.
1: Pulsuhan din yun. Kailangan kaliskis ng isda eh.
0: Ayan, talaga ang magaling.
1: Kaliskis ng isda.
0: Ano siya, nakukuha mo siya, basta lagi-lagi mong ginagawa. Tapos makasanayan din ng mata.
1: Ang magaling diyan, Choy.
0: Sino?
1: Sa welding.
0: Oo.
1: Si kasama nating ano rin na broadcaster dati.
0: Sino?
1: Si Mami Ann Rodriguez.
0: Ano?
1: Classmate ko 'yun sa welding.
0: Oo.
1: Siya naging encourage sa akin mag-welding eh.
0: Marunong 'yun.
1: Ang galing. Babae pag babae ang galing, hindi pasmado yung kamay.
0: Oo.
1: Grabe ang galing ni Mami Ann. Good morning, Mami Ann, ha. Pag mga classmate ko mga babae sa ISMAW sa TESDA, ang gagaling.
0: Iba yung pulso ng mga babae.
1: Iba yung pulso, hindi pasmado.
0: Yung kamay kasi ng lalaki, napasmayan ng mga panahon na nasa edad 14, 15, 16. Diyan napapasmay mga lalaki. Hugas ka agad ng kamay, yung pagod na pagod yung kamay.
1: Oo. Oh.
0: Tapos hugas, yan na, wala na. Papangit na yung writing mo pagka ganyan.
1: Ayun, tama ka dyan.
0: Baka yung iba iniisip pa, yung napapagod baka susulat. Yan, tapos bigla nang hugas ng kamay. Pero mga ganong edad, di ba, yung mga bata, mga kalalakihan, ayos.
1: Yun, alam nila yun. si Sir Ken ba na dyan? Ay, wala. Kasi nanonood yung kanyang tita, si Ma'am Nancy. Yan.
2: Express! Express! Balita sa umaga!
0: Dapat tayo sa ating mga live report!
2: Live report!
0: Mga prioridad, pangkalusugan, para ho sa Palawin nyo, tinalakay ho sa Joint Provincial Mental Health Advisory Council at Provincial Health Board Meeting. Katropa mo sa balita, Alison Salvato.
5: Tinalakay ng Joint Provincial Mental Health Advisory Council o PMHAC at Provincial Health Board ang mga pangunahing programa at prioridad sa kalusugan at mental health ng mga Palawenyo sa isinagawang pagpupulong itong nakalipas sa Hunyo 24 sa Governor's Conference Rooms sa Provincial Capital. Sa pulong ng PMAC, tinalakay ang implementasyon ng Provincial Ordinance Number 3703 Series of 2025 ang kasalukuyang kalagayan at mga programa sa mental health, ang panukalang pagtatayo ng NARA Mental Health Clinic at ang mga aprobadong aktibidad para sa taong 2026. Samantala, sa naturang pagpupulong ng katawang din ng Provincial Health Board, pinag-usapan ng annual operating plans para sa susunod na taong 2027. Mga update sa malaria, implementasyon ng off-plan kalusugan sa ilalim ng DepEd Healthy Learning Institution, pagsasama ng mga kinatawan ng ilang lokal na pamahalaan sa Provincial Health Board at ang Supplemental Annual Operating Plan. Dumalo sa naturang pagpupulong mga kinatawan mula sa Provincial Health Office, Department of Health, Sangguniang Panlalawigan at iba't ibang tanggapan ng pamahalaan at mga katuwang na ahensya at organisasyon na may kinalaman sa sektor ng kalusugan. Ayon sa pamahalaang Panlalawigan, layunin ng regular na pagpupulong ng Provincial Board at ng quarterly meeting ng PMAC na higit pang mapalakas ang koordinasyon at pagpapatupad ng mga programang nagsusulong ng mas maayos na serbisyong pangkalusugan at pangkaisipan ng bawat mamamayang Palawenyo. Yan ang balita natin naman sa atin ng Santon Vitamin C. Palakasin naman ang ating immune system araw-araw. Araw-arawin din ang pag-inom ng Santon Vitamin C na mabibili na sa mga butika nationwide. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Ako naman, katropang Alison Salvatus, XFM News.
1: Samantala sa iba pang balita, Talindak, Tagbanwa, Tandalonen, Iginita, Peking, Lehitimong, kinatawan ng ancestral domain dyan po sa bayan ng El Nido. Katropa mo sa balita, bilang mo siya!
6: Nagpadala ng isang demand to cease and desist ang Talindak, Tagbanwa, Tandalonen Incorporated na may petsang Hunyo 22 kina IPMR Representative Arnel Abrina at Apo Rowe Pakada kaugnay ng umano'y pag-aangki ng mga ito na kinakatawan nila ang Tagbanwa, Tandalonen sa Barangay Maligaya, Abirawan at Bibiladan sa El Nido, Palawan. Sa liham, iginiit ng pamunuan ng Talindak, Tagbanwa, Tandalonen na sila ang lehitimong kinatawan ng Tagbanwa, Tandalonen Indigenous Cultural Community sa naturang mga barangay, kabilang ang Buena Suerte, Kurong-Kurong, Masagana at Barangay Bagong Bayan. Nakasaad din sa dokumento na wala umanong ancestral domain rights ang grupong Kuyunon sa El Nido at tangi ang Tagbanwa, Tandalonen ICC lamang ang may karapatan sa inangking lupang ninuno sa lugar. Inilahad din sa liham na ang grupong kinatawan umano nina IPMR Abrina at Pakada ay limitado lamang sa kanilang sariling angkan at hindi umano kumakatawan sa buong interes ng Tagbanwa, Tandalonen ICC. Binanggit pa ng Talindak, Tagbanwa, Tandalonen ang kanyang pamilya sa grupo ay nakapag-apply na umano para sa Certificate of Ancestral Land Title, kaya ayon sa kanilang payag ay hindi na maaring magsampa ng hiwalay o kasabay na aplikasyon para sa Certificate of Ancestral Domain Title sa parehong lugar. Dahil dito, formal na hiniling ng Talindak, Tagbanwa, Tandalonen kina Abrina at Pakada na itigil ang pag-aangkin at pagpapahayag sa publiko na sila ang kumakatawan sa mga karapatan sa lupang ninuno ng Tagbanwa, Tandalonen sa mga nabanggit na barangay. Samantala, hinihintay rin ang kanilang panig ukol sa mga aligasyon na kasaad sa cease and desist letter. Para sa mas malusog na pangangatawan, mag-Santon Plus Gold ka, katropa. Mula rito sa bayan ng Elido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Bilya mo siya, XFM News.
0: Isang jainso sa Quezon, Palawan na hindi rehistrado, kinumpiskahon ang mga otoridad. Atropa mo sa balita, Ray El Garran.
7: Kinumpiska kamakailan ng mga otoridad ang jainso sa barangay Gilugan, Quezon, Palawan na matapos na ito'y ginagamit sa pagputol ng mga sanga sa gilid ng kalsada at hindi rehistrado, kung saan nang matanong ng mga otoridad ang may-ari kung saan ito nabili. Ayon rito, nabili lang raw niya sa online habang patuloy naman ang paalala ng mga otoridad sa publiko na dapat umano tiyaking legal at rehistrado ang anumang jainso na binibili o ginagamit. Samantala, ang nasabing individual ay naasang maharap sa kasong paglabag sa RA 9175 o ang Chainsaw Act of 2002. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix, kaping masarap at subok na. Kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Rail Grand XFM News.
0: Samantala, tatlong individual arrestado naman sa drug buy-bust operation ng mga otoridad sa barangay Rituba, dyan po sa bayan ng Batarasa. Balita, katropa mo sa balita, Dennis Chua.
8: Arestado ang datong drug personality matapos ang matagumpay na buy-bust operation ng Palawan Police Provincial Office itong June 24, 2026 sa sitio Marabahay, barangay Rituba sa bayan ng Batarasa. Pinangunahan ng Batarasa Municipal Police Station ang operasyon. Katuwang nito ang Philippine Drug Enforcement Unit, Provincial Intelligence Unit, 3rd Platoon, 1st PMFC at Philippine Drug Enforcement Agency Mimarupa. Ang mga sospek ay may edad 40, 30 at 20 years old na kapwa magkaresidente sa Barangay Rituba. Nakumpiska sa mga ito ang humigit kumulang 1.91 na gramo ng hinila ang shabu na may tinatayang halaga na 12,988 pesos kasamang buy-bus money. Ang mga sospek ay inaristo matapos pagbintahan ng isang sachet na shabu ang isang police agent. Kabilang sa mga na-recover sa mga ito ang karagdagang illegal na droga kasama ang pera. Samantala, na sa kustudiya na ngayon ng mga otoridad ang mga sospek para sa tamang disposisyon. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Police Lieutenant Colonel Mark Allen Balacio, pinawalang salahon ng korte sa kasong obstruction of justice na may kaugnay sa pagpatay kay Wu Dang. Katropa mo sa balita, Girly Kadasyo.
9: Pinawalang sala ng korte si Police Lieutenant Colonel Mark Allen Palacio sa kasing obstruction of justice kaugnay ng pagpatay kay Wu Dang matapos mabigong mapatunayan ng prosecution ang kanyang pagkakasala. Ayon sa korte, mahalagang mapanatili ang due process at presumption of innocence sa pagresolba ng mga kaso. Tinanggap naman ng kampo ni Palacio ang desisyon at iginiit na ang pananagutan ay dapat nakabatay rin sa wastong proseso at sapat na ebidensya. Binigyang din nila na ang hustisya ay nararapat hindi lamang para sa mga biktima, kundi maging sa mga inaakusahan. Yan ang balitang atid sa atin ng numero unong kape sa bansa. Ito ang Premium D3 Coffee Mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasyo, XFM News.
0: Samantala, 45 lamang dagat na kumpiska sa wildlife operation sa bayan po ng Taytay. Katropa mo sa balita, IC Pacaldo.
10: Nakumpiska ng Palawan Council for Sustainable Development Staff o PCSDS ang 45 na pirasong buhay na lamang dagat, kabilang ng 37 na suno, sa isinagawang wildlife enforcement operation sa Barangay Liminangkong, Taytay, Palawan nitong araw ng Miyerkules. Ayon sa PCSDS, napatunayang walang kaukulang permit at legal na dokumento ang mga specimen matapos beripikahin ang aplikasyon para sa Certificate of Inspection, kaya agad itong kinumpiska. Naantala naman ang operasyon dahil sa pagtulong Joto Lumano na may-ari at ang kanyang mga kasamahan dahilan upang humingi ng suporta ang PCSDS Northern Palawan Wildlife Enforcement Team na matay naman ang mga nakumpiskang specimen habang nasa kustudiya dahil sa kakulangan ng oxygen dulot ng pagkakantala ng operasyon. Inihahanda na ng PCSDS ang mga dokumento at ebidensya para sa pagsusumite ng kaukulang ulat at posibleng pagsasampa ng kaukulang kaso. Yan ang balita atid sa atin ng Vision X Plus. Panatilihing malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pacaldo, XFM News.
0: Maraming salamat, IZ Pacaldo.
1: Joy, paalala lang ito, may red tide tayo ngayon.
0: Red tide?
1: Oo, red tide sa...
0: Bawal muna pala, bawal muna kumain ng mga shells.
1: Oo, bawal kumain muna sa mga shells kagabi. Nagpadala ng ano yung taga City Agriculture.
0: Okay.
1: Oo, nakita ko to sa GC namin, pinawar ni Kagawa Jonathan Soto.
0: Puerto Princesa Bay.
1: Puerto Princesa Bay, kasama dyan, Bangkaw-Bangkaw.
0: Bangkaw-Bangkaw.
1: Bagong sikat.
0: Mm-hmm.
1: Bagong silang.
0: Mm-hmm.
1: Pagkakaisa.
0: Oh.
1: Mabuhay. Liwanag. Bagong pag-asa. San Isidro, Matahimik, Mandaragat, San Pedro, Dinigiban, Santa Monica, Siksikan, Irawan, Iwahig, Santa Lucia, Los Pimienta hanggang Maingisda.
0: Parang sige, buong puerto na lang, huwag mo nakakain ng shells ha.
1: Huwag mo na.
0: Yung, ano,
1: sa
0: yung,
1: Honda Bay, pwede.
0: Pwede, dito pwede, Honda Bay. Oh, hindi siya Puerto Princesa Bay.
1: Oh, dito kasi, dito yun lang.
0: Tsaka yung supply galing Taytay.
1: Oh, yan. Oh, pwede
0: yung tahong,
1: yan. Tahong,
0: pwede.
1: Tahong, pwede yan, pwede. Oh, yan, oh. Yung dito lang, bawal muna po. Wala pang nilalabas yung BIFAR, inaantay pa.
0: Wala pa.
1: Oo, kagabi, yung City Agriculture lang muna naglabas ng advisory.
0: Oo.
1: Oo, so kagabi natin na tanggap yan.
0: Yan, yung mga mahilig po sa ano, sikad-sikad, Dalipuros.
1: Yan, oo. Tanungin ninyo kung saan galing. Pag Puerto Princesa Bay, huwag muna.
0: Huwag muna.
1: Oo, huwag muna, ano ha. So, ingat tayo, ingat, delikado siya eh.
0: Kaya nga. Kamamayan di makayanan ba sumakit ang tiyan at maisugod sa ospital?
1: Huwag ko magtangka ha. Yung mga taga dyan ang unguan ng siya sa Islandic Anya, huwag muna ha.
0: O yan, huwag.
1: Joy, batingin ko lang yung ate ko ng good morning. Sabi niya, kape at gatas daw tayong dalawa. Eh wala, ganun talaga yung kulay ko eh.
0: Napansin pa yun ha?
1: Napansin pa eh. Nag-PM eh. Nag-screenshot eh. Sabi niya, morning, kape at gatas kayo.
0: Yan. Happy birthday mo na kay Ma'am Joyce Ann Basig. Magbanwa, teacher ito dyan sa, ano, sa Mauricio Reynoso Senior Integrated School sa Barangay Bangkaw-Bangkaw.
1: Yan, kay President Nick Bundal Cardanyo na magiging barangay kagawad ng Siksikan. Good morning.
0: Talagang naman, oh.
1: Yan, ha?
0: Morning, morning.
1: Yan, kay sa kapatid ko, kay Marglo, Scotty Cartaylo, good morning.
0: Yan.
1: May mga crepes daw siya doon, gustong bumili.
0: Ba?
1: Ay, crepes ba yung glo? Anong gano'n dyan? Basta,
0: yan, yung hip, siya, yan ay yung hipon na mayroong, ano, di ba, may paa, magkabilaan.
1: Oo.
0: Yeah, paa, may paa. Dati kagawad Elsa Tumang sa Barangay Bangkaw-Bangkaw. Happy birthday today.
1: Oy, bilit. Happy birthday ha, kay kagawad Tumang. Hindi pala yun, ano, mantis pala. Hindi pala, ano binagit ko kanina? Mantis pala yung titinda ni Glo.
0: Yung parang taga-taga, ganun.
1: Oo, yung...
0: Iba pala yan.
1: Oo, yung mantis. Yung doon gusto bumili, ha?
0: Joseph Manaay, happy birthday!
1: Tingnan mo nga din kung may mga nagbe-birthday dito sa friends ko. Oy, meron din!
0: Meron din?
1: Si Hansel Villadimosa, happy birthday. Jesse Toledo, happy birthday. Yan ha. Tsaka si Nino Losanes, dyan sa Taytay. Happy birthday. Tsaka kaibigan natin, Choy, si Alan Shooter.
0: Alan Shooter. Salamat, Alan. Happy birthday.
1: Si Sir Alan, namimisan natin eh, pang mga dokumentary.
0: Ano na yan, si Coach Alan na yan.
1: Coach na ba siya?
0: Oo, kasi dami na yung mga players na hawak.
1: Oo, talaga naman. Coach Alan, hindi ka na wala ka na sa Palawan Media. Coach
0: ka na pala. Pero willing pa rin daw siya, basta masabihan lang.
1: Yan, pwede. Magaling yan eh, magaling.
0: Lalaro pa rin siya.
1: Dyan sa Los Pimienta, happy birthday kay Ebenezer Dingkol.
0: Good morning. Express. At mga katropa, inyo pong narinig ang mga balitang nakala po ng buong pwersa ng XFM Network Philippines.
1: Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
0: Nasa bayan po ninyo napapakinggan sa 14 na relay station sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Napapakinggan rin saan man sulok ng mundo sa pamagitan ng XFM radio app sa inyong mga Android phone.
0: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si Katropang Gerald Gales.
1: At ako naman si Katropang Mike Escote.
0: Maraming salamat. Magandang umaga, Pilipinas!
11: Ito ang XFM Palawan.
12: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
11: XFM Network Philippines.
12: Una sa balita, angat sa musika,
11: angat sa komentaryo,
12: angat sa serbisyo publiko.
11: This is XFM.
12: Ang katropa mo.
11: Exciting!
13: Exciting!
14: Hanap po ba yung manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Frontline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch, sa Caltex Tinigiban Compound, Puerto Princesa City. Meron din silang Baltan branch, a Borland branch, at Cuyo branch. Sila'y gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multipurpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services. ANSA Frontline Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900 o bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!
15: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
16: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBP, at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipuproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid, penethyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay kapaki-pakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may tagline na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas na-absorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
13: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
17: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
18: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
13: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
19: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
20: Mga katropa, sa tumitinding init ng panahon, delikado ang pagbabad sa labas, lalo na sa oras 10 a.m. to 3 p.m. Magdala ng payong, sombrero o bagay na pangdepensa sa sikat ng araw. Magdala rin ng tubig kung kinakailangan. Kung wala namang gagawin, manatili lang sa bahay o sa lugar na hindi direktang nasisikatan ng araw para iwas na rin sa sakit ng ulo o heat stroke. Paalala mula sa inyong katropa, ka Gerald Gales, XFM Palawan.
21: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: 7:13 ng umaga.
1: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sa pula sa pool, ang bawat Bullseye.

Viernes po ngayon!

Mga katropa, ang palatuntunang Bullseye! At ito sa atin yan ang Yes to Health Incorporated. Your number one complementary and alternative medicine provider. Sa panahon ngayon, mga katropa, alam nyo, hindi sapat yung basta kumakain na lang. Kailangan talaga palakasin mo yung resistensya mo. Sa amin, simple lang. Oo, simple lang ang paraan. Alam mo ko ano? Kape lang. Pero, hindi ordinaryong kape. Shanton Gold Coffee Mix. May mangustin, may antioxidant, yan yung nilalaman niya. May moringa, may spirulina. Para habang nagkakape ka, nag-aalaga ka na rin ng katawan mo, mga kaibigan. Yung iba, hindi mahilig talaga sa maintenance eh. Pero, napapansin nyo minsan, dal yung skin nyo. Kaya mapapaisip ka eh. Mahirap din naman yung inom ng inom ka ng kung ano-ano. Kaya matutuwa ka rat talaga dito sa Shanton Gold Coffee Mix. Mga kaibigan, alam nyo kung ano pa yung meron nito? May collagen. May glutathione. Mga ilang weeks lang after masubukan mo. Mga katropa, parang press na press ka. Oo! Mga kaibigan, so yan. Diba? Kape ng kape lang. Talagang kape. Mga kaibigan, Shanton Gold Coffee Mix. Yung Shanton Gold Coffee Mix. Yung Shanton Plus Herbal Capsule. Yung Premium D3 Soft Gel. Vision X Plus Capsule. Mga produkto ng Yes to Health. Your number one complementary and alternative medicine provider. Yan lahat. Bibili po ninyo sa mga kapartner nating pharmacy. Dito sa Puerto, siyempre kailangan natin banggitin yung mga kapartner natin. Partner natin yan. PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, Medzone Pharmacy. Naka-ready mo lang, Bon, yung mga tatawagan para naka-ready sila. Jindis Pharmacare, La Medica Pharmacy, PharmaStop, Ching's Drugstore, Redleaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Therese's Drugstore, West M Pharmacy, PharmaLife. Yan! Dito sa Puerto yan, mga kapartner natin yan. Sa Taytay, meron din. PS Drugstore, PharmaMed sa Port Barton. Sa Brooks, nandyan yung Reese Med Shop, Socrates Pharmacy, Betcare Pharmacy, at Brel Pharmacy. Oo! Nara! Ching's Drugstore, Generics Pharmacy, Espanyola, Butika Presia sa Espanyola, sa Quezon, Santan Drugstore, Rizal Ragunton Pharmacy, sa Aborlan, meron din Parinya sa Pharmacy, San Vicente, Welperos Pharmacy, at Pharmaris, mga katropa. Yan, mabibili po ninyo yung mga binabanggit na mga produkto ng Yes to Health. At yung klinika natin nasa second floor ng DCRM building. Ayan o, sa taas lang ng Nokinox. Mga katropa, dyan mabibili nyo yung mga produkto ng Yes to Health. Sa Brooks Point, meron din ho tayong klinika. Rojas, Nara, mga kaibigan. Punta lang ho sa Facebook page na 104.7 XFM Palawan, yung 275,000 followers. Malapit na yan. Proud 300! Aba! Proud 300. Doon makikita nyo yung servisyo na ibinibigay po ng Yes to Health Clinic. Mahirap po magkasakit, mga kaibigan. Yung bang malalaman mo, too late na.
nagkaroon na ng komplikasyon, may cancer ka na, may tama na yung kidney mo, meron ka ng baradong mga ugat sa puso,

lang wala nang magagawa, talagang ganon. Kaya habang maaga pa, pa-check up mo na yan. Ha? Baka mahirap, no? Mahirap magkasakit, mga kaibigan. Okay! Araw ho ng Biyernes sa mga kaibigan. Si Board, number kayo. Chat mo kaya. Bueno, mga kaibigan, kahapon, ano, napaka ganda nung very informative, no, yung usapan namin ni retired judge Bayani Usman, no. Bihira magpa-interview si Judge Usman, no, retired, no. Napakiusapan ko nung nakaraang araw si siya naman yung napili natin bilang resource person dito sa pinag-uusapan natin, dahil si Judge Usman ay isang family court judge, no. Medyo kulang yung mga judges natin bago siya mag-retired. Pumunta na doon sa mga regular courts, mga kaibigan. Pero marami siyang hawakan regarding dito sa mga problema ng mga kabataan, no? Sa pamilya. Kaya ano siya, family court judge. Kaya maganda yung mga na-share niya sa atin kahapon. Lalong-lalo na. Kasi mga kaibigan, hanggang ngayon putok pa rin eh. Yung issue doon sa ano, yung Tacloban shooting incident, mga kaibigan, ano, napag-uusapan pa rin yung batas, kasi may 15 years old at may 14. Yung Juvenile Justice and Welfare Act, Republic Act 9344, batas sa Pilipinas na nangangalaga sa karapatan ng mga minor de edad na nagkasala sa batas o tinatawag na Children in Conflict with the Law, yung CICL. Ang batas na ito, nilalayon na bigyan sila ng rehabilitasyon at pangalawang pagkakataon sa halip na agad silang ikulong, mga kaibigan. No? Napag-usapan namin kahapon ni Judge Usman yan, yung mga detalye ng 9344. Mga kaibigan, ano? Children's in Conflict with the Law, CICL. Yung edad ng pananagutan, ng pinaliwanag din ni Bon, pakiready mo ulit yung key judge. Magandang maulit yun eh. Ang batang 15 taong gulang, pababa, sa oras na nagawa niya yung krimen, ay exempted. Dito nagtatalo eh. Di ba? 15 years old, pababa. No? 15 taong gulang pababa sa oras na nakapatay siya, halimbawa. Particular itong nangyari diyan sige. Okay. Nangyari diyan sa Tacloban, no? Mga kaibigan. Yung edad ng pananagutan, mga batang 15 years old, no? 15 taong gulang pababa sa oras na nagawa nila yung krimen ay exempted o ligtas sa pananagutang kriminal. No? Sa halip, sila ay isa-isa ilalim sa isang intervensyon ng pamahalaan at ibabalik sa kanilang mga magulang o guardian. May tinatawag tayong discernment. 15 pataas. Pero mamaya pag-usapan natin yan, ha? Dahil importante ito. At saka nga pala, yung nabanggit ni Judge Bayani Usman, yung ating bahay Pag-asa pala sa Puerto at lalawigan ng Palawan ay hindi po sumusunod doon sa batas na kung saan yung operasyon, dapat kompleto yan. May psychologist, mayroon doktor, at may mga regular employee. Dito yata parang contractual job order. Totoo ba yan? Tsaka 1% of the

0: era of the city government o municipal government at yung provincial government goes to Bahay Pag-asa. Pero mamaya yan. Dahil update muna tayo, mga kaibigan, mga katropa sa Senado. Ang katropa natin sa Senado, si katropang Silvestre Rambo Labay. Manong Rambo, good morning!
1: Tropang Luis, na tapos na rin at hapon ng gabi ang pre-impeachment trial conference laban kaya Vice President Sara Duterte kaugnay sa pagmamatay ito ng sangkaterpang mga ebidensya na magkabilang panig ang prosecution at depensa. Sa kabila ng tapos na ang pre-impeachment trial conference ay mayroon naman ang iniwan ang magkabilang panig ang depensa at prosecution na dapat tugunan ng impeachment court ang usapin ng pagbubukas ng DIR box na nakasilyado. Aminado naman ang prosecution na particular si Representative Terry Riton nang tanging ang legislative vote lamang ng Senado. Ito yung sinabi umano ng DIR ang pwedeng makapagbubukas sa naturang siyadong box na laman ng mga tax records umano ni na Vice President Sara Duterte at Attorney Man sa Carpio kung saan nais ng prosecution na dapat ay martahan ang naturang dokumento bilang mga ebidensya sa impeachment trial pero tinutulan naman ito ng depensa. Posibleng matalakay at kung mapahintulutan pang mabubuksan sa proper impeachment trial sa July 6 ang naturang kahon, depende yan sa magiging desisyon ng impeachment court. Sa usapin naman sa pagharap kay Vice President Sara Duterte, sinabi ni Attorney Michael Poa ng defense team na kung kinakailangan anyang humarap ang pangalawang pangulo, handa nilang iharap pero hindi niya masabi ang eksaktong sirkonstansya dahil bahagian niya ito ng kanilang legal strategy na dapat hindi ihayag sa publiko pero kung kailangan talaga ng defense kung kailangan talaga ay sa payo ng defense team kaya VP Sara kung kinakailangan siyang humarap. Nilinaw din ni Attorney Poa na madalas naman niyang kausap ang pangalawang pangulo at hindi naman anyang kailangan pang humarap si VP Sara sa pre-trial impeachment conference dahil sa mga ginagawa pa lamang nila ay ang pagmamarka ng mga sangkaterbang ebidensya katropang
0: Louis. Yun bang ano yung nababanggit na yung sa Salen na ang gusto yata ng nila Terry Redon isa doon sa panel of prosecutor buksan yung 2007 pa na Salen niya, tama ba?
1: Oo, pero ayon sa COA, ayon sa BIR, tanging ang merong legislative work, ibig sabihin yung mga senador, no? Mga senador, katropang Louis, na naka-resist ngayon ng Senado. So, hindi po pwede, pero depende yan sa rules, no? Hindi natin alam kung nakasaad po pwede bang papayagan at tanging impeachment court lamang ang makapagsasabi niyan kung pahintulutan bang buksan. Pero handa ang mano silang magbigay ng komento dahil bahagi yan sa apat na manifestation ng prosecution. Yung pagbubukat ng BIR box, pati yung magsalita ng English at Tagalog sa kanilang proper impeachment katropang Louis.
0: Mm-hmm. So, doon sa trial proper, hihilingin ng prosecution team na kung pwede, yung 2007 isama doon sa ano? Ano ba? Sika, tawagan mo si... Ito mga kaibigan, ha? Yung update natin dahil yung pre-trial tapos na.
2: The Vice President Impeachment Coverage
0: Ayun, naputo lang tropang Rambo. Sa doon na sa trial proper nila, hihilingin yan sa trial judges ng panel of prosecutor kung papayagan na pati yung 2007 Salen ni BP ay buksan at saka yung nung kanyang husband na si Attorney Mans.
1: Koreka diyan, Katropang Luwi, no? Yung pinapanggit mo, tama yan. Doon na mismo, kasi nagtapos na nga kahapon yung pre-trial, no? At least na nakuha nila yung deadline, Katropang Luwi. Mm-hmm. Inaasahan nga nila, mag-extend sila. Pero at least kahit papano ay nakuha na rin nila yung deadline na dapat ay buksan. Yung buksan naman ay sa July 6 na yan, depende yan sa magiging decision ng impeachment court.
0: Okay, so tapos na yung pre-trial, yung July 6, trial proper na yan, first day, Katropang Rambo.
1: Correct. Oh, correct na. At yung kanilang mga napag-usapan sa pre-trial, dapat yun ang lalabas. Walang pwedeng bigla na lamang sumulpot na kung ano-ano na hindi nila napag-usapan.
0: Yun.
1: Kaya nga, yun ang kahalagahan ng pre-trial. Ibig sabihin, ito yung ating tanakayin. Mm. Ito yung tatanakayin natin sa proper. Magkasundo tayo kung sino ang witness, ano yung witness, ganyan.
0: Tapos, tama.
1: Pagdating doon.
0: Maganda, no? Mm-hmm. So, present si panel of prosecutor. Ito yung amin. Si Depensa naman, yung panel of lawyers ni BP, yun yung pinaghahandaan nilang sagutin. At kung meron mang other matters, doon nila hihilingin yan sa trial judges, sa trial proper. Yes. Yun.
1: Sa proper proper. Sasabihin nila, hindi yan natin napag-usapan. Hindi dapat nilulutan. Di ba, meron silang surprise na witness. Hindi natin po pwede yan. Dapat napanggit nyo yan doon sa pre-trial natin na napag-usapan, napagkasunduan.
0: Ang daming
1: hindi
0: ano eh.
1: Hindi po pwedeng lulutang ng mga ebidensya.
0: Katropang,
1: meron silang naisip na kung ano-anong mga ebidensya na gusto palulutangin.
0: Kaya
1: hindi
0: nga,
1: natin napagkasunduan. Yan.
0: Kasi halimbawa, may lumalabas Katropang yung Rambo naman. Yung sheriff.
1: Wala na yun. Hindi impeachable yun. Hindi pa siya vice president noon.
0: Mayor
1: pa lang siya. Ano pinalaman doon?
0: Yan
1: ba ay impeachable yan? Yung pagsusulot, hindi naman impeachable yan.
0: Kaya nga,
1: so, ibig sabihin, wala yun.
0: Hindi kasama yun. Irrelevant. Pero sa demolition job against BP, Sara, talagang lumalabas yun na ito gagawing witness, yung nasuntok na sheriff ni BP.
1: Pero ang tanong kasi common sense lang, paano mo gagawing witness yun? Una, hindi pa siya vice president at that time. Pangalawa, hindi naman impeachable yun.
0: Tama.
1: Yung offense na yun. Yung offense na yun, hindi naman impeachable yun. So, ibig sabihin, walang kinalaman. So, yan ang questionin ng depensa. So, pagdating sa July 6 proper Katropang.
0: So, doon sa articles of impeachment, yun, pondo na from DSWD, yes, di ba? Isa yan, oo.
1: Yung present pondo.
0: Yung iba pa.
1: Kung tama pa, saka yung mga pinapangalan nilang confidential plan, kung meron pang ganun. Pati yung paggamit na 1 kasi yun, Article 1 saka Article 2.
0: Article 1, so, Article 2.
1: Pero depende yan, no? Pag merong isisingit yung prosecution na bago, full questioning kagad ng depensa yan.
0: Ang magpe-preside na-establish na Katropang Rambo yung presiding ano sa July 6 sa trial judges o wala pa rin?
1: Hindi na banggit nila doon sa press court. Na-establish na siguro, automatic na yan, noted na yan na ang sino ang Senate President,
0: siya
1: ang magpipreside. Automatic.
0: Yan.
1: So kung sino ang President, kasalukuyang Senate President, siya magpipreside bilang impeachment court.
0: Paano yung lumalabas na Chief Escudero? Wala pa, no?
1: Wala pang natalakay yan. Depende yan. Katropang Luwi, no? Habang nagpapatuloy, habang hinahawakan ni Presiding Justice Senate Justice Sherwin Gatchalian.
0: Kasi
1: automatic yan. Siya na ang justice.
0: Ang lahat ng
1: mga senador, judges, Senate judges.
0: Okay.
1: Senator judge ang tawag sa kanila.
0: Uh-huh.
1: Mga senator judges.
0: Mm-hmm.
1: Yung justice, presiding justice, yun ang Senate president. Ngayon,
0: okay.
1: yung binabanggit mo kung si senador
0: Escudero.
1: Depende yan sa napagpagkasunduan kung under the rules ba ng impeachment court kung pupwede siyang humawak. Pero I understand na kinakailangan tatalakayin pa nila yan. magbubuo ba sila. Mm-hmm. Kung yan ay naaayon sa kanilang rules, rules no, kanilang tungkulin. Oo. So yan ang
0: okay. So ready na pala ito, no? Malapit na ito, mga two weeks from now, no? Umpisa na. Live ba ito, Katropang Rambo? Live ito? Maila-live kaya?
1: Napakaganda yung katanungan mo yan na dapat antabayan ng ating mga kababayan. Pero hindi binanggit doon, no, kung ito pa ay live. O katulad ng nangyari ngayon na mag-briefing muna o record tapos kung anong mga talakayan kung natapos na ka na pereskon o ito yung mga nano. Ganon. Pero kung live, ay malalaman natin yan kung ilalive pa ng Senate coverage media. Mga mainstream media na nakahook up yan pa ipahintulutan na.
0: Kasi Katropang Rambo yung nakaraang mga impeachment trial naman live naman lahat yung kay ERAP. Yung kay Chief Justice live din yun.
1: Correct. Pero hindi natin alam kung ito ba ipahintulutan nila ng ano, depende sa discretion.
0: Sino ba magdedesisyon niyan yung
1: impeachment court?
0: Impeachment court. Yung trial mga court. Trial judges, no?
1: Yeah, trial judges. Sila yung mag-decide kung ilalive. Ganun pa rin gagawin natin. Kung anong ginawa natin noon sa pre-trial impeachment briefing conference, ganun din ang gagawin natin.
0: Sana close door.
1: Tapos pagkatapos ng close door, magdadebate tayo tapos kung ano yung napagkasunduan natin, same yun as kung anong prosedur. Magsasalita ang prosecution, pagkatapos yan, magsalita ang depensa, magsalita ang Secretary General, pwede rin magsalita mga senator judges. Yung ibig sabihin, mag-i-interview na kung ano yung napagkasunduan.
0: Mas maganda kung ma-live na lang. Para makita ng taong bayan, makita ng taong bayan ang lahat. Kung ano yung nilalaman ng articles of impeachment at kung paano didepensa ng panel of lawyers. Si BP Sara ba, doon sa presko ng mga abogado niya, may posibilidad na dumalo kasi yung
1: paliwanag ni Attorney Michael Poa Katropang Lumino, hindi naman kailangan dahil nagmamarka pa lamang sila doon. So wala pa siyang kailangan yung kanyang presensya dahil marking of evidence pa lamang. Kung kinakailangan ng sirkumstansya, Katropang nasa advice ng legal team ni BP Sara kung padadaluhin siya. So bahagi ng kanilang estratehiya, legal estratehiya, na hindi mo na padaluhin dahil wala namang kailangan na presensya. Pero kung ipapatawag siya ng impeachment court para humarap, no, physically, nasa payo o advice ng legal team ni Viti Sara kung papayagan siya.
0: Ang tingin ko dyan, itong panel of prosecutor, yung 11-man panel, no, lalo to sila De Lima, sila Congressman De Lima, Redon, hihilingin nila yan sa trial judges na humarap yung akusado doon sa kanila at sagutin yung mga aligasyon na ilalatag nila. Talagang 100% hihilingin nila yan.
1: Correct. Ito yung 11 na binabanggit mo. 1, 2, 3, 4, 11, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10.
0: Sampo lang. Sampo.
1: Sina Dinagat Islands Representative Kaka Bangaw, Manila 3rd District Representative Joel Chua, Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor, Mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima, Akbayan Party List Representative Shell Jokno, Bukidnon 2nd District Representative Kit Flores, One Rider Party List Representative Rhodes Gutierrez, Batangas 2nd District Representative Gerville Luistro, Bicol Saro Representative Pero Riton, Cagayan de Oro 1st District Representative Lordan Susuan, at San Juan Representative Isabel Zamora.
0: Yun,
1: mga sampo yung binabanggit ko. Ito yung
0: very,
1: mga
0: ano to,
1: panel. Maliban pa sa kanilang private prosecutors.
0: Meron pang private prosecutor. Excited na yung lahat ng sektor sa ating bansa, no? Yung judiciary, executive, yung mga magbabalot, yung mga nagtitinda sa palengke.
1: Yes.
0: Inaabangan na ito, di ba?
1: Correct. Parang telenovela para Louis.
0: Para malaman talaga kung acquitted. Ayun yung pinaka dulo, yung may acquittal ba o may conviction?
1: Parang yung extra po, bago ako...
0: yan, tama.
1: Para sa mga
0: kaibigan,
1: yung extra po bago.
0: Sige, katropang Rambo, salamat sa impormasyon no, na ibinabahagi mo sa mga katropa natin sa buong lalawigan ng Palawan mula dyan sa Senado. Kaabang-abang na ito, katropang Rambo.
1: Maraming salamat din sa iyo, katropang Louie. It's my pleasure na may pahayag at malaman ng ating mga kababayan dyan sa ating mga kababayan dyan.
0: Thank you!
1: Thank you very much. Ako si Katropang Silvestre Rambulabay para sa BPSARA impeachment coverage, absuelto o convicta.
2: The Vice President impeachment coverage, absuelto o convicta. BPSARA, absuelto o convictado. Convictado. The impeachment coverage. Impeachment coverage.
3: Bullseye!
0: Tapos na ang pre-trial. No? Doon sa pre-trial, katulad ng sinabi ni Katropang Rambo, prinsinta ng panel of prosecutors from the Congress yung kanilang articles of impeachment, no, yung dalawa yon, yung confidential fund at saka yung may isa pa. Kung ano yung napagkasundoon sa pre-trial, yun yung mga tatalakayin nila, unang tatalakayin nila doon sa July 6. After that, yung prosecutors pwedeng mag sabi doon sa mga trial judges natin na pwede ba naming ipresenta itong aming star witness, no, mga may lumalabas na ano na sa social media na pati yung nasuntok ni BP Sara nung mayor pa siya ng Davao, yung sheriff ipipresenta, eh. Wala namang kinalaman sa articles of impeachment yun. Hindi naman impeachable yung manuntok ka ng sheriff. Di ba? Criminal offense siguro sa court yon, pero ito, iba to, mga kaibigan. Okay, may kaugnay, kailangan may kaugnayan sa trabaho mo na gamit yung pondo ng ating gobyerno. So, July 6, inaasahan, yun pong unang araw ng pagdinig, no, dito sa kasong mga, yung articles of impeachment, tatalakayin doon sa July 6. First day yan. Abangan natin. Sana ma-live para mapanood natin lahat kung paano. Kasi yung kay Erap, di ba, na i-live yun. Live yun, kay Erap. Pagkatapos, yung kay CJ, Chief Justice Corona, live din yun. Mga kaibigan, grabe, ang dami nating matututunan mga ano dun eh. Di ba, kasi ang pinag-usapan nila rito, yung mga pondo ng gobyerno, no, buwis mula sa atin, pera ng bayan. So may pakialam tayo, dapat i-live nila yan.
2: The Vice President impeachment coverage.
0: Binabon, tawagan natin. Okay, balik tayo dito sa shooting incident. Importante ito, ha? Ito pinag-uusapan, ano? Lumawak na ng lumawak hanggang dumating na doon sa usapin ng pagdidisiplina ng magulang sa kanilang mga anak. Juvenile Act, sabi ni Judge Bunny Usman, na maaring managot sa batas yung 15 years old na nagkasala. 15 years old in one day, may problema ka na dyan. 15 years old pa baba, wala kang sagutin. Bahay pag-asa yan. Base doon sa Republic Act 9344, mga katropa, no? Nasa linya, may nabanggit lang si Judge Usman, si Judge Bunny, na may kakulangan yung ating bahay pag-asa sa puerto at sa provincial government. Ngayon, ipacheck natin. Di ba? Kasi importante ito. Itong mga 15 years old pa baba na may pananagutan, wala pang pananagutan, doon dinadala yan. Pati itong 15 years old pataas, doon din ang punta niyan. No? Walang iba. Yung sa provincial government, kunan natin reaction, ha? Nandinig kahapon ni Board Member Ryan yung sinabi ni Judge Bunny. Board Ryan, good morning po.
1: Magandang umaga, Kaluwin. Good morning po sa inyo. Maraming salamat sa pagkakataon. Magandang umaga rin po sa mga kababayan natin na sumusubaybay sa inyong programa.
0: Oo. Isa lang, board, no, nabanggit ni Judge Bunny kahapon na yun daw mga bahay pag-asa natin dito sa Puerto, dito lang tayo sa labas, no, kasi yun ang jurisdiction po natin, ninyo, eh kulang daw ho sa pasilidad. Totoo ba yun? At saka, mayroon pala yan na yung IRA, 1% na goes to bahay pag-asa. Eh, importante yung bahay pag-asa to rehabilitate yung mga nagkasala, mga minor de edad. Board.
1: Tama po yun, ano? At yung binabanggit ni retired judge Bunny Usman ay totoo po yun na talagang kulang pa yung ating mga functionality na tinatawag ng ating bahay pag-asa.
0: Oo.
1: Sa Parangay Irawan na inooperate ng provincial government ng Palawan.
0: At teka muna, yung bahay pag-asa ng provincial government ay nandito sa Puerto, nandito sa Irawan.
1: Nandito rin po sa Puerto Princesa.
0: Ah, ganun?
1: At nasa mininti na rin po yan at operasyon ng provincial government ng Palawan sa pamamagitan ng Department of Social Welfare and Development ng provincial government. Ito po ang pakay ay isang 24 hours na pasilidad dapat para sa transformation ng mga tinatawag na children in conflict with laws.
0: Yan.
1: O yung CICL at yung mga children at risk.
0: Oo.
1: Rehabilitasyon, tirahan at intervention na dapat ay nagagawa base doon sa ipinag-uutos ng Republic Act 9344 o yung Juvenile Justice and Welfare Act.
0: Oo. Sabi ni Judge Bunny, bago siya mag-retired bilang judge, nakiusap sa provincial board at city council na kung pwede ipatupad tong tamang pag-ooperate nitong bahay pag-asa. May psychologist, doctor, mayroong mga regular employee, hindi job order, hindi contractual, kasi mabigat yung trabahong ginagawa eh. So, hindi raw ho nasusunod yun. Paano gagawin natin yan, board? Kasi maraming mga bata na naandyan ngayon, mga minors, lalo yung dito sa provincial side.
1: Totoo rin po yun, Kaluwi, na nag-appear at nagkaroon ng talakayan at nakiusap nga si Manong Bunny Usman noong mga nakaraang 2023 yata yun, pwede ako magkakamali, para doon sa pagkukumpleto ng pangangailangan, lalo tigit yung ating mga human resources complement doon sa Bahay Pag-asa Youth Center natin sa provincial government, para makapagbigay tayo ng tinatawag na residential care, education, at yung psychological intervention na para doon sa tinatawag na reintegration ng ating mga kabataan na involved, o yung tinatawag na mga children in conflict with laws. May mga pondo namang nailagay at nadagdagan naman yung pondo pagkatapos ng mga appearance na yon noong 2024-2025. Dangan nga lamang ay kulang pa talaga at hindi pa fully funded yung mga kailangan, lalo tigit yung sa mga tao. Karamihan nga, totoo din yun, ay mga job order employees at mga contract of services employees ng provincial government. Pero dahil nga sa higpit ng pangangailangan ng batas, ay kailangan sigurong umanap na ng paraan, kasi ang hinahanap talaga dyan ay, ano, ay pagdating doon sa human resources staffing ng Bahay Pag-asa Youth Center, ay kailangan mga regular employees.
0: Tama po yun. Tama ba yun na 1% ng IRA, IRA ba, o yung budget, dapat meron yan? Parang 1%, parang maliit lang, ano?
1: Mayroon pong 1% para doon sa PCPC na tinatawag. Sa mga munisipyo, sa mga barangay, at sa pamahalang palalawigan dapat na mayroon. Pero maliit din lang po yun. May iba-ibang programa pa kasi, hindi lang yung sa Bahay Pag-asa.
0: Oo.
1: Youth Center at tungkol doon sa ating mga kabataan na kung saan ay pinapadaloy din naman ng Provincial Social Welfare and Development Office.
0: Oho. So ano, opo.
1: So, papansinin natin ito, Kaluwi, at mayroon na akong mga inatupag na siyasa at higit sa lahat, mga inatupag na intervention para kung sakali ay magkaroon ng mga hakbang para matugunan yung mga pangangailangan para lalo natin mapaayos yung operation ng ating Bahay Pag-asa Youth Center. Pagamat ngayon ay masasabi nating maayos din naman kasi awanti din naman yung ating Bahay Pag-asa Youth Center.
0: Na ano mo yan, Bert? Nabisita ba ninyo yan? Na kung ano ba itong tinutulugan nila? Paano ba sila binabago yung buhay nila nitong Bahay Pag-asa natin? Supposed to be mga magulang nila yung parang na nag-ooperate diyan para iayos sila. Natingnan niyo ba yung papaano nila pinapatakbo?
1: Nakita ko na rin yan at nagkaroon na rin ako ng mga pagbisita. May mga success stories na rin tayo dyan, Kaluwi.
0: Ah, okay, good.
1: Hindi lang masyadong hayag, pero marami na tayong graduates din eh.
0: Ah, okay.
1: Ng secondary education. Yung mga nandyan ay tuloy-tuloy naman ang intervention kahit na may mga kakulangan. Kung hindi ako nagkakamali, may mga public postings, may mga public releases ng information tungkol doon sa mga graduates natin ng mga nakaraang mga taon at ng mga nakaraang mga nakalipas na panahon na nandyan sa ating Bahay Pag-asa Youth Center.
0: Okay. Importante pala itong... kasi sabi ni retired judge Bunny Usman, pagka halimbawa may nadesisyonan sila sa korte na dapat dadalhin sa Iwahay o sa Muntinlupa, meron silang parang tinatawag na agricultural camp na doon dapat yung mga convicted na plus below 15 doon dadalhin. So, walang pasilidad ang Bucor na ganun. Kaya dito, bagsak ulit sa Bahay Pag-asa.
1: Totoo yung Galawi. Kasi yun ang binabanggit ng batas eh.
0: Oo.
1: At talagang pag may desisyon ng ang hukuman na ilagay sila sa Bahay Pag-asa Youth Center, magkakaroon talaga pagpasok nila doon. Yung pasilidad na yan, yung tututok sa kanilang rehabilitasyon, sa kanilang tinatawag na reintegration, may mga ino-offer dapat na edukasyon at kasanayan. Sama na yung mga lalo tigit doon sa alternative learning system at high school. No, mga hindi pa nakatapos sa high school. Kasi yan yung mga edad na halos nasa sekundarya eh.
0: Tama.
1: Na kung saan ay may mga kaso sila o in conflict sila sa mga batas natin at pwede rin makapagbigay diyan ng mga alternative skills para doon sa kanilang livelihood if ever. Pero pinakamahalaga sana yung psychological na suporta, psychological na suporta at yung mga iba pang assistance na pwedeng makuha sa ating Bahay Pag-asa Youth Center.
0: Tama naman itong sinasabi ni Judge. No? Maganda itong nilalayo ng 9344 katulad nitong restorative justice. No? Nakapokus yung bata sa pagtutuwid ng landas. No? Paghingi ng tawad sa biktima, pagbabalik sa bata sa lipunan bilang responsableng mamamayan. No? Dito hinuhubog eh. So talagang importante yung trabaho nitong Bahay Pag-asa nito na talagang dapat mabudgetan at maisaayos eh. Kasi parang sanggol na sumilang to na paglabas eh, parang walang alam eh. Paglabas mo dyan eh.
1: Opo.
0: Diba? Malinis sa board?
1: Opo. Yun po yung inaasahan para magawa natin. So dalawa po kasi yan eh, yung Bahay Pag-asa Youth Center natin sa yung Luwalhati Women Center, doon naman yung sa mga kababaihan.
0: Okay.
1: Kung hindi ako magkakamali, Kaluwi, nagkaroon na ito ng award eh. At nasa level 2 accreditation na yan ng Department of Social Welfare and Development.
0: Ba, okay ah.
1: At kailangan lang nating pagmaigihin, palakasin, para matugunan yung tabu ang kabuang standards ng isang bahay pag-asa na naayon doon sa reglamento ng batas at yung mga alituntunin ng Department of Social Welfare and Development. So kung ang suporta ay makukuha natin sa lahat ng panig sa pamamagitan ng pamahalang nasyonal, sa ating pamahalang panlalawigan, at sa ating mga lokal na pamahalaan, ganun din sa mga private private sector natin. Welcome naman 'yan. Welcome naman 'yan. Pero sa atin, yung mga kailangan nating gawin ay tuloy-tuloy naman yung siyasat natin na pakikipag-ugnayan para maipanukala yung mga kailangan pang gawin at matugunan nga yung mga kinakailangan na mga pangangailangan dyan sa ating bahay pag-asa youth center at sa ating Luwalhati Women's Center.
0: Okay, sige, board, no? At yung kasi itong sila Judge Bunny, siyempre may mga hawak yung korte, alam niyo yung pag nagdesisyon o alam niyo yung mga pangangailangan pagka ganito na. Mabuti sa panig po ng provincial government eh natututukan ito at sabi mo nga eh nasa level 2 na yan ano? At marami na nag-graduate.
1: Nasa level 2 po, pwede ako magkakamali.
0: Okay. Natututukan ito dahil mahirap eh. Parang alam mo nakapatay ng rape o kung ano pa man na krimen, nandyan sila lahat. So paglabas nila dyan, kailangan malinis. So paano mo babaguhin yun? Talagang kailangan mo yung mga professional na tao na mag-aalaga sa mga batang ito na nakagawa ng mga krimen sa murang edad.
1: Opo, totoo po yun, Kalawi. At nagkakaroon ng kaigtingan ngayon ng pag-uusap kasi nga sa mga pangyayari sa ibang lalawigan, ibang lugar, pero kailangan nating ipatupad talaga ng tama yung batas para para maiwasan na yung mga ganong pagkakataon. At higit sa lahat, yung pagpapalakas ng pamilya napaka-importante, Kaluwi.
0: Okay.
1: Kasi doon talaga nagsisimula eh, simula sa pagkasilang hanggang sa pagkakaroon ng isip at pagtitiyak ng kaisipan na alam yung tama at mali. Talagang nasa tahanan talaga natin at sa mga paaralan.
0: Yun, no?
1: Una sa tahanan, una sa pamilya.
0: Oh, nabanggit mo yung nabanggit mo yung tahanan board. Si Judge Bunny ay nag-share ng kanyang pagdidisiplina sa mga anak na meron siya, talagang napapalo. Ikaw ba, board, paano ka magdisiplina ng mga anak mo, board?
1: Mga bata pa po yung mga anak ko, nasa 8 years old pa lang yung
0: panalay ko. Oo nga pala, mga bata pa.
1: 2 years old yung aking pangalawa. So, sa edad na yan ay talagang kailangan natin ng istrikto pa rin subaybay at disiplina.
0: No? Oo nga.
1: Lalo tigit doon sa pangangailangan nila ng kaalaman na kung ano yung tama at mali. Siyempre, hindi naman magdadala sa salita kaluwing.
0: Tayo nga.
1: Kailangan mayroong mag-practice na nakikita nila at na makukuha nila na ito pa yung tama at mali.
0: Tama.
1: Dahil lead by example tayo sa mga bata eh.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Kung nagpo-promote tayo ng violence mismo, di ba, sa mga bahay natin.
0: Ginagaya.
1: At gagayahin talaga nila eh. Oo, ganun yung mga bata.
0: Okay,
1: ganun yung kaisipan natin. So, sa mga magulang, sa mga sa pamilya natin, sa ating mga kapalawenyo na may mga pamilya, talakasin siguro natin ng disiplina sa pamamagitan ng pangunguna sa pagiging disiplinado.
0: Mm-hmm.
1: Kasi kung titignan tayo ng mga bata, at lalo tayong magagayahin ng mga bata na sa mga hindi magandang gawi at hindi magandang tunguhin, talagang makikita nila at yung mga magulang kasi yan ang mga bayani ng mga bata. Yan yung unang-unang pinagkukunan ng inspirasyon ng mga bata.
0: Okay.
1: So, if we need by example, sa tingin ko, wala namang mangyari mga hindi maganda.
0: Okay.
1: At masusubaybayan natin yung aking anak, lalo tigit ko. Doon sa atin, tayo nun, walang social media eh.
0: Wala Facebook nun.
1: Wala pa. Tayo nun, Kalawi.
0: Comics lang, mga comics, yan, eh. mga ano, wala pa eh.
1: Comics?
0: Oo. Ngayon wala
1: na. Ngayon talaga, hindi rin natin naiwasan at hindi rin natin naitatago na may influencer din talaga yan.
0: Social media.
1: So, as much as possible, talagang kailangan nating tunghayan yung subay natin sa exposure nila sa iba't ibang mga linya at ibang mga lugar sa social media na kung saan ay maaari makapekto sa kanilang pagkatao.
0: Okay, sige. Board Member Ryan, happy weekend po sa inyo at salamat po sa kunting panahon na naibigay niyo sa amin para sa pagpapahayag ng mga
1: ganyan. Happy weekend, Kaluin. Mabuhay po kayo at matagal na tayo hindi nagkikita.
0: Oo nga.
1: Magkakalubong man tayo. Kaluin.
0: Dito nagka-basket.
1: Nandito ka sa SOP, hindi na kita nakikita eh.
0: Hindi natin nagka-basket. Hindi natin nagka-basketball eh. Board eh. Basketball sana kaya, eh.
1: I mean, sir, siguro pagkikita kita dyan sa
0: Para medyo nagbabanggaan tayo ng balikat. Yun ang maganda, papawis eh. Di ba? Sige, Board. Salamat po.
1: Buhay po kayo. Salamat, Kaluin.
0: Si Board Member Ryan Maminta. Yung ano natin, Bahay Pag-asa, nandito pala yan sa Irawan. No? Alam nyo, may mga information na hindi po dapat